0: sakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Hana Angel Castillo, itmanggan ba nga akla nagkapasalamat sa XFM at kay Dr. Emily Tooy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108-357.
14: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
15: X FM.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
17: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one

0: kuwartya sang aton baybay. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numansha, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Burwanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Capascapas or Camptostemon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Capascapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: The secret of health.
3: Ang aton sininga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sininga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa na to na sinadira ang inflammation. Nga kung tuman malang ini kagamay, makaya malang nisa sa nga aton suning alawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila. Kag hindi lang sa isa kabahin sinino sa aton suning alawas, sa aton suning brain, dira nagkakaproblema kita karon. Kung nagapabilin, kag nagapadayo ni ng inflammation, dira susulod sa aton suning alawas, kung mapabayaan ni ng inflammation, subong isang baga nga sa sigi-sigi nga ut-ut mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sa nga problema sa aton sa nga lawas lakip sa aton sa nga utok.
4: Southern Plus Gold.
3: Ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sa nga lawas. Specifically dira sa aton sa nga utok nga ko nagapadayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun maglala nga maglala pagani diri mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
5: Sandon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Isa nga makuaan naton sini sang quercetin magamit sini isang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sininga lawas, nagamagaan ang ila sininga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sininga pamatsyagan.
2: The secret of health.
6: Yes, to health!
4: Yes.
6: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
4: Sunzone Plus Gold.
6: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
2: The secret of health.
3: Like in Sunzone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa kutis.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Sunzone kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
4: Sunzone Gold Coffee Mix.
3: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine instead ng ara dry sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance sa kung bolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sa symptoms sa nga pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi nga menopause kamo nagauntat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sini sa soya, isa ka sangkap sini sang Sunzone Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipaton. Yaraw, Sunzone Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
4: Sunzone Gold Coffee Mix. Sunzone Plus Gold.
2: The secret of health.
4: Sunzone Gold Live Testimony.
7: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Sunzone Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Sunzone Plus Gold.
4: Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Sunzone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sunzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM. Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: 7 Plus Herbal Soap. Pili na! 7 Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ay mga katropar, ato na nga oras. Ato makaroon nga pagprobadayin alas 8.24 na sa aga. Balik kita sa ato makaroon nga pag-pangalaga sa panwa. Now, haraan na itawa natin ita dagan man. Do, dayang arang una sa may Islay Boracay. No? Nga gabaha-baha nga ra. Di ka na sa may porsyon ita di mall sa Boracay. No? May mga establishmento nga apektado. Bangod sa raya karang nga pag lala, it daya karang nga kuwan nga ra, ng tubig baha. O, nagka-problema ro. Iba naton nga ra nga mga igmang hodro na sa may isla karit Boracay. Isan mahambag naton nga mauron nga takasimple ro pag ugan-ugan mga katropa pero nakatuga ta ita perwisyo. Now, may sambilog pang, may pumping station nga planong igabutang di karon. Sige, maapiktuhan sa bunda. Pero sambilog na pang. So, si board member Apple Kiope, may pagpahayag ka kung ano rong mga plano di karon. Ah, aga papatawag ita mga legislative ba entry so aton karang sanggo ang panlalawigan man. Si board member Apple Kiope, may kantanan sa ray karang pagbabahang ra di kara sa may isla ita Boracay sa Damol no nga gina problema it iba naton nga mga turista kung nagtaliwan karon nga Domingo mga katropa.
1: Board, kamusta? Ano, kamusta ro naging resulta no tinyo karang naging patigayon niya Legislative Inquiry Code ang nagtaliwan niya to board niya Webes regarding sa problema sa may Dimol area sa isla Boracay board.
2: Pwede ko maambay nga medyo magayad mat ano. Actually, it was a very, very fruitful interaction, I would say, with our stakeholders, ag, especially sa mismo nga management at Dimol, ay ginagawang kananda it nagkaigo ba na importansya at itaupangod na ato na invitasyon para kanta, no? Una, dito sa andatanan, doon ginapasayamatan ko gidron, kundi natapos naton at naso na na-address naton bagaraya nga rin problema, no? Oo. Oo.
1: So, may mga gimplastar nga ano ka na board, solusyon. Ano rin mga nagapanguna gita board ka nga solusyon nga ginglatag, saray ka ng problema board?
2: Anay, bago anay kita mag-istorya clear ko solusyon.
1: Sige.
2: Ay ato anay nga ginusoy kung ano gita rin kabangdana, no? Samaan, if nagabaha, oo, kung ano rin problema. So nakita naton, aro problema gali kara. Ay do Dimol nga rang area, dayat aro pinakamanaba nga area ni karon sa lugar karon.
1: Kumaga aming ko ang tema mo unaw ta nagatugpa board ro mga tub ano ro tubig ulan na bimana.
2: Yes, doon nga nito wag naton nga tubig ulan, pero anang run off ba, no? Rainwater nga ro rainwater, ay una takana ta nang gadiritso. Pati raan ako ang mga kaiping ng mga
1: establishment.
2: Mga establishment. So, so may angkat nga ni Kuno Mata sa makaroon nga up-up ya kabumba, no? Ay,
1: sa,
2: hindi kita makasak.
1: Dimol area board.
2: Yes, so andat ako Dimol area. Anagit ako Dimol mismo. Ay, hindi makasarang
1: okay.
2: sa volume it tubi. Oo.
1: May ganaging touch basin, tagal imora board.
2: Oh, do yon. Minko catch basin kita imaw. Kudo yung area nga ron nga nagalibot ka na.
1: Oo.
2: Oh, so, randa mata, ay mayag na tangani, may anda mata na nga gin-offer na solusyon. Pag, I believe datong, with the help of una mandatong KESA, una mandatong DNR, ay medyo nagkasugot matasanda nga mabutang it, minko, catchment, minko tangti ba nga catchment do Dimol. Tapos, bumbahon ng dapat, pick up to sa pumping station, Itiesa.
1: Okay.
2: Ang mga pito may Jollibee. Oh, so, doon yung solusyon.
1: Si Ben Ford, gagawa rin po big board?
2: Dito to sa paan to sa anang Itiesa nga to na pumping station, pumping station.
1: Oo.
2: Ikaw sa kilid ng Jollibee ba? Karoon sa main road.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Ay do yun nga ron nga anak yesa nga ron na idron gagapo sa pihak. Ika to sa may tulub bulabog side siguro nga tuta.
1: Okay.
2: Ito ta pa to. Ito abi tanan dog pagwa itubi.
1: Oo.
2: Ito tarong sa pihak ko.
1: So ano mat abort sa part mat mga DNR, okay mat araya kara nga solution or sa ato nya engineering's office man board daro mga duga nga nga iga butang no una sa area, okay mat ah. Wa matli matagal na makaapekto rayon sa mga presente naton una nga ano pumping station.
2: Wa mata it problema ay kumong ani nga tubig ulan taray. Daya nga ra. Oo. Bukod matara imaw it halin sa mga aton nga mga hinugas, halin sa mga kasilyas, halin sa ano kundi nga tubig ulan malata imaw ra. Pero siyempre they have to comply with the layang water quality nga gina-require it aton nga DNR.
1: Oo.
2: Oh, bago ikaw magpagawa itubi ito sa drainage,
1: yes.
2: Ay huma ginakuan doon eh. Gina ano nga pagtawag ka ra? Gina
1: may sample pa bimana board ano?
2: Oo.
1: Gabupat sample tubig.
2: Oo.
1: Okay.
2: So, wala na siguro problema ron na clear ay siyempre kuan na tara. Ugan na da eh.
1: Oo.
2: Ugan na tang tubig ra.
1: So, ano ka ra board mga kinahangan niya ahensya ro ano gid

0: ay sangka ano mo lang, sangka dokumento mo lang, randa nga, naya nga dapat obrahon.
1: Oo. Board sa part it ano, gastos syempre. Ro ano eh, ang bamong ni Rodimol ano mat ang management ro mag-provide eh sa raya karang pumping station, another pumping station. So, syempre ro ibang gastos board, ano kararo magiging plastada. Ano may pakipagbuligan man with the other establishments board?
0: Ay, wala taron, anda taron go Dimol mata. Sanda mataron nagako? Sanda mataron nagako?
1: Tanan niya gastos board anda.
0: Oh, ay una anda taro problema ay bukot at anak go bill no. Kinabuligan mo lang sanda naton nga masulbar anda nga rong problema.
1: Pero mayad board ba sanda nag ano bimana nagpamalibad syempre. Wasan the choice eh o nagatugpa aro mga tubigulan man nga from the other establishment board.
0: Hindi man siguro sanda karon magreklamo ay sobra gong 30 anyos man sanda nga nag-operate di karon.
1: Oo. Bastante man siguro may pang pondo board.
0: Ay ako tagapati, bastante tanda pondo ron. Ay, una sanda tanan eh. During the legislative inquiry, ay una randang manager, una randang head it, andang maintenance, andang engineering. Ay tanan andang mga key, ng mga personnel ay una.
1: Oo. So mabahugid ara board, most probably nga, ano pumping station o igabutang.
0: According kanda, ay it has a capacity of 200 gallons per minute.
1: Okay. Mm-mm. So, syempre board sa pag ano dahin kara pag-ubra, pag-butang, ano may mga area o nasa Dimol nga igasarado gid.
0: Wala ta kami nagpangutan na karon eh, maanda ko ta ron eh.
1: Oo.
0: Sanda ko ta karon do bahala, no? Do importante ta nga nabuligan naton sanda. Sa andang mga nayang administrative requirements baga. Plus kung mga dokumento kung ano andang dapat na obrahon, ano andang dapat i-accomplish, ay at least hatawaan nyo natong sanda it na yung kagayunan nga andang maumpisahan.
1: Mm-mm. Board, ano man, doya ka ng mga tubig ulan niya, syempre, anat mga, ano, matabi man na, nagahalin man sa ibang establishment niya, what is that sarili ron niya, ano, bimana board, ano, tubo, drainage, nga agihan, matatandang kaugalingon nga ron niya, ano, board, tubig.
0: May una, mataroon, na hindi nga ni, iya nga ni, dahil yung nagabalikan da.
1: Sa Dimol, gila, tanan-tanan direksyon. Pero supposed to be seen, dapat ron board, gawa, ro tubig. Ulan niya right mga kada establishment.
0: Ay una matakong ta dapat ron sa drainage. May drainage may nagkaiga may una mataron nga drainage imaw.
1: Kaso kala.
0: Ay do problema nga ni. Do problema nga ni manambaran da. So ito kaya katanan ka to.
1: Thank
0: you. At kung ikaw it mura kay Claire. Makaroon, doon di mo lang naroon ay manabago tayo mo ko sa karsada.
1: Okay.
0: That
1: Ay, okay. After a 2016 rehabilitation board. So at least makarap ano na kumbaga plastado na inog implement lang gid ra karang project which is the ano board pumping station.
0: Ato nyo natakaroon nga nayang i-monitor so nayang anang nayang pumisa i-mall na ra. Hindi mo nabi naton sa daraw na entrahan, ay kung mo nga private abira, so aton malangkara, una agi di ilinagtur tao, kabagabanan ko tao, una agi nag-addo sa Dimol, ay hindi ka pwede kadto sa Boracay, hindi ka kahalin sa Boracay kung hindi ka mag-happy tip ni Mole. Di ba ya?
1: Okay.
0: Ay, so yun kita magkaroon nga ni nga din na hindi ka natong sanda kung mauno natong mabuligan para nga manayang pakaiad man ba ya? Do problema nga ra. Ay kasayon makita nga kung hindi natong sanda ra pag tauan isang kiri baga nga collaboration para nga matapos ng dara o masulbar ng dara ay tinangan din ng dara aton nga nayang concern dahil atong ito pangod para nga mauligan sanda-sanda nga nga problema.
1: Pero may gintao kita nga time frame board sa management at the mall, hinuno matapos.
0: Sanda mataro nagtao i-time frame, andang hamba, immediately they will make the necessary document, no?

0: sa andalagi nga obrahon daya ng mga applicants at andang mga application letters nga ra, agad to nga ma-implement man dahi. Andal nga nang ipakita ka mong bukuan, do diagram, do plano, kung siin nang daibutang randa nga ra nga tax cement basin, minko tangki ba ra, at kung siin nang dadayon pagbuon do tubig.
1: Okay, oo. So, ano to board? Magayo to kung sin galing ga, di ba sa Dimol, umpisa no, pagawa di ka tuhamba mo sa may into board, sa ginaguan, ginabi man na tubig, magayo doon board?
0: Magapit mo lang ron. Gaiting mo lang, nagaiting mo lang ron Dimol nga ron na complex, ando yung arts and crafts ron, ando yung Jollibee, ron sa main road.
1: At least kung may mga construction niya, igapatay yun board ay bukong mat masyadong inconvenient no sa mga turista or bisitang gaagi.
0: Hindi man siguro ay do andang obrahon nga rin, ito makasasunod andang complex eh. Kasunod makamus mo ay kana nga Dimol.
1: Okay, sige. Board, unless may mga gusto ka makarang idugang, at least ay nasettle na, no, raya ka nga problema through ano man nga rah, dayang ipatigin ninyong legislative inquiry. Siguro, board, may mga dugang kang mensahe, especially no, sa mga gaagtot islat Boracay, mga bisita, locals, katrabaho, especially makarang uugan na, at least ay may solusyon na sa raya ka nagapanguna nga problema sa Medimol area, board. Gusto, may mga gusto kang idugang?
0: Oh, walang ginan na clear, no? Ako man ang karahay, I would like to take this opportunity nga pasalamatan do ato nga to nga mga gin-invite na baga nga mga resource persons. Ay siyempre nakabulig ka na to nga ma-address na to ang daya nga nga problem, no? Mabogid ato po pasalamat. Daya abe nga ra kung naman concern, gintitari ka ra sa Dimol nga rahay. Ro isip sabi ka lang ayun yung katong province at parang gobyerno, ro apektado ay nano matong tanda ka sayon kung nano ra kung private imora o whatever, no? So, haron doon doon yung malang rakon. At again, mabugid ang pagpasalamat para recount sa ato ng mga na nag-attend na itong resource persons, no? At mismo sa Dimol na management sa andang na yan pag-present man it anda nga solusyon dikara sa problema nga ra.
1: Abi gidabi no board ay minko mahamba mo gidabi kugang ro imo nga Boracay experience kung hindi ka makatikang ang tikang na sa may Dimol area eh especially makar nga rainy season niya ni akong art ang nipaday na ro yung problema mabaha although malimpiro tubig board no pero ay syempre mukon gyapon mo manami para man sa mga may mga gustong ma-experience si daro Boracay especially Dimol area so at least ay din sa namagano magkutaw board if ever bi man ang mag-inugan gitaro anda karon niya panaw.
0: Oh, nay kabatas nga nayang hindi tika kita nga ibong tana nga nayang sikihay una tada ko.
1: May pagagpatik at spirosis siguro board imbis naga-enjoy ka ding sa Boracay hay basi magkasakit ka.
0: Oh, ay, una abi tabando ginadtunan it yes. Atong turista ang bisita. Ay abo abiro na ro establishment nga medyo sikat ba ka?
1: Yes. Oo,
0: agad to nang gid. Dahil nga niron nga atong doon nga gin-idean.
1: Sige. Board, thank you so much. Ida board, sa oras man nga nga gintao ni mo kamo niya sa XFM Kalibo.
0: Okay, anytime.
1: Alright, si Aklan Sangre ang panlalawigan board member Apolinario Apol Cleop. Eraya man si Katropang Claire T. at it XFM 96.5 Kalibo ang Katropang
2: Bullseye!
3: Thank you gida no, kay board member Apolinara. Okay, mga saray ka rin problema nga ra. Kasi kahuya tamatudra sa mga turista. Tao na. Ay ano latarambagon, taton ka rin mga local tourists kung mag- bubisita una nga masayran tananda nga nagabaha-baha tagali di kara sa may Dimol. Oh, tama ron. Base pag umuli to basan dahi may andapat ang ginabatsag kara nga kwan? Nang leptospirosis sa magka problema pa itama baho mga katropa raton kara nga mga turista, no? Nga nagabisita una sa may isla. 8:40 raton nga oras madali ang gid sa atong pagpropadayon sa atong nga pagbangalagad iba pa nga mga mainit nga mga topiko istoryahan ta balikan ta pero dayang porsyon ato da kato ni Santon Vitamin C sa aton karang nga mga katruparo na panguyar gawas, dapat may vitamin C. Raton nga gawas, santon vitamin C. Alin nun sa mangustin na mga katrupa. Importante ra ha, nga pabasko ko na ito daton nga resistensya. Himura, ita Yes to Health Incorporated. Mabakay sa mga butika nationwide. Balikan tayo, iba pa nga mainit ng mga topiko pagkatapos ng itatong mga reminders. Kindly stand by.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: XFM. Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes y Medya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
5: Sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pasu.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Gold Live Testimony.
10: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santone Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Plus Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Balanced diet?
14: Check.
13: Regular exercise?
14: Check.
3: Visionex Plus?
13: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
14: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bali kita mga katropa natin nga oras alas 8:41. Good morning kay Piliba Vicente Pamatian na nagamunod. Bawi season. Good morning man sa Ganson, Hamindan, Capiz. Good morning. Kay Dang Villanueva o nagapropamate. Kay Mike De La Torre, good morning. May lang ang pagpropamate ha. Sa mga nagabaligya at mga santos sa may likod at simbahan. Kay Kuya Edie Villarubin, kay Zima, kay Sima, religious articles. Good morning una kinyo, nagamonitor. Good morning! Sa ato makaroon nga pagpropadayon, si Senador Alan Peter Cayetano, gin question ruplad control nga gin mention ni Presidente Bongbong Marcos sa anak karangasuna. Now, di kara sa anang nga pag-question mga katropa, although may punto man, no? Pero hara makaroon, pamatian ta, nga nangawa man imo eh. Although, rugi na uso ebe makaroon is kung saan o makulong si Martin Romualdo. Nga, pamilya man, kaalyado, it administrasyon, mga katropa. So, ro datong suna, although ay mo nag-attender, nagtanaw mali mo sa television, may reaction imo mga katropa, especially sa blood control isyo. Pamatian na ito ng porsyon sa anak ka nga pagpahaya. Bullseye! Bullseye!
1: Tay, pinapanood ko ang Pangulo kahapon, bakit unang-una niyang binanggit ang blood control? Ganyan ba kaimportante yung issue na yan? Bakit una niyang binanggit? Anak, biggest issue of the year yan eh. At pinakamalaking skandalo sa corruption in our history. Anak, importante ma-resolve yan. Anak, importante malaman ng taong bayan yung tunay na nangyayari, anong ginagawa, anong pwedeng gawin, anong reforma ang pwede. Anak, bumalik kasi ang tiwala, dapat kasi bumalik ang tiwala sa leaders at sistema. Pag yan ay hindi binanggit at hindi inayos, lahat ay suspect. Anak, napaka-importante, madapa man ang isang bansa ay siya'y bumangon. So, in other words, genuine reforms. Symbols matter, anak. Pag may mga skandalo na tumatama sa isang bansa, may isa o dalawa na bukod tangi dahil nagiging simbolo. Either simbolo kung paano ni-resolve ang ng isang bansa at paano niya nilampasan ang corruption, or simbolo kung paanong nanatiling nakadapa ang bansa at hindi makatayo. So sana, anak, we will find the strength and wisdom to conclude the investigations, to hold people accountable, but also to put the genuine reforms. Isang simpleng example lang, isang simpleng suggestion na binigay ko sa DPWH na dalawang beses tinanggap ng secretary, pero mukhang hindi ginawa. Eh, ordinaryong cellphone, kunan lahat ng projects para makita kung may ghost o wala. So 1 year later, the problem is, ni hindi pa kumpleto yung data. Pero huwag ka mawalang ng pag-asa, anak. Walang bansa sa mundo nang hindi dumaan sa corruption. At walang bansa na umunlad na hindi niya kahit papano na-address ang corruption. Tay, bakit ba pinilit mo na dito tayo sa syudad tumira? Eh kasi, anak, dati at least sa probinsya may makakain ka. Eh ngayon, dito sa mga syudad, lalo sa Metro Manila, libre ang uniforme pag nag-aral, may scholarship pagka-college, pagka single parent, kapag ka PWD, pag senior, may regalo, may cash gift, meron pang minsan mga giveaway. Dito, anak, may internet. Mr. President, in 1980, one-third lang ng Pilipino ang nakatira sa urban. Two-thirds ay sa rural. And we know around the world, mas maganda ang ugali ng mga nakatira sa rural. Mas may sense of community, sense of camaraderie. Mas may malasakit sa isa't isa. Pero napilitan ang mga kababayan natin sa rural. Bakit po? Go to certain parts of France, of UK, even the US, Canada. Rural, pero may kuryente, may tubig, may ospital, may eskwelahan, may internet. Sa atin hindi. Pag sinabi mong urban, sigurado po yan, mayaman. Pag pumunta ka ng rural, mahirap. Ang problema, ang mahirap sa rural, pag pumunta sa urban, mahirap pa rin. Mas maginhawa buhay, pero mahirap pa rin. Mahirap po. So, Mr. President, we should have a real rural development project. That was something I heard a lot in the 70s, 80s, 90s. Pero siguro kasi mas maganda talagang ang sabihin sa isa't isa, sa syudad ako nakatira, nakakalimutan natin. May pay tribute to isang USEC ng DBM, I think USEC Abuela. I remember when she tapped the bar, sabi ng isang reporter sa kanya, "Ma'am, ano pakiramdam mo ng isang taga-probinsya ay nag-tap ng bar?" The reporter, I think from there, but I'm not sure from Manila or from there, was referring to na hindi ka taga-Manila. Kasi dati, karamihan ng nagtatap top 10 nandito sa Manila, Manila Law Schools. Sabi po niya, "Excuse me, Baguio is a city." So hanggang ngayon po sa atin sa Metro Manila, pagka hindi ka sa Metro Manila or Metro Cebu o Metro Davao, or minsan taga Metro Cebu ka na, Metro Davao, ang dating sa atin sa mga metro, sa Metro Manila, taga probinsya kayo. Walang masama po maging sa probinsya. Ang problema po, bakit wala tayong rural development program? Which brings us to transportation. Mr. President, ako'y natutuwa na narinig ko po yung additional trains at stasyon na sinabi in both zonas. Last year zona at ngayon. Pero bakit po kung titignan natin ang national budget, kalye pa rin ang ating tinututukan? Tignan nyo po ang Laguna Lake, Lakeshore, yung ginagawa pong highway po dyan. Nasabi natin last year at umuo ang DOTR secretary, umuo ang DPWH secretary, na pag-aaralan nila kung lalagyan man ng kalye, lalagyan din ng tren. Pero wala akong nababalitaan magandang plano para sa tren na magkakabit ng probinsya ng Rizal, probinsya ng Laguna at Metro Manila. Napakasimple lang po yan. Ginagawa na po yung kalye, nire-reclaiman na po yung lake. Ganon din po ang Mindanao Railway. I have to speak because wala po dito si Senator Bato. Pero sa last year budget natin, inamin po ng DOTR kung lalagyan lang nila ng 10 bilyon. And I think Senator JV mentioned this 6 years, 7 years. Basta bago ako mag-DFA or after ko mag-DFA, binabanggit na to. Oh, so nagka-problema sa funding sa China. Pero yung phase 1 po ay pwedeng pondohan ng ating gobyerno. Bakit hindi? Huwag tayong pumayag na yung pagkakamali ng Metro Manila at ng ibang lugar sa Luzon ay maging pagkakamali ng Mindanao. Kasi unlike Visayas na grupo ng mga isla, ang Mindanao ay mas halintulad sa Luzon pero mas mayaman sa Luzon. So sana naman po sa 2026 budget, may pondo na po ang Mindanao railway system regardless kung sino nagtatap ng survey sa Mindanao. Patapos na to, Mr. President. Makwento po kasi si tatay at si anak. Anak, malaki talaga ang potential ng Pilipino. Maabilidad kasi ang Pilipino. Tay, ano ba mangyayari pag na-realize natin ang potential? Anak, lahat ng komunidad, lahat ng lugar, lahat ng Pilipino ay makikinabang. E di tayo, ba't hindi natin gawin? Maraming dahilan, anak, pero isang dahilan, algorithm. Ngayon, para na tayong fraternities na nagra-rumble. Na experience ko sa University of the Philippines, pag may rumble at may brad ka na nagulpe o mayroong kang gugulpihin, hindi na importante sinong tama at mali. Ang importante, protektahan mo, brad mo. Sa ating national discussions, sa impeachment, sa flood control, sa iba't ibang mga issue, ang kampihan natin, masarap man kung mas marami kang kakampi, wala nang sanity, algorithm. Parang fraternity, kahit mali, kampihan ka na lang. That's a problem, I don't know the solution. But what can I tell you, anak? Nung 1960s, we were second only to Japan. President Erap kept on saying this during their presidential election in 1998. So ni-research ko yan. Meron palang World Bank study na nagsabi, ang pinakamalaking potential ay Pilipinas, ang pinakamaliit na potential, Korea, Taiwan, Vietnam. Bakit po? Dahil po sa mga gera at kondisyon ng kanilang bansa. Ang Korea, yung Korean War, pero dahil din sa sobrang winter doon. And this was the 1960s. The technology was much less. We know about Taiwan dahil nga po sa revolution sa China. And we know about Vietnam that had a long war between the South and North at saka yung hilahan during the Cold War. But wag na nating pangarapin na maging second tayo sa Japan, sa Asia. Balik tayo sa 70s, 80s. Vietnam, nasa ilalim natin, Thailand, kapantay natin, mas moderno tayo sa Malaysia. Pero ngayon, sabihin nyo, whether infrastructure, whether tourism, whether manufacturing, kung ano-anong pag-usapan po natin, naiiwan na po tayo ng ating po mga neighbor. So anak, we have to get our acts together.
0: Okay. Doon yung pagpahayag ni Senator Alan Peter Cayetano may kagamit sa dayang naging suna o reaksyon sa naging suna ni Presidenta Bongbong Marcos mga katropa. Opinion ron, pananawan sa dagagan ko aton karanga pag-inobyerno may kang tanan sa datong suna. Presidente. Sa ato mga ron nga pag-apropadayon, alas 8.58 na raton nga oras. O ibang nga mga mainit nga mga topic ko, istoryahan taron sa ibang nga mga news and public affairs. May report nga rang may ginbuno mga katropa patay. Doon na rin bantay ninyo no, sa ibang nga mga news and public affairs program ita XFM Kalibo. Doon sa may Daha Sur, no? Patay tara. Samtang nga nagakukatuwog. Kaya ka nga sang kapersona mga katropa, Maria Jose. Ilang bisis na nga ginbuno, samtang nga nagakatuwog sa sugod it. Anak ara mismo nga panimagay. Kaya sa may area it Barangay Daha Sur sa Banwa kara it Banga. O detalye karon bantay ninyo ha sa ibang mga news and public affairs ita XFM Kalibo. Nagaindo na ron sa programang Sintro mga katropa. Well, naging kabulig ang kakbay sa aton makaroon nga pagpangalagad, sa aton nga pag-iliba, sa aton nga technical side. Kabulig na aton katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa aton karang XFM News Center, kabulig ta katropang Mariani Tulinti. Kakbay ta sa pagbabasyada at mga balitaan, si katropang Claire Tihad. Sakay patrol, si katropang Ari Ercolas sa katropang Christian Villanueva. Sangagan, kuamon ka rin General Manager, katropang Edwin Garing. Siyempre, kuamon ka rin Chief Executive Officer, Dr. Emilito Hoy. Ako man si katropang John Alinascanio. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: matatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
6: Exciting!
7: Santhol Plus Cold!
8: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay po may bukol. Minom po ako ng iminom ng Santhol Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Santhol Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
7: Santhol Plus Cold!
9: Iba ka sa lahat.
10: Santhol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
12: Vision S Plus.
11: Ito ay may lutein,
12: beta-carotene,
11: vitamin E, at CSNT.
12: Put the plus on your balanced diet and regular exercise.
11: Take Vision S Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
14: XFM
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
17: Santhol Plus Herbal Soap.
18: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhol Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Santhol Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhol Plus Herbal Soap.
19: Sister Pain.
20: Gary, saka service crew.

0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: XFM.
10: Mga katropa,

0: mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 12 minutos, mga kataliwan sa oras, at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gahon probinsya Itaclan. Banwat Kalibog, good morning. Welcome. Welcome na karawan sa ito niya pagarangkada pagpangalagad programa nga serbisyong katropa. Makaroon kita nga adlaw ita Miyerkules. Pet sa 29 sa buwan ni Tulyo dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire T.I. Good morning! Happy Wednesday mga katropa! Midweek na naman kita, katung-ana naman kita at aton karon niya Domingo. Kamusta ro inyo karon niya mga buhay-buhay?
1: Exciting!
0: Kamusta ang kaganapan mga katropa? Kaya pa ba today? Or kinakaya na lang talaga kahit ang hirap-hirap na? Sige yung mga katropa ah, importante ga ililiba kita everyday sa XFM Kalibo, no? So, di dapat natin pag padaigon. Padaigon. Pero ano man nga mga problema or kabugat sa bagatsyagon o aton makaroon nga ginapangatubang. So sige yung mga katropa, importante Wednesday na. Importante midweek na kita. Importante. Kanting kembot na lang magasweldoon ang mga kilaga.
1: Exciting!
0: Kaya mga makaraming ano kita, 29 ba o kagabanan karasweldo at ibahin aga pa or kagabanan gid ah, ay sa Biyernes sa 31. Malas-malason ka pa kung delay Lunes pa ron ay ibabagasweldo ita weekend. So mga katropa, konting ano na lang, konting kapit na lang dyan. Importante, huwag kakapit sa patalim.
1: Exciting!
0: Kapit lang sa prayers mga katropa nga makasurvive ka hasta sa pag-abotit imong sweldo sa Biyernes. Aga, pray yung ganyan. Hindi yun madelay. Ay kung madelay para sweldo, basi madelay man katropang Claire, do ako niya pagpangabuhi. Hindi galing madelay, mauna o tayo, mauna tayo, makasurvive. Ay huwag naman ganun. Huwag naman ganun mga katropa. Okay, laban pa rin tayo sa buhay. So, konting kembot yun lang. Manami rin sa Friday. Friday na. Payday pa. So, doon na ito niya maging inspirasyon. Malapit na lang talaga. Midweek na kita, mga katropa. Ano nga na, di ka ron, no? Baka ang anaita, agad makatipid ka suga. Hay, di ka magbago tumay. Katropang Claire, katipid niya niya ako. Hindi pa ako magbago tumay. Hindi ka magbago tumay. Baka katumay sa karinderya. Agpangayo ka lang dahil it sa baw.
1: Exciting!
0: O, di ba, gaman namin man dyan po rin mong suga. Timplahan mo ang it. Kanamiton niya timplada. Rin mo karon niya sa baw. Ay, kung suke mo pa, basi tawan ka lang, kalang mandi ka ron it. Sang kiri nga pataw.
1: Ay,
0: gundi. Exciting. Nakalibre ka pa tinaga. Galaw-galaw, mga katropa. Diskarte sa mga makarang pizza de peligro. Dapat gidahay mag-iral ro ato niya pagiging madeskarte. Pwede man, kung gusto gida ka mo, nagatipid gida ka mo, itsuga, bagon ka mo humay. Baka rayon ka mo itang... Pwede man niya kung may mga stock among dilata, bagong dilata, apilagid, makarama lang man, di ba? Kung matadlaw-adlaw nga, ruin di mo nga bago. Manami rin niya, kung tipid yun, stay at home, hindi magkaon-kaon na naisagwa, din yung magkapi-kapi. Baka kananay, di ka rin ita, ano ho, baratuhon, di ba? Di ka na yung mga mag-milk tea, din yung mga hagon niya, kapi nga ron. So, tipid-tipid, anay, kapin ko makalanga pizza di peligro, okay? Agad niya. Bago man mag-abot inyong sweldo, hay bukod niyang itpuro ang sa utang maad to. Pero iba, binagapin ang utang para gang makabakat, mahanga kape, makakaon sa guwa. Di ba ga? Hay, balapit lang manabiro sweldo, bayaran ko galing mag-sweldo. Bulok aron yung mindset ha, mga katropa. Nga, abi pa utangan, ay ako sa sweldo ko lang bayaran. Mo syon makaon kita sa guwa. Bulok aron yung mindset, mga katropa. Nga, magpinangutang kagiding para gang abi makapagsabayan niya. Makakaon sa guwa, makapasabay to order it. Mahagod niya kape o kung ano man ron. So, bulok ron niya mindset niya. Pautang anay, lapit lang madusweldo katukubayaran. Ay, mag-abot yung sweldo, bila lang mabilin, utang na naman dayon. Okay, doon yung ginasinghan niya. What problema sa gautang susa? Normal yung taro pag pinangutang. Pero, dapat magpangutang ka bangun sa uwa-uwa ka gun sa mga kinahangan gida nga utangan. Bukunit para lang sa biga. Tapos kung suktun ka gon, ikaw pa na ake, ha? Bawal yan. Mali yan, mga katropa. It's a no-no. So, konting tiis na lang talaga. Bukumat importante ro pag anawod kung kaya pa man magtiis sa ano ang ani yo bara mga dilata nga ani nga suga-suga di karon magtipid sa suga di man gid kinahanglan nga magkinaon sa guwa di ba porket lapit lang imong sweldo ay kato mo lang bayaran so tipid-tipid mga katropa di karon nagasugod ro ato nya at the same time pagiging diskarte how to handle ro ato nya budget karon do disiplina sa pagseparar sa wants and needs okay hamba ko normal magpangutang pero magpangutang kung required tay maagto gid asa kinahanganon pero kung sa biga malang man makapag story yang it si in matamahagon niya pagkaon paganawon kape hay ayaw lang mga katropa tiis yang gid anay aga bulok man do na nga mindset niya ay kaon kita sa guwa nakasweldo nako wow one day billionaire ang kilaga
1: exciting
0: pero kung sa inyong tight inyong budget mga katropa ay magtipid-tipid man gihapon okay mas hinag-abot na ro sweldo di karon niya at least ay karon ka ray mag ano magkaon sa guwa magpinanaw kung naka-recover gon ikaw financially kahit papaano that month abi man kunyari abi man this month ay grabe gid ang mga bagay ran so dapat tipid jet ang this month stay at home hindi ani makinaon sa guwa hindi ani magpinanaw aho gaton mo ani nga maka-recover ka financially di ba kato kayo na go amat-amat human dayon kita ita warla deserve mo mataron sa pilang bugan pilang inadlaw nga pag tiis importante malang mga katropa hay hindi kita malugmok sa utang bangod diyang sa biga okay tapos kung sukton ay naakig pa wag ganun mali
1: exciting
0: mali yan mga katropa well ha so man happy happy Wednesday everyone midweek na naman kita so kapit lang mga katropa konting kembot na lang payday na. Pero hamba ko nga ni kapit lang pero huwag kakapit sa patalin.
1: Exciting!
0: Oh yeah, good morning, Gidaan. Happy, happy Wednesday man sa mga katropa nato. Nga naka-monitor, tutok na sa naman Transistor Radio FM Bonds. Naka-tune in na sa XFM Kalibu Megahertz 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning everyone! Uy mga katropa, magawasin nyo ka rin yung mga radyo. Live na live na live. Ratan ka rin yung pagpanglagad. Ratan yung pag-ililipa. Sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So man mga katropa, pwede-pwede ka mga mag-monitor, magawasin yung mga radyo sa aton ka rin yung Facebook live streaming. Sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Uy, please naman. Grabe ka daro, please naman. Mga katropa, i-power share daton nga live para the more the merrier. Mas marami, mas masaya, mas exciting. I-power share mga katropa daton nga live para maaburo-maabot it. Manami nato nga tupiko makaroon nga adlaw. Maaburo-maabot it aton karon nga programa. Agot nga, good vibes lang tayo. So good morning graman anay ha sa mga katropa naton nga mga mamang chuper. Sa ato nga mga drivers with lovers. Sa ato nga mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Nga nagataris-taris na sa makaroon niya pang oras so nagalibot-libot. Yan sa ito niya Banwat Kalibo, Provincia, Taclan. Good morning, good morning, good morning everyone. Well, good morning man sa may Kalibo Public Market. Sa ito niya mga katropa, mga vendors, negosyante ka ba naman sa may Kalibo Shopping Center. Kutubit magabot, ito niya pagpangalagad. Pag-ililiba sa Isla It, Boracay, Mainland Malaya. So first and second district, ito niya Provincia, Taclan. Mga kagapit ka, probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, mayroon niya gahon mga katropa. Sa mga katropa man nato niya overseas, Filipino workers. So kung OFW, si mga partit kalibutan, ano man niya oras sa inyo karon niya mga lugar, good morning, good noon, good afternoon, good evening, everyone. O i-download na ka mo ha, XFM Radio Mobile Application. It's for free, mga katropa. No need to worry nga ba si may bagayran. Kaya man feels like home, gid-ana. Everyday, naka-monitor sa XFM Kalibo. Kama naman na, Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting Wednesday morning man sa mga katropa nato nakatutok online. Kay Karapang Aljun Dirillo Navarro, good morning. Sa Ruelan Junior Barbershop sa Poblacion Banga, Aklan. Good morning, good morning, good morning everyone. Katrabang Tristan Yat Gulay, good morning. May lagi lang ang pagpuro pamati. Katrabang Reneros Girl from Hong Kong, good morning. Kay Sir Incorrect, good morning. Happy Wednesday, good anak Kimo ha. Sana'y okay ka lang. Kay Katrabang Dang Villanueva from Banga, good morning. Katrabang Jory Jorpo. Pag sa obra, grabe tipid. Pag mahilong, one day millionaire, one day mantener. Do yun din amantaron do. Toxic Filipino trait kung amat eh. It pilakato, no? Grabe nga pagtinipid. Aba, usang gabi nga pag-iininom. Wasaag tanan.
1: Exciting.
0: Halagang waslik. Bili ka nito, bili ka niyan. Aba, sana all. Manggaranon. Pagbugtaw, sakit yun ang ituguro. High hangover, sakit pa uway. What, sugodro? Busa.
1: Exciting.
0: Diba ga, katropang jury, doing gid aron ni. Makaroon ka man, katropang jury. Grabang Arnold Altivo, isang magandang umaga pala sa my lovely lovely princess, mahal Claire. Mas magandang morning mo, my lovely princess, mahal Claire, dahil maganda ang ngiti mo ngayong umaga. Kahit malayo ka, mahal kita, my lovely princess. Grabe.
1: Exciting!
0: Thank you, Anna. Karapang Arnold Altivo from Corona del City. Yes! Maganda talaga ang morning ko ngayon, karapang Arnold. Every day naman. Wow!
1: Exciting!
0: Every day, maganda ang aking morning. Every day. Umaga hanggang gabi. Maganda. Maganda. Siyempre, kaibahan ko ka mo. Naka-monitor abe ka mo kakon every day. So, masaya ang aking puso. Nakasama ko kayo araw-araw. Katropang Rowena Makabate, good morning. Katropang Jory Jorfo, abo akong kilaga. Nga grabe mang huwam ka akong kwarta. Tapos, maluoy man ako. Pero pagbayaran yon, about na aking pasok to, namadla na ako kaya. Kung may kwarta ako nga bakante, ginabinaka ko lang it mga motor parts. Motor parts siguro, no? Katropang Jory. Kaysa ipahuwam ko tapos, makakita ka pa it kontra makara. Nagtambak na ang motor sa bagay ba? 7 bilog
1: ang ana.
0: So buko yung tagalit motor parts so ginabaka ni grabang jury. Motor gid matagali sana all. Nya kung may bakante nga kwarta automatic baka 8 motor. Itaw i man abi ako grabang jury, wasliki man abi ako.
1: Exciting.
0: Wasliki man ako maski buko yung pangbakat motor, pangbaka ng di karon it. Kape.
1: Exciting.
0: Kape yung Santom Plus Gold kat kabo lagi yung supply agud ako maubusan na. Nay ubusan na may mga hard supply Santom Plus Gold coffee mix sa kanamiton gid abi nana. Nag-uubusan taro anak karon yung supply. Ay, wasliki man abi ako rabang jury. Ay, problema mo galing makaroon yung nagatamba kundi imo nga motor. Ay, bitaw, aka ko ng ibang problema nga ron.
1: Exciting!
0: Arator man naming problema, no? Sing ko ba ipark ko man ro ako niya motor? Paano ko ba gastuson yung man ro ako niya nga kwarta? Ay, sana ulat aron. Sana ulat, ano nga, maurundo yun do problema mga katropa nga. Paano ko ubuson? Pero akon karon niya kwarta sana all abong kwarta ako abi mga katropa hay abo akong problema.
1: Exciting.
0: For sure di karon hindi taron maubusan ni sana all tas karabang jury ga problema tay mo kung anong tanan at ubos so anang nga kwarta ay anang nga naging solusyon nagbinakang emote motor pero anang problema makaron nakatambak man ro anang nga motor ay ano pa ang mahamba karapang jury? Di, sana all. 27 minutos. Makataliwan sa oras. It alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, sa ito niyo pagpangalagad, sa ito niyo pag-ililiba makaroon niya agahon. Saan ba ituto ka mo? Saan ka magugang ro mahamba nato niya wish granted? Wish granted yun ang mga katropa ro anak ka lang nga healing. Sana all. Nagkakaroon ng katuparan ang isang healing. Na wish granted, rusang ka senior citizen, matapos nga, roana karon niya handom nga makaangkon it wheelchair. Haging tauan it katumanan ni Kalibo Mayor Jury Socro. So, usang ka magugang mga katropa, ruging tauan, it libreng wheelchair ni Kalibo Mayor Jury Socro. So, standby tutok, hay ato na nga pag-aw istoryahan sa hindi magbuhay with Sir J.R. Arante, media head, it bagong Kalibo News. So, ruindo upper me natong ginahamba mga katropa kay nga, maski mo kong tataga Kalibo, haom tapir may magbulig si Kalibo Mayor Jury Socro nga na, nga ni Kuntay, maabo pa roan ang mabuligan, no? Agsang bilugon karon do aton kahapon man ging feature ro panawagan kahapon itsang ka 19 years old nga lalaki nga may ginabatsyag makaron sa anang nga panit no hay bangod sa kapobrehan hindi man lang mapatanaw no so kun ta maabo par mabuligan ni Kalibo Mayor Jury Socro so mga katropa ro indo aton kanya istorya nga pagatutukan man makaron niya agaw makaron niya adlaw it Miyerkules ray kada nga pag tao it katumanan sa kumbaga handom nga ra itsang kamagulang nga makaangkon ito o galingon niya wheelchair. So standby tuto ka mo karon ha, mga katropa. Well, mga katropa, 29 minutos, mga taliman sa oras, it alas 9 sa agahon. Agraya na ikara mga katropa nga porsyon. Hayton mananay katon, itraya karanga. Santon Gold Coffee Mix. Ang bako nga ni, kung nag-ausin malaman kamot, barato nga kape, manami igon, very healthy pa. Kapin makaroon, nagatipid-tipid ka bo, iyon ka mo sa barato nga kape, manami pa para sa aton niya ikaayong nga wasap. Mga katropa, mag-inom, mag-timplan, eat Santon Gold Coffee Mix. Oh yeah, good news pagid para sa ato niya mga katropa, mga loyal nga mga listeners. Nag-umpisa na ako July 27, 2026. Rumanami ang paborito nato niya Santon Gold Coffee Mix. Nga available yun sa tanan. Oh, grabe, diba? Grabe kita, tanan. Tanan nga branches at Mercury Drugstore. Mga katropa, hay, may available stock ko on it, Santon Gold Coffee Mix. Pero, hamba ko nga ni, ay, magbakat agagi ka po mga katropa. Isa ka namin ito ni Tarayang Kape, ubusan. No? So, kuha ka mo ng ilang nga madelay rin yung pag-inom it kape, hay, mag-stock talaga. Lagi ka mo ag magbakal it's Santon Gold Coffee Mix sa mga branches at Mercury Drugstore mga butika sa inyong lugar, hay? Bago pa ka mo maubusan. Although nag-restock man, no? Pero hamba ko nga ni agod niya, dire-diretso rin inyong pag-inom it kape. It's Santon Gold Coffee Mix, hay? Baka south aninyo di karon. Ano pa rin yung ginuhugot mag-agtugon sa pinaka mga pit niya, Mercury Drugstore, branches sa inyo karon yung mga lugar ag magbakagon it's Santon Gold Coffee Mix. Bangod mga katropa, mag-usama namin yung rula sa it's Santon

0: opioid side effects. Dunduman namin karon mga katropa sa Centon Gold Coffee Mix. Wakit palpitation, pagatakit acid niya mabatsyagan. After nimo nga ma-enjoy ro aroma ro kanami, it's Centon Gold Coffee Mix. Raya pagiday may santo, ayun na. Malonggay, spirulina o garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig contrast na kagainya-inya bagatian. May glutathione na collagen para sa makinis ag manami nga panit. Manami man na makatropa nga mag-inom ka mo Centon Gold Coffee, especially early in the morning, start your day with the right cup of coffee para maging productive bilog nga adlaw. Mga katropa, may glutathione na collagen ro Centon Gold Coffee Mix. Ngani, magwasa manami gunulasa, mapanami pagid. Ruimo ka lang ang panit, ag worry no more sa may mga diabetes, sa may mga ginamonitor ng sugar level. Apang uwa na ila it mapait niya kape. Yan na kamo sa Centon Gold Coffee Mix. Bangod raya ay may natural nga pangpatamis, sweetened by stevia. Mga katropa, sa uman Centon Gold Coffee Mix available sa tanan nga branches ita Mercury Drugstore nationwide. Available man sa mga butika sa inyong lugar. Pwede man inyong ma-add sa cart sa Shopee and TikTok shop. Mga katropa, sa uman Centon Gold Coffee Mix, nagkape kayo, nagnami parugawas at nagwapa ka pa. O di ba? Sige ka pa. 33 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon, katropang Wawi season, good morning. Nagkaroon sa Guanza na Hamindan Capiz, katropang Norming Placido, happy Wednesday, katropang Claire. Good morning man sa tanan niya nakatutok sa programa mo pa, shoutout man kami iya sa Kabayugan Malinaw, ag sa Maria Cristina Madalag, sa Family Placido, magsipok, Islao Fernando, ag sa Mercedes Madalag, sa Family Dalmasio. Dodato Francisco Lubrique from Nene Norming Placido. Thank you so much, katropang Nene Norming Placido, sa pagtutok ag sa mga katropa nato sa barangay Kabayugan Malinaw, Waktan, sa bilog nga Beltran, Isuga, Ibarra de Laza family, kay Uncle Uri, ag sa nakaroon niya bilog nga pamilya. Good morning, Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, ha? Good morning, gid anak, ag kay Nanay Josephine. Sa Dangkala, Malinaw, kay Uncle Boyet, sa Habal-Habal Boys, good morning, ag Ikayan Beltran family sa Bigaa, Malinaw, Waklan. Good morning, good morning, good morning, everyone. Katropang Jawo, good morning. Ano ka na sa istansya? O yeah, sa mga katropa natin sa Barangay Hall. Always dito niya nag-monitor, nag-sigabong, roan na karod nga monitor. So good morning, gid-ana ha, sa ato niya mga katropa na sa Barangay Istansya, sa Barangay Hall, sa pagpangunaman ni Cap Daisy Andrade. Good morning, everyone. Sa bilog ng Oreta family, good morning. Hi, katropang kay sa maato sa inom ang kwarta, kaya gamit na lang. Pwede man maagto ka kon karapang jury.
1: Exciting!
0: Sana all. Karapang TJ Noynoy Talogsolidad from San Francisco, California. Good morning, karapang TJ. Karapang Josephine Sistorias Valencia. Good morning, karapang Claire. Watching live from Iloilo City. Pa-shoutout lang sa tanan niya mga kilala ko ag mga friends. So good morning nga sa mga kilalag friends ni katropang Josephine Sistorias Valencia. 35 minutos mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Mga katropa, standby tutok sa tanyang pagpanumbalik makaibahan nato. Si Sir J.R. Arante, Media Head. It bagong Kalibo News, may kaantanan sa anta ka lang pag tao. Itaraya ka lang wheelchair, magaling kay Kalibo Mayor Judy Sucro sa Sangka Senior Citizen. Sangka Lola, iya ka na sa probinsya It Aklan. Magapanumbalik kita after yamak pilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: ka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pa

0: Ungkatan at kung sino man doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ako ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduga, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it baho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X-F-M. X-F-M.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: System Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.

0: Oras mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 41 minutos. Mga kataliwan sa oras, sa italas 9 sa agahon. Sa tanyang pagpanumbalik programang Serbisyong Katropa. Sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tian. Uy ha, good morning gidaan ay kirapang Angelo na maay. Shout out yun ako nung kay Clarita, kay Nang Menggay, ag Tididay. Uy, good morning sa mga katropa natin ha, especially na sa Madalaga, kay Auntie Diday. Of course, kay Clarita, yes, Aliputos. Ay, huyaw-huyaw, gali, sandara ni Katropang Mengs. Ni Katropang Menggay, ag si Katropang Clarita, si Katropang Andot, ha. Sa Aliputos naman siya, aklay. Good morning, good morning. Ay, huyaw-huyaw, gali. Sorry, yun.
1: Excited.
0: Magkakapit. Wow. Mga taga-huyaw-huyaw, tagal ang mga kilaga nga. Iba tagal ang mga taga-Aliputos nga to, no? So, good morning, gidaan na, ha, mga katropa. Happy, happy monitor. Good morning, mananay, sa mga katropa natin sa Sitio Ub-Ub, Linabuan Sur, sa Banga, nakaroon sa Bilog nga Villanueva, Beltran Family. Good morning. Kaya ko Cynthia sa Mabulay Rice Meal, nagasigabong Roana karon niya monitor. So good morning, gidaan mga katropa. Happy, happy monitoring. And of course, good morning man anay ha sa mga katropa natin yung nagka-monitor. Mga solid katropa. Nagkaroon sa barangay New Busuang, Mercedes Village. Sa bilog ka rin yung Lao Flores, Pulmones, Ligayo, Alfaro Family. Okay, Nanay Alice. Nagasigabong ron. Nagkaroon yung mini radio. Good morning. Good morning. Good morning kay Nanay Alice. Uy, ha, sa mga katropa natin, yung bagong bugtaw po lang di karoon. Sa mga katropa natin yung nagka-puro pamahaw. Sa makaroon niya pang orasyon. Good morning. Ano man yung mga ginakasakuan sa makaroon niya pang orasyon. Good morning. Good morning. Mga katropa, happy, happy monitor. Kay Tay Ando Quirino, good morning. Nakaroon sa Dumga, Makato. Good morning, Girana, ha? Kay Manang Ipin, at kay Auntie Glessy. Good morning. Pao sa bilog karoon niya, Quirino Family sa Dumga, Makato. Good morning, ha? Sa ato man karoon niya, solid katropa, kay Tay Ando Quirino. The legendary Tay Ando. Good morning, good morning, good morning, good morning. And of course, ha, happy happy monitoring man sa mga late tuners natin out there, sa mga bagong liso, sa nakaroon yung mga radyo. Mga katropa, abi mga katropa, pwede gid ninyo ha, nga, pwede man kamo mag-monitor, samon karon yung Facebook live streaming, magwasa nyo karon yung mga radyo, pwede gid kamo mag-monitor, samon karon yung Facebook live streaming, samon yung official Facebook page, XFM Calibo 96.5. Ang mga katropa, i-power share daton karon yung live. Maabo ro maabot it manami naton niya topiko makaron niya agahon maabo ro maabot ita inspiring story naton na makaron niya agahon makaron niya adlaw ita Miyerkules. Sa mga nag-auroamat na di karon na nagahikot sa mga katropa naton nagapuro pahaom agto trabaho agto eskwelahan di man kamo mag inyong mga pagganawon ay magdahan na magdahan gid mga katropa, stay hydrated. Magdagagid it ano man ho ang mga panangga sa uwan man or silak. Budlay na mga katropa. Aga, rain or shine, dapat may bastante gid kita nga pag inom ita tubi no sa aton karon nga kagawasan. So stay hydrated para magayo kita sa pagagitumba Ypilas. 44 minutos mga kataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Mga katropa, standby tuto ka mo ha. Raya karang pagtao ni Calibo Mayor Jury Sucro it wheelchair. Bako nga ni wish granted yun nga ni Rasaray karang para sa Raya karang sangkalola no nga matauan itraya karang kaugalingon na nga wheelchair. Pinahagi ron kay Calibo Mayor Jury Sucro. So Raya karang sangka 60 anyos no nga lola nga taga Andagaw Kaliboro nakabaton it Raya karang libreng wheelchair maghaling kay Calibo Mayor Jury Sucro. Isang lola na naman ang masaya ang puso, isang pamilya na naman ang natulungan it aton karon nya alkalde. So dugang nga mga detalye sa piha nga linyada si Sir JR Arante, media head it bagong Calibo News. Sir JR, good morning. Welcome sa tanyang programang Serbisyong Katropa, sir.
1: Good morning, Marn Katropang Claire. May dahil nga agahon sa imugin ka rin yung mga suking tagpilamati sa imugin yung programa.
0: Yes, doon nga nga nino, Sir J.R. Sang kalola, umataro, nakaangkon, itak, katumanan, roana ka rin nga handom, especially roana ka rin nga pamilya man ay nabuligan gid ni Kalibu Mayor Jury Sucro, pinaagi sa wish granted, ha, nga wheelchair. So, ano ro, istorya behind ka ra, Sir J.R., sa raya ka rin nga another nga pagbuliguman ni Kalibu Mayor Jury Sucro?
1: Katropang Claire, no, sa kita nga maabo o nagapagapit gid kay Mayor Jury Sucro regarding sa nakaroon yung mga problema, pag-abot sa health, ag sa iba pa karoon yung mga problema man sa nakaroon yung pamilya. So, bukon tanan hay natatawaan ni kahigayunan, bangod nga ni nga bukon hay ura-urada may mga budget gid Katropang Claire, no, atong karoon yung munisipyo, atong mismo karoon yung alkalde. So, kumbagay, amat-amat nga ginabuligan sanda. So ray karoon yung lola, hay ginpagapit, no, sa atong karoon yung alkalde, bangod nga ning sana karon nga sitwasyon nga sa kita nga si Tantaanyos pang Raimao pero nagapangatubang Raimao sa nagkakasari-sari karang komplikasyon, no, sa anak karon nga kayawasan bangod nga ning Raimao ra katropang Claire hay manugaba. So siyempre hay sa pag edad yun na hay ginbatsa guna na anak karon nga mga sakit. So that's why nga ginpagapit nga ni, no, ang matawaan ni mo wheelchair kasi nagaginubog ang gid abi Raimao.
0: Saan tang bagay, sir?
1: Gainubog saan ang
0: bagay. Kupidridel nyo't agad.
1: Pero pwede matakot tayo mo makapuro pungko. Pero syempre, hay malisod, no? Kung dapat wheelchair gita dapat to anak karon niya pagagamiton. So rin niya nga pwede man tayo makabangon-bangon pero syempre hay dapat hay huwag gina bilmas na wheelchair so hindi ka panaw-panaw kumbaga or kahuwag it maayos ka tropang there. So rato nasagiran ni Mayor anak karon niya sitwasyon ora-orada nagpabakay si Mayor anak karon niya wheelchair agin padaga mismo sa ospital kasi that time nung hindi natin sa ospital ay naka-admit dahil karon niya si Lola, no? Naka-admit ni Mao sa anak karon niya sakit. So ginpaabot natong ginaga natong wheelchair sa ospital agri kato hay agapas nga amat sanda, no, sa anak karon niya na baton.
0: Ilang nag-on niya ni Imora, sir, ag taga saan?
1: 60 years old na si Nanay Julieta Vallejo, no, ag Imora resident at barangay Andagaw ay karon sa atong kanya Banuat Kalibo.
0: Pero nakakaano pa matay mo, nakakilaga pa matay mo tawo, okay pa matabi man,
1: yes,
0: na
1: mga ano. Katropang Claire, very normal din yung mana ron, may mga komplikasyon yung ginimaw sa anak karon niya kayawasan ag abo, no, abiro anak karon niya mga unga, pura anak karon niya unga. So syempre hay bukon tanan hay makabuligid kay nanay, no, makabuligid o makamakait na karon niya wheelchair. So kay gimpagapit lang na kay mayor agra kato natawuan man si ni mayor it chance na mapalaghan ito ni karunya wheelchair si Nanay Julieta.
0: Manami matabi no tuod, sir, nga habang nagapamayad ka ay makaguwa-guwa ka man, makalibot-libot, maka sa agahon ay makalanghap ka man ita fresh air doon or makapasila kay madasig matabi imong pagmayad ka or mapaliwaliwa matakiro pasyente kapino mga bidriden nga rang mga magugang nga kahit papano ay makakita man it iba outside it anak karon nga kwarto so mabaho gid nga bully graya karang wheelchair.
1: Tama ka karon, Katropang Claire, agri nga nanipay man si Nanay Julieta, no, kay ba anak karon nga mga unga kasi bisan papaalin ay mapabangon-bangon maganda mapagawa sa nakaron nga bagay a good ako amat abi Katropang Claire, the more nga nagaginubog ka, the more nga sa kwarto
0: medyo nagaunay tayo mo mga tuan,
1: kumbaga ay medyo nagadugang ang imo karon nga sakit. So kung makalanghap ka preskong hangin or makakita ka mga bagay-bagay sa gawat anong karon nga panimahay nakakabulig bulig man, no,
0: sa mental health man, no,
1: yes. So rato makapungko matagang sinanay, no, kasi kung gainubog imara possible nga naga ano ro anak karon nga likod, no, maka maganina or something like medyo makaroon ba ka tropang Claire. So nalipay sinanay, nagpasalamat man imaw kay banan karon nga mga unga sa bulig nga ni Mayor, bisan papaalin, bisan wheelchair hay mabawot ang bagay para kandara kasi bukon talan hay natatawaan it kay gayunan nga makabakay, no, itro na karon nga wheelchair.
0: Ag syempre sa gihapon, sir, halin nyo matara sa busa aro yung budget nga halin sa kagalingon nyo busa ni Mayor.
1: Yes, tama ka rin nga Katropang Claire, pag-abot sa mga buligan, nga mga personal nga buligan ay halingin mismo rin sa mayor nga abusa.
0: So dati gali, kat mabaskog-baskog pa si nanay, labandera, imaw nga ni Macaroni, dahil sa anang trabaho dati, Macaroni, nabatsyagit, ananaruan ng likod.
1: Ah, yes, oo. Tanan karon nga mga trabaho man, no? Sa sugod panimagay or gapangamuhan, katropang Claire, kaibahan karon na pagyabaro yung do ay nanay ka nga Julieta nga trabaho para mapaeskwela man na nakaroon niya mga unga, makabulig sa nakaroon niya, apang alaw-alaw karoon niya kinahanganon. Ay, syempre, makaroon niya maguwang ng imaw. Una agon doon, sa pag-ulingod man, no, nakaroon niya mga unga sa ginabatsyag na nakaroon niya sakit. Datong da rason niya. Aro, anang mga unga ay nag-usay way para makabakay sanda or makausay kasi na makabakay sanda at bulig ito na nagkaroon niya wheelchair.
0: Mm-mm. So saan ang unga man mo? Sa bilog saan ang mga unga mo nag-stay makaroon, sir?
1: Ah, yes, katropang Claire, pag agta naman sa ospital, hay una ro nakaroon niya mga igmanghod, no? I mean, no, nakaroon niya mga unga, nagabuylog man sa pag-tatap ka na kara sa sitwasyon nga ginagina na makaroon.
0: Mm-mm. May mga ano ka mo makara, sir? May mga nakalinyada pa ka mo nga masunod niya mga pagatawan or depende man sa gyapon sa mga ginapaabot kinyo?
1: Yes, katropang Claire, with regards sa mga buligan na bingara katropang Claire, isa kita nga bukon tanan na nakikita ang mga mayor, no? Kasi sa abo, nakaroon niya mga ginatubang mga sikasuhon sa atin karoon niya munisipyo. So, through social media, mabaho nga bagay, no? Rung social media, nga kung sa sinin, siyempre, maskin kita, wakitakasahin nga may makaragaling nga taong kinangan bulig, tanan na ibukon na ito nakikita, no? Through social media. So, may nalipay kita, bangod nga nga may mga taong nga nag-tap katon nga makarabuligan, makara kung pwede buligan, kung kaya buligan. So ni mayor amat-amat nga mabuligan ka tropang Claire. So kung may una mat ang gapagapit na natatawaan man ikay gayunan ka tropang Claire nga mabuligan doon. So makaron may una pa, no, abogit aron ka tropang Claire adlaw-adlaw mga nagasaka. So syempre si mayor may mga programa pa makaron nga ginaasikaso and may mga team man nga ready maong itap para makataot bulig sa iba karon nga bumuo yung kalibunhon. Not only kalibunhon, but of course, yes, ibang mga tao man sa ibang lugar, no? Yes, sa Provincia de Aklan.
0: Alright. With that, sir, mabugdang nga salamat man sa raya karang adugang nga detalye regarding kay Nanay Julieta, no? Julieta.
1: Yes, oo.
0: Regarding sa anak karang nga kondisyon. Ano update man karon, sir? Nakagawad ba ni mo dati ospital?
1: Madyakan, upaman to ka to, pang Claire, no? Masawa ka dati update, pero I think, mas nakagawad mo sa ospital man.
0: Sige. Sir, thank you so much with aha sa time nga naging taon ni Muman Kamon sa XFM Kaliwag. Kunta, maabo pagidro mabuligan ni Mayor, aga maabo pagidro matawanan at paggaom nga or pag-asa gid aron nga there is still hope pagid sa gihapon sa pagpangabuhi officer sa anda karon yung mga ginapangatubang sa mga ginabagatian, no, sa mga ginabatsyag ay kunta maging sambilog si Mayor sa maging instrumento nga matawan pagid sa anda dugang nga hope sa pagpangabuhi. So kinyo man sir sa iyong team, thank you so much gid.
1: Thank you, ma'am. Katropang Claire, abugin niyo sayaman kabay pa, no? Nga para mabuligan nito aton karon nga alkalde. Abugin niyo sayaman, XFM Kalibo.
0: Alright. Oras natin, mga katropa, sa XFM Kalibo, Philippine Standard Time, 53 minutos. Magkataliwan sa oras, it alas 9 siya. Thank you so much kay Sir J.R. Arante, media headed bagong Kalibo News. No, grabe kita. Iba kita pero aton niya alkalde sa Kalibo. Bukon, ibaskin, bukon kat Kalibo, ho, nagmakitang kita na nga deserve ka buligan. Buligan ka gid nana from his own pocket. Sana lahat. Sana lahat na ganyan yung mga opisyales natin. Hindi lang tuwing election. Doon naman namin kay Mayor, abe, maskin na, bukong ta, abe, manasa gina-hype natin si Mayor, pero maskin sinuman maghambag, makaroon gin mataro ro ato ni Alcalde sa Kalibo nga mapa-election or bukong man ay nagabuli gid aman imaw sa mga nagakinahangan. Aga, hamba ko nga ni kunta mabo para mabuligan. Aga, maging sambilog si Mayor, no, sa maging hope. Italaka ng mga individual nga magpangabuhi pagid sa gihapon. Mag-salig nga, may hope ro kabuhi sa pekit anda karon mga ginapangatubang sa pekit anda karon yung mga kondisyon sa ikaayong ngawa. So, saludo kita kay Kalibo Mayor Jury Sucro at sa anak karon niya bilog nga team sa bilog nga bagong Kalibo. Ro, na sa bilog ro sa pagpangunaman ni Kalibo bagong Kalibo Media Head, Sir J.R. Arante. 55 minutos. Magkataliwan sa oras, ito alas 9 sa agahon. Magkatropa, rayan na karanga porsyon. Hayatod ka, tanit Santon Plus Gold Herbal Capsule. Uy, magkatropa, ano pa rin yung ginahugata? Prevention is better than cure nga ni. Kuno siyo nga ni, mag-invest gid ka mo sa inyong ikaayong ngawas. Pabaskugon, rin kayong ngawas. So, kandang mga bakterya ang virus. Mga masakit niya pwede na naton maangkon nga hindi naton makitaan sa palibot. Pinaagi sa pagpabasko gid aton nga immune system. Mag-inom sa Enoblast Gold Herbal Capsule. 100% herbal extract. May malunggay ang palayang mangustin. Garlic ag spirulina. Ginapabasko gid aton nga enerhiya sa gawas. Ag resistensya. Ginalimpyuhan. Pero kagawasan ang nagabulig sa pagtunaw it pagkawala. Ginabalansero blood sugar ang nagabulig suporta sa tagipusuan. Manggaranon sa antioxidants ang nagaprotekta sa pagkasama ng selula sa kagawasan. Magkatawa para sa Enoblast Gold Herbal Capsule. Kaya minami gidray mo, especially sa may mga diabetes, sa may mga high blood, mataas ro blood sugar. Oh, blood sugar tuloy. Pero nakaroon niya dugo, no? Mga katropa. Aga, may mga pagags anay kayo nga was sa pagags anay kang hypertension or mga masakit sa tagipusuan. Mag-inom ka mo sa Centrum Plus Gold Herbal Capsule 3 times a day, 30 minutes after your meal with warm water. Magkatrapa sa mga gusto gamang man nga mapabaskog, mapabilin nga mabaskog, randa nga immune system, inom ka mo sa Centrum Plus Gold Herbal Capsule once a day, 30 minutes after your meal man sa gihapon with warm water. Magkatrapa sa Centrum Plus Gold Herbal Capsule High Product at Yes to Health Incorporated. Available sa tanan niya branches at Mercury Drug Store nationwide. Available man sa pila ka mga butika sa ito niya probinsya Taclan, bilog nga pungsod Pilipinas, at pwede man ninyo nga ma-add sa cart sa Shopee and TikTok Shop. Magkatropa sa uman for healthy body and stronger immunity. Inom ka mo sa Centrum Plus Gold Herbal Capsule. Ang mga katropa, legit ra nga walang tapon sa mga produkto Yes to Health Incorporated. Bangod ro sugod lan o kon blister o kon sang kabanig. It's Centrum Plus Gold Herbal Capsule. Pwede gid ninyong matipon ang magamit sa zero raffle entry sa nagapadayon nato ni Santon and XFM libo-libong papremyo. So mga katropa, pwede ninyong matipon ang magamit as your proof of purchase sa sang ka blister o kon sang kabanig it's Centrum Plus Gold Herbal Capsule. Kama naman sang ka blister kon sang ka banigit premium details of gel capsule sang ka blister man o kon sang ka banigit herb dietary herbal supplement for men ag lima nga sachet it Centrum Plus Gold coffee mix. Dahil mga katropa ro mga produkto Yes to Health participating products nga magdaog kinyo chance nga magdaog it 3,000 pesos every week and every Friday ro aton karon nga weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para man sa ato niya grand draw. Rin nyo karon yung mga entry mga katropa, isuot sa sangka sobra, isuot rin mong pangagan address, isuot kung ano nga proof of purchase, rin mong ginagamit contact number at permahan. Ihugog, rin nyo karon yung mga entries sa mga drop boxes, iya sa ato niya istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. May ato man niya drop boxes sa may Pharma Siya Gomez, sa may Calibo Shopping Center. And every Friday, karon na ro pick up time, 9 a.m. May ato man niya drop box sa may Ruel Junior Barbershop sa may Poblacion Banga and every Thursday 12 noon ro pick up time. So mga katropa, ano para yung ginahugat? Be healthy and get a chance to win big prizes sa nagapalayan nato ni Santon and XFM libo-libong papremyo. 58 minutos mga taliwan sa oras alas 9 sa agahon kita pang RV Chris sa Seras. Good morning nung Samuel Tiad mayong aga kagsabilog ang Tiad family dira sa Bulata Kawayan Negros Occidental. Kaya bang Jody Jorfo, mabuo din man si Mayor Judy Sucro kasing bait ng busko. Ipamangkin niya yan. Sana all, ha, katropang Jody. Well, mga katropa, thank you so much. Sa pag-ibaka ko, magkaroon niya agaw, magkaroon niya adlaw, Miyerkules. Magay liba, magkakilito man kita karahin aga adlaw, ito Webes. Same time, same station. Alas 9 at alas 10 sa agahon. Bantayan ninyo, masunod ka nga drama, Endless Love. Kaya namin ito niya drama, hagad ka ito, it XFM Network Philippines. Naging ka-partner, kabulig technical side, katrapang zipper kit pan mo. Sa nga ganit, ato niya station manager, katrapang John Allen Ascanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So for all supervision, it ato niya ever generous. Malwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katrapang Claire Tiad, niya nag-aiwan kin niyo tanan. It mayad-ayad niya agahon. Keep safe everyone. Happy, happy Wednesday. Iyamang ron sa programa nga Serbisyong Katropa it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
2: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Zone.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: sa nawong kong aging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin ba tiyag singkasing-kasing ko? Sa salok naging buhat mo? Patigun ko! Gintapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! O pangginlo-iban mo ako! Kasakit! O pangsabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungtan ko! Nga nabatas mga buhaton ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
6: Doon si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take two pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paako yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
5: Santon Plus Gold!
7: Ako si Ruel. Na munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
10: X.

0: aku dari sebas.
1: Larga!
0: Ako ginapangungot lang po. Kung tani, makabugtaw na ko ba? Doon nahaklo ko ng tanang ngayabok. Halin sa terminal sang bus, pakadto dari sa ispilahan. Ano pa eh, hindi aircon ang sakyan ko mo. Kani, ba sulod ang yabok? Pag-aso sa mga salakyan? Hawak mo ha! Ginbunag ako na may bulawan ng kutsara sa baba. Apang amo sinisubo ang sitwasyon ko? Amo palang pinaka-experensya nga magsakay sa pangpublikong nga salakyan? Kagmas kasubong lang ako nagbit-bit sa maleta nga tama kabugat. Samtang sa balaya, ahang mga karton lang sa sapatos, inapabit-bit ko pa sa amon kabulig. Kag-uho, ari ko subong sa duog ngayon eh, sa diin. Ang palibot, kakahuyan, balay, langit, kagdupa. Ay, boring katamang duog ngayon niya. To gusto ko nalang magdalagan pabalik sa syudad. Ay, bago palang gani. Na-miss ko na ang mga malls ang paborito ko na ginakantuan.
2: Ala, artista na na siya, oh.
3: Ay, artista na siya.
0: Oma, ala.
3: Pag-publish siya, oh.
0: Nabatian kong pagsugilanon sa mga estudyante. Kung ang ginasuksok nilang uniforme, amuyas ang eskwelahan ng obrahan ko. Nasalaan nila akong artista.
4: Ay, Masi, eh. Kaya kagwapa man niya taan siya.
2: Oo, kagwapa siya.
0: Ah, excuse me.
2: Oh,
4: yes,
2: yes, miss.
0: Nakaibala-bala ka mo kung diindiri ang San Lorenzo Farm?
4: Ay, magsakay ka lang sa tricycle, miss. Kay dulong ka na nila dito. At to dito sana, no, ang pradahan.
0: Hmm, ah, sige, salamat. Ay, isti. Patupos ako nga ng parkingan. Kabugat pa sa ginaguyod kong mamaleta. Ah.

0: ulo ko nga nakapunggo sa nag-undag ba? Pwisit! Pati dalan, lubak-lubakon pa? Bad trip, tida? Dugangan paginhuwa. Ang halos makita ko sa ganalabayan namon, among mga karabaw, talamnan, mga tanong, ang mga dalag ko, ang mga puno sang kahoy, hindi ko man kilala. Kagpiling ko, malayo pang biyahio namon, oh. Kani, piyong ko na lang ako mga mata. Sang sahibladon pa ako sa makita ko. Kag hindi malikawan nga madumduman ko ang rason. Kung nga nga ari ako diri subong. Ay, bukas ang portahan. Masunod na ako, ha. Oh. Kadulong ba? Patay ng tanan nga suga diri sa salas. Buot silingon. Nagkatulog na si Daddy. Kagmahamuok naman ang tulog sa mga kapulig sa ila quarters. Alas-tres na abis ang kaagawon mo. Siguro, wala nakaulat sa ako ng amon kabulig. Ano ka eh? Nag-enjoy kami sa barkada ko sa diskuhan mo. Oh, hala! Hinali lang nagsigang suga.
1: Anong oras na?
0: Si Daddy! Patay!
1: Pauli, pabalainis ang mataro nga babae. Sadayin ka na galit!
0: Sa Star Den, Dad, nag-disco kami sa mga barkada ko.
1: Ano? Halos mapatay na ako sa pagpanumtom. Nga base kung ano nang natabo sa imo. Ang pag ikaw galit, nag-enjoy sa saot-saot dito. Wala kagin sang konsiderasyon, Pinky!
0: Nagtugon ng kuya kayo nung Tasyo, Dad?
1: O nga! Si Tasyo ba lang, amay mo?
0: Sorry, Dad.
1: Don't say sorry when you don't mean it!
0: Dad...
1: Hoy, Pinky! Wala ka ba sang plano nga magpangita sang obra?
0: Obra? Para ano, Dad? Madamo naman kuya sa busang datong niya.
1: Datong? Ano yun na? Ha, Pinky?
0: As in, kwarta, Dad. Money.
1: Sino pala mga kaupod mo? Na nakatuon ka na sa mga sugilanon na pangkalye? Hala, magpungko ka dira. Kay masugilanon kita sang mayo.
0: Dad, ginatuyo na ako eh. Matulog na ako.
1: Pungko!
0: Anong hambalan naton, Dadhaw? Hindi kina ang pagwasan? Ginatuyo na gid, kuya.
1: Saan ka masugod sa pagpangita sang obra?
0: Dad? Arayo! Bago pa lang ko ganin nag-graduate. Papangitaon muna ko dahil obra. Hatagi ko na isang break, Dad. Gusto ko na yung mag-enjoy. Kagisa pa. Nga mapakapoy pa ko sa pagpangita sang obra. Kime negosyo man kita na pwede kong masudlan.
1: Hindi ka pwede dito.
0: Wow!
1: Wala sang presidente sang kumpanya nga may grado nga tres. Kung hindi ko pa siguro kumpare ang professor mo sa mat, sigurado nga lagabong ang grado mo. Hamak mo? Nagalambot ka 7 ka tuig sa kolehiyo. Tungod sa mga drops mo. Daog mo pang nagkuha sang masteral. Ay, Pinky!
0: Dad, para anong kitang tag-iya sa negosyo? Kung hindi man ang gali ako, pwede nga magtrabaho, dira. Isa pa, hindi man kuya manguya. Para hindi masarangan nga palakatan ng atong negosyo sa pila ka adlaw.
1: Pinky, iha. Wala ko nagsiling nga mango ka. Kay kung nadumduman mo, permi ka ara sa honor roll. Santong elementary ka. Kag nag-graduate ka galing ang valedictorian sa grade 6 ka. A ang buntu ko dire. Amo ang imo katamad.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: X-F-M.
2: XFM.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.

0: ang pagka-isigulake mo. Hindi ako gusto nga mag-abot ang adlaw nga masuffer ang negosyo nga ginpundar ko sa sulod sa malawig ka panahon. Tungod wala ka sa ginahimo, kundi ang magpirma sa mga papilis. Amuin na nga gusto ko magsugod ka sa idalong.
1: Dad, paano?
0: Magtrabaho ka sa iba niya kumpanya.
1: Ano?
0: Oo. Apang hindi mo paggamito ng ngalan ko, nagwala ka sa ginapanagiyahan nga negosyo. Kagrades mo lang ang ipakita mo.
1: Pero, Dad...
0: Kinahanglan nga magtrabaho ka na. Or else, makanto sa charity institution ang akon manggan.
1: Nagalahog ka, Dad?
0: Wala ako nagalahog. Kung amoy na pagpati mo, nagsala ka.
1: Nagkanto siya sa antik na kabinet. Oh, bigin buksan siya ng drawer. Ara, bigin kuha siya ng brown envelope.
0: Ari, diri sa envelope ang kasulatan nga nagapamatuod nga wala ako nagalahog. Basahin na. Ara, dira ang akong last will and testament nga hindi ikaw ang makapanubli sang tanan ko nga ginapanagiyahan kung hindi ka makaubra sa sulod sa isa ka bulan.
1: Ano?
0: Basahin na. Kagpermado ina sang abogado sang pamilya.
1: Grabe mo si Daddy ba? Doa walang abis na kapos ang pangita sang ubra.
0: Kung hindi ka gusto nga mag-ubra dire sa siyudad, dito ka sa probinsya. Sa duta nga akon natawhan. May bakante ka trabaho dito sa eskwilahan nga ginapanagiyahan sang abya ni attorney. E rekomendar ka niya dito.
1: Oh my! Sa probinsya, Dad! No way!
0: You have no choice but to grab it. Ina, kung hindi ka gusto nga magpamigado.
1: Sa nahimo sa gusto nga matabo ni Daddy. Tugod na kahibalo ako na kung ano ang ginahambal niya, inatuman gid niya.
2: Ay, ari na kita, ma'am.
1: Ba? May nasulat sa arko diri sa bangga ang ngalan sang farm. Ah, nga nagdulog kita?
2: Ay, diri lang kami hasta, ma'am.
1: Ano? Ay, nga man.
2: Nakapadlak ang dako nga gate nga mahimo naton nga maagyan. Kaya ang bukas lang among ginaagyan sa mga tao, ma'am.
1: Amo bala? Ate, sige ah. Manaog na ko. Ari ka rin bayad ko.
2: Ay, salamat kid, ma'am, ha. Sige, ma'am. Mabilin ko na ikaw.
1: Ing sang lugar nga ini. Tagalain sang ari sa una-una ko. Ang mga kasubong sa ninga lugar. Ang perpekto nga halabuyan sa mga ginapang salvage. Pulos talam na nang makita ko. Kagula naman ang mga mangunguma. Kaya dapat, ari ka makita ko. Ay, siguro, nagpalauli na sila. Kaysa banta ko, pasado la 5 na inisang hapon. Ala, hinali lang ako nga ng batsyag sang kadlog. Kung makita ko ang langit, nagaamat-amat na orange ang kulor. Kiminog si Rom na. Kung si Dimedugay, magalikop na ang kadulom. Ay, wala ko sang mahimo. kundi maglakat. Bitbiton ko na ng malita ko, ah.

0: bagay. Ah, nakatipalo ako. Kinabuyan ko ginangangkon maleta. Kanakasakwa mo gikuya sa duta. Nagapamusina nga sa lakyan. Ba? May jeep na patulong. May bit niya ako? O hindi! Hindi pa po gusto ko mapatay! Hindi! Oh, ay, salamat. Nagdulog siya.
1: Animal! Ano kita buhat po dira?

0: pwede ba lang mabuligan mo ako nga makatindog?
1: Karika, maguyad ka sa kamot ko.
0: Oo. Hala, nabatsyagan ko. Nadulot nibo nga bultayos ang kuryente. Anong latay sa bilog kong nalawas? Sige, uyatan niyang kamot ko.
1: Wala ka bala makahibalo? Na pwede ka maaksidente sa katanga mo?
0: Oh!
1: Paano kung truck

0: Ikaw si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X.
8: X.
7: FM.
8: X. FM.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ako na sidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Mission Next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Mission Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Mission Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Mission Next! Epektibo! Subukan mo rin! Mission X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang

0: Isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health. Samsung Plus Coffee.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, gali. Diri yun.
7: Ah, dali na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
14: I'm without caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
3: Santon Plus Gold!
15: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian, mabahuro may kabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup ka pareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
16: Balanced diet?
17: Check.
16: Regular exercise?
17: Check.
12: Fisionex Plus?
13: Check.
12: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
16: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: XFM.
18: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: padlong o pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom sa Cess the Pain.
1: Cess the Pain, hanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Mga katropa, XFM.

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:48 South Rodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayadayad ng Drudlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad ng Drudlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayung Udo. Probinsya Raklan, Banuet, Calibo. Mayadayad ng Udro, Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Adlaw kita makaroon itaya karang Miyerkules, Petsa 29 sa Bugan, it Hulyo. 2021. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, mga katropa, ro aton anay pagpanamiyo pag-abi-abit mayad-ayad nga udro adlaw. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor, sa aton karang nga pag-ruratsada, sa aton karang nga pag-ililiba, sa aton nga mga suki sa uno segundo distrito, itaton karon nga probinsya Itaclan, mayad-ayad nga udro adlaw. Kama naman syempre sa aton karon nga mga suking tagpagamati man nga nakatutok na ka-monitor katon sa mga katropa naton sa may Isla at Boracay. Kama naman syempre sa aton karon nga mga suking tagpagamati man nga nakatutok sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kutob magabutan itaton karanga signal, aton karanga pagpangalagad, aton karanga pagratsada. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga primary area of coverage ug secondary area of coverage. Mayad-ayad nga udro adlaw. Syempre sa mga naka-monitor man sa anda karon nga tag sa karon ka mga panimagay. Sa makaron nga pang orason, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta ka mo runa sa inyong mga panimagay? Iba karon naga-relax, nagapupungko. Kay man medyo mainit-init kung mataro aton karon nga plastada, ro aton karon nga tiempo. Ro aton karon nga weather makaron nga hapagahon or udro adlaw. Mga katropa, sa mga nagakinot ilabas, sa mga nagailabas, agwat plano nga magilabas, mayad-ayad nga udro adlaw. Sa mga kakauliang, halinsan nga mga ugumhan, sa may mga katropa nato, dato nga mga mangingisda, dato nga karoon nga mga suki sa mga kabaryuhan, kabarangayan, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre, sa aton karoon nga mga suki nga nagatutukaton sa nagakasari-sari karoon nga trek sektor, sa aton karon nga mga katropa listeners nga mga empleyado sa pampubliko ug pribado karon nga sektor, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta? Kumusta ro aton karon nga agahon? Siyempre, sa aton karon nga mga katropa man, nga mga kasentro, pao kasentro.
1: Wow!
0: Kung kay katropang Dang Villanueva matuod ron, ay mga kasentro ko, no? Siyempre, ro aton karon nga mga suki, nga mga drivers sa mga terminal naton, Eastern, Western Terminal, sa mga toda una, sa mga tricycle drivers, sa aton nga mga jeepney, habal-habal, bus, multika, van, drivers, mayad-ayad nga otro adlaw. Ginansyado na.
1: Wow!
0: Ginansyado na kamo makaroon nga agahon. Nung mga nagasuroy-suroy pa sa makaroon. Samtang nagapurpamati ka ton. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karoon nga mga suki man nga mga tendero-tendera. Sa mga grocery stores, sa mga sari-sari stores. Oy, ilabas na kamo.
1: Wow!
0: Sa aton karoon nga Calibo Public Market, Calibo Shopping Center. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta ro aton karon nga udro adlaw runa? Aro sang maaga naton. Hindi man aton karon kapag kalipatan it pagtamiyaw pagabi-abi ro aton karon nga mga suki man nga mga nakatutok sa aton makaron nga Facebook Live, sa amon karon nga mga social media platforms, sa Facebook Live naton mga naka-monitor nakatutok aton makaron na sa XFM Calibo 96.5. Pwede ka mong mag-comment una, mag-share it. Inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga taga-gustong ipaabot nga mga balita, impormasyon, greetings, session nga gusto ninyo karon nga ipaabot iya sa aton nga palatuntunan. Good morning, good anak inyo karon. Kay Daya Karang Rod Salvador. Oy, good morning katropang Rods nga nagatutok. Nagakukapi-kapi samtang nagamonitor iya. Mayad-ayad nga udro adlaw kimo. Kay Wawi Season. Good morning sir, ilabas kita. Thank you, kakatapos kugang it ilabas man.
1: Wow!
0: Kay Josephine Sisturias Valencia, Mayadayad nga udro adlaw may labas kita sir atong suga adobong manok ag gulay nga may pinakbet kuno. Ba perfect gid aron ka tropang Josephine. Manami gid aron gulay nga ron sa tro adlaw kay sino pa? Kay Angelo Namay. Mayadayad nga udro adlaw ilabas sir. Thank you gid sa pagsampit it ilabas. Katapos ko ang gid nga ramay. Sa mga overseas Filipino workers naton man sa iba karon nga nasyon nga nakatutok sa XFM Radio mobile application, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa siin man ka mga party dahil karang nga kalibutan nga monitor nagatutok katon, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Namay ni katropang Rud Salvador ilabas ta katropa aking ulam tortang talong scrambled eggs ag dessert kuno na nahay mangga. Wow! Perfect gid an. Perfect gid ra imo karon kay kanami taro tortang talong aron katropang Rud sa makaron nga pang oras. Sa tanan-tanan naton yung mga suke, welcome sa aton makaron pala tuntunan. Ipinin niyo ako sang oras at tunga nga pagratsada pila karon ka mga baga balitaan nga aton karon nga pag-check yaron at aton karon nga pag-atalakayon sa aton karon nga pagpangalagad sa aton karang nga pag-ililiba makaron nga udro adlaw mga katropa. Well, banwa, ano rong mga balita, ano rong mga tagagupang doon aton karon nga mga tupikong, aton karon nga pag-check yaron. Aton karon nga pagatalakayon sa aton karon nga pagpangalagad sa aton karon nga pag-aruratsada. Una na kita sa mga dagagkuan aton karon nga mga balita lokal. May daya na naman kara mga katropa na tabo karon nga stabbing incident. Hatok-hatok nga ginbuno una karon sa Daha Surbanga. Raing sang kagagaki nga nagakatuwog. Aba, hay bukon man ita magayo kana ruraya karang nga nagubrat daya karang nga krimen. O standby karon sa patrol ha, ma-check naton doon na sa hindi magbuhay. Ruraya karang nga detalye karang mga katropa ay base sa aton karon nga may banga PNP station nga posibleng nga ginplanuhan. Itaya karang nga sospitsado, dodaya karang nga nasambitan nga insidente. Patay human daya nga ranga biktima ko siyang adlaw nga to igto sa may tinapway yun naman sa Banuot Banga. Agin buno man baw haraman nyo man na may binuno na naman una sa barangay Daha Surbanga. Samtang dugang naton karon nga mga balitaan lokal, inabubanta nga nagaabot sa 500 karon nga mga dolphins na sipatan sa kagawaran Itno Mansia. Ay very good news matara mga katropa. Manami matarong duyon karon nga balita nga ron kung maurong duyon. Standby ka mo karon ay aton nga pag-check yaron karon mga katropa sa aton karon nga pagpangalagad. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita sa aton karang nga pagruratsada sa balita nasyonal. Makaron nga adlaw nakaumpisa yun. Ruraya karang ika na pugong adlaw ita raya karang impeachment trial kontra karon kay Vice President Sara Duterte. O ano rong mga ginplastar igabasyada naton karon doon mga katropa ay matyamay ginplastar na naman nga another karon nga witness dodaya karang nga prosecution kontra kay Vice President Sara Duterte. Ano rong pagdagagan yung man itaya karang nga impeachment trial nga ra? O matapos karon agahon nyo tayo ng impeachment makaroon na nagumpisa ka ina alas 10. Itaya karang nga agahon. Agiyagun sanda sa pangpilang articles of impeachment yung manda mga katropa. Raya karang nga nasambitan nga nga ginapatigayon or daya karang nga trial. O standby ka mo karon ay aton nun nga pag-check yaron dugang sa aton karon nga pag-ruratsada. Sa aton nun nga pag-ililiba makaron nga udro adlaw. Sa iba pagid natun karon nga mga balita ha. Sa aton karang nga pagpangalagad. Kinapahayag itaya karang nga Department of Energy. Hindi matagihapon maduga do daya karang nga makabig natun nga VAT. Pero rodaya karang nga system loss gamang. Rugi na pakakasa. Itraya karang nga presidente. May kang tanan or sa kakatapos ng nanakarang State of the Nation address. So may una mabudlay abi matod kung imo mang isip-isipon ay basi mabudlay nga kaksondo daya karang VAT nga ra. Pero ro system loss nga nagapabugat sa mga konsumidor ro yun do binaginapakakas ag gusto nga iparipaso amiyandahan do daya karang ipiralo. mga katropa. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan, sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pagruratsada. Kaya karang sa weather update naton. Daiwa hasta apat nga bagyo ro ginapahayag, posible nga magsuod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Makaron nga bugan or pasugod itaya kara nga bugan itaraya kara nga Agosto. Ay baway mabubudlay ko matarayon doon. Karagun gid matano ay ito sa Manila, sa Luzon, do Angat Dam. Nagaka-dried yun. Miskin mga nag-agit kabuabo nga tong bagyo. Pilang bagyo sunod-sunod karon nga nag-agi mga katropa. Ay sa makaron, ay royon do ginabubantayan mga katropa. Ag sa makaron, the weather update naton. Daywa karon ka mga bagyo ro ginabantayan or I mean low pressure area ro ginabantayan makaron sa guwa ag sa suod itaton nga Philippine Area of Responsibility. May una karon nga ginabantayan iya sa suod itaton nga Philippine Area of Responsibility ag manaba ro chance kara nga maging bagyo sa masunod nga 24 oras. Sang ka LPA man sa guwat Philippine Area of Responsibility ro ginabantayan man sa guwat Philippine Area of Responsibility ag base sa forecast manaba man kararo chance karon nga maging low pressure area or maging bagyo. Pareho pang ranga LPA or low pressure area ro raya karanga daywa karon ka mga weather disturbances nga ginabantayan mga katropa. Ay ra mga balita naton nga aton karon nga paga-check yaron, aton karon nga pagatalakayon, sa aton karon nga pagpangalagad makaron, sa aton karon nga pagililiba mga katropa. Aga syempre, standby ka mo sa report. Itaton karon nga patrol, aton nga paga-check yaron sa hindi magbuhay. Raya karang nga portion, raya karang nga balitaan, ginahatod katon.

0: karang portion balitaan ginahatod kato ni daya karang premium D3 coffee mix ha, sa mga katropa naton nga mga mahilig una karon mag-inom itdaya karang kape. Hay pilian ninyo ro kape nga makabulig sa aton karon nga ikaayong gawas. Pilian ninyo ro kape nga healthy mga katropa. Premium D3 coffee mix gindisenyo para nga buligan o aton nga ikaayong gawas. Aga syempre nga samtang gina-enjoy mat agihapon ninyo ro manami karon nga kape. Kasi kamo nga premium D3 coffee mix may una ra nga mangosteen, vitamin D3, ag stevia. Ginapabakod ka ra, roaton karon nga immune system magresistensya sa gawas, aga nagabulig nga makontrol roimo nga blood sugar levels subangod sa natural nga asukar maghalin sa stevia. White kabagak ano may mga ginabatsyag nga diabetes sa pag-inom it premium D3 coffee mix. Ginapanami man kararo calcium absorption nagabulig sa pagpabakod itugan ag ngipon nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong gawas. Kung gusto ninyo mga tropa, itay ka rin premium or itkape nga healthy high mag premium D3 coffee mix. Sa kasayid ka mo, nga ro binipisyo itdaya ka ra nga stevia, sambilog sa mga binipisyo itdaya ka ra nga stevia, high zero ra sa calories ag ginamanage ka ra ro aton nga blood sugar agro weight control. Do stevia abing ra, sangka natural nga plant-based nga substitute karon sa asukal ag mas matamis kumpara sa regular table sugar nga gina-take naton karon mga katropa. So, daya ra, zero calories, nagabulig nga makontrol do aton nga blood sugar, kapin pa sa aton karon nga mga igmanghod nga may mga diabetes or mataas ro anda nga blood sugar, at least karon di ka mo baga mag, di ka mo mabother or di ka mo mag-inisip ay kabuabo matama na ang gininom nga to nga kape, ay kabuabo man ang habutang asukal. So, di ka na sa premium D3 coffee mix, hindi ka mo mabother. Ag hindi ka mo magkabagaka nga mag-inom it dahil ka rang sangka sa shake ka ron it premium D3 coffee mix. Kay man, stevia o ginagamit ka ron nga pampatamis. Natural, plant-based nga asukar nga nakakabulig sa pag-manage it aton ka ron nga level it blood sugar. Ro premium D3 coffee mix, mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar. Pwede man ninyo ron nga mabakang sa ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Premium D3 coffee mix, may kapikagon, may santone ag vitamin D3 ka para. Ayan na, produkto ETS to Health Incorporated. Well, sa aton karang pag-rurat sa da, sa aton karang pag-ililiba, makaroon nga udro adlaw, i-check naton dulinyada karon ni katropang Arier Kulas. Regarding sa gin-follow up nanda kaina wabirahan na hingabot kaina agahon sa bullseye no kaina kunta nanda ra iga plus target ugaling haywa nga ni ima purdoy pigado gid ro raya karang signal igto karon sa andang area. So may mga gin patigayon nga pagimbestigaro aton karon nga patrol ay nagagawa di karaya mga katropa nga dayang ara nga 50 anyos binuno it sarili or kaugalingo na nakaroon nga inkampod nga nag-atipan ka na kumbaga kato nagdipara ka na una sa daha surbanga agbasi sa banga PNP ginatanaw karang kabangdanan may mga dati nga mga bagina or mga alitan
1: Centro.
0: Ano ra? Ano ro pag imbestigate aton nga patrol? But before that, good morning anay kay Ningning Rilo. Shout out kuno sa mga taga Agbanawan Banga. Hello, may dayo nga udro adlaw gid kay Dang Villanueva o aton gid nga suki una sa Agbanawan Banga ba or sa inya ni Raimaw. O may dayo nga udro adlaw nalipat ako katropang Dang pasensya gid. Kay Filipa Vicente Pamatian, good morning katropang Nin Motion gay labas. Chicken barbecue malang wow. Daba o ginamalang malang at anana ro chicken barbecue. Sige. Mayad-ayad nga udro adlaw gid. Ag kay katropang Rod Salvador Asko, katropang Rodjin, ano do purpose itarang sa Estancia School ginbutangang para parkingan? Katropang Nins, nag-agi abi o kaina, bu siguro do nag okay. Karon sana all ko no. Ang pagkasayid ko, duharang, tag din nga medyo barikada. Kasi kinahangan butangan imaw, kasi school school zone nga ginatawag naton para makita nga kasi abo-abing na aksidente karon sa Tropang Roots last time na to, may estudyante nga singkiri gumain maaksidente, no, so kinahangan nga butangan ita maabo nga mga precautionary measures. I don't know na based ang pagkaintindi at aron ka Tropang Roots, no, pero syempre sa mga motorista kung nagaagi ka mo sa school zone ay kinahangan gid aron nga mag-slow down ka karon. Ay before the school zone karon pilang metro ro kagayoon may nakabutang manyagi ron, may mga naka-indicate man doon nga slow down school zone. Ay ribabi kong amat nagadali dali ana karon abi nyo hay andaro karsada. Anyway, sa aton karon yung pagrugrat sa daharon, I hope nasabat ko ka Tropang Roots ro imong ranya pangutana kasi bukod man ako it I mean hay kumbaga hay doing base sa akon nga pag-interpret ha. But anyway, sa aton karon nga pagpangalagad si ka Tropang Rear Kulas, check anay naton sa aton karon nga linyada ay may anak karang pakikipag-angot, no, kay bahan si Katropang Christian Villanueva sa barangay Daha Sur sa pag-imbestiga nanda sa ray karang natabo nga rang stabbing incident. 50 anyos dodaya karang biktima patay gid ana karon mga katropa. Katropang Rear, standby.
1: XFM Police Report. Police
0: Report. Sa report Katropang Rear, go ahead.
2: Yes, Katropang Rogelio, update na to, no, sa dayta ng natabo, no. Actually, matubo tanga ng natabo. Aga rayo pa rin nabuga, no, ita Hulyo dayro ikaiwang bisis na natabo nga may
0: o pilang adlaw at arubag o daywa sang adlaw.
2: Yes. Mm-hmm. Kasi di ka to sa may barangay kwan man eh.
0: Tinapway.
2: Tinapway, no.
0: Palapit kasi magkaiping malang mansandaron, di ba, nga barangay?
2: Mm. Mag-iping na lang man ra, Katropang Rogelio, barangay Daasor, agaging karoon niya tinakuhay baga. Nga sa ako patani man, ita aton ka nga banwa mata, ita banga ra. Di niya kung, kuhan, eh, siyempre magayog, ita rupag dispondi man nun, aton karoon yung mga rescue team or police station, kasi garibot, nagiging mo iya sa may leso, kagtot malinaw, no? Para nga nga rin nag-taumat investigation baga, or magbalsagin, no, di kong si may party, ita ka nga badya, nga patabo ka, ita ka nga daa, na ebya. So anyway, no, Katropang Rogelio, ay about sa natabo ka rin na pagpamuno, papayuman, no, particularly kara sa may area, ita Daha Sur, nga ginakalatipan. Bali maging kampot na sanda ha, Katropang Rogelio, kay man ginasugid ang dedikray ang mga kabii alas 10, no, impuntoro na tabo ay karang insidente nga dahil karang suspect, no, ay nga 40 anyos nga ni Nora na matakarang na pang idaron aga ginkilaga, no, kay J.R. Nabida, no, or si Ronilo Nabida, Katropang Rogelio. So, imaura ay bago may birthday party ate nga katapukan. Una man karon sa Daha Sur mismo man. Malapit na lang man tanda magkakaroon na panimagay. So, pagkato na din karon sa birthday party, ay nakainom at ginuray ka rin na suspect ka rin. And then, nakuli, ginuray ka rin na suspect, no? At ginagyan, no? Raya ka rin na kuhan, biktima, no? Nga si Rachel Tempurasa, no? Nga may 50 anos yun man, no? Rana ka rin na pang idaron. Aro, pag-agin na na, ay ayag na lang manabi, no, Katropang nga Rogelio, nimo sa light materials do ana kara nga bahay kubo ni kwan nga ran, ni Rachel nga ra.
0: Dero biktima.
2: So, wa man ipirtahan, wa man dingding, no, kumbaga kwan yet again open, no, Katropang nga Rogelio. So madali nga nakasuod daya karon nga suspect ang di kara ka.
0: Paano mo mahamba nga makasuod to imaw ay kun wa mat putahan, wa mat bating ding.
2: So, nakakonbaga, nakagtong ginamit mo.
0: So, madali gat ananang, kumbaga, ay, madali na nang nahimo o krimen.
2: Madali na nang nahimo, no, ray, kara nga,
0: ay, do biktima, i-confirm, abinakon, nga ro, biktima ko nung, nagkakatugog ta?
2: Yes, oo, nagkakatugog ta.
0: Grabe ta.
2: Nga, ginpuan na ta, nga, ginbuno na ta, baga, subot siya noon na yung sa part na itatong karoon niya, barangay kapitan or ito, socialist na ito, na subo nag-sulo sa mismo karang suspect. Kasi ro suspect niya na is nag-surrender, no, kay Juan, barangay Captain Arnold Piada, itatong karang da-sur. Tapos ng insidente, agya din doon, sulo karang na, habulan na, rahe karang si J.R., ag raya karon nga gi gintamang nga tam bin abaga reward baga no nga
0: grabe mataro ginkamang
2: gintamang no nga proba nga rodi mesa dikara ra sugod nga planado ta o raya karon nga natabo nga ra nga insidente so nagakatugog krong biktima nga anak karon nga dinuno ag namugtawan dahil kaya nga biktima ay siyempre may last logo ni no at may ginasugid nga may kwan matiagi sa duko nga ipin samtang kakatuhog no raya kara nga biktima that's why nga
0: nakabugtaw pa matagali ro biktima nga ra
2: yes after yung pagbuno no ipaday kara nga sa duko ag nakabagos no raya karon nga biktima that's why nga naka hospital arrest siya no raya karon nga nasambitan kara nga suspect nga ra no nga si alias JR gani nga ra no ang ginabantayan ng makarat atong karon nga mga municipal police station kasi kabi abe nagsurrender ra imaw no kay barangay captain Juan Arnold Tihada no ag syempre bangod sa nagsurrender imaw di kara naging sugid ang grupo nga konsehales no itada so isgi adunan na tarong area nga ra konsehin or sa crime scene.
0: Warat mga kagapit abi man na katropang area. Nakadto ka mo sa area?
2: Yes, oo. Ito kita no sa area mat ano katropa na Rogen. Actually may posted yun na niya sa Facebook sa image about sa area baga. No, so ro area abi may kwan mat may raya karon niya ro bahay kumo mga orpayan no ko daya karon na biktima. Ay sa tabok ila karon magapit man lang dati kangon man lang niya ni no so kung mga sa sangka kumpang bagay una man do bagay no ko ana karaga maguang ana man karon niya mismo nga nanay pero yun yang mana syempre managu but aray karon na tabok karon incident nga katropa nga rojin kucingin ay wa ana panuan kasi ma gakatulog ta eh no so wa ka pangayot buling nakasiyagit no ray karon biktima kumbaga ging depensahan na natagin no ana karon niya kaugalingan at kaugalingon no para nga
0: parehos ano ra nang mga nakainom
2: well solo sa ana karon nga kwan magugang is una ka tanagin no no ro raya karon nga biktima o sa mismo naman karon niya payag nga ra or sa ana mismo karon niya katre nga ra katropa nga
0: okay sambilog pang pangutan na is do suspect ro nagdipara sa biktima nga ra dati
2: yes oo
0: haman
2: hindi tabi kasi kang rupa nga ra dati o biktima
0: hindi
2: kasi so hugot na sanda no bariba sa mag-itang hugot sanda nga mag-guan yun doon agos turingunong yun niya makapigamang hood ng balakunta ita suspect na biktima kasi gin alagaan na eh no ita agos pinakot aga asa nga nakatikang magkibaan sanda no sa nga nga karoon niya ganas kumbaga nagatortul baga o trabaho o suspect
0: what mga asawa rasanda?
2: Aro kwan daya karang suspect ay o asawa at alanay bugat-buta katropa nga rin agaro anaman karang unga ay tagatan no ko daya karun niya asawa no ko suspect araro anna karun niya unga baga so do daya masa karang victim ay wamatap daya karang pamilya iba no ko tropa nga rin so pag surrender at inana daga na pata aro kwan baga daya karang
0: siyaw
2: 10 inches nga siyaw baga nga may dugo tangani eh. Oo, may dugo pa nga gindagan na kay kapitan. Surrender na ito raya karon niya siya. That's why nga dinimo lang na ni kapitan is madaga manyagi mao no sa hospital. Gari doon tawag manimo sa atong sa mga municipal police station para nga ni nga maimbestigan ng lugar.
0: Ano ra pagkatapos gagit insidente, nag-surrender imaw?
2: Yes, oo, nag-surrender matagagi imaw. Halimbawa, na yan nga. At large, so tangani kong ibo karon niya may natabo ka, may napanagutan. Pero raya mata, ay after the incident, ay panyo tayo mao, no? Magtumatay mo kay kapitan. So, mamatay mo sila nga magtapas. Doon yung mana ron, doon ang nabing pag-meet lang, ay din tamang o imaw, no? Doon tarana nga. Opo, daya tarana.
0: Mga pilat ako noro na angkon nga lastro it biktima nga ra.
2: Sa pan ro lastro abi ko daya nga pan katropa nga ro din no suspect anay hay dira ba na sa apat or lima no siguro pagpatong naro dahlis no ko sandok ko nga ginamit ko daya ka nga biktima and then do kan mat biktima ay pasintapi lang no sa mga ibang ko dato nga nagkakaon taon matara ay nagbuwa ako nuro atay no patropa na rutin sana karanga iyan daw ko biktima so
0: so meaning kun imong i-analisa katropang arrear grabe gid aroana nga pagkaakig sa rayang nga biktima
2: dugangan pa tay karanga si dagong ta no ita makahilom karanga
0: dadali lang ano kunuro ka bang danan hamat gusto ng patsyon ro ana nga nga ano ra kampod na.
2: Well, din ko sana dito na itong karun man, do magurang, agro barangay kapitan, ano po, sa barangay kinawan, but hindi nandama sa bas, no? Kasi nga ne, huwa man sandat daya karang record or alitan karang daywa, suspect agray karang big sama kasi, huwa man sinagang nauna karang katropang ang dojin, unang-una magkadukot yung sandat, sanda, no? Nga daywa mo man sa part nito, itong karang municipal police station, nga i-kwan doon, makutana pa siya doon, no? Sa mga ayan talaga suspect nga, mamat din mumura kasi ito patabi makara. No?
0: Kasi kung ikaw, ginalagaan mo dati, pilang dago na ginalagaan, mabuhay man?
2: Mabuhay, no?
0: Hindi man abi mag-abot sa punto nga ubrahon mo dudaya nga ranga krimen, nga uwa kait ginabuitan or may ginadaga nga kaakig itbuot.
2: Yes, oh, correct.
0: Sangagan nga mag-inkampo, magpamilya gid abi manar o aton karon nga termino nga gamiton. No?
2: Nagita. Oo. May alitan kita ra, no? Kasi casual nga
0: hindi yang paman makaron ma-identify kung nano.
2: Kasi sa hospital, no?
0: Oo. Pero ro suspect, pwede mat ang maistorya, gasabat mata.
2: Gasabat mata kasi nga ni nag-nakadto kay mag naka-surrender ka kay kapitan, no? Ronyang aging una na ibaya para
0: do ano gang abi kara rumedyo kung katon pa makon mo gagubog taro biktima di ba ga o nagapakatuga katugugot ah tapos gin makarakat ing nana it hatok-hatok it buno no so medyo dukaakig kasi pa ano eh pa kung imong isipon gakatug ka, ginbuno kat makapilang beses, suruan ang plastada it daya karang suspect, patso na gida.
2: Yes, do
0: kasi kung halimbawa man nga gusto mo nga, like, di ba sa mga anong nga hadlok-hadlokon or nano, ay, di ibat ang pamaagir o imong ubrahon, pero raya ay plano gidana ng patsyon.
2: Yes, katropa nga region. But sa part ni Tatong Karangatang ang Mr. Police Station nga, din doon ginaimbestigan na that ayahan, may kumusyon din man nga na tabo or nagkatugog ng gidman, no, rayo karang biktima. Kasi abirok na sada pag abutin ko sa lugar, pagkabuo no sa gawas ko dahil karang biktima, sila gumuta, no, itaraya karoon niya katre na na, katropa nga region. At sa mismo, no, nga katre. No, nga nagapakita nga may posible pa nga nakabago si man, no, rayo karang biktima kasi aron niya eh, no may ninagin mataan no ray karon niya suspect nga ra no nga possible nga ginagamit na na para no sa pagpangbagos man sa suspect pero ana man mismo para nga kwan sanduko nga rapat o bang aron din now medyo ro kabagayan abe may kagayuan yun man no
0: kilometro pero na, accessible no? Mata
2: yes ito para din
0: accessible mata
2: si Sebul Mata no sa Giapon hinugot yang no katupang nga rin do daya kara nga air yang no? So and then do plastada ay rin din so primary pa makaroon ay kara nga biktima ang possible no nga iga kaso no sa suspect mata pero kaso no nga murder
0: no? Oh wait murder gita ron eh kung ako man magtanaw karay murder gita ay although nakabagos do biktima ay syempre gakatugog kating.
2: Oo, planado, no?
0: Planado.
2: Kasi ang sabi na naging kamang na tayo, no? Kamang din rada.
0: Dadaya nga nga picture sa mga nagpamati katon, may ginapakita bing picture sa ato niya Facebook Live nga nga katre, rikaroon na tabo.
2: Oo, rikaroon na tabo.
0: Rikaroon na katugogro, biktima.
2: Yes, biktima.
0: So, di karoon gita mo perming ang nga nagakatugog.
2: Oo, open.
0: So, open, gidagali nga maya. Di paano ra atop ka ra?
2: Ano na mataro medyo pa slide taro atop karon ka pro pa. Rudin. slide up, kumbaga, paano baga, ay slide row at top and then row ding-ding, ay sambilog at nakaroon do ding-ding, no? Pero row subcap na nakaroon niya division left and right, sa front na nakaroon niya mismo karang kung magbuka imaw, ay open kita ron. No? Sambilog yung nakaroon do may ding-ding, and then karoon niya ginagyan man, itatong karoon niya mga residente man o nakaroon sa lugar. So, madali ka tani, noong makaagto ka na, no, rahay ka nga suspect, parang nga nagkaroon niya buo, noon na narahay ka nga nasambitan karoon niya krimen. Actually, ro, ginyamit ka nga siya, o binabana-bana, nga nagkaroon nga nasa 10 inches, no, or pulgada, noong ginyamit, and then medyo ro, kan ba nga, tagog, noong ginggamit, parang PVC, kundi kita magkasaga ba nga? Hindi mo siya pataan ba, no? Ita, dahil karang dugo ko na katropa nga Rogin. Naranay, no? Katropa nga Rogin, apamating ang tanay, dahil karang pag-angot naton sa mismo karang magugang, no? Nga si Roger Ilarina Tingpurasa. Ang pag-angutan atong karang kay naman, no, si Barangay Kagawad Rita Parit atong karang dahasor, banwa kara ita banga. So araranda karang payang da pamatian ta atong
3: panu. Sentro, sentro.
4: Na sa balimang hood ita biktima, no, pwede ka man paki-istorya ano ro natabo sa imong nga ng imong hood?
5: Wa man nga ni ako sayod karon eh. Ito tanga bisa, tiha kabi.
6: Pali ni mo na sa iranda, no? Nga dahit ang natabo sa imo karang pamilya.
5: Hindi.
7: Di ba kainuman ka mo ko suspect sa birthday?
5: Timprano pa ta.
7: Isugit mo lang i-plaster mo. Kainuman ka mo timprano pa. Nagaong imaw nga mauli iya sa anda. Ito mo na bagay ko suspect. So posible inagyan anana si Manong mo. Nga gagubog di ka ra. Huwag may matambahan ba ito pagkali ni GR?
5: Huwag mo.
8: Nga si Manong mo ito manaw, kay bahan makabagin naman. Bata, iya't imaw.
5: Gubog.
9: May dati sa nakalitan ra.
5: Uwa ma.
9: Ay, may uwa madit ko mo siya natabo.
5: Uwa.
6: May okasyon din nga pag-inuman ng ano.
5: May birthday bit.
6: Yeah. So, ito't ahalin do suspect ang imo nga nga limang hod ni mo?
5: Uwa. Iya't nagubog.
6: Awat imo kag ito?
5: Uwa.
6: Ang iya at imo ginuminom man ta sa inyo?
5: Uwa ma. Tao ka niya, wala man ako sayod eh.
4: Sino ako sayod ay nga ano, nga nahabunan yung mga...
7: Maguyang.
4: Maguyang.
5: Tandat iya sa among kapit man.
4: Kapila nang igo nung sa imong mga pagkasayod, sa imong mga maguyang nga rin?
5: Ay, yet ako nung sa tiyan ba?
4: Abuan ang igo.
5: Oo, ay. Kita naman niya sa nang katri, ay. May sapay pa na nga.
8: Tungog tayo mo, tag-inag ka na it-suspect.
7: May na-recover nga armas na ginagamit.
5: Wa man.
7: Di ba, hindi takatindog ako si Manong Mungara, magwad nga may kumipo.
5: Hindi daw, may. May bagong halin sa, ano, hospital. Blum po yung mabal.
4: Wala nang edad ka na nung?
5: 28. Ay, 29.
8: Oo, so nakabagos pati imaw.
5: Nabagos pati imaw. Nakabangon, tapos siguro maway. May sunuko, manabi mo ron. Ay, kato nakagabo, tapos siguro yung maway.
4: Huwag itikot pag ituon kung may mga dati sa nang away da nung?
5: Wa. Uy, kami kibahan, pirmi karago ang kampon mataron, GR nga.
7: Magkampon.
8: Na, ibata niyo mangali ro suspect.
5: Ang kampon mo kami karo.
4: Oh, pinandagan ro suspect.
5: Iga. Katintahon paron.
7: May ko imo pa ni Bantay Hospital kay Manong mo no? Si GR nga ra.
5: Imo nagbugong karon.
8: Pakuli ni kuan, pakuli suspect nga kibahan kay iluman. Ano hilong imo nga mayad?
5: Bukon.
8: Bukon pa man. Mga ano oras?
5: Normal pa ta.
8: Mga oras man nagkuli.
5: Iga, mas nuibit.
8: Alas 9 kabi eh. So ito sa kan sa gitin ninyo may ano may dagat ay mga siyaw.
5: Wa man?
8: Wa man?
5: Wa. So, wa man ka dagat siyaw.
6: Dagaro biktima ka ranong
5: sa. Iyat siguro sa andat anag.
8: So kanil. Muli pati mo sa anda muli. Ag, binalikan na raya.
5: Do yun.
4: Di ka ramat mo usually katulog ron no?
5: Oh, karon ta ron.
8: May bata sawar na di manong mo.
5: Wa buwag.
6: Wa ta tawor ay nga bagay kataga naga kan.
5: Iya si nanay tag ang magugang.
6: So nabatian matanda?
5: Wa, tanda nakapan, o.
7: Hipos, ang bunok yun.
8: Uy, mga alas 10 na eh. Lagpas alas 10 na
5: ibi.
10: Sir, hamba ni mo kayo na eh, kay Ban Kamunichi ang inong to sa celebration.
5: Bahan kami karon.
10: Ano nang gaong ito kinyo? Huli na.
5: Pagkat ba't anang paggaong kamon? Manapod ay muli ako ay may obra man hinaga. Okay makon? Pahawayan ay makon? Ay, Okay mo tayo, pinasugta mo tanaman pa ulit.
7: Huwag kaakig sa istora na na.
5: Huwag. Huwag man.
8: Huwag man mo kahambag abing may andang, may anang ginagaan at buot kay manong mo.
5: Huwag man.
8: Gaidong ka mo.
5: Huwag.
10: Malbuhay ka ng pagsalindos inyo na inakilimnan pag nakasayin ninyo nga anak ng habunuan sila kay manong mo. Gali.
5: Dali mo lang.
10: Madali man na.
5: Oo.
10: Kasi sino kinapasunin ito sa inimnan?
5: Saan tayo ano iya ho? Among mga kampod man?
10: Iso kinilandang si Kinadagro.
5: No. Oo.
8: So pag-abot, pag-abot ninyo iya, kamusta rong sitwasyon?
5: Wa tanda iya.
8: Wa ta ra imong magsimanong mo.
5: Wa man iya.
8: Agin dagaguta.
5: Dagaguta. Dagat ay pitan jo.
8: Aso wa ulihi ta mo ko sayo gali. Tapos ug kita pag abot nimo iya.
5: Tapos utay. Nag-surrender ba tagagi si JR? Ito tagagi mo.
8: Isa pitan
4: pitan. Pitan. Nana, sina nang nina ni JR.
5: Tawo iya ko no buga sabot kun ba.
4: Natura hagabo ni manong mo kasi.
8: Nakasugid si Kwan, si JR, kung ano ro rason naman naging buno na si Manong kay Kapitan?
5: Wala sa'yo.
8: Wala pa ka makaistorya man?
5: Wala pa ka may ka-istorya ng Kapitan.
4: Yan na yung plano makaranong sa inyong pamilya nga ra. Mapasangka kamot kaso kung alin.
5: Hey, depende na kay nanay ron eh.
7: Ano doon relasyon ninyo magkampod ka mo ni JR na?
5: Sa Larina.
7: Larina?
8: Larina, middle name ni Kwan eh.
5: Larina man, JR.
7: Ay, okay.
9: Bali, sa part, ni nanay mo kung
5: nag-kampod. Oh, nanay. Kampod. Kampod.
6: Mga barabana mo, no? Mga pilang buno, taro, nagumiti mo nga rin ang magulang.
5: Taywa ako, ano ka, naywa, sayo. Sa tiyan ba lang akong asayran
8: ko? Natura na patal sa tiyan, kami kuguwa ko sa
5: pahinga. Kuguwa ko na lang.
10: Naiba. Sa hospital, Navida, tarong middle name ko, ay ko suspect eh.
5: Navida, no?
10: Navida.
8: Ah, Navida.
5: Navida Montoya.
8: Montoya.
6: Tapos kabiin, sinong taro nagbulig sa runaya ka nga biktima? Na, at sinong naka, nakapan-o ka na nga raya taraan ng anago?
5: Iyat, siguro sa liwan ho.
9: Nakadayagan pa mo?
5: Nagdagat si JR ta.
7: Ay, si biktima hindi yung kapano ron?
5: Nag-surrender ka dito. Sa
8: karit na tabo.
5: Kunsihal. Sa kunsihal.
8: Sa kunsihal. Tapos handa nagdagay ito sa ospital kay JR?
6: Kasi lumpog tayo mo, hindi tayo mo ka
5: tingaw. Hindi, takahugag ko.
10: Kasi sinanay mo makaroon.
5: Ito kay sa kunsihal.
10: Makaroon.
5: Banga to.
6: Pinang dagon ro dahil nga magwang ni mo no.
5: Kunin ko na yung beer.
8: Sige, sige. Sige,
3: hinapit na kasabagay nga hindi natabo sa ang sakop na patay nga kunong si Richel. Ay, pag-abot na mo nito, tanaw na mo na ay wago kita ay guwat na beran na nga wala mga ibang loob. Oh, ay.
7: Pila igo pa kita mo ang gagawin.
3: Ano to malamang kita ay pagkasugod, pag-plaslet ko baga, kita naman niya ginga ratong guwarte na eh. Mm-hmm. Kung siya ay, wag utama kong dama, o sila mga kutay at kandila, baga.
7: O ratong kandila, kasi ka pa maroon eh.
3: Muli na yun kami, muli na yun makon ako, matawag, mapasigurado sa pulis nga, patay gid. Muli ako, ag mumot kandila, ag ratong one doon, yung ginurdo na naman eh, temporary nga straw, ay wakamit police line eh.
7: Kaya may straw ito nga to
3: eh. Oo, ratong imbutan ko bi eh. Mabot din na pulis man niya to.
7: Sa katri imo gahubog na nga to?
3: Sa idago mo ta, ratutay mo. Kung ano ro sitwasyon na to, tanabutan na mo.
7: O yung pagtabinga eh.
3: Bawa tamo pagtabinga dahil di pwede ba si makontaminate pero patay ba ka?
7: Correct.
3: Oo kami magtabing.
7: Mga oras nang nag-respondi ka gawad?
3: Mga last days yun to eh, pasado. Dahil gagubog-gubog ako igapahong peligos nga niya mga ako yun eh, 9:30 to 10, mga ranggit.
10: Gagawad ano ro motibo sa dekara na nakabog para ng
3: doon do, hindi siguro ako kakawin ko na remotive dahil doon na bingaro niya pinatay, agro pa matay ay mag-imiga man doon.
7: Magkampod pa.
3: Magkampod pa. Ay, doon niya din nagbulig ka na para magpagsik ka ay doon do ako kasay ko na dahilan naman da-obrat na na.
7: Iya, bido magagan si GR.
3: Iya, kay Kap.
7: Kapitan. Kamo, mga bilang minutos para natabo, iya nga dumagyar ang magtumaga mo sa crime scene.
3: Bago umabot yung suspect kay Kap.
7: Magtumaga mo to?
3: Ag ubang turo asawa ni Kapto kay Gawad Ingalya imo bisa pisan order. Tapos umagi din ko si Gawad Ingalya.

0: Penswood sa Alima.
1: Matsawa ko, nakita ka nang may struggle mo sa natutas, tiyan.
2: May sanduko imo ako na sa tupad ng ano?
1: Sa ulag, yung mga sanduko sa tupad na nangabot kami.
2: Possibly na ito naging gamit man dipinsa.
1: Parang dahil pag bukas ko, ay rutagob, gawin nakatungtong sa may ululamisa eh. Agro sanduko ito sa nang gilid eh.
3: Wagit ka kagawad ka hambag abi ring suspect mo kon aman ita ginana nga gin
1: wagit ah dahil nabot abi kami hitot na daw kon ni kapitan sa ospital. Ag mambuot ako nung sakop gibahan ko pirmero ko magubra kami bomba baga gibahan ko untay ugon ko ron dahil akong area ra ang sakop ko imaw.
4: Oo matay makasugid himo kon gawad
1: uwa
4: naway sa nat victim.
1: Uwa gitaron ay uwa kon su naway kasang victim ko no. Uwa taron. Dahil nagagay pa ng kahapon doon, lang direct sa nakarayaw ay tapos na akong jay, tapos na nag-uubo na. Yun mo lang.
0: Uwa man ni Mauit, kuwan abi kagawad, medical record nga may mga something, mga...
1: Uwa, uwa.
0: Uwa,
1: uwa, uwa ron.
2: Kagawad 3, tapar na.
5: Sentro.
6: Alright, so katropang arrear do dayang nga nga ano, dayang nga nga tawag natin kara. Ray nga suspect sina nang last row.
7: Din ni no katropang Rugin do left and right na natara na parte ba sa ana nga Alima. So yun do tapos kay taman bala.
6: Alima ta Alima so meaning ginsagang na.
7: May apat nung kuan nina raya kara na kuan naton suspect na possible din ugin gamit no, sa pagsagang no sa pagpang
6: so meaning samtang gina na pagbuno pagpilang beses na buno sa so, sa biktima nakabugtaw ro biktima nakabuo pa imot datong atong sanduko
7: kasi iting malang man abi no katropang lodging do sanduko pala sa mga tao kay kada nga abi tima that's why nga madali mo kaya gikanaw no pagbuol kasi kada magtuog na matani ko noron ay may ana mataron nga kaiting
6: oh ay may iping kagilat ing mat sanduko kung makarayer imo nga rang plastada nga open gitang may adring bagay
7: ay roy nya manner what it is may nakasayod bala no nga ano ginman do na tabo mo man it bin ubrara dahil karaga suspect no kasi wa pa man it dahil karaga din tao karaga statement ro nga suspect sa party atong karong na bangam
6: so ro suspect nga ra samtang ga surrender gon imaw nagaadto pa adto sa bagay ni kapitan maunot kayo anang bagay kara sa bagay ni kapitan it well, natabo at insidente
7: magapit yun again, magapit, no? Kasi sa kilit na lang, ita karsada rong bagay nga rataya karanga.
6: So meaning, gapanaw imaw, duguan man imaw.
7: Duguan ka.
6: Agroray ang abiktima, di karon sa katre nga ron, na naghahamyangon yun ta.
7: Pinagong mo ta, it katre ka rin pa rin, ita karanga abiktima nga din doon. Kasi pag respond yabi ni Kwan Igto, ni kagawad Rita Parhay, Kwan Igto, hindi niya naigwa utani ko naman do, pinainan na aga uwa uta ita dai karang hugam karang ginabuhi rung raya karang biktima karang nga masapuan nanda nga ginatinguhan pat ani man punta no nga dagom sa ospital o ganimo sa ka ingagaw no rana karon niya pag ginawa ko biktima nga ra so ro suspect kay naga pagto sa kay kapitan no ro dun ta tinuwo karang dugo sulita sa bagay nga ni kap no may kwan
6: pat ana may dugo no kung ano rupla planot pamilya it biktima
7: well suno sa magulang bi kay na ay decision na nanda no ko anda nga pamilya especially ro nanay nanda katropa nga bikin bata ro possible case no magaling sa aton kana nga mga municipal police station na ikaso gitagid no nga
6: murder
7: murder kasi ko mapamatid ang din ng korte nga may plano pa no ro ana karga pagpang himo kapatay no kay kanya ra GR nga ra katropa ga rutin so rin do no bagantayan ni man kara do makatao no ita day karga statement ro raya karga suspect o man din man o ita ginimo na no raya karga insidente nga ra katropa ga rutin
6: all right.
7: Ano yan no, katropa na Rogendo Juan, plastada, bimakara. No, ayaw ato aton talang gidrudugan karang update, no, magaling sa aton karang kuan bang municipal police station, no, angot sa pabuag kun magpasaka, no, ita dai karang kasoro nga pamilya, no, sa dai karang suspect nga. Anyway, no, katropa

0: din po manggid no raton kara na bukar ang update daw directamente no sa aton kara nga area of responsibility with katropang Christian Villanueva kuman si katropang RR Plus sa XFM 96 of Impermtalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Centro. Centro.
2: Thank you good kay katropang Rear Culas sa katropang Christian Villanueva sa andang nga follow-up investigation sa ray kara nga nanabu nga rano pag pamuno kunya nga ni buno ay hatok-hatok makapit ilang beses nga pagbuno sa Riker nga 50 anyos nga biktima ita naman karon nga inkampod una karon sa barangay Dahasur sa Banwa Itdaya karang nga Banga. Nagatod katon sa oras alas 11:39 sa udro adlaw ro aton nga oras sa aton nga mga suki standby magapanumbalik kita pagkatapos nga mga pila karon ka mga reminders standby.

0: Islamic po, Sanduban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol Plus
1: Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare,

0: Taas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigil ako nagkakamay. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan efekto sa akong sang Assess the pain. Nagasigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Yes, to help.
5: The secret of
6: health. We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
7: Yes.
6: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balo ni Dok Leo?
7: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
6: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kaya diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gidiri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
7: Yes.
6: Kung wala na gid.
7: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
6: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold.
5: The secret of health.
6: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
7: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa sarantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
6: Hindi na sa kabatsyag.
7: Yes.
6: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
7: Again.
6: Again.
7: Yes.
2: Gusto mo ba ng pinakamalaki?

0: Secret of Health.
1: Kaya kung dalimbawa, ganito, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina kinanglan yung wanda nga isoflavon versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig ato sininga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sunthon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Sunthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sunthon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Sunthon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Sunthon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Sunthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance nga magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02 93 series of 2026. Drink responsibly.

0: Oras na naton, may 54 minutos makataliwan sa oras it alas 11 sa Udro Adob. Balik sa aton pala tuntunan. Sa gihapon ako si katropang ni Niro Jean dito. Well, sa aton karangapag pangalagad, sa aton karangapag ruratsada, idugang ko lang ha sa aton karangang mga tagagupang doon yung mga tupiko. Ginpathag karon ni Energy Secretary Sharon Garin nga ro system laws, agri-value-added tax gamang nga ginapatong sa system laws ro gusto karon nga ipakakas or ipabuo ni President Bongbong Marcos Jr. sa electricity bill. Madumduman na yarugin pahayag karon no matapos nga ni ro Raya Karanga or sa State of the Nation address it presidente. Agari ka ra, suno sa sekretary nga hindi kakakip sa direktiba at presidente o pagkakas sa 12% VAT sa kabilugan nga pagsugutan at kuryente sa mga consumer. Ay, kung ako man yan, nakikita ko man. Kasi kung halimbawa man ang buon mo na 12% nga VAT, ay mabahugid arondo, malugi man sa gobyerno mga katropa. Kung makaruyong plastada. Pero ruyo na, ay doon tong hininuno para ay kinahangan paano nga i-repaso kung mga kinahanganon karon nga i-repaso. Partikular do daya karang iperalo mga katropa. Oy, good morning anay sa mga nakatuto katon makaroon nga Odro Adlaw ha kay katropa, kay Tate Leopoldo Cesar Martinez. Una karon sa Aliputos naman siya mayad-ayad nga Odro Adlaw naka-monitor iya katon. Always din nga nagapamati iya sa XFM Kalibo. Kay Tristan Wyatt Gulay mayad-ayad nga Odro Adlaw man naka-monitor iya katon. Kay Russell Beltran Sonio mayad-ayad nga Odro Adlaw nagatutok sa aton nga palatuntunan. Ates kita magtakop sa aton karon nga palatuntunan hayro aton ani gahapon kinyo nga pag-ingganyo ha nga maghugog itinyo karon nga mga entries para sa aton karon nga papromo rong santunan na XFM libo-libong papremyo. Magbaka gamang itapat karon ka mga produkto iti Yesto Health Incorporated. Ay ra magatao kinyo chance nga magadaog sa aton karon nga papromo. Una karon do Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men. Santon Gold Coffee Mix. Sangka sa shade sa or sangka banigit Santon Gold Herbal Capsule, sangka entry gunron, sangka banigit Premium D3 Soft Gel Capsule, sangka entry manron, sangka banigit Turbo Dietary Food Supplement for Men, sangka entry manron. Aglima nga sa shade Santon Gold Coffee Mix sa isang ka-entry man. Isugod sa puting sobre ag isugat rin inyo karon nga pangalan, address, contact number, proof of purchase nga ginpasakop pag inyo karon nga pirma. Hugugron sa mga drop boxes ang makitaan sa inyo karon nga lugar. Iya sa XFM Kalibo sa JS Berto Road, Barangay Tigayon. Ag sa mga drop boxes sa Guwait Istasyon una sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Ag sa Rowell and Junior Barbershop iya sa may Barangay Poblasyon sa Banwa Itdaya Karangabangang. Ano pa rin yung ginahugat? Basi kamugundo ika 20 second. Ika 22 nga winner. Grabe no? 22 ko taro nagdagaog sa aton karon nga pabro. Hasta para sa bugan itdaya karanga December. Ani, paabuan ninyo rin nyo karon nga entries. Agad ka mo man may chance sa karon nga magdaog ito mataginting na 3,000 pesos kada Biyernes.
1: Wow!
0: Well, sa aton karanga pagpangalaga, alas 11. 28 na sa Odro Adlaw, aton karon nga oras. Ugabos agang-agang na oras sa aton karanga pagpangalagad makaroon nga adlaw itdaya karanga Miyerkules. At sa 29 sa bugan, it Hulyo 2026. Abo-abo gidgin sa gamat sa aton karon nga mga suking nga nagtutok aton sa sang oras ito nga pagpangalagad. Standby ka mo sa masunod karon nga pagpangalagad at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner, technical side, si katropang Cipril Kit Palmon, sa patrol katropang Arier Kulas, katropang Christian Villanueva, sa supervision at amon station manager, katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager, katropang Sir Edwin Gay. Sa nga nga ni tamon karon niya Chief Executive Officer Dr. Melito Uy, ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwanag nagahambag kinyo, mayad-ayad nga Udro Adlaw and God bless us all. Rayero XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Sentro, Sentro.
2: XFM. tropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Hannah Angel Castillo. Itmanggan ba nga ako lang nagkapasalamat sa XFM magkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man ka tropa. May chance na ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lumang uri ng sakit.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang

0: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Dating land bank manager na si Violeta Constantino humarap sa 10 araw na impeachment trial laban kay BP Sara Duterte.
1: Constantino ibinunyag ang umano'y backroom na pinaglabasan ng 125 million cash na kagaya o naka-gym bags para sa OVP.
0: Pagiging normal ng cash withdrawal ng OVP, kinwestiyon ni Senador Judge Erwin Tulfo.
1: Senador Robin Padilla nanguna sa hypothetical 2028 senatorial survey ng Octa Research.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muli po iginit ang pag-alis ng system loss charge sa electrical bills natin sa inyong pagdalo sa pagunitan sa anibersaryo ng Ipiralo.
1: Vice President Sara Duterte pinasinungalingan ang balitang may nakatakdang paglaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
0: Balitang regional, mga katropa, PBBM binisita ang patuloy na itinatayong People's Bill sa Davao City.
1: Sa balitang international, G6 News na sospek sa 2024 school shooting sa US, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong.
0: Showbiz, asawa ni Doc Willie Ong na si Doc Lisa na diagnosed din ng cancer.
1: Sa balitang sports, Dwight Ramos at AJ Edu hindi maglalaro sa 2026 Asian Games title defense.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, maulang pananghalian po ng Wednesday, July 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa inyong lugar.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, iniharap po ng prosecution si dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino bilang unang testigo kaugnay na Article 1 ng impeachment trial na tumatalakay sa umano'y maling paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa prosekusyon ng Land Bank Show Boulevard Branch, ang umano'y nagpoproseso na encashment ng apat na cheque na nagkakalaga ng 125 million pesos bawat isa. Inaasahan na magsisilbing bahagi ng ebidensya ng prosekusyon ng testimonya ni Constantino sa pagpapatuloy ng paglilitis.
2: XFM News.
1: Hindi na pinatapos ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa kanyang opening statement matapos maghain ang objection ng depensa. Narito ang report.
2: Report.
1: Pinaalis ni Presiding Officer Francis Chief Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa pagpapatuloy ng kanyang opening statement matapos umanong maglahat ng mga conclusions of fact and law kasunod ng objections na inihain ng spokespersons ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Escudero, ilang beses nang nagbigay si De Lima ng mga konklusyon sa batas at sa mga pangyayari sa halip na ipaubaya ang mga ito sa magiging testimonya ng mga testigo at mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial. Bago pa man ito patigilin, nagbabala na si Escudero kay De Lima. Kasunod nito, hiniling ni Attorney Michael Poa na huwag nang payagang ipagpatuloy ni De Lima ang kanyang opening statement. Binigyan din ng depensa na ang opening statement ay dapat maglatag lamang ng balangkas ng kaso at hindi magpahayag ng mga konklusyon na dapat ay mapatunayan sa pamamagitan ng mga testigo at ebidensya sa paglilitis.
3: Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
4: Objection, Your Honor.
3: Malinaw rito.
4: Objection, Your Honor.
5: Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
3: And I have to
5: my
3: stop
5: due
3: now.
5: Apologies, but kindly call your witness already.
3: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
5: Kindly call your witness, Representative Chua.
1: Yan ang pahayag ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, Attorney Michael Poa at House Prosecutor Laila De Lima. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Convictado. Impeachment coverage.
0: Samantala, inilahad po ng dating Land Bank branch manager na si Violeta Constantino muna'y paggamit na isang backroom kung saan inilalabas ang cash para sa Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ayon kay Constantino, inilabas umano ang 125 million pesos na cash ng OBP sa isang backroom at inilagay sa mga bag na kahawig ng gym bags. Ayon kay Constantino, ang pera ay nakapack sa tig 1 million pesos o kabuang 125 packs bago umano isinilid sa tinatayang 3 hanggang 4 na malalaking gym bags na dala ng OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Kinusyon naman ni Sen. Rapi Tulpo ang testimonya at hiniling sa testigo na maging tiyak sa bilang ng mga bag na ginamit dahil ane ay mahalagang maging eksakto ang detalye sa pagdinig.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinwestiyon ni Senator Judge Sherwin Tulfo kung normal ba ang pag-withdraw ng Office of the Vice President ng 125 million na cash. Sa nagpapatuloy na pagdinig, sinabi ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino, unusual o hindi pangkaraniwan ang ganitong kalaking cash withdrawal ng isang ahensya ng gobyerno. Nang tanungin ni Tulfo kung alam ng bangko na para sa intelligence funds ang naturang halaga, sinabi ni Constantino na wala silang kaalaman tungkol dito. Hinamin din ni Constantino na bagamat napaisip sila kung saan gagamitin ang napakalaking halaga ng cash, hindi na nila ito tinanong dahil may nauna ng abiso kaugnay sa transaksyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtatanong ni Senator Judges o ng Senator Judges Prosecution at Defense Team kay Constantino bilang testigo.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, ng una si Senador Robin Padilla sa hypothetical senatorial preference survey ng Octa Research para po sa 2028 elections matapos makuha ng 53.9% na voters' preference. Pumangalawa si Senador Rapi Tulpo na may 47.4%, habang pangatlo naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may 45.4%. Kasama din sa Magic 12 list sina Grace Poe, Vico Soto, Senator Loren Ligarda, Manny Pacquiao, Congressman Paulo Pulong Duterte, Ben Tulfo, Abby Binay, Jinggoy Estrada at Mark Lapid. Ayon sa Octa Research, hindi dapat ituring na prediksyon ng magiging resulta ng halala ng survey dahil mahigit sa 2 taon pa bago po ang 2028 elections. At maaari pang magbago ang mga kandidato at opinyon ng mga botante. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 ngayong taon sa pamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa 95% confidence level.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, binatikos ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sinabing huli na ang marami sa mga iniayag na programa ng administrasyon. Ayon kay Sendanya, nagkaroon ng sapat na panahon ang pamahalaan upang tugunan ang mababang sahod, mataas na singil ng kuryente at mga isyu ng korupsyon, ngunit hindi ito agad na aksyonan. Nagduda rin ang mambabata sa panukalang pag-amyenda sa Epiralo dahil dadaan pa ito sa mahabang deliberasyon sa Kongreso at hindi agad magpapababa ng electricity rates. Git ni Sendanya, kailangan ng mga Pilipino ang agarang resulta at konkretong aksyon, hindi mga anunsyong inilalabas sa huling bahagi ng termino ng Pangulo.
2: XFM News Nationwide.
0: Binigyan ng bagsak na marka ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong 5th State of the Nation address dahil umano sa kakulangan ng mga konkretong hakbang para sa kapakanan ng mga manggagawa. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na walang binanggit ang Pangulo tungkol sa wage increase, pagwawakas ng contractualization, karapatan sa pag-uunyon at mga agarang solusyon sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bagamat sinabi niya na susuportahan nila ang panukalang income tax exemption at pagtatanggal ng system loss charge sa kuryente, iginit po nito na nananatiling pangako pa lamang naman ang mga ito at maring matagalan bago may patupad.
4: EDM, bagsak na bagsak ang marka para sa mga manggagawa. Bakit ang mga pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat magandang pakinggan, hindi umaasa. Ako hindi ako umaasa, Boss George, na mangyayari yan anytime soon.
0: Mga katropa, si kamanggagawa, Party List Representative Eli San Fernando. SFM News
6: Nationwide. Kinuwestiyon din ni kamanggagawa, Party List Representative Eli San Fernando ang labis na pagtuon ng administrasyon sa ayuda sa halip na maglatag ng mga pangmatagalang solusyon para sa kabuhayan ng mga manggagawa. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na mahalaga ang mga programa tulad ng AICS at tupad para sa mga nangangailangan. Ngunit hindi umano ito natutugunan ang ugat ng mga suliranin tulad ng kawalan ng dekalidad na trabaho at mababang sahod.
4: Ang kanyang flagship project, Boss George, kung maririnig mo all throughout, ayuda. Pinagmamalaki niya yung AX, yung tupad, hindi ba? Yung sa ayuda, Boss George. May mga tao talagang kailangan ng ayuda.
7: Yes.
4: Pero ang problema natin, nandoon sa kung ang tugon mo sa lahat ng problema ng bansa natin ay ayuda, hindi mo ina-address yung problema. Naglalapat ka lang ng mga band-aid na solution. So other than ayuda, what is there to na pwedeng ipagmalaki? Yung presidente magsusona at ang ibabalandra niya ay job fair. Kahit hindi presidente, kayang gawin yun eh.
6: Igirit din ang mababatas na hindi sapat na ipagmalaki ang mga job fair sa State of the Nation Address o SONA dahil matagal na rin itong isinasagawa maging ng mga pribadong organisasyon. Binigyan din ni San Fernando na ang kailangan ng mga manggagawa ay mas maraming permanenteng trabaho, makatarungang sahod at mga polisiyang magbibigay ng pamatagal ng seguridad sa kanilang kabuhayan. XFM News
0: Nationwide. Si Pangulong Marcos muli po iginit ang pag-aalis ng system loss charge sa electric bill sa kanyang pagdalo sa paggunita ngayong araw sa anibersaryo ng Ipiralo. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
8: Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Ipiralo upang alisin sa electric bills ang systems loss charge at kaugnay na VAT nito. Sa 125th anibersaryo ng batas at inaugurasyon ng unang interactive energy museum ng bansa sa Taguig City ngayong araw, ay sinabi ni Pangulong Marcos na dapat magbayad lamang ang consumers ng kuryenteng kanilang ginamit. Inihayag naman ni Pangulong Marcos na 25% ng power supply ng bansa ay mula sa renewable energy. Target ng gobyerno na itaas ito sa 35% sa 2030 at 50% sa 2040. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magtipid sa kuryente at huwag kalilimutang i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News
6: Nationwide. Nanawagan si Senador Risa Ontiveros na masusing pag-aralan ang iniulat na PAC Silica Initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA upang matiyak na ito ay magsisilbi sa pambansang interes ng Pilipinas. Ayon kay Ontiveros, dapat isaalang-alang hindi lamang ang posibleng economic benefits ng proyekto kundi pati ang epekto nito sa trabaho, digital security, national sovereignty at kalikasan. Lalo na't may kaugnayan ito sa artificial intelligence o AI at semiconductor investments. Nagbabala rin ang senador na maaaring ang mismong mga Pilipinong manggagawa ang bumuo ng AI systems na kalaunan ay maaaring pumalit sa kanilang mga trabaho. Kaya kinakailangan timbangin ng mabuti ang mga panganib at benepisyo nito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte tungkol sa PAC Silica dahil sinabi nitong wala pa siyang sapat na kaalaman higil sa naturang proyekto.
2: SFM News Nationwide.
0: Iniugnay mga katropa ni Vice President Sara Duterte sa manay mahinang liderato o liderato ang dumaraming insidente ng karasaan sa mga paaralan at maging iba pang suliraning kinakaharap po ng bansa. Ayon kay VP Duterte, nawawala ang disiplina at respeto ng mga mamamayan kapag wala munong nakikitang matatag na pamumuno mula sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo at mga miyembro ng gabinete. Iginit din ng Vice Presidente na maging sahanay ng mga empleyado ng gobyerno ay nakikita umano ang kawalan ng pagkakaisa dahil sa pagkawala ng moral na pamumuno sa itaas. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos siyang dalawin sa The Hague, Netherlands ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapit pa rin sa kustodiya ng International Criminal Court.
2: XFM News Nationwide.
6: Malabon City, patuloy ang pagunlad sa pamumuno ni Mayor Sandoval. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Iminida ng Malabon City Mayor Gino Sandoval ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon sa ikaapat na State of the City Address o SOCA na nakatuon sa patuloy na pag-unlad at mas mahusay na serbisyo para sa Malabueño. Iniulat ng alkalde ang mga programa para sa pagpapalakas ng lokal ng ekonomiya, suporta sa MSME, paglikha ng trabaho at mga inisyatiba sa edukasyon, kalusugan, mabahay, disaster, preparedness at digital governance. Binigyan din ni Sandoval ang patuloy na suporta sa City of Malabon University at mga programang para sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon sa alkalde, patuloy na nagbubunga ang mga programa ng kanyang administrasyon at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga residente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinasinungalingan ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat ngayon sa social media na sinabi umano na makakalaya na sa susunod na linggo si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa custody ng ICC. Ayon kay VP Duterte, wala siyang binanggit sa kanyang talumpati sa London tungkol po sa nalalapit na paglaya ng dating Pangulo. Anya, malinaw na schedule o malinaw sa schedule na inilithala ng ICC na wala pang nakatakdang pagdinig o kaya'y utos para po sa kanyang paglaya, kundi ang trial proper lamang. Ibinahagi rin ang Vice Presidente mga katropa na nasa mabuti at masayang kalagayan ang dating Pangulo ng kanyang dalawin sa The Hague at ipinahatid nito ang pasasalamat at pagbati sa mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at sa kanyang mga taga-suporta.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng XFM 98.5 Nara, XFM 102.4 Rojas at XFM 95.3 Brooks Point sa Palawan.
2: Balitang regional.
0: Si Pangulong Bongbong Marcos ay binisita ang patuloy na itinatayong People's Ville dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Jovet Espanyol ng XFM Davao.
9: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na tinatayong People's Ville sa Kalinan, Davao City, isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ang proyektong People's Ville ay may kabuuang lawak na 14.23 hectares at nakatakdang magkaroon ng 72 gusali na maglalaman ng mahigit 7,200 units na pabahay. Ayon sa Pangulo, target na matapos ang proyekto bago matapos ang kanyang termino. Inihayag din ito ang planong magdagdag ng iba pang mahalagang pasilidad sa loob ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga magiging residente.
10: Mahirap tirahan kung wala naman puntahan ni Mamata, walang malapit na palengke, wala naman hindi malapit sa trabaho.
9: Samantala, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon Aliling ng Peoplesville sa Davao ay isa sa pinakamalalaking proyekto sa ilalim ng pinalawak na 4PH program ng pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, pinag-aaralan na rin ng ahensya ang mga mungkahi ni Pangulong Marcos hinggil sa mga karagdagang pasilidad na kinakailangan ng komunidad.
11: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20 or less more than 20,000 ang magiging bata. So, aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung space natin, isang block ito no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung anong talagang pasilidad ang kailangan nitong komunidad na ito.
9: Sa kasalukuyan, may 42 pang 5 palapag na gusali ang nakatakdang itayo. Samantala, nagsimula na rin tirhan ng mga benepisyaryo ang mga natapos na housing units. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang proyekto dahil bukod sa komportable at ligtas sa mga unit, abot kaya rin ang buwan ng amortisasyon. Ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay flagship housing initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapagbigay ng milyon-milyong abot kayang pabahay sa mga pamilyang Pilipino na nagnanais magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Mula rito sa XFM 89.1 Davao, katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
6: Isa sa mga sospek sa Mama Sapano massacre na nagresulta ng pagkasawi ng 14 na Cordilleran, arestado ng PNP. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
12: Arestado na ang isa sa mga akusado sa naganap na Mama Sapano massacre noong 2015 na kumitil ng buhay ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF, kabilang ang 14 na opisyal ng pulisya mula sa Cordillera. Makalipas ang 11 taon na pagtatago, na huling akusado na si alias Muslimin na binansagang number one most wanted person sa Maguindanao del Sur at isang senior member advisor ng Pininikilan Criminal Gang na kabilang sa mga krimen ng extortion, robbery at iba pang marahas na krimen sa probinsya na konektado sa Dawla Islamiyah Hassan Group na umano'y kaakibat ng ISIS na itinuturo sa ilang pangseri ng pambobomba at karahasan sa Mindanao. Kabilang sa 44 na nasawi at sinasabing napaslang na akusado sa nasabing madugong engkwentro sina Police Senior Inspector Gednat Tabdi, Police Senior Inspector Cyrus Anniban, PO1 Gringo Kayango, PO1 Angel Kadiomat, PO2 Peterson Karap, PO2 Jerry Kayob, PO2 Nobel Kiangan, PO3 Noel Golokan, PO2 Walner Alagaw, PO2 Robert Danao, PO2 Robert Danao Jr., PO2 Joel Dulnuan, at PO1 Russell Bilog na mga Cordillaran. Bukod pa rito, suspek pa ang akusado sa naganap na pananambang sa isang pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur noong Marso 28, 2026 habang narecover din sa kanyang pag-iingat ng 4 na 5.56 caliber rifle, isang 7.62 caliber M14 rifle, 3 improvised explosive device at isang itim na Suzuki minivan. Ang suspek ay nasa kustudiya na ngayon ng pulisya at inaasang haharap sa mga kasong isinampal laban sa kanya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Kalingana, XFM News.
13: May truck helper patay matapos masagasaan ang matras na cement mixer. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
14: Patay ang isang 53 anyos na truck helper matapos mabangga at masagasaan ang isang umatras na cement mixer sa Barangay Cambigong, Sambuan, Cebu noong Hulyo 28. Ginilala ang biktima na si Raymond Alberca Lantexe, residente ng sityo Dubdub, Barangay Bugo, Argao, Cebu. Samantalang ang driver ng Sino Truck Transit Mixer na pag-aari ng Kirante Construction Corporation ay si Jeffrey Kadungog Famugula na 39 anyos. Batay sa paunang investigasyon ng Sambuan Municipal Police Station, patungo ang truck sa Barangay Kanyurong upang maghatid ng cement para sa isang road concreting project nang bigla itong umatras sa isang matarik na bahagi ng kalsada dahil umano sa mechanical failure. Sa mga sandaling iyon, nasa gilid ng truck and truck helper at inaangat ang mga nakalaylay na linya ng kuryente upang makadaan ang sasakyan. Nakatalon pa umano ang biktima, ngunit hindi niya naiwasang mabangga at masagasaan ang umatras na cement mixer. Agad siyang isinugod sa Sambuan Rural Health Unit, ngunit idiniklara ng dead on arrival ng doktora. Hindi naman nasugatan ang driver at kasalukuyang nasa kusodiyan ng police habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property laban sa driver. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata sa Kanyu.
6: Saksakan sa San Pablo, Isabela, isa nasawi, dalawa sugatan, tatlong sospek mag-ama. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
15: Arestadong isang lalaki matapos ang insidente ng pananaksaka at pananakit na ikinasahwi ng isang biktima, habang tatlo naman ang sugatan sa isang bahay sa Sitio Katentengan, San Pablo, Isabela, Pulio 26 ngayong taon. Sa paniyam ng XFM News Team kay Police Captain Pedro Alama, Officer in Charge ng San Pablo Police Station, mag-ama umano ang tatlong suspect sa insidente. Nagsimulang kaguluhan matapos makita ni Julius Tagapan ang mga suspect na nasa loob na ng kanilang bahay, dahil dito nagkaroon ng komisyon at alitan sa pagitan ng dalawang grupo. Habang nagpapatuloy ang tensyon, ginising naman ng ingay si Jeric Simangan at Arcadio Pananga upang awatin sana ang mga nag-aaway. Hindi naman nila batid na may dalang matatalim na pala na sandata ang mga suspect. Sa gitna ng alitan, paulit-ulit na nga sinaksak ng tatlong suspect si Jeric Tagapan, habang si Arcadio Pananga naman ay nagtamo ng saksak mula ka alias Ramon na siyang ama ng dalawang kasama niya. Hindi rin nakaligtas si Julius Tagapan dahil inatake na rin siya ng tatlong suspect. Samantala, hindi rin ligtas si Noymer Reyes matapos paghampasin naman ng steel pipe ni alias June na anak ni Ramon. Agad namang tumakas si alias Mark at alias June patungo sa hindi malamang direksyon matapos ang insidente. Samantala, ang kanilang ama naman na si alias Ramon ay kusang sumuko na sa kapulisan at ibinigay nito ang kutsilyong ginamit sa pananagsaka. Matapos ito, dinala siya sa Milagros Albano District Hospital sa Bayan ng Kabagan para sa medical examination. Kalaunan, isinugod na siya sa San Pablo Municipal Police Station para sa kukulang disposisyon. Sa ngayon, luhaan naman ang pamilya ni alias Ramon. Anila, sa hirap ng buhay, ganito pa ang kanyang sinapit. Ayon sa kanyang kapatid, naglalako lamang umano ng talbos ng kamote ang kanyang hipag, habang laborer naman ang kanyang asawa na suspect na si alias Ramon. Magpangga ngayon, kasalukuyan pang tinitugis ng San Pablo Municipal Police Station ang dalawang suspect matapos tumakas sa nasabing insidente. Bagamat nagbigay naman ng ilang saysay sa pangyayari ang kapamilya ng biktima sa mismong himpilan ng San Pablo Police Station, tumanggi naman silang humarap sa kamera dahil sa takot at trauma na sinapit ng mga ito. Dito, mas pinigting para San Pablo Police Station ang Police Visibility at Kampanya Kontra Kriminalidad upang masiguro ang seguridad at kapayapaan sa bayan ng San Pablo, Isabela. Sa Region 2 Regional Center, Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Weather
13: Update. Katropang Brian, magdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat pa rin pagulan, thunderstorm ang sa malaking bahagi ng Luzon ng LPA sa loob ng PAR ngayong araw.
6: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa maapektuhan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque, kung saan posible ang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan.
13: At natiling umiiral po ang east release, mga katropa, sa ilang bahagi ng Hilagan Luzon. Local thunderstorm naman ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa.
6: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.39 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.26 ng gabi.
2: Balitang International.
13: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, hinatulan ng habang buhay na pagkakulong ang 16 anyos na si Colt Gray. Matapos sumami nagkasala sa pamaril sa isang paaralan sa Georgia, U.S. noong 2024 na ikinamatay ng apat katao at ikinasugat ng siyam na iba pa.
0: Si Gray na kinasuhan bilang isang adult ay umamin sa 55 cases kabilang ang murder at assault kaugnay ng pamaril sa Apalachee High School noong September 2024.
16: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Dr. Annalisa o Doc Lisa Ong na siya ay na-diagnose ng early stage invasive ductal carcinoma, ang pinakakaraniwang uri ng breast cancer. Dumating ang diagnosis habang patuloy namang sumasailalim sa gamutan ng kanyang asawang si Doc Willie

0: Tapos kumpirma ng samahang basketball ng Pilipinas dahil daw po sa conflict sa schedule ng Japan D-League Manila Games. Ayon sa SBP, nakatakdang maglaro ang koponan ni Ramos at Edu sa Manila Games sa September 9 and 10. Kasabay ng pagsimula naman ang kampanya ng Gilas sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon yun na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 29, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay.
1: Mabuhay. Exciting Pilipina.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: XFM. XFM.
2: Santon Gold. Live testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara, ay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: XFM.
5: Programa The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasabi po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating pong mga kapanayam, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
6: Isang maulan na araw ng Miyerkules po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan. At ngayong araw po ay atin pong pag-uusapan hinggil sa mga krisis sa pagkain or modern health or diet crisis. Especially, paano natin malalaman ano ba yung mga ultra-processed foods na kung saan ay napakalaking nakaka-apekto sa ating kalusugan at nagiging dahilan ng mga degenerative diseases. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
7: Siyempre, kumusta ho mga ka-wellness, mga katropa sa iba't ibang bahagi po na ating bansa na nakikinig sa XFM. Yan, welcome again at sana marami tayong mapag-usapang mga kapakipakinabang na bagay sa araw pong ito. Bagaman masama ang panahon, tuloy pa rin po tayo sa ating pong talakayan na may kabuluhan pagdating sa ating pong kalusugan.
5: Yan. Of course, tayo po yung napapakinggan sa lahat ng ating pong mga XFM stations and Solid FM at sa iyo pa mga partner stations natin nationwide. At sabayin din po tayo napapanood ng live sa atin pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa atin pong live stream, nako, napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Kung gusto po makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, sundin nyo lang yung mga mechanics natin, ha? I-share ang atin pong live streaming at i-comment po dyan ang mga good experiences nyo patungkol sa paggamit ng ating mga produkto, ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, para po mamaya mapili natin ano kung sino man ang maswerte yung mapipili natin at mabahagyan natin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Biro niya, nakikinig lang kayo, nanonood lang, maaari pang marigaluhan ng atin pong gift packs, okay? Sumahan po kami dito sa ating talakayan, ha. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969 609 6545. Again, 0969

0: 0968-9609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa, ha? So, may nais mong subok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan, ha? Especially sa Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa lahat ng branches ng South Star Drug Nationwide, mga ka-wellness. Hanapin din ang ating mga produkto sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga Yestro Health products, ha? Ang ating pong Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix, ay may bibili rin yan sa Fisher Mall Supermarket, ha? At available din of course ang ating mga produkto sa ating pong online shopping store sa Shopee, ha? Search lang ating pong Shopee page, Yestro Health 2011.
1: Siyempre, sa naghahanap ng discount, meron tayo sa mga senior citizen kasi lagi tinatanong yan, eh. Pero sa mga Yes to Health Wellness Clinic po kayo pupunta, ha? Dalhin lang po ang inyong mga identification para malaman natin kung kayo talagang senior citizen. And kung kayo naman ay magpapakonsulta dun sa mga clinic po natin, of course, meron tayong special privilege na makakuha ng discount. Ano? At ang kagandahan pa niyan, pwede nyo makausap ang ating mga consultant para po mabigyan kayo ng karampatang naturopathic intervention. Kasi may mga tao na aside from taking their medication, ay gusto rin nilang malaman ano yung mga nutritional therapy. Pwedeng cleansing and detoxification, yung pwede sa inyo, kasi lalo na kung napakarami na nating problema, meron po tayong yan sa Yes to Health. Kaya kung nais po ninyong maka-discount, at the same time, kumonsulta sa naturopathy, punta lang po kayo sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
0: Sa mga gusto pong makasubok ng mga services na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: The Secret of Health, Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 09 969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
2: The secret of health.
3: Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito, headed sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang katawan po natin sa pagpapalakas ng atin pong paningin. Napakahirap pagka ang ating eyesight ay na-compromise mga ka-wellness. Kaya mainam na atin po ito mapangalagaan at maingatan. Katawan ang atin pong Vision X Plus. Mabibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-uusapan po natin ngayong araw itong patungkol sa crisis na kinakaharap natin, ano, patungkol sa atin pong pagkain or yung tinatawag na modern diet. Eh, mga ka-wellness, hindi lingid sa atin pong kalaman na tayo ay nabubuhay na ngayon sa mundo na punong-puno ng teknolohiya. Lahat ay advanced na, ika nga, ano. At mayroong mga bagay-bagay na advantage at disadvantage din ito para po sa atin, especially para sa atin pong kalusugan, kasi marami na ngayon mga ano, mga partner, no, ang kumbaga ini-advance ng ano, ng teknolohiya. Ayun, maging sa diet po natin, ano. Dati bubunutin mo pa yung gulay para iyong lutuin. Mm-hmm. Ngayon naka-frozen na. Nakaano na lahat, ano? Kumbaga process na sila, mga kababayan, no? O, na-invento na dyan yung iba't ibang mga pangmadalian na pamamaraan para ma-consume natin yung iba't ibang mga pagkain, ano? At nandyan na rin, talamak na rin yung mga tinatawag ng mga fast food. Mm-hmm. Na siya namang dahilan ng pagpapadali ng buhay ng isang tao. Ayan yung tawag dyan, yung modern diet crisis na kinakaharap natin ngayon. Doc Ron, ano po ba itong crisis na ito? Ano ba yung mas malawak na pag-unawa sa crisis na kinakaharap natin patungkol sa pagkain na ito?
4: According sa study, partner, ano, ang modern diet crisis is dual burden. In a way na kung saan ay yung tinatawag na walang gutom pero malnourished. O meron tinatawag na malnutrition. At kasabay nitong malnutrition nito is tinatawag na chronic disease. Nang dahil sa tinatawag natin na global dominance ng ultra-processed foods. Kasi kung titingnan natin is nag-advance ng technology in processing foods, in storing foods. Pero ang problema, paurong naman yung ano, yung tinatawag natin yung pagiging healthy ng tao. Liban sa tinatawag natin na dominance ng ultra-processed foods, meron ding tinatawag na economic barriers sa pagkain ng mga healthy. Bakit? Kasi dati, kung yung mga gulay at mga prutas is para sa mahihirap, ngayon, is hindi na halos abot na bilihin ng mga mayaman, lalong-lalo na kapag ka-organic foods. At meron ding tinatawag na declining nutritional quality sa ating agriculture. As we have mentioned in our past na discussions, is yung tinatawag natin na depletion ng lupa, no, ng nutrients sa lupa. At bilyon-bilyon na mga tao na nagkakaroon ng compounding health and environmental cost of energy dense nutrient poor food systems. So maraming energy ang ginagamit, pero yung ano, yung tinatawag natin yung mga produce na mga pagkain is nutrient poor. At anong nangyayari nito? Merong tinatawag na surge ng chronic illnesses. Sapagkat ang mga pagkain na heavy sa mga refined sugars, unhealthy fats, sodium-driven epidemics ng obesity, at itong tinatawag na type 2 diabetes and heart disease. Ito yung nagiging resulta na ating modern diet crisis. Liban dyan, meron din tinatawag na hidden hunger. Hidden hunger, as we can say, hidden hunger, kasi busog yung tao pero gutom.
0: Paano nangyari
4: na busog na gutom? Sapagkat ang mga pagkain is deficient sa micronutrients. Especially doon sa mga pinatawag natin na overfed populations. So overfed pero yung tinatawag na kulang sa sustansya, gutom pa din. Sapagkat merong tinatawag na mass produced foods na kulang sa essential vitamins and minerals. Ito yung crisis na kinakaharap natin. Liban dyan, meron din tinatawag na information overload. Maraming mga tinatawag na hype doon sa mga binibentang mga pagkain. At ang nangyari is nalilito na yung community kung alin doon yung healthy. And also, nangyari din, ang cost ng healthy food is yung mga fresh produce at mga wholesome items remain na financially out of reach ng marami sa ating mga kababayan. Kaya ang nabibili nila is yung mga mass-produced na foods, mumurahin ang mga
0: kasi
4: pagkain. Kasi mas madali at saka mas mura. And of course, ang priority ng tao, ang nagiging priority is survival, makakain at busog para makapagtrabaho sa sunod na araw without thinking yung epekto ng kakulangan ng sustansya doon sa pagkain. And also, itong tinatawag natin na agricultural shift. Ang nangyari kasi is merong intensive farming methods na ang pinapriority is yung dami ng ani compared doon sa tinatawag natin na pagbibigay sana ng mas masustansya na na production.
0: Kumbaga mas naka-focus sila doon sa quantity ng harvest kaysa doon sa quality.
4: Yes, quality doon sa sa nakukuhang sustansya doon sa doon sa pagkain. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na reduction ng nutritional yield ng mga pagkain na nakakain natin araw-araw. Hence, we have this what we called diet crisis, modern diet crisis.
0: Basically, merong nutritional gap kung tawagin. Kahit na mindful ka, gusto mo maging healthy, gusto mo maging malusog yung katawan mo, pero dahil dun nga sa abot kaya lang, sabihin natin, abot kaya ng iyong kamay na na makuha or mailagay mo dyan as your daily food
4: sustenance,
0: intake. Sustenance. Doon nagkakaroon ng problema. As mentioned earlier, mayroon depletion ng mga nutrients. Yan nga, kahit na gulay yung kinakain natin. But sad to say, yung mga gulay, especially kung hindi mga organic na mga gulay or mass produced, ay alam natin kung ano yun ibabawas ng mga nutrients sa kanila, mga partner. Ano kaya ang pwedeng makapuno doon sa nutritional gap na yun, Doc Algy, na atin pong pinag-uusapan?
1: Yung nutritional gap, actually yan yung pinakang problema natin, busog ang tao pero malnourished. May ganun so paano natin ito solve? So ang pinakang practical na solution dito is taking supplementation. Kasi nga wala kang choice yung tanim mo. Mula sa lupa, hindi na fertile yung lupa. Hindi na rin masyadong nutritious yung pagkain. Kulang na. So, yung word pa lang na supplement ibig sabihin na supplementation means isusupply mo yung gap na hindi mo makikita sa fundamental diet which are needed by the body to survive and to function properly. So, dito pumapasok bakit mayroong Santon Plus Gold. Kasi yan yung pinakang nakikita natin na mostly problem ng ating mga kababayan na kakulangan. Mga tinatawag nating essential vitamins kasi kailangan natin ng supply of very dense and also affordable na source ng mga nutrients. Wala akong nakikitang ibang magandang i-recommend kundi isa na yung Santon Plus Gold. Aside from our diet, kasi yung diet given na yan. Ang problema minsan yung diet laging compromise. Diba? Kasi ang dinitinan natin, budget. Affordability, availability, kung ano meron. So, doon lang tayo. So, taking Santon Plus Gold can give us density of nutrients that we need every day. Katulad ng yung mga macronutrients, carbohydrates, protein, and fats na meron dun sa Santon Plus Gold. O alam ba natin, unang-unan dyan yung spirulina. Dito natin madalas natatalakay Yung spirulina, nakatutulong para magbigay sa atin ng essential amino acids. Yung mga amino acid, yan yung kumukompose ng ating mga cells. Ibig sabihin, pag bumagsak yung consumption mo ng amino acid mula sa protina, eh magsisimulang hihina yung build up ng cells natin. Oh, isa pa, ang spirulina ay may kakayahang mag-detoxify ng ating katawan laban sa mga heavy metals. Yung iba, hindi nila, ano ba yung heavy metals na yan? Yan ba yung mga bakal na mabibigat? Ayan. So, ang heavy metal, mga ka-wellness, ito ho yung mga katulad ho ng lead, ng mercury. Marami pa yan eh. Sila yung nasa ano eh, sa table of element. Makikita mo sa lower. Okay, yun yung mga commonly toxic kapag na-consume natin. Oh, especially dun sa mga mahilig kumain ng mga isda. Yung mga isdang malalaki. Bakit ba na badok eh may danger of contamination ng heavy metal pag kumakain ng malalaking isda? Kasi alam mo sa isang pag-aaral yung mga tangigi, yung mga sobrang lalaki.
4: Tuna.
1: Oh, mga tuna. Although mataas ang nutritional value pagdating sa mga essential fatty acid, pero ang problema doon yung danger of contamination. Kasi sila yung tumagal na sa dagat ng siguro mga 10-15 years, di ba? Mas marami na silang nakuha na contamination pa mercury na alam mo naman natin na isa sa major contaminant pagdating sa mga heavy metal, ano?
0: Tama daw.
1: Yeah, so mahalaga ang spirulina to deactivate and neutralize heavy metal in the system. Actually, ginagamit din nga yan against radiation. Diba? Yung mga may tinamaan ng mga radiation sickness, ginagamit ang spirulina dyan. Dagdag pa yung kanyang antioxidant properties, which is ang antioxidant, alam naman natin, that can neutralize free radicals. Kasi nga, parang ang antioxidant tinatawag na ano eh, electron donor eh. Diba? Para mawala yung pagiging free radicals ng isang molecule sa ating katawan. No? And also, if you take Santone plus gold every day, eh mapipupunuan yung nutritional gap kasi bukod doon sa mga binabangkit natin coming from spirulina, meron siyang vitamin C, 'di ba? Na pwedeng ibigay doon mismo sa Santone plus gold. Eh aside from that, meron pa tayong vitamin C talaga.
4: Yeah.
1: Oo, na pwede mong i-take and meron pa tayong premium D3, na yung premium D3 ay nabibigay naman ng other essential fatty acid and yung isa sa pinaka-importanting laging deficient although nasa initan tayo eh yung vitamin D3. Yeah. So yun po yung reason at practical solution for tinatawag na nutrition gap.
0: Does that mean, Doc, for example, meron ka ng mga supplementation, marami ka ng iniinom ng mga supplements, like yung Ultimate Trio natin, let's say, uminom ka ng Ultimate Trio, eh pwede na bang bumakbak ng mga pagkain, mga unhealthy foods? Kasi meron namang supplement eh, no? Kumbaga, dun ka na sa ano, dun sa mga, anong tawag yan, yung mga food na lacking, very lacking of nutrients. Kasi meron ka namang ano, meron ka namang supplementation na susupply dun sa kakulangan ng pagkain mo, banata mo na lang yung mga fast foods.
1: Sa madaling salita, masasarap.
0: Oo, yeah. Masarap na mga pagkain. Mga instant na mga pagkain. Ano, Doc, ang take mo dyan sa bagay na yan?
4: Well, taking supplement does not mean na ito yung magpo-provide or magni-neglect ka ng pagkain sa mga pagkain na essential macronutrients. Kailangan din natin mga mindful, maging mindful doon sa mga food choices natin. Yeah. Kahit na nagtitake tayo ng mga food supplement, katulad ng Santone Plus Gold, or kapag sinasama niyo yung Ultimate Trio with vitamin C and premium D3. Ang tanong, ano ba yung tinatawag natin mga whole foods? Kahit nagsusupplement tayo, we need also whole foods, hindi yung mga ultra processed foods. Ang mga whole foods, yun yung mga pagkain na close to nature. Say for example, nagpitas ka ng talong, that is whole food. Nagkuha ka ng malunggay, that is whole foods. So wala yung extra ingredients na dinagdag ka. Now, health value, kailangan nating titingnan doon sa mga pagkain na choice or pipiliin natin. Number one is mataas sa fiber. While it cleanses doon sa ano natin, doon sa ating tiyan, it is also the food of our microbiome. Yun yung pagkain ng microbiome. Kasi pag walang pagkain yung ano, mga bakterya sa tiyan natin, ang kakainin niya is yung ano, yung wall ng ating ano, ng ating bituka. Kaya kailangan pakainin mo, and that is why most of the time mapapansin mo yung mga taong hindi masyadong kumakain ng gulay mm-hmm. is moody. Mm-hmm. Kasi yung bakterya nila, moody din. Mm-hmm. Kasi yung mga bakterya, nagpo-produce din yun ng mga electric signals mm-hmm. and also mga hormones na kung saan nagpapaganda ng mood natin. Mm-hmm. Kaya kapag malungkot yung good bacteria mm-hmm. sa tiyan, malungkotin din yung tao.
0: That's yung why, yung literal sa'yo, malungkot yung alaga mo.
4: Yes, malungkot ang alaga. And actually, we have billions mm-hmm. of gut microbiome or gut bacteria sa ating katawan. That's why we need to feed it with fiber. Yun yung pagkain niya. Also, it should have vitamins and also mm-hmm. minerals. Ito ay tumutulong na nagpapababa ng mga heart disease and mm-hmm. also diabetes. Two major causes ng tinatawag natin chronic illnesses mm-hmm. sa ating tinatawag na sa ating sa buong mundo. So, with regards sa supplementation, mm-hmm. walang replacement o walang makaka-replace na supplement mm-hmm. doon sa mga macronutrients foods na kailangan ng ating katawan.
0: Ibig sabihin, Doc Ron, hindi gate pass uh-huh. ng mga supplementation para piliin natin uh-huh. yung mga lack of nutrition na mga pagkain.
4: Yes, hindi po pwede yon. Mm-hmm. And kung afford po ninyong makabili ng organic or kaya ninyong magtanim sa inyong bahay, that is the best way to do it. And yet, even though na meron kayong tanim mm-hmm. it is still essential to take supplementation mm-hmm. as we have mentioned already kasi na dahil po doon sa tinatawag natin na depletion mm-hmm. ng nutrient doon sa ating mga lupa lalong-lalo mm-hmm. na kapag kayo ay hindi nagpapatubo ng tanim mm-hmm. not organically grown mm-hmm. kasi nagdi-deplete talaga yun ng mga nutrients sa tinatawag sa ating mga lupa eh saan naman kukuha ng nutrients yung mga yung mga tanim na tanuman yung mga tanim na kinakain natin, mm-hmm. of course, doon sa lupa. So, kapag depleted, of course, depleted din yung na-absorb ng tanim.
1: Mm-hmm. Yan. At of course, yung ating food choices, yun talaga yung nakaka-apekto sa ating kalusugan. Mm-hmm. Maliwanag yan. Ano? So, for example, you are consuming modern eating habit.
4: Mm-hmm. Or the trend.
1: Karamihan ganyan. Yung trending. Ano ba yung trending? Gaya-gaya lang tayo. Katulad ng mga ultra-processed. Kasi nga, ang tao ngayon ay very fast space na siya. Mm-hmm. Talaga nagmamadali lagi. And most of us, ang gusto natin, yung mabilisan. Mm-hmm. Ang pinakamabilis ng pagkain ngayon, yung mga ultra-processed food, yung high sugar, yung mm-hmm. easy to cook, easy mm-hmm. to eat, may mga ready na nga dyan, iinitin mo lang eh. Mm-hmm. No. Diba? So, kumbaga, kaya dumadami rin ngayon, kahit bata pa, yung nagkakaroon ng type 2 diabetes, nagkakaroon ng obesity, nagkakaroon ng poor gut health, mm-hmm. yung ating tiyan, nagkakaproblema, no? At saka yung mental health. Marami mm-hmm. ngayon, ang depression at ang stress, noong unang panahon, yan mostly adult uh-huh. lang na pero ngayon kahit na bata pa
0: uh-huh. kahit teenager pa
1: may depression na anong reason?
0: May anxiety na
1: mm-hmm. grabe hindi mo maintindihan because of the impact of our food mm-hmm. that are nakakabusog lang mm-hmm. pero hindi talaga siya nakakalusog iba yung mm-hmm. nakakabusog sa nakakalusog
0: mm-hmm. tama
1: may pagkain na hindi ka mabubusog pero malusog ka yun? Uh-huh. Supplement pag tinake mo yung supplement hindi ka naman mabubusog na mm-hmm. supplement eh. Kaya tama yung sinabi mo we need whole foods
4: yeah. Yes.
1: Diba? Para mabusog tayo. And also, physical impact nito, yung weight gain, yan, mm-hmm. Given na yan because of the excess calorie mm-hmm. in our diet. Kasi yung mga ultra-processed food, ang taas ng calorie niyan.
4: Yeah. Mm-hmm.
1: Diba? Because of so much sugar. Alam naman natin mm-hmm. na ang calorie, yung nagpapataba sa atin, hindi lang fats.
4: Mm-hmm.
1: Lahat ng kinakain natin, pag yan ay excess dun sa calorie requirements natin, mm-hmm. it can be converted into fat.
4: Yes.
1: Yung mga chronic disease, yan, yung pagkakaroon ng mga sakit na binabanggit ko kanina.
4: Mm-hmm.
1: Kaya ngayon, ang high blood, hindi lang sa mga adult. Mm-hmm. Pati mga young people nagkakaroon na ng early hypertension and low energy. Kaya makikita mo yung mga tao na kahit naman walang mabigat na trabaho, sila pa yung laging pagod.
4: Yeah. Exhausted palagi.
1: Exhausted palagi. Kaya yun ang nakikita natin, result of modern style of diet at poor diet choices ng mga modern people ngayon. I-compare mo noong unang panahon, simple lang pagkain noong unang panahon, di ba? Laga lang tayo ng mga root crops, binabayo pa yung bigas noong panahon. Pero ang mga tao noon, just imagine ngayon, 80, 90, 100. Because of that kind of dietary practices.
0: Mm-hmm. So maraming nakakompromise sa kalusugan natin because of those modern diet, kung tawagin. Yan ha, mga ka-wellness, hindi ibig sabihin na meron kayong mga ano dyan, meron kayong mga supplementation, magiging pabayaan na tayo sa pagpili ng atin pong mga pagkain o yung preparation ng mga pagkain na atin pong kakainin. Mas maganda pa rin ano, na piliin natin ng gusto yung mga pagkain na kung saan makakapagbigay, hindi lang busog sa taiti sa atin pong tiyan, kundi mabubusog din ito yung mga selula ng pangangatawan po natin. Ha? Kaya choose your food wisely, ika nga. At wag lang to gratify our cravings o yung gana natin, yung taste natin, kundi isipin natin ano ba yung maidudulot nun pagpasok sa loob ng atin pong pangangatawan, ha? Mamaya, pag-usapan naman natin, ano ba itong mga ultra-processed foods na lagi mo nababanggit, Doc Ron, ano? Processed foods na ultra pa. So, ano yung mga pagkain na yun? At ano yung masamang naidudulot nun sa atin pong pangangatawan? At talakayin natin yan sa pagbabalik ng programang
5: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
0: Balik po tayo sa ating programa, mga ka-wellness. So may mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, ha? Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating tinatalakay, mga partners. Ano? Itong modern diet crisis. Ang alam natin na mga pagkain, ang alam natin na yung mga pagkain na niluluto, mga processed foods, ano, kahit yung scrambled eggs, ano, ay matatawag natin na processed. Tawagin. Yeah. Anything na not in its original form na ipinapasok natin sa ating pangangatawan ay makukonsider natin na mga process. Kasi dumadaan nga naman talaga literal sa proseso. Eh kahit nga yung kanin, di ba? Pagka niluto. Yun, dumadaan sa proseso. Yeah. So ano ba yung ultra-processed foods na yun yung hindi maganda sa ating pangangatawan, lalong-lalo na kung ito ay daily consumption natin, Dr. Ron?
4: Well, to spot yung ultra-processed foods, kailangan nating tingnan yung mga ingredients na nagmumula sa tinatawag natin industrial items na hindi mo makikita sa inyong kusina. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na hindi mo makikita sa inyong kusina, tapos industrially produced, we can call it ultra-processed foods. So, ano yung mga ultra-processed foods? Ang mga ultra-processed foods contains multiple additives to artificially boost the flavor. Kasi ang ano nito, ang psychology nito ng pagkain na ito is to direct the taste na papunta dun sa utak na mag-produce ng dopamine para gaganahan kang kumain. So basically, kung titingnan natin, ultra-processed foods is manipulation of eating habits ng tao. And that is why ang nangyayari, even if you know it's unhealthy because it boosts your dopamine, you feel good when you eat it, bili pa din ng bili. So, ano yung mga ingredients? So, titingnan natin, ha. Ito yung mga ingredients na makikita ninyo at tingnan niyo doon sa likod ng ano, sigurado maraming titinginan nito sa mga likod pakete ng mga binibili nila. Ito yung mga ano, ha, mga ingredients na masasabi mong ultra processed foods. Sa tinatawag nating industrial sugars, tinatawag ng industrial sugars because it is industrially made. Number one, high fructose corn syrup. Pag makita nyo yan, ito isa sa pinaka pro-inflammatory na pagkain na meron sa maraming pagkain. Ito, invert sugar. So, instead na sugar, invert sugar. Dextrose. Isa yan. Maltodextrin. And agave nectar. Yun yung mga sugars. Pag nakita nyo yan, that is already ultra-processed foods. Highly inflammatory yan kapag nakita nyo na ingredients sa inyong pagkain. Proteins naman. Ito, soy protein. protein isolate, whey powder, gluten, and mechanically separated meat, yun yung mga protein na kung saan ay ultra processed. Doon naman sa oils, itong mga oils, pag tinawag na hydrogenated or trans fat oil, yun yung mga ano ultra processed oils. Palm oil and chemically extracted seed oils. So ito yung mga oils na kung saan na sinasabi nilang low fat, but then kung titingnan mo is this should be not used kasi it was intended to be used by machines, hindi gamitin ng tao, and it highly inflamed, and some other researchers, it says it took years before ma-detox ang katawan kapag gumagamit tayo ng mga seed oils na ito. Chemical additives, pag sinasabing chemical additives, ito yung mga pampasarap, flavor enhancers, may meron nakalagay MSG or monosodium glutamate and also yeast extract. Texturizers naman, para sa texture ng mga pagkain, santan gum, guar gum, karaginan, soy lecithin, and also cellulose. Preservatives, doon sa mga pagkain, sodium benzoate, potassium sorbate, BHA or BHT na nakalagay doon sa pakete, that is mga preservatives. Also cosmetic fixes, katulad ng artificial colorings, yung mga pampakulay, synthetic flavorings, yun yung makikita ninyo sa mga packages. All in all, mga red flags, pag makita ninyo yung tinatawag na sobrang haba ng mga listahan ng ingredients. And also yung tinatawag natin na marketing claims. Pag sinasabing high fiber, may nakalagay doon high fiber. Tapos nakapakete, absolutely hindi yan sa high fiber. Pag sinabing low fat, frequently kasama niyan ang mga heavy chemical processing. And also itong tinatawag na endless shelf life. Mahaba yung shelf life nila. Yung ano kasi yung natural food, let's say for example yung mansanas, aabutin lang yan pinakamahaba isang buwan pag nasa refrigerator. Pero kapag yung mga ultra processed foods, it took years before. May nakita ako sa Facebook na hamburger na hindi pa nasisira, it was almost 20 years. It was almost 20 years. Grabe. Na hamburger buha, ano pa din, parang ganun pa din. Pero yung hamburger na ikaw mismo ang gagawa, 4 na araw, mabubulok na, magmumold na, pero yun, hindi pa nagmumold. So those are mga tinatawag natin na ultra-processed foods.
1: May trivia ako sa yung dalawa, partner.
0: Sige po.
1: Pag madalas kang kumakain ng ultra-processed food, magiging ano ka, anong magiging kilakalalagyan mo? Magta-transform ka, magiging ka si Ultraman. Joke lang.
0: Ultraman. Para sa pagkain, ultra process.
1: Para ka nanonood ng Ultraman.
4: Okay, magiging superhero.
0: kung ganun lang sana, Doc, mas maganda sana, kaso hindi. Ultra sakit ang makukuha natin.
4: Yun ang ultra sakit.
0: Yun yung realidad doon, mga ka-wellness. Ano? Kaya nga, ngayon alam na natin yung mga ultra-processed foods na yan, mga ka-wellness. Sigurado, marami sa inyo titingin dyan sa mga pagkain, mga pakete ng mga pagkain na inyong laging kinukonsume. At mas maganda nga sana maging aware tayo dun sa bawat pagkain na ipapasok natin sa ating pangangataon, especially yung mga readily available na mga pagkain. Ngayon, Dok, paano naman natin i-introduce yung diet na healthy? Kumbaga, yung mga healthy foods or yung mga whole foods, kung tawagin. Ano? Not to debunk talaga, Doc, kasi meron talagang mga instances na yung mga ganung pagkain nakakain pa rin naman talaga. Ano, hindi naman totally 100%
4: wawalain
0: mo na yun, kasi meron talaga mga pagkakataon na yun ay nakoconsume natin in emergency cases. Ang mahirap lang dun pagka yun na yung nagiging daily foods mo. Yun ay hindi maganda.
1: Saka yun yung mabibili mo sa majority ng product na mabibili mo sa grocery, meron talaga mga ingredients na ultra processed.
0: So anong pwedeng simple hacks, Doc Algie, ano, para ma-enjoy natin yung mga healthy foods sa pagkain, lalong-lalo na kung nasanay tayo sa mga processed foods, paano natin ngayon i-introduce sa system ng ating pangangatawan na ma-enjoy naman natin yung mga whole foods, kung tawagin?
1: Kaya nga hindi siya simple. Kaya nga marami nagkakasakit kasi kahit gustuhin nilang maging healthy, kung hindi nila alam kung paano, magkakaproblema talaga. So ito yung simple budget-friendly ways na pwede nyong simulan. Umpisahan natin dun sa tinatawag na one-in-one 1:1 swap. So, ibig sabihin, hindi kinakailangan mag-garbo yung pagpapalit ng... Actually, simple, the more simple, the healthier. Oh, for example, anong kinakain mo ngayon na carbohydrate source mo? Kanin. So, palitan mo ng something healthy. Anong kanin ang ipapalit mo dyan? Pwedeng unpolished rice. Oh, anong kumakain ka ba ng mga cereal or mga high sugar cornflakes, na mga breakfast, you know? Edi palitan mo siya ng simpleng chop na banana o nilagang saging na saba. O na may raisin, na talagang totoong raisin, di ba? And bali papalitan mo lang yung kinakain ngayon ng something more healthier na pwede makatulong sa inyo. O tsaka yung iba, they advise yung smart shopping budgeting na bumili daw ng mga frozen fruits and frozen berries na actually, I believe naman na they have the same nutritional quality. Kasi yan ay ano, sa mga ibang bansa talagang ganang, for example, doon sa lugar na mayelo na walang di sila makapag-farming, they rely more on frozen vegetables.
4: Dried also.
1: Oh, dried. So, pwede yun. Kasi nung unang panahon, practice din naman yan yung mga drying. Di ba? Ginagawa talaga yan. So, para mas meron kang access na mabilisan. Kasi kung sasabihin mo, mahirap kasi bumili ng fresh... Nakakasawa na yung mga gulay. Puro na lang kangkong na nakikita ko dito. tapos, pwede rin naman tayong kumain ng mga pagkaing canned. Hindi naman totally. Actually, canning is isa sa pinakamatagal na way of preservation. Kaya lang yung canning kasi ngayon, pag alimba, canned meat, yun ang ibang usapan kasi ang dami ng mga nakalagay doon.
4: Pero
1: yung mga simple lang, for example, beans, chickpeas, okay, lentils, na mga source of protein na nakakan, ang ano lang doon is yung sodium. So you need to wash it.
4: Yeah.
1: Oo, para matanggal mo yung ilan sa basic preservative. Ayan. And, yung iba, kami sa bahay, ang ginagawa namin, nagluluto si Mrs. ng mga beans, nilalaga ng beans, tapos pinoprose namin siya. So, di ba, nakakatamad kumain pag maglalaga ka pa. Eh kami, nakakita kami ng smart way na maglalaga kami ng marami ng red beans. Tapos, ipoportion-portion namin, ipoprose namin yon. So, anytime you want to eat beans, 3 times or 4 times a week, meron na kami agad iyaano.
4: Ready to cook na.
1: Kasi ang prosen, ang tagal bago masira. Hindi talaga masisira basta-basta yon, di ba? So, ganun yung mga strategy and you need to make sure na mataas talaga yung quantity ng plant-based and fruits sa inyong diet. Para-paraan lang talaga yan mga ka-wellness. Ano? Para tayo ay makasiguro na kumpleto kasi mas magastos magpa-check up, mas magastos magpa-gamot. Kaya kinakailangan natin na always, sabi nga nila yung mga kitchen hack, dapat pinag-uusapan at pinag-aaralan natin yan.
0: Basically, yung pagkain ng mga healthy foods, mga ka-wellness, ano? Eh yung ikaw mismo yung magpe-prepare at mas maganda nga sana kung ikaw mismo yung nagpatubo ng tanim. Much better talaga yun. Kasi alam na alam mo yung proseso mula sa pagtanim hanggang sa pag-prepare mo ng pagkain na yun. Ano? If ever man lang na meron kang time to do that at meron kayong access to do that, ay mas maganda.
1: Naranasan ko yan mga partner nung panahon ng pandemic, parang gubat yung bahay namin. may talong, may sitaw. Kasi basically parang gubat. Talaga. Ang dadaanan mo lang is yung kasya lang yung tao eh.
4: Kasya lang yung paama ka.
1: Kasi while yung mga tao sa palibot nagtatanim ng mga yung mga ano, yung mga bulaklan.
4: Plants, yeah.
1: Kami gulay talaga ang ano namin noon. So lahat ng aming pati yung mga sili namin, pati yung dahong sibuyas, tanim na. So it can be possible kung alam lang natin at we want it. Minsan medyo nauuna yung ay, meron naman sa palengke.
4: Yun na nga. Or liban kapag ikaw ang nagtatanim, liban doon sa nutritional value na makukuha mo, no? Yung joy of, ano ba, joy of picking your own produce.
0: Tama,
4: napaka, ano na yun, stress reliever na yun. Kaya nga sabi ng tsuhing ko sa tsahing ko, huwag ka lang magtanim. Sasabihin naman ng tsahing ko, pang, mauna lang yung tao na akong kalipay. Yan na lang yung kasiyahan ko. Tatanggalin mo pa sa akin. So, the joy of picking your own foods. And also, yung benepisyo ng exercise.
0: Tama.
4: Kasi, pag magtatanim ka, you can do exercise. And, pag maka-exercise ka, magga-grounding ka kasi hahawakan mo man yung ano.
0: Yung lupa.
4: Yung lupa. So, those are wonderful, wonderful things. And that is why one of the authors, si Ellen White, sabi niya, the best exercise is gardening. Kasi hindi lamang yung physical ang na-feed mo, but also your emotions and also yung tinatawag natin ibang benefits. Yung joy, yung talagang yung pagiging masaya talaga. Well, I don't know, para sa akin yung kasi mahilig din ako magtanim eh, kasi nakakatuwa pagtingin mo dun sa paglabas mo ng bahay, nakikita mo tumubo na, nag-progress na, tapos pagkasunod na araw bumulaklak na at nagbunga, tapos yung ano yung katuwaan mo pagkaumaga mag-ipipik mo tapos kakausapin mo yung ano yung halaman, napaka sarap po sa pakiramdam.
0: Productive exercise nga ano. So yan, napakaganda kung yan ay magagawa natin mga ka-wellness ano. Eh sabi nga ni Jim Rohn, always look after your health. Our body is the only place we have to live on. Hindi natin pwede o hindi natin kayang palitan yan, mga ka-wellness. At nag-iisa lang pati yan. Hindi tayo pwedeng humiram sa iba ng kalusugan na para ilalagay natin sa atin. Ha? Kaya alagaan natin ang husto ang ating pangangatawan. Piliin natin ang husto kung ano yung ipapasok natin sa ating pong pangangatawan to fuel it. Sasakyan nga natin. Masyado tayong metikuloso, di ba?
4: Yeah.
0: Kinakargahan natin ng mga high-octane na mga gasolina para mas maging maganda yung takbo ng ano, sasakyan natin. Lalo-lalo na, hindi natin kinakargahan ng hindi akma para sa kanya na fuel, ano? Eh, ganun din sa ating pangangatawan. We have to... kailangan maging ano tao, masyadong maingat talaga tayo dito ano, kasi yun yung ano eh, magiging kahinatnan kung ano yung ipinapasok mo sa inyong pangangatawan ay makikita at makikita mo yung outcome nun.
4: Kaya nga sa biblical terms, ang tawag sa katawan is temple. It is a sacred thing. So, if it is a sacred thing, pagkasagradong bagay, pagpupunta, nakapunta ka nung nag-travel tayo sa Thailand, doon sa dambana ng templo nila, kailangan merong mga rules kung ano yung pwedeng ipasok mo doon, anong kasuotan ang pwedeng gagawin mo. Same thing sa katawan natin. We need to take it as a sacred place in which we need to take care of it, and kailangan talaga natin maging mapili doon sa mga bagay na dapat ipapasok natin sa ating katawan.
0: Yun, no? Alagaan natin ang ating pong katawan, pakainin ito ng mga masustansya ng mga pagkain at sabayan, syempre, ng mga suplemento dahil ito yung pupuno doon sa mga kakulangan ng mga nutrisyon na hindi natin nakukuha madalas sa ating pong mga kinakain. Ha? Kaya huwag kalimutan uminom, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3. Katuwang po natin yan sa araw-araw na pagpapasigla at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. May bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Maraming salamat mga partners sa talakayan na atin pong napag-usapan, sa mga infos na inyo na ibahagi sa ating mga ka-wellness. At we hope na ito ay nakapag-iwan sa inyo ng mga kaalaman na mababaon po natin. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon ng krisis sa pagkain o yung tinatawag na modern diet crisis, na minsan no choice yung iba, minsan naman yung iba may choice, kaya lang they choose to eat yung delicious food kumpara dun sa nutritious food.
4: Nutritious can be also delicious,
0: yes,
4: naman. Kalang mas gusto natin yung mas mabilisan na ano,
0: pagkain.
4: Yung parang pampahay agad pagkain na direkta agad sa utak yung ano, yung boost ng dopamine production. Kaya yun, ito mas masarap.
0: Yan na nga. Okay mga ka-wellness, kung meron kayong mga katanungan na patungkol sa pinag-uusapan natin, wag pong mag-atubili na itanong yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Hindi kayo kamasailan po mga katanungan, pakilagyan ang pangalan po at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? Para makadalig natin dito sa atin pong programa. Tutok lang po dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablapit kutika sa inyong lugar.
3: Madalas kang magkasakit. Ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santon Vitamin C. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Doc, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin ha, sa atin pong Facebook live streaming. Yan. Happy viewing sa inyo po mga ka-wellness. Ha. Mga daily viewers natin kila Sir Ding Estrella dyan po sa Palawan at sa inyo pong may bahay. At ganyan rin sa mga ka-wellness natin na nakikinig sa atin pong mga himpilan. Ayan. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Ha. Ang programa pong ito sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawang natin sa pagpapalakas at pagpapalusog ng ating pangangatawan. Kung kayo ay nakukulang sa mga nutrisyon ng pangangatawan po ninyo, ay huwag nyo kalimutan ang ating Santone Plus Gold. Ito po ay mayroong mga extracted ingredients ano, ng mga powerful herbs na nandyan, pinili yan mismo ha, at inilagay dyan sa atin pong Santone Plus Gold na makapaghatid sa atin ng napakaraming nutrisyon ano, na madalas eh, hindi natin nakukuha sa mga pagkain atin pong nakakain. Tulad yan ang napag-uusapan natin, bagaman yung iba mga partner, mga dok, ay kumakain ng mga gulay. Uh-huh. Pero yun nga, dahil sa condition ng soil natin ngayon, hindi na rin ganun kalusog talaga. Uh-huh. I mean, yung mga gulay na atin pong nakakain. Plus, yung ano pa nun, yung pamaraan kung paano sila pinatubo.
4: Pinatubo.
0: Diba? Yeah. Yung proseso kung paano po sila pinalaki. Eh, hindi rin po ganun kaganda. At alam naman natin yan.
1: Uh-huh.
0: Iba eh, na nabubuhay nila sa mga
4: fertilizers,
0: mga insecticides, pesticides, ano. So, yun na nga. Pero kung ano, kung doon tayo sa mga whole foods pa rin, Doc, mas malaki pa rin ang advantages nun kesa doon sa mga ultra-processed foods. Yes.
1: Kaya kung mas gusto nilang maraming matutunan, malaman, huwag ka nating kalimutan sa darating na ano ha, sa Sunday na.
4: Yes, Sunday.
1: Ano ba yung seminar natin, partner?
0: Yes to Health seminar natin sa Santa Rosa Balibago Branch. Mm-hmm. Mga ka-wellness, puntahan nyo po ha, ang atin pong health seminar para mas makakaalap ng mga impormasyon po dyan ha, na hindi natin madalas nababanggit dito sa programa natin since very limited ang atin pong time. Dyan sa atin pong mga seminar ay nailalahad po natin dyan ano, kung ano yung mga impormasyon na dapat malaman ng atin pong mga ka-wellness. Kaya puntahan nyo po ang ating health seminar at ang darating po na Linggo, August 2. Mga ka-wellness, ha? Kitang-kita po tayo dyan sa atin pong Yastro Health Santa Rosa Balibago Branch. Ha? Mm-hmm. At meron tayong mga pa-promos also. Meron tayong mga palaro. Yung ating healthy ano, bingo.
4: Bingo.
0: Mapapanalunan dyan yung mga Yastro Health products. Yun.
4: And also healthy food. Libreng tanghalian po yan. Mga ka-wellness. Dyan sa mga pupunta, no? Hindi na kayo maproblema na uuwi pa pagkatanghali sapagkat meron na pong mga vegetarian yan na mga pagkain na kung saan eh matitikman po ninyo yung mga simpleng pagkain na hindi po ninyo nakikita kung kayo po ay mahilig sa, kumbaga eh, naka-base doon sa meat na pagkain.
0: Mm-hmm. Oo. Ito, may katanong Dok, kung saan daw po pwede mabili ang ating Santone Gold Coffee Mix. Hanapin niyo po yan sa mga pharmacies sa inyo pong lugar, especially yung mga local pharmacies, ipagtanong-tanong nyo mga
1: sa Mercury Drug, meron na.
4: Yeah, yes, meron na rin.
1: Mercury Drug,
0: Watson's, TGP. Kapag dito po sa Manila, meron tayo dyan sa Fisher Mall Supermarket. Available po yan siya. Ano? At sa mga local pharmacies, yun yung pinaka pinakaunang pwede niyo puntahan, especially lalo na sa mga probinsya, ipagtanong-tanong niyo sa mga local pharmacies sa inyong lugar.
1: Parang sa Mercury Drug, dun sa kanilang grocery section, hindi yung nakamali. Di ba, ang dami mga kape, mga healthy coffee doon. So, tingnan nyo lang po doon. Baka meron na sa inyong mga Mercury Drug Store. At syempre, sa mga local pharmacies natin, kung malapit kayo sa Yes to Health, eh, pwede rin kayo pumunta. At sa Shopee. Yan, sigurado. Shopee. Meron tayo sa Shopee.
4: Sigurado yan, palagi.
0: Hello, Doc. May katanungan po tungkol din sa coffee natin. Doc, tanong ko lang, pwede ba makainom ng Santon Gold Coffee Mix ang may diabetes?
1: Yes, kasi ito talaga, alam mo, advanced mag-isip yung ating ating CEO dyan. Siyempre, lagi nyo itatanong, pwede ba sa diabetic yan? Alam natin, napakaraming diabetic sa Pilipinas. So, ang ginawa natin, yung coffee is ginawa nating healthy alternative for diabetic patient. Matamis, as in, matamis, pero hindi ito yung tamis na kalaban ng mga diabetes. Saka sa totoo lang, ako kung tatanungin nyo, hindi naman kalaban ng diabetes talaga ang tamis. Ang tanong lang dyan, quantity at
4: source.
1: Quality and source of your sweets. Kasi sa totoo lang, ang katawan natin, pag iniwasan mo lahat ng lasang matamis, pati prutas, iniwasan. Hindi rin healthy sa katawan yun. Kailangan lang piliin natin. So yung nilagay natin sa Santon Gold Coffee Mix, eh yung healthy alternative for sugar na stevia.
4: Stevia, yeah.
1: Oo. Para hindi po kayo magkaroon ng guilt. Yan. At matatakot yung stress kasi habang humihigop ng kape, iniisip mo pa kung baka tumaas sa sugar mo. baka hindi maganda yun sa kalusugan natin. Kaya makakasiguro po kayo na yan po'y healthy.
4: Number one, nabawal kasi sasabihin ng doktor, huwag ka nang magkakape pag may diabetes. Kaya yung Santon Gold Coffee Mix natin, ginawa talaga yan para doon sa pang-replacement doon sa mga may ganyang problema.
0: Kasi stevia, ang pinampatamis po dyan, mga ka-wellness, yung glycemic index niyan, zero. So, hindi siya nakaka-apekto sa level ng sugar sa iyong pangangatawan. Hindi rin siya pampababa ng blood sugar. Kasi yung tinatanong iba, Doc, pwede bang pampababa ng sugar yung mga coffee?
1: Sugar alternative, ang purpose lang nun is para may lasa at saka para ma-enjoy nyo yung hinihigop yung kape na hindi makukompromise yung inyong kalusugan. Saka plant-based po yun.
0: Tama.
1: Parang si Ma'am Josephine Abrugal-Srell, sabi niya, gandang hapon mga katropa, nanonood po kami ng programa nyo. Share ko lang yung ginagamit kong sabon. Santon Plus Herbal Soap, nakakaputi ng katawan. God bless po mga katropa. Nakakaputi daw, sabi ni Ma'am Josephine.
0: Yan. So mga gustong sumubok ng Santon Plus Herbal Soap natin, yung may mga dyan, skin problems, skin allergies, may mga bacterial infection or fungal infection sa inyong skin, subukan nyo ang ating Santon Plus Herbal Soap. Herbal Soap yan, mga part nga. Kaya maganda sa skin, especially kung sensitive yung skin po natin, pwede yung subukan ng atin pong Santon Plus Herbal Soap. Pero din tayo yung Clear Skin Glutacogic Soap. Maganda rin yun kasi may VCO yun siya. So, alam nyo natin, ang VCO sa skin ay napaka-healthy. At ang VCO, hindi lang siya nakakapagpaganda ng skin tone. Nagbibigay pa yun siya ng di ba sa skin natin, merong merong immunity tayo dyan sa skin. Ayon sa mga research, ang VCO ay nakakapagpalakas ng immune system natin immune na nandiyan sa skin po natin. Kasi ang ating skin is yan yung kumbaga number one na sumasala. Nag-shield na mga pumapasok ng mga pathogen sa ating pangangatawan. So pag napalakas yun siya, hindi tayo basta-basta makakaranas ng mga infection, mga inflammation, dulot ng mga pathogens. Subukan nyo yan. Clear Skin Glutacogic Soap po natin.
1: Ayan. Shoutout muna bago tayo kasi wala na tayong oras. From Ning Abines Katungkan, sabi niya, I'm watching si Ronnie Pasugiron. At iba pa na hindi na natin siguro mabasa dahil wala na tayong oras. So salamat po sa inyong panonood.
0: Yun, no? Maraming salamat mga ka-wellness sa pagsali po sa atin dito sa atin pong talakayan. Mga partner, mga doc, baka may pahabol po kayong pinsay sa ito po mga tagapakinig.
4: Wellness, no? Huwag kalimutan palagi yung tamang pagpili ng pagkain, iwas dun sa mga ultra-processed foods, ehersisyo, and of course, samahan ng supplementation para masupplyan yung nutritional gap. Paano mo yan? Ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3, taking it every day para po tayo ay palaging malusog, iwas po sa sakit araw-araw, mga ka-wellness.
1: Ayan, bago kong makalimutan, maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway. Santon Gold Coffee Mix gift mat. Si Ma'am Josephine Abrugar Australia.
0: Wow.
1: Nag-share siya ng kanyang experience sa paggamit ng produkto. Nag-share din siya. Ayan, kaya congratulations Ma'am Josephine. Ang gagawin niyo po ganito ha, mag-iwan kayo ng message dito sa mismong page. Ilagay niyo ang inyong i-message niyo, hindi doon i-comment, i-message. Ilagay ang inyong pangalan, complete and complete address and contact number para mapadala sa inyo agad-agad ang inyong regalo.
0: Iyon.
1: Thank you. Opo si Doc Algie, hanggang sa muli. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much Doc Algie and Doc Ronald. At maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO Doc Remilito Uy, ito po yung lingkaw Doc Michelle Hines nagsasabing, if you eat rightly you don't need a doctor, but if you eat wrongly no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang patuloy magpapagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
5: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula

0: mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Senthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots.

0: Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: pharmacy para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: X.
4: FM.

0: Good afternoon, mga ketropa. Happy midweek, everyone. So, adlaw kita magkaroon it Miyerkules, July 29, 2026. And welcome na sa tanyang programang X-Rated. At syempre, ako inyong kamakaibahan. Ako si ketropang Yani. Uy, mga ketropa, later on pa natin makaibahan si ketropang Meng, guys. So, mga nag-usoy ka na. So, makaroon pa gang. Hay, unahan to, niyagi ka mo mga ketropa.
1: Ayoy!
0: Karo na, naka-live naman kita sa Corneo Facebook pages. Rocks of 96.5 Kalibo, AgroAxafam Kalibo, 96.5 ang katropa mga page. So, pwedeng-pwede ka muna ka-comment, makapa-shoutout. At sa tumali mga katropa ang nakatutok sa Andacornia Axafam Radio Mobile App, especially sa ato niyong mga overseas Filipino workers around the world. At yung mga katropa ang aklanon niya presenteng nag-reside, nag-trabaho sa iba karon niya mga probinsya, ibang lugar sa pungsod Pilipinas. At sa tumali mga radio listeners, pwedeng-pwede good ka mo magkapabot man. Itin niyo kami sa pagpa-shoutout greetings sa tumanyo hotline number 0998-591-5186. Mga katropa, iba niyo kami asugod itsang oras agto nga. Naton kanya pagpangalaga diya sa programang X-Rated. So, sa pagkat alas 13, medyo mag-iliba. So, don't you worry mga katropa, mabukit ang bago niyo mataan for today. So, everyday man mga katropa, kabo-abo, gitaro aton kanya ginaplastar kinyo, mga bagay-bagay nga mapinuslanon. At syempre, pwede niyo gitaro niya magamit.
1: Sana
0: o, diba ga? Dapat that's the goal mga katropa. Bro, may mabuogid ana kita, diba ga? Nakahuhibayag kagon, pero naka-learn kaman. Kapin pa kung sensitibo para sa iba record niya topic, which is tama gaya may sensitibo mga katropa. Ay sa aton pa niya titled aton kanya programa X-Rated. Diba ga? What are the things nga ginatag nga X-Rated kita man na. Well, kamusta man ka mo mga katropa? Aba, midweek na naman. Grabe, nakasurvive kita ha. Pangatlong adlaw matatraya karon nga week nga ra mga katropa. Last week of July. Aga, syempre, because it's 29th ha. 29th day of the month. Ginakabig rat kaabuan. Kapin paro nagasweldo ro na it 15-30 nga petsa di pilugro. Bahut naman na sang adlaw pataman ng hugatan ra bago magbagting ro aton karon yung mga kahita. Huwag masyadong ma-excite mga katropa. Rupangutan na karon mahibilin ba kinyo? Agos ang bilog pa, ay dapat mas ma-excite ka mo sa Friday. Kasi ngayon timing, di ba, nag-sweldo day ka mo tomorrow. Tapos dayon, pagka-Friday, aga weekend day off nyo.
1: Sana all.
0: Siguradong madayon gid-ana paano tamana ra katrapang yani. Hindi tamana o karaka wala. O hindi tamana karakabalibad sa mga barkada. Di ko naman na pwedeng irason yung manakot kwarta. Kasi nandaman ng katapusan, gasweldo kami. Sana all! Ay, depende matana ron sa imo kanya energy, sa imo kanya budget katropa. Di ba ga, yung masalat mahimo, mas kinambang pa natin bago kang sweldo, ay kuotat habilin kimo, di ba ga? Di ba natin pwedeng ipilit ro mga bagay parang pasadyahon ro iba? Dapat may katropa ko amat, piliun taman ro aton kanya sarili. Ag, pagabot sa mga gagastuson, syempre unahon gid-ana ro mga needs naton. Okay lat-ana ha nga magkasadya ka mo. Okay lat-ana mag-celebrate, magwarang-warang, magkaon sa mga favorite food nyo, cravings nyo. Basta, sa hindi nyo primary inyo karnya priority. Kung ano ro sobra, edi hator inyong i-celebrate. Kasi deserve mo nato mga katropa nga i-reward ro aton karnya mga sarili pagkatapos nato niya mag-trinabaho. Kapin pa sa mga first time nga magtrabaho sa aton niya mga newly graduate una. Sana all! Ipagidaan ng mga katropa ro fulfillment agro kasadya pag ikaw makabaton it una nimo no? Unang salary sa imo karon nga kahugod. Aga, manami ka mga katropa. Kaya ba na nabi ko nyo gina-advise kapin pa sa mga first time nga mga workers naton ha, magtauman na kamo ita sang kabagay or magbakal kahit sang kabagay man nga handumanan, di ba? Doon kita ro term ka mga katropa pero handumanan mananimo sa imo karon nga first salary. So, depende o ta na kinyo mga katropa kung ano rin inyo kanya handom. Nga hara manarugari mind kimo nga hara pa samtang nagabuhay rin siyempo kung nag-remanis ka, nagabalik-balik tanaw ka. Haya, it reminds you of something. Agsambilog abirin sa milestone ni mga katropa being an adult. Nga hara nga bagay man nakita mo abi imong relo for example. Grabe tanaw relo. Siyempre time is gold mga katropa. So relo nga ra, mas kinuot ang gaandar mga katropa pag abot itpilang dagon, makita mo ron hararo katas itakon karon niya unang sweldo, di ba? Manami ro anak niya interpretation mga katropa pag mas kinuot ang gaandar ginakip mo kasi sentimental ra karon niya bagay dahil kaibahan na imo sa imong mga first time.
1: Sana
0: yes. Ang sa kanya kabuhi mga katropa, there's always a first time. Diba ga? Mas kinabaw pa nato niya bukon yung first boyfriend mo. May mga first time experiences ka man gihapon sa lugar, sa tawo, sa pagkaon, sa mga ginaobra mo. Diba ga? May mga something new gihapon kimo mga katropa. Mas kinabaw pag nimo nga kabo-abo kaon niya mga experiences, kabo-abo kaon niya mga naagtunan, kabo-abo kaon niya hakaon. Sa kaon! Grabe man, naro, kaon niya ron. Anong klaseng pagkaon? Be share niyo man! Ika naman ito na ba? Sa iba runa, nag-ilabas pa. Shoutout kinyo mga katropa. Ag sa ito man yung mga driver. Or nga siyempre, maskin mainit. Maalinsangan, masingkay ro aton kanya panimpuhon hay padang gihapon sa kanya pagbiyahe sa mga karsadahon. So shout out man kinyo runa mga katropa. Sipin natin mga katropa nga nag-ilabas pa lamang sa mga oras nga ra. Abaw, enjoy your lunch gid ana. Di baling late importante gakaon ka. Agropina ka manami sa tanan may pagkaon ka. Di ba ga? Sige na pang Angelo nam ay, good afternoon. Shout out kita kimo na sa Barangay Balaktasan Madalag. Sige na pang Lalina Islao, good afternoon man kimo kada pang Lalina. Thank you so much ito sa pag-comment. Syempre si katropang Ritas about kita. Shout out gid ana katropang Ritas. Kung siin man imo kanya ruta makaron niya hapon magdahan. Stay safe and hydrated.
2: Exciting.
0: Sige na pang Lioski about gid ana. Kada bitan gid ba katropang Lioski mga profile. Oo, masya na curious lang anak sin oron, di ba ya? Sin ora. Pero hello gid ana katropang Lioski. So shout out man ha kay Tay Leopoldo, syempre kay Nay Elda, una ron sa Barangay Aliputos, no man siya. Ay si Kavukang, ay kita Mars, iya kag kahapon madam. Di ba ya? Kaina sa imo kanya voice clip ay samtang nag ginapa ano ko to kay Nay, gina-play ay feeling ko ita kaiping kanakon. Imo gid abing biskan seryoso kasi yung ginahambal Kavukang. Imo gid ang iconic nga halakhak ro naga ro akong na imagine. Diba? Iba gid ana abi may mga tawo gid abi mga katropa nga may mga ma-identify mo sanda sa certain nga mga hugag, sanda ko nya panghambalon, sanda ko nya pamayhunan, tipa ga. Nga biskan mo sanda nakikita physically pero they reminds you of something. Diba ga? Even sa kanta mga katropa, naalala mo rin ex. Sana all. Oh, yeah. Pero shoutout kita kay Karabang Kavukang. Magwas sa pagiging kuwelang content creator. Haya, pwede man niya maging dagan para makabulig sa iba.
2: Exciting.
0: Makaroon na dapat mga katropa. Flexible ta dapat kita. Versatile. Bukod niyang dapat kita it para sa sangka, anong manaw, sangka bagay. Kundi para sa tanan magwasing kwan, ha? Bukod para sa tanan, ayusa. Sige na pang Arsan. Hello, git anak mo na pang Arsan. Kamusta ka man runa sa Portion Walk? Ay, ano ato na Arsan, yung minum makaroni, tsaka namiton yung wadana magkaon. Kakailabas ang manay, nagutom ka guman, kita mo mana, wakaon ga, ano eh, ganabaing timba. Akin problema, char lang. Good vibes lang tayo mga katropa para mabugtaw ka mo ron. Iba siya kung nagapupatuka o ano ka mo sa mga oras nga rin. Di pwede ron. Dapat mapagsik ka. Kapit pa kung may klase ka makaroon. Oy, bangon, bangon, bangon, bangon na. Bugtaw, bugtaw ka mga katropa. Pit ka rin kaiping kung nagapupatuka. Ay, grabe. Ma-physical, tagalimana. Charot lang. Pero syempre, bulok man mga katropa nga una ka mo sa sangka, ano ba na forum o record niya nagatipon-tipon tapos sa bilog, nagapatuka. Di ba ga? Nanot ako no to. O si Tay Leopoldo, wag ita na nagpauli. Hello, Tay. Good afternoon, git ana kimo. O si Arsene, grabe, git ing hibayag ah. Masaya yorn.
1: Sana,
0: Ay, tama on arsan, maghulak-hulak-hulak kaman ko amat para mabawasan man mga bad energy, bad vibes sa aton karnya palibot. Kasi importante, abi mga katropa, nga happy ikaw para nag-attract ka man ito, positive energy. Sana. Oh, diba? Okay lang maging positive, wag lang sa positive na hindi ka pa ready. And speaking of mga katropa, ato istoryahan later. Standby tuto ka muhay, abo umano aton karnya istorya makaroon. Agaibahan ka ron aton nga panibago man nga drama nga side ko na i-enjoy nyo git kada hapon.
1: Exciting!
0: Abaw, ambal ka na pang arson. Okay man, uwa man tiga hapot jowa. Aww. Hey, okay lat ana ron. Give time for yourself, katrapang arson. Aga, samta nagasuluhanon ka, di ka na mga ni ko no, nadidiscover ka kaibang kasadya.
2: Sana,
0: until such time nga, may una ron, may kapartner ka ron, may imo ka nga kasparing. Ay, kantigo ka yun, arson, sa imo kordon niya kabuhi. O, aron-aron mga katropa, mag-focus ani kita sa aton yung mga kaugalingon. Kung may mag-abot man, katon, di, thank you, di ba ga? Salamat sa imo kanya existence. Sagi, hindi ka maghambang mga katropa, nga bukon kamot masadya, porque single ka mo, porque wakamot jowa sa inyo kanya luyo. First and foremost ha, nabuhi ka man ipilang dagon bago ka pa nagka-first boyfriend or girlfriend. At naging masadya ka man before dahil ako niya tao nag-abot sing kabuhi. It's just that nadugangan gang, di ba? Tao mo ita, additional happiness, tapos sweetness and curiosity sa imo ka niya pagkatao kat nag-abot imaw. Pero di ko maghambang, hindi ka mo mabuhi, tagwaon imaw. Ano anak ko no to? Hindi dapat wakagi na buhi dati pa, di ba? So kalokohan dun mga katropa, hindi ka mo mag-isip nga, hindi ka mo maging masadya. O normal dun, yung kakasubo kita, kapin pa kung bago kitang break, di ba? Depende man kung anong klaseng break. Pero iba, ga-celebrate matana. So iba-iba kita nga ni ito, way mga katropa of coping. At syempre, moving forward sa aton karon nga, kabuhi.
1: Exciting!
0: Bogid ana. Ay, day off, tanan na makaroon ka trapang arson. That's why wa nga ni natin kay Iban sa first part si katrapang menggay. O, haroon nyo na. Side mondo, explanation ka trapang arson. Kaya hindi magpangutan na. Kung, kasi ginakamusta mo si Kalbo eh. Doyon, durason. Kamat nagasuluhanon, anay kita magkaroon ha. Kaya, pero thank you kita karapang arson kasi nadudumduman maghapon atong kanya mga katropa. Maski na bihira lang kita gakita. Okay, yun, ana ron. Maski na bukon it perming nagaiba mga katropa. Basta solid gihapon, no? Masyawa ang gihapon it pinagbago. So, aras ito mga katropa. Ala una, 54 na sa hapon. Agra kanya aras, ginalod ka ito ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Okay, sa mga katropa natin ha, kapin pa sa may mga balak rona nga mag-surprise sa kanya mister. Abaw mga misis, harawit anar inyo kanya iregalo sa inyong mister. Bukon niya mag-imaw maging masadya, kundi kamugid nga daywa. Kasi pinaagi sa turbo, aba, mabuligan pagid si mister. Nga pabuhayon, pabaskugon, ag-triplihon ro anar kanya endurance, ag-performance pag-abot sa kama. Agwakamot dapat kabakaan kasi turbo mga katropa ay 100% natural, safe, ag effective. Diba ga? Pwede kang mag-isip ha nga base maguyaw at anak ka mo kung haman kinahangan yung pataturbo. Turbo mga katropa, maskin mabaskog ka, kaya na pag hindi ka nga buligan niya, mas maging mabaskog pa. At diba rin niya niro inyo kanya gusto? Kat hindi gid ana mabitin si misis para mas pagidi mo ganahan kimo sa kada gabi ing ginasampit mo sana. Grabe gid ana ha. Ayos-ayosan ninyo rin yung kanya performance. Dapat kung may mga gina-celebrate, nag-celebrate man rin inyo kanya mga kaugalingon. Pinaagi sa paglabing-labing. Pero daya ha, ay para ana sa mag-asawa. Mga couple nga kayot ang magbuhi it pamilya. Kaya sa ibaruna nga nakatutok makaroon ag hindi pa makasarang paghimo nga nay kamo ha, mag-study hard anay runa, mag-focus anay sa pag-build it inyo kanya kaugalingon ag inyong career. Kasi returbo nga mga katropa para ra sa mga tao nga masadyot ang nagaiba kaibahan ro andang pamilya.
1: Exciting.
0: So returbo mga katropa, haya pwede gid ang mabakayron ag available sa mga Mercury drugstores nationwide. Pwede man mabakapagin mga katropa sa other pharmacies. And of course, pwede man yung ma-add to cart through Shopee at TikTok Shop. So, mas may mapadali at mas maging paborable kinyo mga katropa para surprise gid si Mr. Ron na ipareceive it parcel. Pero di man yung pagpabayara, ha? Na ano man manara, imong regalo ka ako na kumadyapro gabayad. Charot lang. Para mga katropa, mag-uwas ka ron. Hero Turbo Dieter Food Supplement Capsule nga ra. Ora na kanya empty blister mga katropa, hay kaibahan man sa aton kanya participating products para sa Santon at Axapam libo-libong pa premyo. So magawasa to miracle ring mata sa kalipay. Pwede mo pa ron nya makwartahan ro ana kanya empty blister or banig. Oh, naging masadya ka yon, nagkakwarta ka pa. Sin ka pa. Pwede man ka bakat umandon. Well, si katropang aping sarandi na ba gid agud afternoon na shoutout kimo na sa Guangco Balete. Thanks gid anak no. You're welcome. Aga sa tanan nga mga katropang maga-comment, nag-comment aga future nga maga-comment sa aton kanang mga programa. Welcome na welcome na welcome na welcome gid anak mo mga katropa.
1: Exciting.
0: As a reminder ha, don't forget to follow gid-ana sa Mon Cornio page para mas mag-abo pagid ka mo, mag-apad pagid aton Cornio community sa online world. Si Auntie Rose Ricardo, good afternoon te. Happy listening gid aki mo una sa Barangay Linabuan Norte, Kalibo. Oy, advance happy birthday ha. Hi, sa'yo gid ang birthday gid-ana ikaw. Sana all. Si Karapang Rita sa abaw gid-ana, di ba kaka-explain ko lang? Kasi nga ni day off or usoy ni katropang arsen, katropang vitas. That's why kailangan na ni katropang menggay mag-augment rito sa pihak ng linyada. Ha? Bukod sa pihak ng bangko ay sa inyo man mga katropa. Kung may kulang, kailangan na na yung kumbaga, bukod man kulang. Kung may uwa, kung uwa, kailangan mo anay it augmentation para wa baga it mabihangan, wa baga it mapalampas karon nga mga obra. So I hope you understand that mga katropa. Well, oras na ton, ala una 59 na sa hapon. So abo-abo na ton yung oras mga katropa, no, timprano binatapos ro mga bagay-bagay. So anyway, dahil abo man naton kanya bagon para kinyo. Umpisa na ito mga katropa, haraw man na sa something educational gumata na. Aside ko, iba ka na makarelate kita na. Kapin pa sa may mga asawa gun, may pamilya gun, di ba? Pero pangutana mga katropa, kung is it safe nga makipaghiyawas kung kamuhay nabdos? Curious di iba ka ron? Siguro iba may idea man, agranda kanya idea na buo malang man sa sugid-sugid, di ba, sa mga huring-huring, sa mga nakabahugan, yung mga pagpatiyag, syempre sa mga hambag-hambag sa palibot. Pero makar mga katropa, i-share ako kinyo nga raya is from ano ta kay Dr. Lulu Marquez, no? Raton karnya health and wellness specialist at is daya isang kadoktor ta mga katropa mag-explain katon kung raya baga is okay lang safe hasta pilang bugan pwede ano ra na karnya benefit ham an inte at is mapangutana naton hay pwede gid ana ron na nang masabat so mga katropa i-plaster naton agud inyo ron nga mapamatian
2: buntis at gusto mo magtalik mataas pa yung libido. Tanong ay anong sexual position? Kasi pag buntis, meron first 3 months, may 6 months, may 9 months, diba? So kadalasan, yung first 3 months, yun yung parang naglilihi, like, ay, mayit ang ulo, ganon, at saka maliit pa yung tiyan, walang gana yan eh, diba? At nag-iingat silang pareho. Baka malaglag. Pero habang tumatagal, pwede on the 5th month, or 6 months, or even more, medyo stable na yung tiyan ni ate. Minsan yan ang hihingi. Yan ang mga ngalabit. Panggugulat si kuya. Shhh! Wag! Baka malaglag yan, lalabas ang baby. Pero kung normal naman ang iyong prenatal check-up, pwede po yan. Okay? Okay, be safe ha. Kunyari 7 months pregnant si ate. Sexual position would be, syempre, wag missionary. Pwedeng woman on top. Or pwedeng the guy is behind. Or doggy style. Depende po yan. Woman on top na lang. At hindi lang yan. Kung nagpi-prenatal check-up ka ate, tapos sasabihin ng doktor mo, meron, hala, may spotting ka, ganun. Hala, parang lagi sumasakit yung puson mo, aba, ay, huwag kang mag-meet lab. Delikado. O, depende po yan kung normal ang iyong pagbubuntis, gusto mong Mag-make love, pwede po. At did you know, take note of this, did you know that ang babaeng buntis, pag nagtalik, mas mainit at umaabot talaga sa rurok ng sarap. Why? Kasi ganito yan. Yung ari ng babae, pag buntis, maraming blood circulation doon sa baba, sa puwerta. So if it does that, mas matangbok or mas merong clitoral erection kasi may blood circulation. So that's the point there. So it's safe naman. So depende, depende po yan. Case-to-case basis po yan pagtatalik na yan. Ako po si Doc Lulu Marquez. Ang tawag po sa akin ay Tita Doc Lulu. Ako po isang wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness. At ito po ang Real Talk.
0: Mga katropa, so I hope nga nabuo ninyo harang explanation ni Dr. Lulu Marquez sa mga mag-partner runa nga nagabaisan pa kung pwede or hindi. O ato mga katropa. So, usually ko no, refer, di ba may tatlong trimester kita. First, second, and third trimester. Di ba? So, sa first 1 to 3 months ko no, mga katropa, medyo uwa, halos it nagakatabo kasi nga ni sensitibo. Di ba? Aga, una, aro ginatawag nato niya lihi stage. That's the time nga may mga cravings, may mga mood swings. So, imo karon nga, asawa. Tagkuamat ba mga katropa, mahambag ka, nano, tama ni mga cravings ka na, tag-uwa, di ba ga? Kung nano-nanot, ama na roan na karoon niya mga trip sa kabuhi, agkuamat, ay mga gabi, kaya karoon niya, aga-aga, tagmaang-agang ba karoon niya oras, agmaskin ro, mangga, bimana, for example, gusto ko tama na babe, it mangga, pero tagmangga man ang bukod, tanat iya sa atong tanom ha, gusto ko tama na rito sa piyak nga barangay, di ba? Makaruhin pa mga katropa. At syempre, ay, rupagpati gitanakon kung may cravings or ginalihan rin inyo karon niya mga misis, dapat ginataon nyo. Agrolihi, abi mga katropa, it's either gusto na ng kanon or gusto na ginanang tanawon. Kasi not all ginapangayo, it's ang kanabdo sa ginakaon na na. Diba ga? Kung ang matron gusto at ginana nga makita, after that, wagon, waman imaw it, pakialam, waman imaw na ilang kanon. Diba? Pag-abot man mga katropa ko medyo safe gun abi man nasa safe time gun abi safe nga panyampo gun or binugan gun kasi stable man okay man si Mrs. pwede matana. Basta ha kung magprenatal check up ka mga katropa hay okay ro tanan kung bagara ng vital signs ro position ni baby okay tanan bago ka mo mag-isip sa inyo kanya baga tiyagon ro na ha maskin gustong gusto mo yun gigil na gigil ka yun ay pungge kung sensitive si misis sensitive ro anak kanya pag nabdos ay abaw disiplinahan ay ro na si Junjun ha pagpilita at sa bilog pagin mga katropa magwas kung safe abi mana ron hay ro position ha bukon itanan hay applicable mga katropa syempre hindi kita na pwede sa tanan ro missionary o dahil mawahaw roti yan di ba ga maigpit ka ni Runa Ronay dapat nagkakasadya ka mo pero in a safe way so pwede ko na mga katropa woman on top di ba woman on top or de karon nga who lets the dogs out bahala na takaw magkasugot ah di ba ga basta raya ay para ito sa mga mag-asawa ha mga couple nga kayo ta na magbuhi it pamilya. Sa bilog pagid mga katropa ay arnyani, kung gusto it inyo karon niya partner. Harakonoro time nga grabe abot langit ang sarap kumbaga maabot kita ro rurok ng sarap kasi kabo ko no nga blood circulation sa kinatawo it babae during the time of pregnancy. That's why hay ganado, di ba? Depende nga di kayo mga katropa sa mood kung ganado or uwa it gana. So respect na lang gid kung ano ro an nakaron niya baga tiyagon kasi bukod kamuro na ganabdos. So hindi kita maka kumbaga hindi naton ma interpret. Maski na po pa nato mga katropa nga nagdabdos ka man or nagdabdos kung sino man, iba-iba man gihapon kita't ginaagyan. Hindi na itong pwedeng i-compare daton ka niya pregnancy sa reko niya tawo. Eh kung ikaw, sensitibo ka ting imaw bukon, hindi mo na pwedeng ipilit, di ba? Kasi iba-iba nga ni kita mga katropa, same ka mo, same scenario nga, ha, nabuntis, pero iba-iba ro stages. Iba-iba ro ginabatsyag, ag iba-iba man ro inyo karon niya pagdadaanan. Kaya don't compare the imo kanyo journey sa iba. Pwede ka mag-share, pero hindi pagpilita nga maging pras ka mo, ha? Ayun! Kaya ano, kumat-imo nga raya, dapat respect-respect din pag may time. Sige na pang Ritas, paaling takong una, ha? Abga pahalata kagit imo katropang Ritas nga wa kagit imo nagpamati kung mga pilang inadlaw nga to katropang Ritas, ha. Pero sige lang agod masairan mo ro sabat sa imo nga ron katropang Ritas nga pangutana hayo usuyon kot uman daya karon nya explanation karon ni Dr. Lulu Marquez para magiyahan kagit aga masabat ro imo karnya pangutana katropang Ritas. Eh, grabe kita nabiri mo karon niya. Concern man, paano kuno kung may menstruation? Actually, mga katropa, last time, ato yun doon niya, na-showcase kin yun, no? Pero sige lang, anay, hey, syempre, naintindihan man natin, riba kin yun, isa, uwa, nakatutok or absent during that time nga, raya karon mga katropang, gameplay natin ron kin yun, ha? Ay, sige lang, usuyon ko lang ani kada pang Ritas, a good masabat natong ring pangutana. O basi ko nawabulag si Baby Maigoy ta. Anang bibig. Ay tama man. Kaya dapat dahan-dahan yang kumay aton karon yung gina ano runa, ha. Aton karon yung gina operate. Ay, sige na pang RJ, ha. Logit anak imo shout out. Bogit ana. Good afternoon kinyo runa. Ay, ako na birang classmate pag high school. Sana all, 'di ba? Shout out kinya. Ag sa iba pag nako niya batchmate pag high school una ron sa Mangan National High School. Bogit ana sa delivery abi ko nimo. Okay, kada pang Ritas. So, sa pangutana ni katropang Ritas sa good tawan. Yet kahayagan kaklaruhan aga para ma-educate man ro iba sa pagpati nga kung kamo is naga-sex ja kung may menstruation. Ayan! Kung raya bagay safe mga katropay atong balikan na explanation karon ni Dr. Lulu Marquez para mabati ang katropang Ritas ro sabat sa anak niya pangutana.
2: Pwede ba magtalik kahit na may menstrual period? Of course they can. Hindi po marumi ang menstrual blood. Saan tanong, safe ba yan? Baka madumi, blah, blah, blah. Hindi po, okay lang po yan. Remember lang, ha? Kung nakikipagtali ka na may mens yung babae, be sure na kilala mo yung babae, okay? Kasi baka mag-spread yung kung ano man sakit nung babae. O kung lalaki, may sakit ka, ma-spread din yan dun sa babae. Depende po yan kung gusto mo ate. At depende din yan kung gusto ng partner mo. May mga babae, ayaw kasi, messy. Ayaw din ng lalaki, ayaw kalat, di ba? Common denominator, mag-asawa kayo, gusto nyo mag-make love, may menstruation, okay lang po. Kung, if you know your partner, if you know each other. Kung gusto nyo magtalik na may menstruation ng babae, eh, lagyan nyo ng sapid nyo yung kama. Okay? Or you can make love inside the restroom, sa bathroom, pwede. Ako po si Doc Lulu Marquez. Ang tawag po sa akin ay Tita Doc Lulu. Ako po isang wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness. At ito po ang Real Talk.
0: Alright, katropang Rita, so hato ha, dapat nagpamati ka, aga dapat ha, ina-absorb mo gedro bilog nga explanation ni Dr. Lulu Marquez. Kasi, in short mga katropa, safe matana imaw. Safe kung gusto mong makipag chumbarlo una kung may menstruation rin mo kanya partner. So, it's a matter of kagustuhan yung matagihapon niya daywa kung okay matanakimo. Diba ga nga, tumautaw ka rito. Eh, bahala ka matimo. Diba ga kung nagasugot mat-aroy imo kanya partner. So, in short mga katropa, kung nagakasugot mat-ana ka mo, agkilala ni mo or imo kanya partner, ay okay lang, it's safe mat ako ng mga katropa. Pero syempre hindi mo gitan maduga asing kaugalingan na matya, ay nano, tara, discomfort. Pero syempre, iba, charge to experience, gusto mananda, ita kakaiba man mana para far from the usual. Kasi rayagit ang aranga bagay, although pwede matuod, pero bukod ni tanan is ginaubra ra. Diba ga? Kapin pa kung masyadong masugog. Diba ga? Tama ang kita di karoyon eh. Basi kung hibash yung matana kita. No? So anyway, hello git ana ha. Kirapang Ben Melvin Clabrilla Bartulo. Good afternoon, hapa po listening. Siyempre, hirapang Dang Villanueva. Una, gitaron sa barangay Agbanawan ba nga. So shout out kimo kirapang Dang. And of course, kirapang Felipe Vicente Pamatian. Una ron sa barangay Kawayan, Washington.
1: Exciting.
0: Especially sa Tala Store. So shout out gid ana sa ato yung mga katropa out there. Pwede ka mo sa pag-comment mga katropa. Mag-awig pamataan na ro aton karon yung oras. Wag mo pagkitang pwedeng istoryahan. O diba, balik na pang Ritas. Ha, grabe! Ah, sana all! Naranasan, gitana ko nun ni katropang Ritas. Anong masasabi natin dyan?
3: Sana all.
0: Yes, sana all. Ay, hato man katropang Ritas, basta partner mo, kilala mo mataan na imo, may trust na lang mo sa kada isaga, nagkasugot ka mo. Ay, go! Okay, lataan naman ko noron. Kasi rupangutan naman lang kung safe, kung pwede, di ba ga? So, hato, at least nasabat, agtanan kita na educate. Ay, matabi ron. Basta tanawon yung nato mga katropa, ro aton kanya gina-share kinyo kong amat nga. Just like sa discussion ni Dr. Lulu, kasi imo mataan na isang ka-wellness and health specialist ay makapugot ka mat-imo at mapinuslanon ka niya bagay nga makadugang sa imo karon niya kasayuran. O, oh, di ba? Magkirapang Joe, hindi magpaperde, ha? Kirapang Ritas, may kompetensya ka. O, pilang beses ko na obra ron, bisan may una, rubayi ka. So, makatugang ag magsayuran.
4: Ayoy!
0: Matindi, gini-imo, no? Katapang Jory, si imo kanya abilidad. Haro niya, ne, para sa iba is for the experience yan. Kasi curious man sanda. How does it feels like, di ba ga? Ano ro, anak kanya effect? Same man ba ga? Kung uwa, ag may una. So anyway, hainyot ang mga katropa ron kung gusto nyo matana, di ba ga? Basta gaong ang kamusin yung partner, ag kung magsugot imaw, ag kung ikaw magsugot ka man. So anyway, alas na mga katropa, alas 12 na sa hapon. Grabe ka, 30 minutos at akong gawin na kagriyahan. So, parnyanik ka mo mga katropa, haya, mamati mananay kita. Maski na, saan kakanta lang maghalin sa aton karon yung mga katropa, ng mga aklanon, yung mga singer. Nga dapat gila nato ron mga katropa, ang ginasupport. Pero syempre, mas makilala pag itsanda, kaibahan ron ako niya mga musika. Kasi abo-abo nga mga aklanon, yung mga talented, nag-hire nga ni kita mga katropa, it taga-iba ka niya lugar. How much more pa baga? Roaton ka niya kapwa aklanon. No? Natawag mo ito, chance nga makilala, ma-showcase doon da karnya mga talent. Aga, kaibahan yun roon da karnya musika. So, yeah, aton roon niya umpisahan sa kanta ni Sir Mike Regalado nga sayo pa rin ako.

Bakit rapat ha? Napatian naton sa Roma kanta ni Sir Mike Regalado. So, basi kung ro'y bakin yun, nabataan yun, imo nga magtukar sa pilagkaroon ka mga resto bar. Iyan sa tukar niya Banway at Calibos, Islet Boracay, or sa yung pagigyan niya Banwa sa Provincia Itaclan. So, at least may idea ka mo, nga imo gali ito, mauroy na ng itsura, aga imauro nagkanta, itraya ka ron niya pilag ka mga sunata or musika nga gina-play naton. Iyan sa programang X-Rated. Uy, good afternoon na kay Rapang Marlene De Los Santos. Happy po listening. Happy watching gid ana kimo una sa Tabok Libertad Antique. And syempre si Rapang Divina Sobiaga, ma'am, pa shout out gid sa tanya Aklanon from Fairview, Quezon City. Safe kita tanan. Thank you Lord. Happy watching gid ana. Thank you so much man kay Rapang Divina. Just keep on watching. Ag pagpa shout out sa imo kanya mga katropa riya sa probinsya Itaclan. Kamo nami. Kanama ba sa pamatsyagan mga katropa at mabasahan rin yung kanyang mga comment kapin pa sa ito yung mga aklanon nga mga isa na kanyang pamilya pero iya sa aton kanyang program magdala pa shoutout sanda pinaagi sa aton kanyang live at sa iba runa ha nga mga radio listeners nato na gusto man yung magpag-greet at may load ka mo ay pwedeng-pwede ka mo ka-send sa aton kanyang hotline number sir 998-591-5186 oras sa ito mga katropa alas 2:22 na sa hapon so ma-commercial break anay kita mga katropa. Isa ito ko niya pagbalik. Aton man yung plastar kinyoro first part. Ito ito ko niya istorya. Ngaro anak ko niya titulo. Hay, kalahati o kabuuan. Oh, grabe gita ana. Ano man na? Bilog or katunga? Grabe tro. Ano no? Mas matindit ang mga katropa. Ro anak ko niya title pagamang. Ay mapaisip kat ingage ka mo. Mga katropa, kung papilion ka mo, ano yung gusto? Katunga lang or bilog gage? Said ko, kagawaan ka lang sabat ninyo. Eh, syempre, bilog. Tagi man ang katropang yani. Haman, matmatiis kita sa tunga-tunga. Kung pwede man lang nga, i-fool. Sana all. Pero nga ni, kung utang, gusto niyo tunga-tunga. Oh. Andam, gitana ka mo, ha? Pero, doon na mga katropa. Ito na plastar kinyo, ha? Ay, ma-commercial break, ani kita magpanubalik. Yung programang X-Rated, makataliwan gamang. Rupilang ka mga reminders.

0: naman!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
3: Ako si Hannah Angel kasi

0: libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3,
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
0: XFM.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: XFM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Plus Gold. Mas pinalakas.
2: I'm with high caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Samsung Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Samsung Plus Gold.
3: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Samsung Plus Cup Mix, bango dry ay isang cup kapareho at mangustin, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Samsung Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Samsung Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalaga ang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom sang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, hanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Hannah Angel Castillo, itmanggan ba nga akla nagkapasalamat sa XFM at kay Dr. Emily Tooy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki.

0: nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyong entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Go

0: mga Ketropa Philippines Other Time, alas 2:40 na sa hapon. Good afternoon once again mga Ketropa. Siyempre magpanambali kita sa ito programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si Ketropang Yanny.
1: At si Ketropang Menggay.
0: Yes, mga Ketropa. Tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Ketropa mo. So, ibahan niyo kami ni Ketropang Menggay sa pahitad alas 13. Medyo mag-ilibo makarin hapon. At shoutout ang Ketropang Aljun na baro una ron sa Ruel and Junior Barbershop. Good afternoon. Ketropang Robert at syempre kay Cap Junior.
1: Yes, sa mamakaroon nga oras nga nagapur pamati gid ana sa radyo riba nato mga katropa ron na ay hello gid ana kinyo bo gid ana grabe gid ano mga angan-angan pamahaw matara aton karang isipon ano man mga manero merienda kara
0: ay misyo grabe no
1: eh syempre may na bat abi kara pangyani nga wat ana pamahaw pero may na gid ana hindi gid
0: pwede kompleto gid dapat ron
1: kasi na dati mga katropa syempre tag iya pa si mama amin ko doon ang favorite gid ana ang oras
0: kasi part of the day no
1: kasi raya abi merienda pwede ka maka advice or grabe na advice. Pwede ka
0: baka suggestion.
1: Suggestion. Ano pwedeng pamahaw.
0: Yes.
1: Kasi kung ilabas sa mga katropa, literal, tanga humay. Gawin may kagiting karona. Aga, kung pamahaw, matanit, tag mga inupin na sa agamon.
0: Tanga prito-prito.
1: Oo, prito. Aga, yes. Basta tag side nyo, mga katropa, kung ano ron eh. Kung pamahaw ka ron, may mamarienda ka.
0: True.
1: Mabananakyo ka, mabiskwit ka, kung
0: ginagagasa. Yes. Ay, sana all. Kung may budget, pag paldo, mga katropa, asahan mo may pizza ron or ice cream. Diba?
1: Yes, oo. So, bukod na it, ano, no? Bukod na it, juice ko, amat, o ginausero, ice cream.
0: Ako, amat, request ka at ginapagaha. Alibawa, gusto mo't kamotikyo, lumpia, or di kang yung kuga.
1: Kaya nalipay ako kaina, haya. At augang nag-abot sa, di ba, magamig, abig ka na pang yan.
0: Yes.
1: Abig ka na mga katropa nga, magamig, maugan. Haya, boy, kuka na, tema ko, agaho ko, ay, gabi, ko patagyan ba si Auntie Dida. Boy, tema ko, tema namin, tema ko nagsopas.
0: Wow.
1: Ay, sige, magaha, ginigay. Uwa ko nag-expect kag-agaw pati mo gumanaw inisit ingredients bukas pa tama ko nung tindahan huo na bukas naman nakaroon ng tindahan
0: kasi pag tindahan nabi, mga as early as 3 a.m. una utanan ro iba natin yung mga katropa eh
1: ay grabe tama ko nga giro atong karang pamanaw ti ay agahong patama ko medyo ay ba't sinana ka ang nag-walking kung imaw
0: wow
1: ay ok dagaw nang kunuro-walking sa anang te ay basi
0: sa bagay higag roaya malabing katapang mengeng problema kung mga aga-aga or gabi
1: eh
0: syempre house nagaagi so gahayon kagid diba ro bulok man hibangdan kating gapanakaw diba no gagtas ka sa korsada ha
1: gagi ka malang manay din nabuhayan ka sa police station eh para nagagabaka man naman akong takot suga eh
0: yes.
1: Ahawiran na naman ako
0: had judged ana sige na pang Bernard Delphine good afternoon happy watching kita nakimuon na sa barangay Kawayan ni Washington thank you so much ida sa pag comment ha gaharan niya mga katropa para hindi ka mo mabitin sa aton kanya istorya makaw niya hapon iflastar yun namon kinyo ha Raton Karnya panibagong istorya pero for today first part yung anay syempre kailangan namon kaong bitino
1: kung aon man nakikin namon mga katropa kung ubuso na rin walang di lang kami kara di lang
0: ako ubusan man rin kita oras kasi mahaba-haba abire kaong istorya gadagagan yung mga 3 days wow sana all makari mo kahaba mga katropa so gusto na to niya everyday harang tawuan ka mo namon slice yung anay hasta sa mabuo ginaton ro istorya agos man namin karon ko nakatutok gid ka mo every afternoon mga katropa agud masubaybay nyo ro ana karon ni dagagan istorya so dito na pagpabuhayon haral mga katropa pamatian ta ro istorya nga may titulong kalahati o kabuuan

0: Laika, basang-basa ka sa ulan. Ito ang tuwalya. Magpatuyo ka muna.
1: Salamat, Marco. Ang lakas ng buhos sa labas. Mabuti na lang at malapit ang kondo mo.
0: Oh, eto. Uminom ka muna ng mainit na kape.
1: Salamat, Marco.
0: At habang nandito ka, gusto ko lang ulit linawin yung rules natin. Baka nakalimutan mo na.
1: Rule number 1, no strings attached. Rule number 2, walang magseselos. At rule number 3, walang mai-inlove. Kabisado ko na, Marco, paulit-ulit.
0: Mabuti lang yung malinaw. Di ba nga, nag-enjoy naman tayo na magkasama? Walang obligasyon, walang sakit sa ulo. At kapag may kailangan tayo sa isa't isa, tumatawag lang. Purely physical, walang drama-drama.
1: Deal! Huwag ka mag-alala. Kilala ko ang sarili ko. Hindi ako yung tipong umiiyak dahil lang sa kasundo ang tulad nito. Oh, heto. Ipinagluto kita ng sinigang. Pansin ko kasi nito mga nakarang araw, puro fast food ang kinakain mo dahil sa sobrang dami ng trabaho mo sa shop.
0: Nag-abala ka pa. Laika, hindi mo naman kailangan gawin to. Dito kasama sa usapan natin na ipagluto mo ko.
1: Sus, sobra lang yan sa naluto ko sa bahay, kaya dinala ko rito. Huwag kang ang assuming. Kainin mo na lang kasi dyan.
0: Sarap ah. Masarap siya. Salamat.
1: Marco, paano pala kung balang araw may makikilala ka na talagang gustong maging bahagi ng buhay mo? Yung totoong relasyon?
0: Bakit mo naman tinanong yan? Alam mo namang sarado yung isip ko sa mga ganyang bagay ngayon, di ba? Mas gusto ko yung ganitong kalayaan ko. Bakit? Ikaw ba? Naghahanap ka ng wagas na pag-ibig, no?
1: Ako? Hindi ah! Nagtatanong lang. Dahil kung mangyari man yun, ibig sabihin, kailangan na nating itigil to.

0: Lahi ka ikaw ba yan?
1: Lahi ko?
2: Tara, inom tayo.
0: Nasaan ka?
1: Nasa bar ako kasama ang mga kaibigan ko.
0: Ba't ang ingay dyan?
1: May pumatol sa akin dito ng lalaki.
0: Ano?
2: Oh, eto, alak pa.
0: At sino yan?
1: Binigyan ako ng alak, nakikipagkilala.
0: Lahi ka, huwag mo inumin yan.
2: Mamulutan kayo.
0: Nasaan ka? Nasaan ka? Pupuntahan kita.
1: Bakit ka pupunta, Marco? Bakit ka nag-aalala?
0: Puta naman, Laika. Hindi lang yun.
1: Di ba kasunduan natin walang pakialaman sa personal na buhay?
0: Alam mong ayaw kung may mangyaring masama sa'yo, di ba?
1: Fuck body mo lang ako, di ba?
0: Papunta na ako.

Wisip! Bakit ba ako nagmamadali ng ganito? Usapan naman namin, walang pakialamanan ha. Pero bakit

0: Sige na, miss. Isang bagay lang naman. Masyado ka namang suplada. Mag-isa ka lang naman dito, ha?
1: Sabi na, ayoko eh. Bitawan mo nga kamay ko.
0: Huwag ka nang magpakipot.
1: Sabi nga, ayoko. Bitawan mo nga kamay ko.
2: Sabi nang ayaw niya, di ba? Dingi ka ba?
0: Oh, sino ka naman? Boyfriend ka ba niya?
2: Pre, mas mabuting wag mo nang alamin. Kung ayaw mong makipag-away ngayon, bitiwan mo siya.
0: Buiset ka, istorbo.

0: ka ba? Baliw ka ba, Laika?
1: Bakit?
0: Ba't ka naglalasing ng ganitong oras? Paano kung hindi ako dumating? Paano kung wala ako doon?
1: Bakit ka pumunta? Bakit ka nagmamadali?
0: Dahil tinawagan mo ko at dahil napahamak ka.
1: Kaibigan lang ako, ha? Fuck buddy lang ako, di ba? Bakit kailangan umasta ka na parang may karapatan ka sa akin? Bakit kailangan iligtas mo ako na parang ako ang girlfriend mo?
0: Puta naman, Laika!
1: Pagod ako sa mga laro mo, Marco. Sabi mo ayaw mo ng drama. Sabi mo ayaw mo ng obligasyon. Pero bawat kilos mo, bawat pag-aalala mo, pinagmumukha mo kung may halaga sa'yo eh. Tapos bukas, ano, babalik ka na naman sa pakikitungo mo sa akin na parang pangkama lang ako?
0: Laika! Alam mong hindi yan totoo. May halaga ka sa akin.
1: Kung may halaga ako, anong halaga ko sa'yo? Sabihin mo nga, Marco. Kasi ako, Marco, ako, nagkakamali na ako.
0: Anong ibig mong sabihin?
1: Lumalampas na ako sa alitot

0: bakit tropa to ha? Napatian natin the first part. Pero sa first part pa gamang, medyo mapapa. Aww. Diba? May mama ka rin talaga set up mga katropa nga kung amat. Kaya, syempre, masakit man doon. Diba ko amat hanggang kaninanda is okay lang kunoro magsamit sa amin.
1: Ayun. Pero, kung amat, abay, hindi na ito mahambal, no? Pag once nga mahugog ka sa isang yes. katawo, hambaw man natin nga lawas lamang.
0: Oo. Kaya, pero ko, delikado, no? Abay ka na pang mengay, ro nag-set. Ro, problema, abay ka, mostly, sa unang na-attract, ro nag-set it rules.
1: Yes.
0: Nga, wa dapat it mahulog. Ginahambal natin nga, no strings yes, attached, mga katropa.
1: Kung bagay, nag-istorya, taka mo nga, hindi na pwede kita nga magka-relasyon.
0: Yes.
1: Kasi, haragat, nakita ko ano, tarong gusto sa tong lawas, ro yun at tarong yes. pwede kita. Oh, pero, rato, bigara pang yan ni Haya.
0: Nahuhulog na.
1: Gagawin kita na oras, no? Nga miski man o mo itpugong.
0: Yes.
1: Mahugog ka sa isang katawo. Mm. Ano kang iting ka na?
0: May sa actions nga ni.
1: Oh, oh.
0: Kasi kung may una mata na abi nga, kumbaga, hey, ko amat yung tagiroan da karon niya, ano baga, communication.
1: Yes.
0: Kung natag, ano, tagid.
1: Oh, oh.
0: Diba?
1: Kay duda mo na ko sa iba ka rin. Imagine na da kung mauno man naroratok mga artista nga to kaina.
0: Grabe ta.
1: Kasi, ha. Ay, mala, ano, kita ka to, mga katropa, eh. Mala
0: Korean drama.
1: Korean drama ka to, eh.
0: Nag-effort nato niya.
1: Mga dramatista nato nagmamaga.
0: Yes.
1: Atong karang actor na actress.
0: True.
1: Ay ibang itabitod mga katropa. Kasi sa mga makaraya, kung isipo, mata natin i-relate, mata natin sa atong karang kabuhi.
0: Yes.
1: Ay, kung kita, abiga palang ka, karapang yan niya, gambaw man natin niya, wapak kita na po-fall.
0: Yes.
1: Basta pag-abot sa mag-care, may care, abiga karapang yan niya.
0: Hindi ka na, abiga
1: okay
0: na.
1: Lang.
0: Oo. Oh, oh. Hindi ka na kita nauhulog sa ginatao ka to niya actions. Mm-hmm. Diba sa itong nakikita kung paano kita ginatrato,
1: yes.
0: kung paano kita ginaalag gaan. Mabali na pang joy, parang transporter lang, ah, lahat ng galaw may rules, friends with benefits, pero gusto ko yan, ang mga ganyan, tikim-tikim lang. Wow!
1: Wow, kita
0: wow, ha! Nasa baba, delete comment.
1: Oo, delete comment, makita mo man narinig ko, ano ba? Ikaw, kita ha, karapang
0: kilaga,
1: jury.
0: Kilaga, kauting namon, karapang jury, ang bandido, tinubuan na ng panibugho. More than friends, tinanggal na nila ang mga rules, biglang transporter. Sana all.
1: At least, mga katropa, ay naliwanagan yun nga, nag-care imo kasi may nabatsyagan yun imaw.
0: Pero ang nasasaktan yun tanang imaw, bukod magtasasaktan as friends or friends with benefits, kundi nasasaktan imaw kasi more than that, may feelings yun tanang imaw. Ag, hato nga ni hambat babae, abi ko mana pang kama lang ako, haman man at makaroon kagid mag-care ka ako na para bang girlfriend
1: yes.
0: boko. Diba?
1: Kasi, syempre, bilang nga aki, matabi ka na pang yun, iwasan na naila, aron nga mabastos, doon na ka
0: yes.
1: mga babae. Maski nga ni, diba, sa party
0: family, friend lang natin.
1: Sa pamilya, ni mga katropa, wag nag-ano, wag iriimong dugunggan, nagatagre, pag once may nakita kang ganda.
0: Ginbastos.
1: Ginbastos. Oh, oh. Naga, react at ingagi ka to.
0: Tama.
1: Hey, ato nga to. Kato mo ma-realize nga. Tama matarbayi. At nung nga, kung ako man nakakot pa, hindi mo't ama na kusugangot. Agos
0: yes.
1: yun pa.
0: Aga, okay lang man ang isuwa mo siguro. Pero in reaction baga, may ko, oh, ano gang, may ko, tama-tama gang. Pero dito, abi may siya boyfriend, ano
1: yes,
0: man to ni atake.
1: So, oh.
0: Pero har niya nino, sa iba man, abo-abo kita karang naguguluhan. Haman man, at, wa, pa, kugang lang kanda relasyon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi har man na eh, nasasamitan man daro kada isa ga. So what for? Haman man, hindi kailan man di man napagbutangan.
1: Oh, oh.
0: Pero iba bi mga katropa kar na hadlok sanda nga pagbutang bagay label,
1: oh,
0: di ba?
1: Oh. Kay iba bi gabigla bing iba mga katropa kung ano yung nasanayan it una
0: yes.
1: ay may magabag-o gid ana rin karon.
0: Oo, oh, kasi una nga pasok do karapatan,
1: oh, oh.
0: di ba? May karapatan yun imo kimo kasi girlfriend dag mag boyfriend da kamo, di ba? So pwede nang magset it mga rules, may mga bawal soon, di ba? Pero totoo yan, nangyayari yan sa totoong buhay dahil nangyari yan sa buhay ko. Wow, marami akong friends kaya marami kang benefits.
1: Aba, kita na. Grabe
0: kapot
1: na.
0: Line. Kaya na pong mengay, masya, dati gusto pa nato maging friends, si Grapong Jory, maka mapapaisip
1: oo, kita. Ay, kung may magkuta na, ay, kailangan mo man si Grapong Yanik, si Grapong Mengay, ay, friend, kung gita man na Santaron.
0: Yes. Masya, kalisod, tapos isipon, ananda, ay, iba, ano sa iyong comment, kaya na katapang Jory.
1: Kaya ba't ano ba, abe, katapang Yanik, nga, roke, abe, nanay, medyo, may, ano, ano, gataot, motibo,
0: may mali siya.
1: May mali siya. Pero sa kanta timing ko, wagat, ana.
0: Yes.
1: Literal at ang makaroon, gita, andang ugali. Kaya, kararo, kagadlok, gita, na ma-fall sa sangkagaki nga minko ang ma-fail mo mga katropa ano medyo nailat at siguro mura ka
0: ako nagkitawan ka at mixed signal di ba at doon yung mga katropa na feel mo ginatawan mo at mali siya kasi may feelings ka kana
1: yes.
0: pero may mga tao abi ko amat nga caring sweet talaga nga pa sa tanan pero okay na taki mo magtawan mali siya kasi iwa ka man ka na feelings
1: yes.
0: iba abi mga katropa pag ikaw mismo hay may something utanang nababatsyagan para
1: diba?
0: Sa tao nga ruwa
1: tagman na realize mo ang mga katropa nga ay di ko na kaya nga gusto ko tama para makita
0: yes.
1: gusto ko tama na
0: kaibahan imaw
1: kaya nga karoon mo na question niya ay excuse me karoon mo mga katro pangutana nga palangga umutana oh. Ima.
0: Yes. Agbukon jud at friends imong pagtan-aw kana kasi nga ni apektado kana. Libawa, yes. May kaibahan imong iba, may kaiping imo, may istorya imo. Apektado ka ni. Diba yes, selos ka ron.
1: Aron sa mga selos laging aros karon mo man makita nga ay ako nga manabuha man ka ba relasyon relasyon ha yes. Mo nga ay kaina kita man may nag-iping kita man nakakon nga cute baka to ay nag-iping kita man nakakon nga foreigner
0: ay
1: baka,
0: sana oh. Oh.
1: Kami narato yung example no ay may nag-anot man nakaka syempre ibo mata ay to ka lang
0: oh, oh.
1: Ag to lang
0: mga makarong reaction niya ron delikado at ana ron diba pag mamaka na the reaction mga katropa hindi yung pagbaliwala on diba? May something at diba? May sugod na
1: ano parang ubra karo-karo pang yan eh ay ito ka lang mana tagbay yes. Pa smile smile ka pa
0: masadya magay mana ito ay man nagbalik ka pariya
1: diba ito kung kato na ipag-guilty
0: yes anak ang ginatisting-tistingan pero ro atong abangan ka mga katropa hay after baga ita revelation one ay kasi medya para sa nagpamatsyagan eh halata man mga katropa may feelings sanda sa isa't isa oh, pero wata na ilang mag-ako pero si babae wo na napunggan eh oh, diba ipagawa una na ro anak yes. Niya baga tsyagon
1: ato mapamama yatong isip-isipon mga katropa ano ro madason karay
0: yes.
1: Kasi di ba may ina matang ginatawag nga sa fubugang
0: oh, oh.
1: Siyempre what feelings na to eh paano true. Kung magkangkot magin sa deita o like karang romansahan or kumbaga makalabing-labing man sa nangadaywa may ano baga to kung katon ka na
0: may feelings
1: may feelings yung baga to or yes. Ano ro pinagbago
0: tama ano ro anda karon niya ano i-pursue nanda nga magka-label ro anda karon nga makaron niya sitwasyon or yes. Ipaday nanda as doon niyang gay di ba fubu-fubu lang anyway mga katropa abangan ninyo ro nin aga ha roan na karon niya next nga episode para mas maintindihan naton aga mabuo naton ro istorya nga ra mga katropa so aras naton impunto alas tres na sa hapon mga katropa so ma-commercial break ane kita hay may atol pa kanya 3 o'clock prayer so magpanambalik yung programang X-Rated makataliwan ni hamang ro pinang ka mga reminders

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: X-F-M.
1: XFM.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Hana Angel Castillo, itmang ganba nga ako lang nagkapasalamat sa XFM. Magkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagdaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit. Tambay ko hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon hay manami rang pamatiyag. Gani hay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.

0: stress, kinse na sa hapon. At syempre, manubali kita ha sa itong karang programa ng X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si Katropang Menggay. Oy, good afternoon sa mga katropa na itong kakabukas siya. Mga anda ka ng mga radyo ha. Nakalib sa gihapon kita sa itong karang Facebook page. Yes, X-FM Kalibo 96.5. At sa mga katropa man na itong nakatutok ko na, kung may pan-load, may pan-text man lang man ka mo mga katropa, pwede gid ka mo magpadagat inyong mensahe man sa 0998-591-5186. 0998-591-5186. Sagod, mabasa na ito. Rinyo ka nang ginapa-shoutout ka ito. Ano mo ito? Kita mga katropa sa makarang pang oras. So, nag-amor merienda. Partner out ang mga katropa. I-try ka ng kape. It Yes to Health Incorporated. Ratatlong kape na ito. Pili ang kamo karon itsang bilog kung ano pwede kiniyo. Raw ato isang rauna ano yung mga katropa. Try ka ng premium D3 coffee mix. Raya matana mga katropa. Makapabaskugras ato yung karang tua. Nag-especially may nakarang halo nga stevia ang kusiin rairop gamit pang patamis. Aga, pang patibay it inyo karang mga tuan. Bagay man rin sa mga diabetes, mga diabetic person na tunro na nga gusto magkape pero hindi pwede kaya dahil sa mataas anda karang sugar, baga bawal kan da rin karang kape. Pero kung raya matana mga katropa, pero premium D3 soft, premium D3 coffee mix, ay makabulig dira sa pagpabaskog ituan it natin karang kagawasan. At syempre, may ana karon niya stevia nga sangkap. Mapahealthy man sa gihapon na nakita. Agro pa kayo mga kape, Rosanton Plus Coffee Mix. Raya, pwede man na sa mga chikiting, sa mga inunga ron na, aga, sa mga katropa na itong nalisdan, magpagawa it higo sa kalawasan. Pwedeng-pwede raya mga katropa, kasi raya ro kape nga, uwa it caffeine, uwa side effects, purong natural gid imo mga katropa. Kaya namira bang pabaskog man sa gawas na to sa pang-adlaw-adlaw magkape, it's Santon Plus Coffee Mix. Agro last mga katropa, Rubagong Kape, it Yes to Health Incorporated, raya mga Santon Gold Coffee Mix. Raya mata mga katropa, iyaw't anak, tinaol rotanan. Bo, grabe gid ana. Iyaw't abinuhos rotanan kasi pang panami itgawas, naging guwapag, nagwapo ka pa. Kasi nga ni, may sangkap imora itry karang glutathione ag collagen. Sana, may ana man ra mga katropa nga panggamit nga tamis, hayro stevia. Ag syempre, raya man mga katropa, ro magatao katon permit ka baskog sa pag trabaho natin. Kasi kumaguya kita, hindi gidlat kita mga katropa makapagtrabaho it mayan. Kesa mga kape, it Yes to Health Incorporated, Santon Plus Coffee Mix, Rosanton Gold Coffee Mix, Agro Premium D3 Coffee Mix, Raya Rotrio mga katropa, nga makabuligid anakinyo para maging mas ma-healthy kita sa pang adlaw-adlaw. Exciting! Ag mga katropa, padayon kang magtipon ha, para sa ato kalang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Mga katropa, magtipon gamang kamuro na ha, it inyo karang mga sachet o kaparehas, itry karang isang blister, it Santon Gold nga kapsula, isang blister, itry karang premium D3 soft gel kapsula, ag isang blister, itry karang turbo food supplement for men, ag lima kasachet, it Santon Gold coffee mix. Sa apat nga ron, or kung may apat ikaw karon mga katropa, naging banggit na ako eh, kung may imo karon, pwede ni imo ron naging entry. Isugod gamang ninyo mga katropa sa rekarang puti nga sobre. Ibutang rekator, imo karang pangangan, imo karang address, contact number, proof of purchase, agray karang signature. Aton mga katropa nga drop boxes, hay makitaan, una kara sa may Kalibo Shopping Center, sa may Pharmacia Gomez, ito kara sa may Poblacion Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop, ag iya sa itong karang istasyon, sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Kaya gugot ana mga katropa kasi nga ni every week may magadaog itry ka nga 3,000 pesos. Kada sa Biyernes ron mga katropa raan na karanga draw kasi side naton, side nyo mga katropa, sige yang hugog kasi sa pagabuton matana nga draw, grand draw ay mas bonggang bonggang bongga pagidra ana karon nga pa-premyo. Ayaw miski kita nga ray. Gusto na to nag-intra mga katropa. Ayaw, ano ipilak ro mga sachet. Ro mga blister ni lolag ni lolo kung nagainom imaw it mga produkto it Yes to Health Incorporated. Kung santon users and mga katropa, hi for the go with Anna. Kasi gakman ron sa aton karanga pang adlaw adlaw. Oi, good afternoon, Anay Karapang Tristan Wyatt Gulay. Hello, gid na kimo. Good afternoon, gid na kimo Karapang Tristan. Ag syempre, good a shout out man sa mga katropa naton ron na nakala sa may tabangka naman siya sa Kawaling family. Kay din nung Don, nung Eric, nang Ivy, kay Rexy, kay nang Ninia, ag kay nang Donna, ag kay Philbet do Aspart. Feel ko na patagbuo matakaras ang kodbibot naman mga Philbet do Aspart, mataman na roging pangaga ni Karapang Menggay. Ay, shout out kita na kinyo una sa mga nagaburbaligya sa may fishbowlan. Sa mga katropa natin una nga nagakaon-kaon. Nabaw, kita na magpakabusugot ang mga katropa. Aga, i-shout out man natin si Tatay Bog naman kala sa may Bajangan sa Ingala family man. Kay Lola Merly sa may Ventoran sa Banga, sa Palmon family. At kay Lola Didang, iyak na sa Mercedes Village, New Buswang, Calibo. At kay katropang Tix Roldan, una man kala sa may Backhouser. Nagapamati man sa anakarang radyo. Thank you, gid-ana kay mo karapang ticks nga matindi, gid-ana sa chicks. Kay Lola ni, Lola ni Dot, ako no. Kay Uncle Nido, bo, gid-ana sa Tobiera family nakatutok man katon. Kay Auntie Welsie, o naman kara sa may Bulkitan. Ag sa mga katropa na to nagaburbulkit. Sa mga tricycle drivers na to na. Good afternoon, gid-ana kinyo mga katropa. Miski nano, pagro tiempo. Sige, laban, arangkada. Ayaw, magkitait, mahimo, manakarapang mengge. Kundi kinahangan, gid-man na natin magpabaskog, itiawas. Kinahangan, gid-man na natin kara magpangita. Kinahangan natin makausoy, itraya kara nga kuwarta. Oras na itong mga katropa, alas 3:21 na sa hapon. Ay ato niya nga dugangan, o, diba? Dugangan itong istorya rin, karakaina nga to, nga naging topic mga katropa. Nga pag once ma-inlove kagid imo sa siyang katawo, maubra kagid imo nga ni kuno itry ka nga effort. Ay anong klase nga effort mga katropa? Basta palangga mo, miski nano pa man na ron, ay kaya kumanang sungkit nun, ro, between. Kaya kumanang papundohon, ray karang ugan. Gapati ka mo karon mga katropa. Kasi yung po binanday, pag in love ka, bigla kang kuno nga, ma-realize ni mo nga, imaw at ana rin ka atubang. Ma-realize ni mo mga katropa nga, kana pagang masadya ka gun. Kana pagang kontento ka gun. Ray, matana rin namin mga katropa, tag nagiging kontento gamang kita sa Sambilog. Parehas ang kilaga ro na, o ba, kay Karapang Jomar. Karapang Jomar Rapis, sa ba, na imora mga katropa isa gid ana nga gaki nga mahambaw naton nga ubraho na gid ang mga katropa rutanan mapasadya kaga mapalipay kaga ang kuno nana masaya karon mo man abi makita ro tawo nga nagapursigi kimo may mahugod may ubrahon dutanan di ba aga isa paro pasadyahon kagid imo sa oras nga kinahangan mo or sa miski buko mo't kinahangan basta inagat imo mga katropa sa imo nga gili di ba ga nami matabi nga bisang katawot ang bukon mo kinahangan pero nagasupport ana sa gihapon kimo kay Karapang Arles Suko Galyon. Hello gid na kimo, good afternoon na ag sa mga naga murmeryen lagot ana ro na bakasot at pamahaw mga katropa ag mabalik kumat ana kita sa trabaho kara haraw matarayon na mapahuway kita ita makadali ag angan-angan ay ready to fight yung matana kita kara mga katropa pero atin karang paniyempo hindi natin mahambay kung matugo rabaga or kung padayon sa pagsilang ka. Kasi kay Ina, mga katropa, rukugan, agrosila ka ba o naghalo? Pero pagpati it iba, may ginakasaw man na. Ay, may matama na kung imbita kita. Ay, gina, mga katropa. Aga, oras na ito, mga katropa, alas 3:24 na sa hapon. Siyempre, kurkugabos na kita, mga katropa, sa aton karangat. Siyempo, makaroon niya hapon. Naging ka-partner naton, technical side, si katropang Tarisha. Sa support, itamon karangay station manager kay katropang John Allen Ascanio sa amon man karanga general manager kay Sir Edwin Edwin Garing sa pinakamabuot pinakamaalwan pinagidana sa tanan ro amon karang CEO Doc Remelito Uy kay banyan karon anak karang beautiful wife kay Madam Olivine Uy. Mga katropa, magkililita o matakita karahin aga ha. Same time, same station man sa gihapon. Naging ka-partner man nato si Katropang Yani, ag ako mga katropa, si Katropang Menggay. Iyamang ro na sa programang X-Rated RXFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Sana all.

0: bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magtoro Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Santantua's Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santantua's Herbal Soap. Gamit na! Santantua's Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon

0: truck at pinatamis sa pamamagitan ng Stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng Stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: FM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo?
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ah, dali na.

oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 3:42 na sa hapon. Matapos rupilang adlaw nga pagpabilin sa intensive care unit o kung ICU, nagtaliwan yun ng Maestro Itaclan Polytechnic College o kung APC. Matapos nga gintugupit sa 19 anyos nga gagaki sa barangay Mabilonyo, Washington, ko Julio 26. Taya, rugin kumpirma iti eskwelahan pinaagi sa Facebook post. Dugang kara nagpaabot man ipakikipagsimpatiya ro eskwelahan sa mga abiyan at pamilya at biktima. Nagapangasubo man siguro bilog ng eskwelahan sa pagtiliwan it manugturo. Kung matandaan, magkaibahan nga nag-atender sa isang kaokasyon ng managturo agros sospek, tag magkaangko ng mga raya at diskusyon. Nagsakay rubiktima sa motorsiklo ag pahalin yun kunta tag raya ay gulping nga gintugop it sospek. Kabangdanan nga raya ay matumba ag madugaan it alint. Sa iba pagid naton yung mga balitaan, mga katropa. Update sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginpakita sa nagapadayon yung impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Rapat nga check it, Office of the Vice President kon OBP nga nagabalor. Ito 125 million pesos kada sambilog. Inkumpirma it witness nga si dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino nga gin-incash ro mga raya ko December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, ag July 13, 2023. Gin-umpisahan yun, makaroon nga adlaw ro pagtalakay sa Article 1, angot sa ginaaligar, saga nga paggasto sa 612.5 million pesos nga confidential funds it OBP aga DepEd. Sa kapareho karon nga balita, nagpaguwa gunit sa subpoena duces tecum ag subpoena ad testificandum si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero para sa tatlong masunod nga testigo at prosecution sa impeachment trial. So nasambitan nga testigo ay ginagauman nga mag-aatubang may kaangtanan sa Article 1 nga nagatalakay sa ginapahayag mali or saga nga paggamit. 612.5 million pesos nga confidential funds. It Office of the Vice President ag Department of Education o CONDEPED. Nakatagana nga man nga magtistigo maghalin Agosto 3 sa Agosto 5 sanday dating Commission on Audit COA State Auditor Roderick Wamil presenting a COA State Auditor Cylindel Ocampo at House of Representatives Legislative Information Resources Management Department Director Marivek Pariha. Kinagauman nga magiging importante ro andang mga testimonya sa pagpadayon it hearing or trial sa Article 1 it impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. Oras na naton, alas 3:45 na sa hapon. Para man sa dugang naton karon nga mga balitaan, mga katropa. Sa Ligan, rudugang sukot sa pamasahe sa eroplano sa unang katunga 8 Agosto matapos ipasaka. Civil Aeronautics Board o CAB refuel surcharge magaling sa level 8 padto sa level 13. Sa bagunandang rate, 423 pesos sa 1,237 pesos. Rudugang sukot sa domestic flights. Samtang 1,396.74 pesos. At sa 10,385.42 pesos. Pero sa international flights, depende sa gayo it biyahe. So no, sa Civil Aeronautic Board, the fuel surcharge ay duga nga sukot at airlines bangod sa pabago-bago nga presyo it jet fuel. Para sa karapusan naton karon nga mga balitaan, mga katropa. Padayon nga ginabantayan ni Pag-asa ro daywang low pressure area sa suod ag sa Guwa at Philippine Area of Responsibility kon PAR makaroon nga Miyerkules Hulyo 29. Suno sa Pag-asa manabaro tsansa it mga raya nga maging bagyo tropical depression sa masunod nga 24 oras. Lihi nga nasip kata no unang LPA sa kagapit lugar it Baaw, Camarines Sur sa suod it PAR. Samtang ro daywang LPA or pangaywang LPA ay sa kagayoon nga 1,580 kilometers na sidlangan it Eastern Visayas sa Guwa it Philippine Area of Responsibility. Excellent.
Ay nga balita, ginahatod katon it premium D3 soft gel capsule himo sa vitamin D3 virgin coconut oil ag moringa. Ginapanami ro calcium absorption para sa mabaskog nga tuan, ginasuportahan no joint ag muscle function. Ginabuligan nga pabaskugon no natural nga enerhiya ag endurance sa natural nga pamaagi. Premium D3 soft gel capsule. Rayaman si katropang Ninyo Eugene Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Dani, isa ka bus driver. Pupuntugin sa Nawadla ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, kambay ko hay kung may pakupo pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag,

0: para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-sin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
2: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: System pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawakan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gating kung ako malalis sa System Pain para diri-diritso ang trini.
5: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Claire Skin Beauty Zone.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.

0: na husay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sanzone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sanzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sanzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
10: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Milo. Kaya, subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako Galisi Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pasu.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo bang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.

kukunan at isang maluwag na kama. Hindi mo nakuhang magpaalam kung saan ka pupunta. O baka naman nalaman mo meron na akong iba at di mo kinaya. Sa wakas, malaya na kaming makakapagsama. Hindi na namin kailangan magtago para walang makakita. Hindi na paulit-ulit itatanggi ang iyong mga pagdududa. Ngunit sa kabila ng masama kong hangarin, bigla kong naalala. Inuna kitang sinuyo at niligawan. Isang matamis na ngiti sa bawat matamis na salita kong binitawan. Na magiging matatag tayo kahit anuman ang pagdaanan. Pero naging marupok ako sa tukso at di ko to nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, iapos ng mahigpit na yakap. Na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay na umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinoan. Pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sure po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikawan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Gary, saka service crew.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
4: Ako si Hannah Angel Castillo.

0: libong pa premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.

0: libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika. Wow!

0: tropa? Yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Hana Angel Castillo, itmanggan ba nga akla nagkapasalamat sa XFM at kay Dr. Emily Tooy sa ako nga nadanggaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanson Plus Herbal Oil.

0: Lisilis. And I'm proud sister Pinis. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain, hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty sa...

Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Samsung Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Kanay ka namit sang kape. Na binagid kong Santon Gold Coffee Mix.
1: Correct!
0: Kita mo, nga ako ni Chura, nag-maintain lang Japon nga iturahan lang siya.
1: Wow, ha? Pang porn star ka na, Kitchi.
0: Laingyo man niya tuod ang Santon Gold Coffee Mix, Dol.
1: O ako, mag-inom ko na balag na butahan ko ice.
0: Wala mo ko na mangkot.
1: Gasugid lang
0: ko. Ah, gusto mo sang ano?
1: Nang ice coffee.
0: Oh, really? Ala, ilagay mo na, bisubong mo sa una. Kung magkape ka, ininit yun na. Subong niya, butangan mo yan.
1: So, kung magbakal ka na bala sa ano?
0: Sa?
1: Sa mga...
0: Punap?
1: Ano? Bisan sa mga gamay-gamay lang ang mga tsanggit-tsanggit.
0: Oo.
1: Masiling sila nga, ay kanamit, gid bala.
0: Oo, namit gid man. Labi na gid kong damo, ice. Ice coffee gid ang tawag sa iyaya.
1: Yeah. Alang-alang man ang ano. Kay ice man ginbutang.
0: Oo. Tapos, mayong gabi, gali, speaking of kape, si City Administrator Engineer Rodnell, ang iya nga ginakapi subong ang decaffeinated coffee.
1: Wow.
0: Social, di ba?
1: Mm-mm.
0: Matry ko to gani pangayo sa iya. Kung anong sabor sa decaffeinated coffee.
1: Lain man na siya, ya?
0: Sa Amerika, yala na kuno ginabakal.
1: Di wala kita, da?
0: Pati ka na. Ngayon gabi na, City Admin, kay Engineer Rodnell. Sang City of Sagay, salamat gid. Welcome tanan tanan nga XFM radio station sa Bugos nga NIR kag Panay Island. Mabatian na kita sa tanan tanan gid. Ano gani, attendance check?
1: Check na check.
0: Wes random na naman liwat. Mayong gabi naka-tune in na ang mga taga XFM Iloilo 100.7 upod ta si Katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Pagambal makamubi
0: sa Rojas XFM 106.5 sa Capiz upod ta si Katropang
1: Neil.
0: Correct. Ari-ari sa Kalibo XFM 96.5 with Katropang
1: Noel
0: Shamin. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Kuya J
0: James Dean.
1: Bot, ah.
0: Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Kabankalan.
1: Ay, kabankalan. Di ba pa Rodel?
0: Winston Villanueva.
1: Oh, kita mula.
0: Sa Kanlaon, XFM 106.1 with, hindi gali, 101.7 gali. With Katropang
1: Bibi Ron.
0: Shooty Boy. Mm.
1: San Carlos. Wala pa rin ko yung sakit
0: sa San Carlos. Mabatihan naman ang XFM sa San Carlos. 98.9 with Katropang.
1: Arya, insakto na niya. Supremo.
0: Siyempre, kaya wala pa man sa upod. Sa Bacolod, mabatihan man kita sa XFM Bacolod. 103.9 with Katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa XFM Sagay 87.5. Makitaan kag mabatian man sa Analog Channel 13 sa television kag IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Ibi Magalona sa Silay, Victoria, sa Manapla, kadi Sagay kag Iskalante. Sa mga gusto mag-intra, tawag na kamo sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431. Ngayong gabi, Katropang Troy, Indolfi lang ka, watching live in Malipayon Village, Roa City, Capiz. Wow, alin kay June Mark Pedroso, Lanoy Tagudena, good evening, Dudes Valiente is watching also from Rojas, loyal, nga si Guldad ang gapangita.
1: Wow, grabe.
0: Dudes Valiente, salamat gid. Ang ininga programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig-a na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway. Awali pa, Bonpal.

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Namaoda. Kagatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
3: Turbo. Oh, yeah.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Nagiging dyan kasaran. Wala ka nagiging dyan daog-daog, no? Nagligad daw, pwede pa tumapatas, tani. Pwede lang patasan, tani, no? Pero sa mundo, hindi kaya madala, no?
1: Hindi ko nagiging carry.
0: Hindi mo nagiging carry. Oh. Sino ka sa bunga kakulot sang imubuhok? Ikaw bala ang dinumaan nga tao?
1: Kilala mo sa una si Miss Tapia?
0: Tapia?
1: Sa school book ko.
0: Atong chubby-chubby nga babae?
1: Ang maestra bala.
0: Oo, gani. Chubby-chubby.
1: Ang iwang.
0: Ay, wala na ko naguro kaabot.
1: Chubby si Ruby, guro to ginamin.
0: Wala na ko nakaabot. Kaya kabalo ka naging gandaan ng millennials, kuya.
1: Muba!
0: Balik sa phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Gwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ang ining programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores. Kag Watson's Pharmacy, pagidgali nationwide. Kag sa inyo masuking abuti ka malapit sa inyong lugar. Kag open na nga mon nga call and text line sa Smart. I-dial nyo lang ang
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. Hi, caller. Good evening.
2: Hello.
0: Hi.
1: Mayang gabi.
2: Mayang gabi.
1: Tududuwa, tingog mo paliog.
0: Okay, hindi ka bati ang tigulang.
1: Hello? Hello?
0: Hello? Hello?
2: Yes, sir. My head is here.
0: Ah, dali lang, gid, sir. Tuduhan yung mutingog, sir. Hindi kami kaklaro, gid.
2: Klaro ka, tingog
0: ko. Oo. Tuduha, tuduha. Tuduha. Tuduha. Tuduha. Hi. Ambal ni Janry. Sambali dyan, Ray.
1: Hmm.
0: Ah, baby, ako no si Kulot.
1: Wow, tuot! Love you, John Ray.
0: Hello, sir. Okay na, sir? Naka-loudspeaker yung mo cellphone?
2: Hello, sir.
0: Nang naggagamit ka earphone o kung na headphone? Earphone?
2: Sir,
0: kay K-pad
2: lang ang
0: cellphone
2: mo, sir.
0: Ah, kay K-pad, galing mo cellphone.
1: Ipalapit-lapit na yun ang imo nga ba sa speaker, isang ano.
0: Wala na naka-loudspeaker?
2: Wala nga, sir.
0: Sige, ipalapit-lapit ang gamay ang imo nga, ano, iung-ung gamay imo sungad. Para mag-ground, ah, matapos na ni Dayon.
1: Oo, ah.
0: Sino ni?
1: Hello?
0: Nadula na siya. Kabudlay man sini ka... Kabudlay man sini sa aton ng mga caller kung wala nagka-cooperar sa aton nga ano man.
1: Wala labot sina ang...
0: Sa aton nga rules.
1: Kung sa bagay, ang internet nga daan sa bunga, bisyo-bisyo man.
0: Hindi man sagad ka muno, dula. Tani ka ron sa ibang nga istasyon. Sila lang ni bala makabulig-bulig sa mga caller taka na gabi.
1: Gani, kung sa bagay.
0: Pero may ara ko ginaplano nga may segment ang phone pal nga... Ang dramahon ta ang sulat sang ano.
1: Pwede, pwede.
0: Sang sa pag-intra.
1: Oo.
0: Ang aton nga 1 hour bala. Kaya para mag-ahod pagid. Kaya kung ma-rely lang ta sa caller lang tawa ni bala. Kung hindi decapad ang cellphone. Touchscreen man tuod pero guba ang screen. ang cellphone, oh.
1: May na maguba ang screen, hindi lang ang touch.
0: Ang cellphone nga, wala naka-design pang loudspeaker.
1: Nan.
0: Gina-loudspeaker.
1: Na.
0: Tapos, gina-loudspeaker, gina-ong-ong pa na sa talinga ang sa... Nano. Ano i-dukar tapagid sila, hindi na.
1: Pwede, Ged.
0: Ah, depende na galing kay Tihik. Sila man ay nagbakal, hindi tama na sila mamanduan.
1: Man.
0: Pero sa aton nga program, kung maayo ta, dapat masunod sila.
1: Oo, eh.
0: Kay para klaro man sa tanan-tanan bala, kag nami ang quality sang audio. Kay ti radyo lang tayo nga daan.
1: Sa eskulaan, galing kapati ka mo sang rules and regulations.
0: Ano ang eskulaan?
1: Aton, ha?
0: Eskulaan sang?
1: Paradahan.
0: Sa mga nag-celebrate galing sa ilang birthday, happy happy birthday sa inyo. Kaga i-check ko anay dere ang ano ang sa aton nga FB Live sa Troy Tisoy 2.0. Maria Cristina Ribosio Neri. Troy, andito po kami sa Aklan, Calibo. Laging nakikinig yung asawa ko bago siya matulog. Hindi kompleto yung gabi kung hindi makikinig sa program mo, Troy.
1: Wow, salamat po.
0: May na-addict na rin. Salamat. Tapos, andito na si Manananggal. Dapat mag-Tagalog na lang tayo siguro.
1: Sige.
0: Para yung mga taga-Calibo, okay lang?
1: Oo.
0: Kaso nga lang, marami talagang Ilunggo nakikinig sa atin eh.
1: Eh, maunawaan naman. Maunawaan naman tayo ng mga Ilunggo, ah, diba?
0: Troy, kagwapa naman kay Dolphy lang ka, ah, daw ma-inlove na ko siya Manananggal.
1: Wow! Talaga lang, ha? Pero kung dapat Manananggal ka nga, laki.
0: Ang pamangkot, kung makawiwili ka man bala Manananggal.
1: Kasi wala ka man kapakita sa amon.
0: Pero kung makita ko ni Gamastok ko ni iyang FB account, kami ni ang masigunda sa Iloilo Esplanad.
1: Wow, talaga lang ha. Di mo, ang kapelikula eh.
0: Ay, gali. Ay, kay Nene James, mayong gabi. Taga din si Nene James man. Mayong gabi si mo Nene, Nene Bulani.
1: Mayong gabi. Ay, before I forget, happy birthday din sa akong mangod nga si Eva Alacapa.
0: Babae?
1: Yes.
0: Din sa Subong?
1: Din sa
0: Canada?
1: Capitol Heights. Sa Canada, yeah, si Cherry. Ito yan.
0: Ah, babae man.

0: Kito.
1: Ah, si Kito. Taga-Dean ka, sir?
0: Kabangkalan, sir.
1: Kabangkalan. Pila na edad mo?
0: Medyo gulang na, sir.
1: Yeah, malamalang edad. Okay, kaya pamangkot pa kami sa edad. Sab, doon mo kami medyo gulang na. Kami pa magbana-bana kung pila edad mo. Pila?
0: Kapit.
1: Ah, ay, bata
2: hindi,
1: pa.
2: Hindi pa natanto ka, tinghulang, ha? Oo,
1: gulang-gulang lang.
0: Oo.
1: Pwede pa na iyaang, ha? Nakatawag ka subong sa phone pal, sir?
0: Oo, hindi ko kapitipod, sir, na, ano, blasa, nag-alib ba siyang, ano, lugay na magpamatay siya, yun nga, gusto ko lang, maka, ano man, kasi hindi ko pala maka, ikaw man tabulang.
1: Dali lang bala, ari na lang. O, para malipot aton nga istoryahan na. Amo na lang ni, o. Pagpamangkot ko, rikta na lang dahil sabat, hindi na magpaligoy-ligoy. Amo ni akong pamangkot liwat. Nga ang naka-intra sa phone pal?
0: Eh, nakabati ko sa exhibition niyo. May phone pal security, sir.
1: Oo. Tapos, oo, gani, may phone pal, gani. Nga ang nag-intra ka kay may phone pal, may ano sa phone pal?
2: Ano gid blang rason na amo na da?
0: Gusto ko mangita, sir.
1: Ang mangita sing ano? Ihambal bala bilog bala na ano man yaman?
2: Ano gusto mong pangitaon?
1: Ang imo signal nga daan, di pa klaro pagkatapos na kasi na mo aton suryane liwat. Anong napangita mo? Hmm? Sir, ang kung nagapamati ka dabala radyo, sir, i-mute lang anay palihog. Kay sa cellphone lang kay may talkback naman na.
0: Oo, sige sir. Oh. Matawag lang ko. Ano, eh.
1: Hindi, ang imo lang radyo. Patsa lang anay mo radyo sa cellphone ng pamati.
0: Oo, lalayo ko na sir.
1: Patsa, patsa, patsa, patsa, patsa, para hindi ka madistract ko. Oh.

0: Kito.
1: Ah, si Kito. Taga-diin ka, sir?
0: Kabangkalan, sir.
1: Kabangkalan. Pila na edad mo?
0: Medyo gulang na, sir.
1: Yeah, malang-malang edad. Okay, kaya pamangkot pa kami sa edad. Sabi doon mo kami medyo gulang na. Kami pa magbana-bana kung pila edad mo. Pila?
0: Kapit.
1: Ah, bata
2: hindi,
1: pa.
2: Hindi ba natanto? Kating gulang, ha?
1: Oo, gulang-gulang lang.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pwede pa na iyaan. Ha? Nakatawag ka subong sa phone pal, sir?
0: Oo, hindi ko kapitipo sharing na ano, blasa, nag-alig ba siyang ano, lugay na bukamati siya, yung nga, gusto ko lang maka, ano man, kasi niyo po pala maka, ika man tabukan.
1: Dali lang bala, ari na lang, o, para malipot aton nga istoryahan na, yamon na lang niyo. Pagpamangkot ko, rikta na lang dahil sabat, hindi na magpaligoy-ligoy. Amon na akong pamangkot liwat. Nga ang naka-intra sa phone pal,
0: eh, nakabati ko sa exhibitions na yun. Mga may pumpal si Kretisoy.
1: Oo. Tapos, oo, gani. May phone pal, gani. Nga ang nag-intra ka kay may phone pal. May ano sa phone pal?
2: Ano gilang rason na amulada?
0: Gusto ko mangita, sir.
1: Ah, mangita sing ano? Ihambal bala, bilog bala na ano man yaman.
2: Ano gusto mong pangitaon?
1: Ang imo signal nga daan, di pa klaro pagkatapos na kasi namo atong suryanay liwat. Anong napangita mo? Hmm? Sir, nagapamati ka dabala radyo. Sir, i-mute lang anay palihog. Kay sa cellphone lang kay may talkback naman na.
0: Oo, sige sir. Oh. Matawag lang mo.
1: Hindi, ang imo lang radyo. Patsa lang anay mo radyo sa cellphone ng pamati.
0: Oo, lalay ako rin sir.
1: Patsa, patsa, patsa, patsa, patsa, para hindi ka madistract, oh.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Hannah Angel Castillo, itmanggan ba nga akla nagkapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog ng 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayoga Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it san Anton Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Anton, ay manami lang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Anton, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tumig sa nawad na kung pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
2: Sister Pain. Sa mga butika.

0: mga tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Hana Angel Castillo, itmanggan ba nga ako lang nagkapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
5: Xanthon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthon at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaka na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaka lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
9: XFM.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.

0: Hala, tingala ko nag-hoven ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
0: Samsung Plus Herbal Oil.

0: libong pa premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akon sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo basi daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon

0: ang nanotis ko sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.

0: suba 4 balas 4 bain 5 sa gahona.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: morning! Ayra yan ka kong Banwa Karat Kalibo. Good morning, Probinsya Itaklan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome, mga tropa, no? Sa aton kinagapagpangaragad pag ililiba exciting Pilipinas. Na magkaroon kita ng adlaw daya karaga Webes Pizza sa 30 no, sa buwan karat Hulyo dagong 2021. Oh, isang adlaw lang. Antes magasugod raya karaga buwan karat Agosto. Kada sigon nga klase panyempo. Madyang ginagagasgang mga katropa. Para anyway, good morning gid nato. Ano mga katropa nato yung nagkatutok. Pinagi magkaroon sa aton kanaga Facebook Live. X of M Kalibo 96.5. Kama naman sa mga katropa nato yung nagka-tune in. Yo, sa inyo kanaga disetag sa kamaradyo. Good morning! Aga, welcome! Yo, sa aton kanaga pag ililiba exciting Pilipinas. Sa gihapon, ako rin nyo karoon nyo mangin kaibahan. Katropang RR Kulas. Sa mangin kibana ton partner technical sign. Katropang si Pril Kid Palmon. Sa kaimanit aton kanaga patrol para sa aton kanaga police report. Katropang Christian Villanueva. Ay, sa aton na rin kanaga pagtamyaw man. Ano sa mga katropa naton? Ano nga nagatutok? Nakatune in. Ano sa inyo kanaga tisagtag sa kamaradyo? Sa mga hamukit karang mga porsyon, mga migami karang panyempo. Pila sa ato nuna karoon yung mga katropa, mga nagamat-amat karang aga initubi, mga pangapit. Ay ba man karang aga balikotot pa karamiton pataranda karang aplastada. Samtaro iba maginatot karang mga igmang ho, naga pahaom, ita pamahaw, may naga paligos. May nagahuyop-huyop sa dagapugan. May klase, ha? May trabaho. Makaroon karaga adlaw daya karaga Webes. Sa aton karoon niya programa magatalakay kita magkatropa. Itaton karaga matupang doon karaga mabalita. Tawan itaton karaga dagan. Ligwa sa kabilugan magkarat aton karaga pagpangalagan. Antes rong taraan na pwedeng-pwede ninyo karoon niya i-share aton karaga programa or i-follow no, or aton karaga official page or magpanaga no, kinyo karaga mga greetings pinagi sa aton karoon niya comment section. Sa bilog sa aton karaga first honor si katropang Dang Villanueva no, na karoon sa Agmanawan Banga nagabakasyon niyo taraan na karaga plastada kung kanong atos Taiwan eh. Ay sigurado kung mamasyar ka muna kay katropang daw ba? Ay sigurado git may ubaran ka rin ang manok o kung sinabawan ka rin ang manok o may pinaupo, may pinatindog ka rin ang manok abo rana karoon nyo igahanda. Katropang Dang Villanueva, good morning Ed. No, nagkaroon sa Agmanawan Banga kay Filiba Bisante Pamatian, good morning man. Nagatutok man magkaroon, no, nagkaroon sa New Washington. Magamigamig at tiyempo, katropang Filiba. Anyway, mga katropa, ano anay raton karang mga natipon tupang doon karang mabalita ng aton magkarang pag-istoryan, pag-tutukon sa kabilukan magkarat aton karang pag-waragwag makaroon karang agahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa bilog sa aton karang pag-istoryan, wrong update, mga katropa, sa natabo karang stabbing incident, particular, ora karon sa may area. Itdaya karanga daha sur Banwa Karat Banga.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kay ginagagawa di karaya mga katropa. Aga suno sa pahinaysayon itaton karanga barangay kapitan itdaya karanga daha sur. Kay barangay Captain Arnold Tihada nga nagagawa halin mismo sa suspect nga ginkamang raya karanga biktima.
1: Exciting Pilipinas.
0: Anong klaseng kamang ra? No? Ubod si nga no, nagkakatugog daya karanga biktima nga na karanga ginadtunan mismo sa anak karanga payat agin buno.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa bilog pa ni karaya, suno man sa barangay kagawad nga nagagawa na eh. Ay, pasintabi, nagagawa na, no? Rung tinae, kurung raya karanga biktima, mga katropa. Oh, nano, planado, Ara yay karang natabo nga pag pamuno kasi kong planado, posible nga mauli kara sa kaso kara nga murder rong atubangon nga kaso itaya kara nga 40 anyos kara nga suspect.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hindi pa masayaran kung ano rin nangin motibo kara mga katropa eh. Kasi naka-hospital arrest daya kara nga victim. No? Ang ginasugi de karaya, raya kara nga suspect rong nagtatap, rong nag-alaga, rong nag-bully sa rong raya kara nga biktima antes nga maka tindog, no? Kasi hindi ko no sigon makatikang daya kara nga biktima, that's why nga gintatap gid, no? Ko daya kara nga suspect, that's why pagaligban raya kara nga natabo. Ah, nga hamat hahimo ko suspect kung imaw kara nag-alaga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh, bantay tutok, no? Sambilog na sa aton kaya pag-istoryahan, magkaroon kara nga agahon, ha, mga katropa. Sa dugang naton kara nga balita, kara nga lokal. Malipayo niya ginpakigbahin ni Sanggo ng Panlalawigan member Apolinar Piopi nga nangin mabinungahon rong ginpatigayon niya legislative inquiry ko Webes, July 23, kaibahan rong management at Dimol, stakeholder ag pila ka mga concerned agency.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi may gintalakay sanda, agin plastar, kapin rong mga problema, kasunod it pagtipon, it tubi, baha, ko tiyempo, or kada tiyempo itdaya karanga tig ilinugan una karon sa isla karat Boracay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi mabahoy matuod karanga kwanda eh. Kasi may mga turista ag uwa sa ayos ro pag-agit daya karanga tubi ugan, no? Una sa isla karat daya karanga Boracay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Standby tutok, no? Pag-istoryahan taro mga katropa. Oy, tawan tanit dagan ligwa or mga katropa naton. Nga naga tutok sa aton kinaga pagwaragwag makaroon kinaga agahon ka. Kay Cloyd Beltran. Cloyd, good morning.
2: Good morning.
0: Yes, kay Tristan White Golay. Naga tutok man magkara sa aton kinaga pag ililiba.
2: Good morning.
0: Kay Oldo Martinez Jr. nakaroon sa Liputos. Ha? Sigurado nagkakapi-kapi. Good man ra. No, kay Jimac Iswani, good morning from Bacoor, Cavite.
2: Good morning.
0: Yes, nagatutok man. Kay Jade, oy, kay katropan Jade Aegis Duran aton karon yung barangay konsihal una karon sa may barangay Manggan.
1: Exciting
0: konsihal, good morning. Bayad-ayad karaga pagatuto ka.
2: Good morning.
0: Kay Tetalin Retenyo Barit Panado, siguro aton timprano para aton yung mga manugturo na karon sa Ubanawan. Good morning, Ed. Wa na ako kabalikotot, nabugtaw na kami. Oy, nabugtaw siguro sa akon karang libog. good morning, Ed, kay katropang Teta Lina Apostol.
2: Ora,
0: nagapamati, mga katropa. Ora, karon sa Agbanawan. Kay Wawi Season, ay good morning man. Oh, sa bilog sa aton karaga avid listener. From Hamindan, Capiz pa, mga katropa.
2: Good morning!
0: Nagpamatigin, no, sa aton karang niya pag ililiba magkaroon karaga agahon. But anyway, no, panahin niya, no, sa pagbadaga ko inyo, karoon niya mga minsahe, mga katropa, no, samtang kita karoon naga ililiba, no, aton karaga pag basahon, no, ra inyo karoon niya mga komento. Aga, syempre, no, samtang kamo naga tutok, no, hindi magkalipat sa pila ka maprodukto, ita aton karang niya sa Holta Incorporated. What iba, no, mga katropa, kundi raya karang Santon Gold Coffee Mix. Bo, karamiton yung klasit kape, oh. Kape yung makaroon niya agahon. Oh, karamiton magigop-higop. Ita daya karang kape, mga katropa. Sure ball, no? Nga makabuligid, no? Sa inyo karoon niya kagawasan. Basta, no? Mag-inom kita. Ita daya karang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Mabahogid, no? Rana karang binipisyo. No? Pag-abot sa aton kailang kagawasan. Bagod niya ni purong natural raimaw ag uwa pabit daya karon niya side effects. And syempre, no, raya karang Santon Gold Coffee, hay mabakagun man, no, sa aton karang Mercury drug nationwide. Nga ni, ano para aton karon nga ginahungat ag mag-agto, magapit sa aton karon nga Mercury drug branches sa aton karon nga lugar. Yes, so banuat kalibo ha, ag usuyon rin karon nga Santon Gold Coffee. No, produkto ito aton karon nga Yes Mahalta Incorporated babakara sa aton karon nga pharmacies, drugstores nationwide.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa aton karon nga sister station from X of Rojas Capiz. Dahil kay katropang Elmer Derecho Estimara. Good morning, Gene.
2: Good morning!
0: Atong ron yung mga kwan, sinakpan una. katropang Elmer, kapi-kapi hang, ha? Alright, boy katrop, balik kita sa, kay kwan, Jones Atiro. Good morning, anay. Kay una karon sa Mabilon, New Washington. Ba nagatutok, kid? Pinagiman makaroon sa atong karon niya Facebook, ha?
2: Good morning!
0: Yes, good morning, kid, ha? Katropang Jones. Mga katropa, balik kita sa aton karon nga topiko. No, may karon kara nga agahon. May kantanan sa runaya kara nga masubo nga natabo. Ura karon sa area itraya kara nga barangay Daha Sur, Banwa Karatbaka.
1: Exciting Pilipinas. No?
0: Well, daya kara nga biktima sang ka 50 anyos. Agraya kara nga suspect 40 anyos mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, run na tabo! Ha? Ginasugid di karara kagawa initially na no, mga katropa. Nga halin sa isang ka-birthday party, raya karon niya si alias JR na 40 anyos. Mga alas 10 na impunto rong pang urasot gabi eh. O July 27, mga katroba. Now, sa natabo nga ra, 28 mga katropa, no? Sa natabo nga ra, wa it may naga-expectar ga para himuon it suspect rong biktima agaman.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bangod sambilog sa nag-alaga sa runaya karanga biktima kasi nakaagirat daya karanga masakit. Hindi ka tikaw mga katropa. Ro nagtatap. Ha? Kasi ginaaligar butot balat na raya karanga biktima kagimbuligan it suspect. Ginalagaan, gintatap mga katropa. Agasta nabot ka na sa punto. Gagin patay ko suspect raya karon nga biktima nga anay karaga ginalagaan.
1: Exciting Pilipinas.
0: No? Raya karaga biktima ginkilo kay alias Rachel, rong suspect man kay alias JR. Taranda residente at nasambitan karaga lugar. No? Si Daya nga magugang ko biktima nga si Roger Temporasa nga ra. Nga nagkaibahan pasanda no sa inuman ko Daya kara nga suspect eh. Sa sangka birthday party pero uwa imot may ginsugid nga may kaakig man ako sa imo kara nga manghod nga si JR.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kasi maayos man man na imo kara nga nagaong pauli. No? Adi karat agali mga katropa abaw haya hasugod na taro or daya karo nagtunan na taro nga payag rungo ko daya kara nga biktima aga binuno.
1: Exciting Pilipinas.
0: No? And then namugtawan pa daya kara nga biktima. No, kasi habunaan nakabagus para ya kara nga biktima kay man ginaligar may kaibahan or may perming mas magkatugog ba kasi may mga tao gin matabi nga nagkatugog nga may kaiping noong sanduko mga katropa. Now, raya ron ang implastada man. No? So pag

0: Dia dah tumambai kong planado. Raya ga ginhimo na. Ha? Kasi macam may halo nga intention rung nagagawa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agwan siya mapamatunan nga may plano. Ay posible. Magangat-angat karaga kaso. Kaso karaga mordero pag atubangon ko daya karaga suspect.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi agas tama ka na. Uwa pa nasairan mga katropa kung ano rin nangin na motibo sa paghimo sa rungdaya karon niya kremen niya na. Ha? Ay maara, magangat-angat, 10 inches pa ginabana-bana, 10 inches rungin gamit sa rungdaya karang pagpamuno. Especially dahil karang siyaw. Ha? Siyaw mga katropa. Oh. So, depende pa, no? Pag istoryahan pa it pamilyar, masunod ka nga tikang, akong magpasaka sanda ko daya karaga kaso mara, mga katropa. Kasi, giimpahayag man ni Barangay Kagawad Ray Tapar, nga di niya ni, voluntaryo nga nag-surrender, no? Sanda karaga kapitan, daya karaga suspect, matapos ka na rong krimen, sanda karaga pag-responde, responde sigon sa area, hay naabutan nanda ro biktima nagagawa rung tinae agwa ug tatdaya karang ginawa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Pila may last diamond niya ano ha July kwan man hindi kita magkasaga nasa basta July mga katropa may pilang days na nagtaliwan 5 days. Una man sa may tinapway banga patay man stabbing incident man ray karangan natabo.
1: Exciting Pilipinas.
0: No? Well, aranay kita no pamatian tanay kararong pahayag no ni punong barangay Arnold Tihada kasi si punong barangay nga Raya Rugin Sorindiran mismo itaya karanga suspect sa natabo karanga incidente. So pamatian ta no mga katropa na karaga pahayag.
2: No, daha sir ah. Kap, ano na natabo man kabi eh? Kasi imong daywang ka pumuyo ya.
3: Kabi eh, ay what na ni man ako kasayod garon. Nga aro yun ana may komosyon ta ito banda sa crossing nga to. Mm-hmm. Ay iya ta kami nagaistoryat kan kang tiyo ag si Mrs. Ron gagubugot ah. Mm-hmm. Ay may nagtawag. Gali ro nag bugtaut ana rakon tang baye yo nga. Nga. Mm-hmm. Oo. Ay binuksan anana ay hakita nanana si GR nga may bitbit ang siyaw
2: ang dimos si GR mismo ato kay
3: oo ang dimos dugo ay doo nga sinarado na pertahan ang ilak ang pukawo na raan ng nanay ang maroyon yun mga nangana dismayo tay mo
2: do imo nga to
3: oo ho ay gintabang aron ay ako nga ra nanaog ako dahil una si GR
2: oo
3: ang ano mako problema ay ah makon binuno umana si kuan si Richel. Hay binuo ko anay Rosiao. Ag oo ag
2: aba-aba, mahaba kap.
3: Isot tagod gilang mga 10 inches siguro.
2: Dimos dugo.
3: Oh, dimos dugo ron. Aba. May ninaman ni Mao. Apat siguro na napuros alima ag maiya nga tuhing ano.
2: Okay.
3: Hay man doon nga ging ako nga gintatap gin bugkusan ko ag nanaog man ang sabilog nga aking unga gin bugkusan na agud indi magtubo dugo.
2: Dugo.
3: Ag ko kuan na ron doon nga pinahaom ko yung siyakyan ko.
2: Daya, daya.
3: Oo, raya. Mm. Ag, pinasakay yun, imaw.
2: Oh, okay.
3: Ag, di na gagatanamon ito sa, kuan, kalibo.
2: So, inunat ang si GR na sa ospital?
3: Oo, hmm. Ruin, ah.
2: Huwag kakasayod nga si...
3: Si Richel.
2: Maigo to?
3: Medyo, anang hambay ay, medyo patay, ah. Imaw man mismo naghambay.
2: Patay. Hmm. Pinad na ko nung bisis bunong tao.
3: Uwa man din mo matambay kung pilang bisis ra ng pagbuno.
4: Ano ra kap si GR gara ag si may mga record ra sa atong barangay.
3: Awa ro wa mat record do yon mga sa mga krimen wa at record do mabuot mo sina pareho ron.
5: Sa so gid mo kap kung ano ro rason abing haman lagi buno na kabiro nang ikampod mo ra.
3: Do yon do indi ako kasabot wa gid ako ti kasugid garo gid yo.
5: Mo kasugid abi kabi ikimo.
3: Awa man.
2: Nagsinggitan yon da kuno ko sa adlaw.
3: Hay tawhan ni eh, siyempre kung ito mataroro na gasugid karon pero iya tabi wa di matang kabati ho
6: Do biktima nga ra ka is nakaagi gyud ita kon ka to masakit dinya ni number ko anak ra mangod nga nakaagi ko sa pura.

0: Doon nag-alaga
1: si Horo. Yeah. Ruminatod giday. Doon yung nagmasakit do.
2: Biktima.
1: Si, do, biktima. Hay, nagkuhan, aron, di nakatindog. Nagbalat butot, aron. Mm. Gindaga ko man doon sa Madalag Hospital, Binalibaran. Diniritso na akong sa Kalibo. Ito ko kinumpay nanda sa Panay. Di, naumpawan mata, nagpupagsik, inuli. Ang pag-uli iya, hindi para nga ron ni DR.
0: Okay, atubang mo na ang bagay eh.
1: Oo. May pila ron sa likod, mabaho ko tara pila ko. O ni Ritzel nga ron. Kaya ron nagdipara si DR. Eh, hangawa niya ako kabi eh. Haman it na tabo nga. Sanda pa ron, daywa nga.
0: Lulog itang bensin na
1: mga tabo. Ay, kung uwa si DR, ay patay ko taron si kanya ron. Si Ritzel, dahil sa kaniwang alana.
2: Sinimukap kabi eh sa hospital si JR.
0: Ginala.
2: May hanak ang pag... mapagagyot akong taimaw?
1: Uwa, bukod at pagagyuraan na nga to, nga pamanaw.
2: Ano ta nang
1: pangyayon? Ga, iwas at imaw ko rato nga, tawo. Ay pat yun kung imaw ko tawo nga to, skilid na na.
0: Sa solid emergency room.
3: Pagkabot na yaka bi, ikimukap ay hilong-hilong git imaw o bukod?
1: Bukod man git itilong mayad.
4: So ano yung ginatanaw kap nga motibo kara? Andang away git mong karon?
1: Ay, doon do, wagid ako it knowledge karon sir. Kung ano doon ang dahilan, naman it nag-abot sanda sa mga royon nga magbugunan na sanda.
2: Huwag man abing kap, gakuan, abot sa tayo nga sige nervyos imaw, kag abot baga man na, kay parasto sa senaryo kami sa hospital nga ginahambal na nga patsyon imaw na itong face mask na to, o? Oh.
1: Ay, huwag man imaw it kuan nga abing na nervyos imaw, pag adto na nga to iyang nag-surrender imaw.
0: Ano background ni GR nga rakap iya sa imong barangay? Pagkatawo na gitambi sa imong sayot.
1: Anong pagkatawo karon ay gabuyot itortol doon. Gaman. Gabuyot tortol tapos kun siyempre kun matapos tortol tagay. Paghapon tagay-tagay.
0: Normal man lang doon?
1: Oo, rin man lang roan ng karong habi.
0: Wat at background may mga gulo iya?
1: Wat na ron. Wat na may pangaway. Wat na ron.
0: Imo ang ginaway?
1: Oo. Waman. Ha, gusto waman ka na't gaaway karon iya.
0: Ako na trikot siya ng daywa nga biyawa sa barangay. Ay, daywa nga rin.
1: Uwa.
3: Pamilyado man si JR nga rakap?
1: May pamilya, pero wala na ron. Wala na yung nahikasay ka ng asawa. Humanaw ta nga nila ng asawa. Naiwan tayo mo. Lagat na roon nga.
2: Si Rachel nga rakap, may trabaho pa rin.
1: Wala man trabaho ron.
2: Pero nakakatikang matakunta.
1: Oo, ga. Umpisa yung tangan ni Tagay-Tagay man doon yun maka.
0: Pinala na itong lapad sa pan eh. Ginaiwan mo to si GR kina hospital nga ito sa Banga Makan Polis o ito pa sa hospital?
1: Sa hospital agro, Banga Polis, ima rin magbantay.
0: Ginaiwan mo ko?
1: Oo, alas dos yun abi.
0: Pag-aiwan mo, kung alas dos kayo na ano ro, istorya niyang daywa, maumpawan yun mo, saan inino?
1: Aywa, sige das pat ano, maipan pat aron, masupok pat siguro, itagak raan ng uyo ay.
0: Bukod di ba normal pa istorya hon pagid?
1: Bukod pagid ah.
2: Nakita mo ka pro sitwasyon dito, biktima, pag saan ang katri nga ito ngayon naguban?
1: Ay, wag na ako makakita. Dahil pag halin namon ito mga last dos, umagi ako una sa bagay ko, biktima. Okay. Ay, habuuta. Purinariya.
2: Okay.
0: Si
2: Kwan Cap, si JR, anong tama? Kamusara ng Kwan Kira?
1: Mga maintok mo lang raan ng tama. Raya mo lang ito, mahaba-haba, madugo.
0: Sandoko, guro ko, no? Inaboy mo, sandoko.
3: Umagos ka na.
1: Hey, tao nga na, may sanduko abe sa kilid, mando yun nga.
0: Biktima?
1: Oo. Hey, ano ba nga na ako, kung what na mag-sukol, what nina si DR? Ay, may nina apat eh. Apat rin nina.
0: Huwag tayo mamasugid nga rin mo sa birthday, kung ano kita ng tabo, inagenda na rin, biktima. Huwag mo kasi nariyo.
1: Uwa man, basta rin pag-report na iya nga, nag-surrender imo ay kinamang ko taman ah rin na yan
0: mga gago mo siguro biktima
1: oo man na malamang
2: tugog ro biktima
1: oo
0: pag atubang nimo hukas patakutsilyo
1: horon bayot na tagob agwan
0: silyo
2: hilong nga mayad kap si kwan si JR
1: bukod ni hilong ag may respeto matabi kang runga nga ron ay tao man haubrat na naro makaro yun man sana kami ipong
0: imo nga kinubaan imo ko dugo siguro bay
1: kutsilyo oo yun ta sa kutsilyo ta nga to ay siyempre dimos at dugo si JR. Tapos bit pa na nor siyaw nga to.
0: Pinadad ko mo nga.
1: 18. Oh,
2: pero ang siyaw kap na recover mo ta?
1: Oo, oh, yata ka.
0: Bumot ha?
2: Mamunod ta haba kap na karang nga. Gamit nga.
1: Ah, pwede nga ninyo makita bulon ko.
0: Sige, kap.
1: Sali ha?
0: Sige ka pa.
1: Oo. Oh.
5: Ano ba?
1: Oh, mga 10 inches siguro ra.
5: Bawa.
1: Oo. Oo.
0: Bada lang nga kap si Bawa.
5: Sa pibisyan, pag-upo.
0: Ba't masandama ko na? Ano nga. Pero po chili yung naging gamit. Ah. Ano? Dapat ito over itong cap sa pulis.
5: So, dayak na kutsilyo nga ni JR, dagat-dagat na tapirmira.
1: Siguro ron.
5: Oh, may medyo.
1: Oh, may anang sayabitan ho eh. Mm. Parang naka-sipte sa imong short.
2: Mm. Naka-nakasugid ba si JR nga rakap? Kung mga pilang bulo na narepa na si Richard?
1: Wagid, wagid. Basta naka ang sugid ka kung tag-iya, kinamang ko sila na.
4: May intention si Mao.
2: Tugog ba tag-iya?
1: Tugog ba siguro ro? Kung ana nga. Dalion.
4: Thank you, good cap.
1: Thank you, good cap. Okay.
6: Rupayag no ni punong barangay Arnold Tiada no sa natabo kada ng stabbing incident na karon sa may daha sore mga kapapa no so na ginaaligar de karaya nga samtang nagakatugog rong biktima nga ginbuno no ko suspect.
7: Exciting Pilipinas.
6: Well daya hay suno sa pinaysayon no. Magaling no kay barangay captain no kay magaling man no sa mismo karangang suspect. Anyway no may pagkikipag-angot man no sa daya karangang igmang hod no ko biktima nga ra no nga si Roger tempura sa mga katropa kung ano ro nangin plastada no aga magkano-ano sanda ko no ko raya karangang suspect nga ra no? Agamat naabot ka na sa punto, mga posible ba ka? Amat himuon ko suspect na buon on daya ka nga si Richard. Pamatihan ta, no? Rupaya ka na ni Roger tempura sa mga katropa.
8: Tempura sa balimang hood ita biktima. Noong pwede ka mong pakistorya, ano rin natabo sa imo nga ng imang hood?
9: Huwa man nga na akusayad ka ron eh.
8: Mm-hmm.
9: Ito tanga bisa, tiyakabi.
6: Pali ni mo na sa iranda no nga data na tabo sa imo karang pamilya.
9: Bi.
0: Di ba kainuman ka mo ko suspect sa birthday?
9: Timprano pa ta.
0: Isugid mo lang plaster mo. Kainuman ka mo timprano pa.
9: Hmm.
0: Nagaong imo nga mauli iya sa anda hatu man abagay ko suspect.
9: Hmm.
0: So posible inagyan anana si Manong mo nga gagubog di kara.
9: Hmm.
0: Wa may mo tambagan ba to pagani ni GR?
9: Wa mo.
2: Si Manong mo ito man ako, kaya ba naman kapag inuman?
9: Uwa.
2: Ba ta, iya't imaw?
9: Iubog.
5: May dati sa nangalitan ra?
9: Uwa ma.
5: Ay, may woman, it commotion na tabo?
9: Uwa.
6: May okasyon din nga pag inuman ang ano?
9: May birthday bit.
6: Yeah. So ito ta, halindo suspect, ang imo nga nga, limang hod ni mo?
9: Uwa. Iya't nag-iubog.
6: Awat imo kayo ito?
9: Uwa.
6: Ang iya't imo ginuminuman ta sa inyo?
9: Uwa ma. Tao ka niya, wala man ako sayod eh.
8: Sino ako sayod ay nga ano, nga nahabunan yung mga?
0: Maguyang.
8: Maguyang.
9: Sandat iya sa among kapit man.
8: Kapila nang igo nung sa imong mga pagkasayod, sa imong mga maguyang nga lang?
9: Ay, yet ako nung sa tiyan.
8: Abuan ang igo.
9: Oo, oh, ay. Kita naman niya sa nang katri, ay. May sapay pa na nga.
8: Hmm.
2: Tungog tayo mo, tag-ilag ka na ito suspect.
9: Hmm.
0: May na-recover nga armas na ginagamit.
9: Wa man.
0: Di ba, hindi takatindog ako si Mano mo nga ra, magwad nga may kumipo.
9: Hindi lang ay. Ay, bagong halin sa, ano, hospital.
8: Mm.
9: Lumpoy mga ba.
8: Wala nang edad ka na nung?
9: 28. Ay, 29.
2: Oo, so nakabagos pati mao.
9: Nakabagos pati mao.
2: Mm-hmm.
9: Nakabangon, tapos siguro maway. May sunuko, manabi mo ron.
2: Mm.
9: Ay, kato nakagabo, tapos siguro yung maway.
8: Huwag kita ikaw pagituon kung may mga dati sa nang away da nung?
9: Wa. Uy, kami kibahan, pirmi karago ang kampon mataron, GR nga.
0: Hmm. Magkampon
2: mga mga. Ibata niyo manggali ro suspect.
9: Magkampon mga kami karo.
8: Oh, pinandagan ro suspect.
9: Nga. Katintahon paron.
8: Hmm.
0: Mingko imo pa nila bantay sa hospital kay Manong Muno,
9: oh.
0: Si GR nga ra.
9: Imo nagbugong karon.
2: Hmm. Pag uli ni kuan, pag uli suspect nga kibahan ka pag-iluman, ano hilong imo nga mayad?
9: Bukon.
2: Bukon pa man. Mga anong oras?
9: Normal pa ta.
2: Mga oras mo nag-uli?
9: Nga, mas noibit.
2: Alas 9 kabi eh.
9: Hmm.
2: So ito sa kan sa gitna ninyo may ano may dagat ay mga siyaw.
9: Wa man?
2: Wa man?
9: Wa. Wa man ang dagat siya.
6: Dagaro biktima nga ranong
9: siya. Iyat siguro sa andat anang.
2: So kanil. Muli pati mo sa anda
9: muli. At
2: binalikan na raya.
9: Do yun.
8: Di ka ramat mo usually katulog ron no?
9: Oh, karon tara.
2: May mo't asawa ron na di manong mo.
9: Wa bugag.
6: Wa tatawor ay
10: nga bagay kay taga naga kwan.
9: Iya si. Nanay tag ang magugang.
10: So nabatian matanda.
9: Wa ta nakapant o.
0: Hipos ang bunok gid.
2: Uy, mga alas 10 na eh. Lagpas alas 10 na ibi.
11: Kaya naman mo kay inay, kay ban ka mo ni Chiang inong to sa birthday celebration.
9: Bahan kami karon.
11: Ano nang gaong po kinyo? Huli na.
9: Pagkat ba't anang paggaong kamon? Manapod ay muli ako ay may ubram man hinaga. Okay makon? Paway anay makon? Ay, okay mata. Ay, pinasugta mata naman pa uli.
0: Huwag kaakig sa istora na na?
9: Huwag.
0: Kontrang
9: wa man
2: wa man mo kahambag abi nga may andang may anang ginaganat buot kay manong mo
9: wa man
2: nga idong kamo
9: wa
11: mar buhay ra nang pasalin to sa inyo nga inakilinan pag nakapagsay ninyo nga anak nang habuno sila kay manong mo gali
9: dali ma lang
11: madali man ra na
9: oo
11: kay sino kinapaso nito sa inimnan
9: sanday ano iya ho among mangkampod man
11: isok ini nang si kada no
9: oo
2: so pagabot pagabot ninyo iya kamusta ang sitwasyon
9: wa sanday iya
2: wa ta ra imo si manong mo.
9: Wa man iya.
2: Agin dagaguta?
9: Dagaguta. Dagat ay pitan siya.
2: Aso wa ulihiyo tayo ko sa'yo gali. Tapos yung kita pag abot ni mo iya.
9: Hmm. Tapos tay. Nag-surrender ba tagagi si JR? Hmm. Ito tagagi mo.
2: May kapitan.
9: Pitan.
8: Nana. Siya nanang nina ni JR.
9: Tawa niya iya ko nabaga sa bot kun ba?
8: Naturo hagabo ni manong mo
2: kasi. Nakasugid si Kwan, si JR, kung ano ro raso naman naging buno na si manong mo kay kapitan.
9: Dili wa ko sayod.
2: Wa pa kamo ka istorya man.
9: Wa. Wa pa kami ka istorya ni kapitan.
8: Ano yung plano makaranong sa inyong pamilya nga ra? Mapasang ka kamot kaso kung alin.
9: Hey, depende ta kay nanay ron eh.
0: Mm-hmm. Ano do relasyon ninyo mat magkampod kamo ni JR na
9: sa Larina.
0: Larina.
2: Larina ro middle name ni ko ni
9: Larina man JR.
2: Chill.
0: Ay okay. Oh.
2: Bali sa part ani nanay mo kung nag
9: oh, nanay. Kampod. Kampod.
10: Mga barabana mo, no? Mga pilang buno, pero nagumiti mo nga rin ang magugang.
9: Naiwa ako ka, ano ka, naiwa ako sa'yo. Sa tiyan ba lang akong asay lang
2: ko? Natura na patal sa tiyan, kami guguwa ko sa
9: pahinga. Guguwa ko na lang.
11: Naiwa. Sa hospital, Navida, tarong middle name ko, ito suspect eh.
9: Navida, no?
2: Navida. Ah, Navida.
9: Navida Montoya.
2: Montoya.
10: Tapos, kabi eh, sino ang taro nagbulig sa runday ka nga biktima?
9: Na
10: agsinor naka pan-o karakana nga riot ra nang anago.
9: Iyat yeah, siguro sa liwan ho.
11: Nakadayagan pa imo.
9: Nagdagat si JR ta.
0: Si biktima indi ug paano ra.
9: Nag surrender gito. Sa
2: karit na tabo.
9: Kunsihal, sa kunsihal.
2: Sa kunsihal. Tapos sanda nagdagay ko sa ospital kay JR.
10: Kasi lumpog ta imo, indi imo ka
9: tinga. Indi ta kahugag.
2: Si sinanay mo karon.
9: Ito kay say kunsihal.
2: Kakaroon.
9: Banga to.
10: Pinang dagun ro, dahil nga magugang ni mo no.
9: Kunin ko na yung beer.
2: Sige, Ginong.
12: Exciting Pilipinas!
6: Raya rong pahayag, no? Igmangod ni Itdaya Karagabiktima Gara, nga binuno mga... Kasi masisandaman o blanco man eh. Kasi mag-raya ka nga si Kuan niya ra, igmanghod ko biktima is magkaibahan pa ako na nag-inom-inom sa birthday party. Ag maayos man si Kuan nga nag-aukot. No, ag-what imo ka sayod man, nga ba eh. Nano kung may planot ah, si Kuan niya ra, JR nga ra, mat nabot sa punto nga di ka ra natahabunan dahil ka nga si Kuan niya ra. No, Rachel nga ra
12: magtrabaho. Exciting Pilipinas.
6: Ay medyo naka hospital arrest pa, no ray karaga suspect ra ang bangod niya ni sa naagom na karaman niya last tropa. Pantay no si pila ka mga update karo mga katropa. Alas 5 ono, no, no, raton karaga oras magkaroon. Ay, good morning na kay Joseph and Sistorias Valencia mo. Nagkapinamati man mga
13: ka. Good morning!
6: Good morning, kay Sally Cuenco Tambong. No, nagkapinamati man.
13: Good morning!
6: Kay Derek Relatora Espino. Oy, good morning!
13: Good morning!
6: Shout out una karoon sa Agbanawan man. Oh, good morning!
13: Good morning!
6: Una karoon sa Agbanawan man. Kay Janda Tonil Parohino. No, good morning. Gamusyon mo. Nagpakapikapi mo naman karasamtang. Gatugutan aw ita live. Isaw-saw no, sa mainit nga kape rung malunggay pandisal. Hindi man si katropang tiyanda.
13: Good morning!
6: Angel Vier- Morillo, ah, unay karon sa Ginbaliwan, New Washington.
13: Good morning! Karon
6: sa Macaldo family, kay Roweline Liberato, magandang umaga, no, sa inyo dyan, ba? Sa,
13: good morning!
6: Tagalog na Tagalog. Ay, kay TJ Noynoy Tanlok Solidad, watching from San Francisco, California.
13: Good morning!
6: Nagang pinamati man magkarano sa aton karagapag ililiba. Ay, kay Ampod Salvador Colas, watching from Canada.
13: Good morning!
6: Pinamati man no, sa aton karagapag ililiba magkaroon.
13: Exciting Pilipinas!
6: Ay, so pila ka mga mainit-init pagid nga mga balita nga aton karagapag istoryahan. Panumbalikan ta, after nga mga itapila ka mga reporters, kindly stand by.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduga tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Gani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang trini.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
14: Oo, oh, galit. Diri yun.
15: Ah, dali na.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan malagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.

0: Oras, mga katropa, alas 5:15 sa gahon. Okay, kapanumbalik kita mga tropa sa aton kinikapaga, iriba, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa gihapon, ako rin nyo karoon nyo maging kibahan, katropang RR Kulas. Okay? No, so, sa gihapon, sa mga katropa, aton ka rin nagpadaga, no, kayo nyo karoon nyo mga promo. No, yari kita Santon and XFM, libo-libong pa-premium mga katropa. Halimbawa, kung may imo ka rin isang kabanigit Santon Gold Capsule, or may imo ka rin isang kabanigit Premium D3 Softgel Capsule, or isang kabanigit Turbo Food Supplement for Men, or may imo ka rin limang kamang sachet, it's Santon Gold Coffee. No, pwede na ton, gamiton sa Santon and XFM, libo-libong pa-premium. Pag-imo niyang, ibutang no sa puti karang envelope with your complete name, address, contact number, aga ibo karon niya signature. Kasi every week pwede ka magdaog 3,000 pesos sa aton karang grand draw prizes. First prize 50,000, second 30,000, third prize 20,000, at 10 consolation prizes nga tig 5,000 pesos cash each mga katropa. So inyo galang karon niya paghimon ibutang mga katropa sa mga drop boxes naton. May aton no na karon sa Ruel Junior Barbershop na karon sa may Banway Karatbanga, aga may aton na nuna karon sa may Parmacia Gomez Shopping Center, and of course iya mismo sa aton karang istasyon Experto Road Tigayon Kalim. Paldong-paldo ka kung ikaw karang magdaog. Okay, naka-standby anay no sa piyag karagalinya si Katropang Christian Villanueva. Sana man no nga natipon nga police report. Katropang Christian sa report, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa police report, Katropang Christian, good morning.
2: Good morning.
3: Oras na ton mga byan.
0: Mo, oh, grabe ka.
3: Oras ito, alas 5. Sa inyo mo, kusinaran.
0: Oh, kailangan ko, Yudi Kakak ron. Yudi Kakak eh. Oh, Yudi man, may kakak. Dating broadcaster.
3: Oh, dating broadcaster.
0: Ah, ano na natabo ko no?
3: Yung panaugan, yung matay mo ito.
0: Karamiton, tari mo nga intro eh. Gako ka niya, may mo na nga ko niya. Ano nga ginagamit, taga, ano, medyo patong, tutut.
3: Ay, ato amigo nga si Carlo.
0: Oh. Asturias.
3: Oh, naging masariha sumatay mo ay
0: ano ka. Pinambisis yun tara.
3: Ay, baka niya tabi ron. Immune yun si Carlo. Ano, ito nakasanayan nung makita mo. Kaya ngirit-ngirit. Ito mo, nakasanayan. Ito, binanak. Kaya nga na.
0: Oo.
3: Roy, kasong cyber libel naman. Kahapon ka na. Naita hapon. Ing aresto. Noro, dati ka ng media practitioner nga si Carlo Asturias sa bahay ni Tatong Aramaragi Uchando sa Manokret, New Washington. Pero warrant of arrest, ging issue right at magkarang Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Manila. Ag may rekomenda ka ng piyansa nga Toronto. Eh, kaya ni Carlo ra.
0: Oh, may ano naman niya sponsor ha. Diba, tagaan lang itong mga nagbulig ka na para, kwan doon?
3: Sa kwan mo lang ra. Sang kabunang manok ra. Kraya nga ra. 30 mil ha.
0: 30 mil.
3: Pero pa, para sa temporaryo yung kahilwayan na ra. Katropang-aray, sige, taga-puno hearing doon.
0: Yan
3: eh. Agaro-trial doon, katropang-aray. Makaroon, presente makaroon nga nakakulong, nakadetain no, si Carlo nga ra sa New Washington PNP para sa nakaradugang dokumentasyon ag iga-atubang sa korte nga natungdan. So, dayag nga aresto no, si Carlo ita kalibu PNP apareho man yung kaso nga to kung nagmakaroon ka nga tagpon man no, pa nga RR. So, from kalibo nag New Washington yung manimaw.
0: Hmm.
3: Agad ay nga ni katropang RR ay kamagabit ang video ko to kahapon ni Miss Jaya.
0: Oo, oh, isbilog pa ito oh. Ibaw eh.
3: Ayun sa usakot pa. Ah, may anak kita nga. May anak ang sunata kita nga para kita kay Carlo.
0: So, nagkit ano, nga araw may search warrant na kinabanta yun. Oh. Eh.
3: Gamit ah, magamit ang mga ko si Miss Jaya nga rin. Dahil nga ni nga, ngayon paubrahan kita na not lyrics no, nga si Carlo. Kira na karang amigo nga si Carlo ay yung pobrang kita na nag-music katropang RR kung mabatian mo sa nga live with kahapon no, ay grabe tama ko na nagkagapit man ang galing ng sanda ito
0: oh, kagapit bagay tagal isang naman
3: oh, ay dato talang ka katropang RR yung natigahit ang aristoki si Uncle mong Carlo nga ra, no, katropang nga ra. Anyway, sa aton pagkikirang dugang kayo mga report, ha, ging ransak ko man ito, hindi na makilawat may orwa, makilawat ng individual, doon tayo wakang mga piso wifi ka ra, sa bahay ni Capitol Site, sa barangay Estancia, aga-aga ka ra kahapon, aga kong sinay ka ron, nasasamitan ka ra vendo, ay kahapon ka ra tagahon na panuhan, no, ita, diya ka ra tag-iyang ngawat at sugod, ag sa madyuta, uranda ka ra ng machine, so sa piyakabahin, ransak man ito, ka ra nga mga tikwian nga raw window machine ita anda karangan na nanay man nga naga misugod kapin sa 500 pesos so ging sugit man ita karang ma-border sa lugar nga mga bandang alas dos kara ita aga-aga kahapon ay mayon na sa nakarang nakita nga tatlo kama individual kara sa lugar at posible nga dato urong daya karang involved no sa daya karang incidente so inaingan nyo man no yung karina biktima nga idubulak yun yung nakarang mga sudlan bugabutangan it alarm mga vendo para maiwasan na daya karang incidente nga no katropa nga aral so pagayon to follow up investigation itato ka nakakalibo PNP na i-report man nila na i-blatter man agya dunya ni akong karang hamba per me ka aton gi siguraduhon do aton karang mga gamit may bud light adi pong hitakawan yung man kita karang magmo tabi mo pinga bud light tapos anda ga tahay pag makatipon-tipon ko ting ag maabo-abo ta sud ti mo karang window ay ando rang takawon sadat ang makapanimugos ka trupang RR
0: actually no hindi na tumamba pero kababot ang nag-ubragot anak karay no kasi window nga sa guwa malaman na to dahil kapahing kung waman ita pang abang baga no sa daya karang window machine ay sigurado kita na sa mga tikwi andon kasi kababo ta mga manakama mga naglipana gutay
3: Agya grabe, makaroon ka trupang araro, mga labant, ang mga involved, mga minor.
0: Correct.
3: Ay manami siguro mako kay top dos ka lang andaro window machine nga kung kita kung baga sanda ka trupang araro.
0: Ay kung pwede kang?
3: Sanda lang ako imuon yung window machine, ipatuon ko kandaro 5 piso, 20 pesos nga lang. Basta pag uugusan ng baba, tawaan na ako internet, kung hindi na ako itawat internet, ay hugan ko lagi sanda. Apong piso, limang piso.
0: Parehas ka rin, may imo, pabi nga rin nga karwasan. Abaw.
3: Ay, di sana ito ka. Basta-basta.
0: Sigurado, it's on the talking.
3: Ay, bugto, sanda ro. May tao, tos likod. Ang bugto, sa ayam to. Kung hindi sana mamatay sa, o hindi sana hidakpan, mamatay sana sa rabies, sa trupangarar. Ay, ang ayam, tabi nga to, katrupangarar, no, hay miskan magpa-injection ka tanday rabies ni kitay madutlan.
0: Grabe eh, ano tang lasing
3: grabe,
0: ayam
3: rin. Grabe ito.
0: Basi bang awgot aron na.
3: Oy, grabe ta. Ya, tira pa nga ni Tris. Bay pa tira Tris. Eh what at antidote ko to nga maka one abe. Maka sarang ka tro pangarar. Di hangkit ka na nakatao.
0: Oh.
3: Uwa ka din, biskan, papadarabis ka sa provincial hospital, di takadugot.
0: Mamatay yan sa in-inject mo.
3: Hindi ka din, kadugot ay mako na, sumaga-saga, mako gamo ka na, bugtok.
0: Aware ka mo ha, kasi may kuhan, karwasan si Katropang Krisasing barangay to.
3: Tambuan.
0: Tambuan. Ay, delikado. Sobra pa sa rabis do. Kuhan ko ana karang ayam gahom ko ana karang ayam virus yun tagi siguro.
3: Ay, may tamatira 3 point na bito.
0: Sino ba garo na ay? Ano pangagan?
3: Ah,
0: ano pangagan?
3: Si Uncle mong John. ayaw kita mo baraw-baraw di ka to nga to ay angkit ka muna na tapos kita mo
0: tapos kita mo doon ay hindi na pagbantayan di mo nga ron karwasan tapos ka yun
3: biskan ito ka pasililo magpanderabis di kaya gutlan ka to
0: amot yun
3: rabis natin ito 10 times rabis ka to katra pangarar
0: madya sobra pa imong sa kubra bilang segundo ro kabuhi
3: inangkit nga ni imot kubra iwata ay imot umangkit sa kubra patay tiyagi
0: ro kubra.
3: Oo, patay ito, kubra. Tapos mako na.
0: Patindi, tribo, mga alaga. Nakakulong? Ha? Nakakulong?
3: Ay, buhi ta ron, kabata. Si ikulong mo ron, dali ka sa kawan ron. Buhi ta dapat ron.
0: Hing buhian mo, taray mo nga, kwan, ayaw.
3: Buhian mo ta ron.
0: Ano rin mong ginapakaon ka na?
3: Ha?
0: Ano yung mong ginapakaon ka na?
3: Ay, siyempre, doon mo makaroon yung klase ng mga, kwan, dapat special doon. Ay, adobo nga manok,
0: boa?
3: Adobo nga baboy, nga kung amat.
0: Pwede mag-apply? Baka. Pwede mag-apply? Basi pwede kita mag-apply nga ako lang minugaha?
3: Ay, di, ang kita na yung partner na kung matindi rin, nabit.
0: Kung makasara, no?
3: Ay, paano tanay sa ako, no? Titisting tanay ikaw, ay, agad kung matindi rin mo ka nga, makamakaro yun nga rabies.
0: Mabas kong immune system.
3: Ay, ato ni ikaw nga, i-hire dahil nun.
0: Pwede ba't akong taro? Galigay. Hindi yun na kita. Bastante yun kita sa dayang trabaho.
3: Namit na dato. Mako mo, kakaong katadubong baboy. Namit to, pabiyo, dubong baboy.
0: Mamantika-mantika pa, no?
3: Oo. Tapos naga nga patay, baboy. Ba't ka namit?
0: Sagaw na. Tapos ikaw pa rin nag-iasipre. Pagusto ko pa, eh.
3: Tapos sa...
0: Pilaro Swildo.
3: Ah?
0: Pilaro Swildo.
3: Ay, kung kayo mo, sige ka na. Abing ito katropang 50.
0: Per...
3: Matindit, abira, kuha nga ito.
0: 50 mil.
3: Oo, oh, sambugan.
0: Sambugan.
3: Oo. Oh.
0: Ay, kugang pa ito sa pagpakuan ko.
3: Kalin.
0: Sa pagpakuan
3: ko. Pa-chicks mo?
0: Hindi, kinahanggan nun. Ay, paling kung...
3: Kinahanggan nun yung timong chicks?
0: Paano kung di ako kasurvive? Sino rin mapanabat?
3: Ha?
0: Paano kung di kita makasurvive sa virus niya to? Sino mapanabat, oh? Tapos yung kintamil mo na Rosildo, bawa.
3: Kaya na, naginatuan ako na ikaw, ginacheck na ako ikaw kung matindi rin mo parang rabies yung virus. Good. I-hire ka na ako.
0: Ipa-ano lang sa iba, kay Chubby lang.
3: Ha?
0: Kay Chubby lang.
3: Ay, what? Ito, chihuahua, tabi to? Hindi, tatukasarang.
0: Chihuahua, ano na, saligba to. Tapos, hindi nagahaon, di mo nga ito nga, kwan, mo nga ito nga mga sa restaurant mo, tapos kay mo pa man yung minugaha to.
3: Wato, wato, pagbugtaw, ay day off na makaroon.
0: Aba, matindi ah.
3: Ay, pag gusto mo kami.
0: Oo, oh, maka, kwan, gali mo, makapamasyar-pamasyar, gali mo makarakara.
3: Oo, oh, nakalapar mo kami, ay, oh. Day off panay naga.
0: Kibahan ka mo siguro kami, ay.
3: Awa, tugot ako. Alas City, tugot ako. Muin na ako kung nahabit makaroon 7, tugot si Toto Chan.
0: Very, very good kita si Toto Chan niya rin. Eh, no? Ano nga nga priority?
3: Ay, pamilya. Oh,
0: pamilya, agalen.
3: Bagay, pamilya, trabaho, bagay.
0: Doon gila tana, no? Masang isang oras pa yan siguro yung tugot. Masa ikaw parang nagbinantay kuman eh.
3: Ha?
0: Masa ikaw pa nagbinantay eh. Sa imong, ungay.
3: Ay, may una pa itong oras ng pagbantay. Ah. Ako man kay nanay na matarong katro pangararin. Naway, may masako good. Siguro ang itsura man doon.
0: Tao man yan, ay, abot ang nanaway sa itsura, no?
3: Eto, ay, ito na ikaw siguro sanda.
0: Ikaw siguro sanda. Ah, sige, ah, sige. Oh, ay, natural guwapo, basta mag-guwapo.
3: Ay, tilang minuto lang siguro. Ay, doon ako lang i-report. Di ba nga lang nang-report? Nag-sinismis, sabi kitang naiway.
0: Tama, tama, undo na.
3: Eh, okay. Ito pang-ara-ara, doon ito ka nang natipon ka ng mga report updates sa ito ka nang pag-secret lang ito mga police station. Taka na sa ito ka nang probinsya. No, ito ka report pa sa Kalibo PNP. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Abog sa kapat sa police report ni Katropang Christian Villanueva. Matindit is Katropang Christian. You know. Ay, good morning kay Sally. Okay, na shout out kay Michael Villanueva Solina. Boy, good morning. Ginagatutok man ka rin kasi, ha? Sa aton ka rin kapagpahalag. Villanueva Solina family, good morning. Gid. Kay Manuel Nieves, ag Nieves family, good morning. Watching from Facebook Live. Una ka rin sa may barangay Estancia Kalibo. Oy, patamya, una karon sanda. Itamay dahil ka rin kagahon. No, ag of course, no, kay retired army, kay nong Bernal Idala. No, ag sa bilog no nga pamilya sa akon ka rin kagibahan nga mahugod nga mason ag sana ka rin engkampod kay Nolin Valles Sauza. No, good morning, kid. More power down no sa aton karaga programa. Thank you so much ha, katropang Manuel Nemes.
1: Good morning.
0: No, sa imo karon nya greetings no nga ginapadagan no sa aton karaga istasyon. Makaron karaga agaan. Oy kay Curvy Revisencio. Katropang Curbo nag-chat kita iba. Shout out kita man na pare, gapang abang ing istorya ngaron. Anong klaseng gapang abang ing istorya ngaron? Good morning, Geda. Raton yung mga katropa, no? Anay. Medyo kwanyot ara, naga kwanyot ara imo, naga rubing-rubing at ara ng trabaho. Okay. Kaya Van Melvin Clavel Bartolo, yes, good morning man, ha, nagatutok man magkarakaton. Sa aton kinagapag iliba, magkaroon kinagagahan. Well, mga katropa, no, ginakugabos naging kita no, sa checkpoint, aton kinagapag pangalagad, exciting Pilipinas. Sa mga katropa na aton yung nakatutok, ang pinagi magkaroon sa aton kinagang Facebook Live. Tagsa-tagsa ka mga radyo, good morning, agabo-abo nga sa gamat sa inyo kinagapagpamanis. Ay, sa mga katropa na ito, ikanagagabat-amat ko na hagong sa may mga ginapanawan, hagong sa may mga ginakasakuan, ginaagtunan, magkaroon ka ng adlaw, ita Webes. Naging kibahan na itong partner technical side, katropang Cipril Kid Palmon. Sakay ita itong kinagapatrol para sa itong kinagapolis report, katropang Christian Villanueva. Sakagan man ita itong kinagastation manager, katropang Jan Alin Lascanyo. Sa ito man, no, nga CEO, President, Dr. Remilito Hoy. Ako man din nyo, karoon nyo naging kibahan, katropang RR Kulas, karaga iwan, it maya na ayan, karaga gahon ita XFM 96.5 kalibo, ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga siyempre, makaupod man ato ng aton nga regular partner sa aton nga programa, The Secrets of Health. Aton ni welcome si Dr. Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
2: Salamat, welcome Doc Erwin. Kagina welcome na to ng aton sila mga taga Palamati. Kagyari naman kami nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikaing lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan abangan ang masunod nga topic ang aton pag-istoryahan.
1: Yes, no, sa mga kautoran aton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid kamo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 09282874637. Liwato naton 09282874637, no, dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kauturan naton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas ina halin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Doc Ray Impinado, ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginaminti na kamo nga mga balatian.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyong-tinang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, The Secret of
2: Health. Mag-istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala akong lifestyle sa aton sini mga tagpanamati akong sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
4: The Secret of Health.
2: Maghatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kaga kung nalibwa magpalaboratory ka, ano bala ang mangin na result sini kung may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira galing padulong naton. Kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Erwin sa aton sini mga tagpadabati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin. Nga ang insulin kuntani amo ni ang liabi para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para in energy o kung fuel naton. Te ang problema gid gani sini ampon na ang mga factors pagid dalawa ini mo ma hibal-an. Budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton. Kag pinaagi sa nga tong topic subong aton dinha pag-share sa ida. Pero ali ba pila ka mga signs o kag mga lab markers? Halimbawa bisan wa ay ka pasing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pagtaas na og sa imo sini nga blood sugar. Pero kung magpa-laboratory ka mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imo sa nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sa nga blood sugar mataas man. Kaga mahimo ang imo sa nga lipid profile man mataas imo triglyceride. Kaga manubo ang imo sa nga HDL kag mataas sa imo sa nga LDL. Nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas, ang LDL yang nagtaas. Kagari, take note ha, sa mga may diabetes dira, kaga sa gusto maglikaw, hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan. Kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba, sa aton sininga lawas, nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini, amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar. So kung may mga added sugars, hindi man siya matamis pero may kalamay gyapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sining mga vegetable salads.
1: Uh-huh.
2: Ang mga sauce sa aton sining mga spaghetti,
1: yes,
2: mga macaroni.
1: Uh-huh.
2: Ang bisan ng yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor. Kung adlaw-adlaw na tong ginahimo, dira gid ang aton sining padulungan kun indi ni siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing fiber. Like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan, nga damo kalamay. Kag tiduna na, o kung isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice. Palakaon kanon.
1: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Doc Leo.
2: Mm-hmm.
1: Hindi ba na matamis, makaon ka sang noodles, hindi ba na matamis, kaon ka sang pansit, hindi ba na matamis, mm-hmm, pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
2: Yes, tungod nga, ang isa sinis rason pagid kaway sila sing fiber o kung ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, di pwede pagigo sa

0: secret of health.
1: And of course, ang mga ilim nun pagede nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay, kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon, ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di nag-equivalent lenta sa anom ka kutsarita. Tiko mag-inom ka sang soft drinks, kadamo na sang yasin niya kalamay, timayo lang kon ka isa ka lang mag-inom.
0: The secret of health.
2: May time pa na nga nainitan ka bimayo.
1: Mm-hmm.
2: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
3: Yes!
1: Kaga ang isa pagyud siniti kaon kita white rice padalon don soft drinks nagdoble pagyud
2: ang lain pagyud maliban sina kung ang sudan bala naton pirtikan damo mantika or prito or ginisa masami naton damo pa sang fats nga ginakaon naton tapos ang pangtulak tao is soft drinks pagyud.
1: Yes.
2: So meaning ang mantika pa ina contributors man sa pagtaas pwede magsaka ng atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice hindi lang isa ka cup labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant.
1: Yes.
2: Bao amo pagid na ang makapadugang taas ang aton blood sugar.
1: Gagang timing pagid sa ni Doc Arin sa pagkaon ha. Gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kay nga man gakaon ka na white rice ang imo sini nga mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lang pas na sa oras ng tagpalan niya po ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus, gold.
1: Ang last chat sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayo nga pagtulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas nga aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka

0: Ampalaya, moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa ka sangkap sa ni amo ang mangosteen, ang key component sa ni among xanthones nga makita sa iya sininga panit, hindi makita sa iya sininga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress, mabuligan man yung mapanubo ang blood sugar sa isa katawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas nag-epektibo sini ang insulin sa yasining trabaho kag mas nag-sensitibo ang aton sining lawas sa pag-baton o kun pag-proseso sa sining insulin para hindi basta mag-taas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang sarantiya o kun ampalaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sininga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sininga pagpanalawsaw, nag-develop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gini siya. Ang ampalaya pag-abot sa pagtapna sang mataas ng blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa ginatawag as Santhon Gold kapsul kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sini nga mga cells kaga mabalanse ang aton sini nga blood sugar.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes!
0: Pero madami pagitsunod sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba naton ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule isagid sa iya sini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga muna siya nag-producer sang insulin. Nga kung sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pag-producer o kung duga nga mag-producer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pag-gidang sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
3: Yes!

0: Secret of Health.
1: And then, ang isa sa masuggest ko pagid sini para makumpleto ang aton sini nga team members para nga mabuligan ang mga may insulin resistance ug may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa ma-manage, masuggest kita sini isang Sunthone Vitamin C.
0: The Secret of Health.
1: Ano naman ang ginahimo sang Sunthone Vitamin C sa aton sini nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar. Nag-increase ang production sinisang free radicals which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nag-suggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar especially sa yadtong mga tawo nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sini nga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Sunthone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Sunthone Vitamin C, may nagabulig para nga mabulo balanse ang aton sini nga blood sugar pinaagi sa pagpa-healthy.

0: sang aton sa ninga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sa ninga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kaga malami pagit sa ni Dr. Erwin kay hindi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaysa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sa ninga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
1: The secret of health.
2: Pwede man kung may ara sila tanom ng ampalaya.
0: Mm-hmm.
2: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ni himoon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon na pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa kabahin. So nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang anay Doc Leo ang kapait. No?
0: Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para ma-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina. Mintras, wala pa ka mo inugbakal sa Santo Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos, kayong iban labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Santo Plus Gold kag Santo Vitamin C. Parisan nyo sa premium D3. Ining tatlo sa ginginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katon lawas kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
1: The secret of health.
2: Mas manami kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Ang clinic naton sa East 12 and Wellness Center namtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel kag kung makapangonsulta kamo dito, tagaan kamo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang ano ang bawal kaunon Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na may mga recommendation kita sa kompleto ng mga kombinasyon sa mga food supplement nga makabuligid pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals sang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kay kung kisa Doc Leo, abi man naton kung kompleto lang ang vitamins. Abi man naton kung kompleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita. Ilabi na yung minerals, Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
1: The secret of health.
0: Kagini na maghulat bala Doc Erwin nga maglain ang pamatyag kung may batyagon na antes magpakonsulta.
2: Yes.
0: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas. Kung may nagaumpisa na gali dira, nga sa primero palang wising symptoms.
2: Yes.
0: Kag may iban gali nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
2: Kang iban na Doc Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe nang balatian, gusto pa magdali, magayo.
0: Mm-hmm.
2: So dulaon na to na nga kiniya, nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pagrecover sa nga itong lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
1: The secret of health.
3: Yes, to health!
4: Pag-inom ka mo sang Ultimate Trio, inatawag na ito ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold, Premium D3, kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold, Premium D3, kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health!
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: The secret of health.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes, to help!
2: May namang kodire, Doc. Pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang aton Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa aton Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano palang iban nga mga allergic ng mga seafoods. So, likawan mo na.
6: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret of
2: may namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 hapon, mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
0: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangapi. Kapin pagid bala, Doc Erwin, kung may sakit ka. Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
1: The secret of health.
0: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
0: Kundi may benepisyo pa sa imo sa dingalawa. So masuggest na ton sini sa ila, Doc Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
0: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
0: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagandang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
0: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes.
0: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Yung duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
2: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit. Lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo. Anong iyang himoon?
0: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
6: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes!
0: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated. tubig. Tapos, damuon tubig inom, Dok Leo.
0: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig, amo mo nagaba, Tiger. Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
2: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
1: The Secret of Health.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa may mga insulin resistance, nagataas ang lesening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gin na to, no, nga magamit gin sila sang Vision X Plus.
3: Yes, to help!
2: Kag ang unod si ni Doc Leo, unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta-carotene, may vitamin A. Ini siya, mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha si ni.
1: The Secret of Health.
2: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento, so dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo, Doc Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Vision X Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
1: The Secret of Health.
0: May nagapamangkot rin Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Na ginahimo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Daw hindi kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend naton sini?
3: Yes!
2: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bawel movement, makabulig ni kay taas ang fiber sang soya beans. Kagamo ang main ingredient sa aton nga Santon Coffee Mix.
0: Nagnami gani sa mga bata, Dr. Rin, especially sa mga nag-eskwila, bala?
2: Yes.
0: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
1: The Secret of Health.
2: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung nga aniga pa ang gaangga lang ni akon misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
0: Mm-hmm.
2: So kung hormonal imbalance ang aton nga paggambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So gina-recommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kag ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag ginatawag nag dryness, no? So ang iba nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, kung mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas, nagabato pa si Mrs., mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami ginang inyong performance, kag ini sila puro natural.

0: subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: X-F-M. X-F-M.
6: Samsung Plus Cold.
7: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, may bukol. Binom po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
6: Samsung Plus Cold.
8: Iba ka sa lahat.
9: Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako, si Ken Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Mas gari, saka service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil nawala ang nagsakit ang akong ikot.
17: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
18: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
21: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
0: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
15: XFM.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Lars, mga katropa Philippines sa Dertama, Lasay Skin sa Agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maidad nga Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, maidad nga Adlao, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Maria Antolintino. Yan ang mga headlines mga kanyang Adlao at Wabas, July 30, 2026. Headlines. Ako sa headlines mga balita, lokal, Dimol sa Islay Boracay, magkabig nga catch basin at tubi, ugan. Sa itong mga kaping establishmento, bangon sa madaba, Rulugara. Ang pumping station planong igabutang. Samtang 50 anyos nga gakipatay matapos bunoon it mismong ikampod nga nagatipan kana sa Daha Surbanga. Maestro nga ginbayo at 19 anyos sa New Washington na nagtaliwanon. Samtang lola nga hindi hagos katika ang gintawan wheelchair ni Calibo Mayor Juris Sucro. Sa tumahan niya, headlines, balita, national system loss charge, ginagauman ni ubusan niya mabuo halin sa bill at kuryente sa 2027. Samtang NBI target ni tapuson sa sugod itapat ni Domingo reimbestigasyon sa anomalya at 2019 SEA Games. Sa tumahan niya, balita, international Ukrainian President Zelensky pag-aingganyohan si Trump nga madugangan ro anti-ballistic missile defense. Samtang Oman na dagdihon at management system para bawasan ang tensyon sa Middle East. Sa tumayong balita, entertainment, Ariana Grande ginkasuhan ng mga hacker na nagpagawaitan ng unreleased songs and videos. Sa balita sports, Ramos ag AJ Ido, hindi makaiban sa Gilas Pilipinas sa Asian Games. Sa tumayong health news, ikaywang utok makitaan sa tiyan ag dikara nagahalin, ro ginatawag nga gut feeling itsang katawo sunuman sa mga eksperto.
1: Express, balita sa Agahon, itang dukan, balita sa dukan.
0: Ag sa mga detalye man at balita lokal, let man katon it Santon Vitamin C. Mali pa yon yung ginpakigbahin ni sangga ng paliliwagan member Apolinar Cleope nga naging mabinungahon. Rugin patigahan niya Legislative Inquiry ko Webes July 23 kay Ibahan Management at Dimol, stakeholder ag iba pang concerned agency. Di karay gintalakay nanda rugin plastar ng mga problema kasunod. It pagtipon ni Tubi Bahakon Siyempo itag-ugan sa isla it Boracay. Natumod nga Rodimol area ay magkabing a catch basin kung sa hindi karan natitipon o run off water o kung tubi ugan halin sa mga nakapalibot niya mga establishmento. Ginapayag nga pisar may una nga at ka man nag-exter nga pumping station Rodimol hindi man rin makasarang sa volume itubi kung sige dasur pagbubo it ugan. Bawal karan nagasugot ang nagplastar sandit solusyon particular pagpatindog it catchment basin o kung catchment tank sa sugod it Dimol complex sa agod niya magserbing imbaka ni tubi ugan kama naman niya pag napagpatindog it bagong pumping station na may kapasidad na magbomba itas 200 gallons per minute. Aga pagapila ko na ako na pagpilak itubi halin sa catchment bank, pagabombahoro tubi maghali pagto sa pumping station ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kontya sa mga pizza main road. Naunagon yung punto it mga opisyal nga importante yung masabar problema sa ba sa Dimol pagos ang bilog rice sa pangunang ruta o kung ginaagyan it mga turista paagto sa beachfront.
2: So, nakita naton, aro problema gali kara, ay do Dimol nga nga area, dayat aro pinakamanaba nga area, rikaroon sa lugar karon. So, yun nga nga tuwag naton nga tubig ulan, aro anang runoff ba, rain water, ay una taka natin ng gadritso, pati raan ako anang mga kaiping, nga mga establishment. May angat nga ni Kunumat sa makaroon nga up-up, yaka bumba, nagit ako Dimol mismo, hindi makasarang sa volume it tubig. May angat nga ni, may angat nga ginoo offer na solusyon with the help of una mandatong CIESA, una mandatong DNR, ay medyo nagkasugot matasanda nga mabutang it catchment, ringkutang tibra nga catchment do Dimol, tapos bumbahon ng dapat bigato sa pumping station it CIESA.
0: Si isang gunang panlalugan member Apolinar Cleope sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa Agahon.
0: At sa pagiging balita lokal, patay rin sa 50 anyos nga lalaki matapos nga bunon it mismong nag-atipan ka ng ikampod sa barangay Daha, Surbanga, Bandalas, Jessica B. Ico, Lunes. Inter biktima nga si Richel samtang ro suspect ay nakilala kay alias JR, 40 anyos, parang mga sedentate na sambit nga lugar. kay Roger Temporasa maguang itbiktima nagkaiban pasanda sa inuman suspect sa sangka birthday party. Maayos pa si Gunray nagaong ka para mag-uli irason niya nakibot sanda sa Hitabo. Dugang pagkarangawa it nabatian niya kumosyon sa palibot kaman naman nga wasanda it nasa yura niya naging alitan Rudaywa. Pinapatihan niya samta nagkatuog ro biktima ay ginagtunan na suspect ag ginbuno sa anang payaga. Sinisigo niya na bugtaon man ro manghud aga nahimo pang makabago si Tabo gamit ro anang sanduko rason nga nagangkon man it last ro suspect. Apang pangod sa patal nga last ro sa tiyan gilay niya ginbawian it kabuhi ro biktima. Nilabubanta ang nagabot sa halos na pong inches ro kahabay ginamit nga siya at suspect sa krimen. Sa magkaroon pag-istoryahan pa it pamilyar masunod niya tikang matapos ro insidente.
3: May dati sa nakalitan ra.
4: Uwa ma.
3: Ay, may uwa man dito kumusyon na tabo.
4: Uwa. May birthday ba rin?
5: So, idot halin do suspect.
4: May ba't anang pagkaong kamon? Manapod ay muli ako ay may ubra man na hinaga. Okay ma kon? Hawaii anay ba kon? Yet, ako na sa tiyan ba? Kita na mo yas anang katri ay may sapay pa na nga. Ay, bagong halin sa ano ro, hospital. Lumpoy ma. Nabagos pati mao. Nakabangon, siguro maway. May sunuko manabi maron. Ay, kato nakagabo mo, siguro yung maway. Nag-surrender ba't agagi si GR? Ito so, agagi mao. Hospital.
0: Si Roger Temporasa rumagang itbiktima sa naman nga pagpayag sa piyak nga parte ginpathag ni Kagawad Rita Par nga saan na po-respondi sa area ay naabutan ng darbiktima nga nagagwagon o tinaayagwagon itginhawa. Isigil at sigon na sandang nagtawag sa kapulisan nagdagasindi itkandilag temporang ginkordonan ro area para hindi mahugag rugawas. Lang kuman sanda kung ano ro posibleng motibo it suspect sa pagpatay sa anang igkampod.
6: Ay, pag-abot namo nito, tinaw namo na wago kita ay guwat na biran nga banloob. Nato mo namin kita ay pagkasugod, pag-plaslet ko baga, kita naman niya ginga ratong guwar tinae. Kung siya ay wago tamakon lawa, usilang magkutay at kandila baga. Muli na kami, makon, uli na naman ako, matawag mapasigurado sa pulis nga patay gid. Muli ako, agmumot kandila, agratong wandon, yung ginordon na naman ni Purari nga straw, iwan kami at police line eh. Kung ano ro sitwasyon na ito, tanabutan naman, bawat naman punta binga dahil di yun pwede, basi makontaminate pero patay baga. Doon do, di siguro ako kakawin ko na rumuti dahil doon na binga ro niya pinatay, agrupo matay ay mag-imiga man doon, mag-iampod pa. Doon niya din nagbulig ka na para magpagsik ron ay doon do ako kasay ko na ro dahilan naman da obrat na na.
0: Si Kagawad Ray Taparit da dahasur banga sa naman nga pagpagsamtang ginkumpirma ni punong barangay Arnold Tihada ang volunteer nagsurrender sa nabagay ro suspect matapos sa krimen. Amin na duman si Gunraya sa tabo kung sa itbit-bit pakararo siyaw nga anang ginamit sa pagbuno patay sa ikampod. Ipakamayad na si Gunandang Daghon sa ospital ro suspect matapos ay makita ni pilang lastro sa anang alima. Nagapabilin pa paligban ro Hitabo bangod pareho nga white record sa barangay ro magtimbang nga parte.
7: Nanawag ako, dahil una si JR. Ano mga problema ay, binuno umana si Chirichil. Ay, binuno ko anay ro siyaw. Tagod gilang, mga 10 inches siguro. Oo, oh, di mo sa dugoron. Wow. May ninaman imaw. Apat siguro na napuro sa lima ag maiyang ato hinga no. Ay, man doon naging ako naging tatap, ginbugkusan ko. Nanawag mo ng sambilog ng aking unga. Ginbugkusan na agod hindi magtubo dudugo. Pinahaom ko yung siyakyan ko, ag pinasakayon imaw. Ag dinaya na namon ito sa kuan, kalibo. Anang hamba ay medyo patay ta imaw man mismo nagambay awa arong wa matrikod do yon mga sa mga krimen wa atrikod do mabuot mo sila pareho ron.
0: Si punong barangay Arnold Tihada it dahasur banga sa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahon.
0: Ag sa dugang pagiya balita lokal diretso man katot Vision X Plus subgel capsule or capsule nga para gid sa aton nya mamata. Matapos sa pilang adlaw ang pagpabilin sa intensive care unit o kon ICU at hospital, nagtaliwan ko ang rosang kamaestro at Aklan Polytechnic College kon APC matapos nga gintugop isang ka-19 anyos nga gaki sa barangay Mabilon ni Washington ko Hulyo 21. Nauna ka rin nagtambong pa sa sangka selebrasyon o biktima kung siin igtusanda nagkita it suspect. Sa katunganan kasadyahan, nag-inuman na kaangkon it mainitan ng argumento o daywa nga nauli sa komosyon. Ilay man rin nirespondihan it MDRMO ag New Washington PNP ag Indagas Hospital o biktima matapos nga makaangkon it mga lastro sa kagawasan. Sunog kay Police Major Dande Gonsaludo Hepet New Washington PNP na nakabaton Sunday tawag magaling sa pamilya it biktima ag ginpahayag ng binawian yung raya it kabuhi. Samtang suspect ay una uon sa nang kustudiya ang nakatalana manyo pasakaan na itkasong frustrated homicide.
8: Yung update po ma'am regarding po dito sa muling incident dito po sa barangay Mabilo sa bayan ng New Washington. Tumawag po sa amin ma'am kahapon dito po sa Municipal Police Station yung pamilya po nitong si victim po natin na kasama ang palad po binawian po ng buhay yung kanilang pong kaanak.
9: Itong ano sir, 19 years old na suspect. Ano po yung update dito?
8: In-inquest po namin siya kahapon ma'am for frustrated homicide. Bali po nag-usap po yung investigator po natin, ma'am, and then po si Piskal, na meron pa po kaming requirements dahil nga po sa hindi inaasahan po na binawian po ng buhay ito po si victim natin. Meron po kaming document na hihintayin po muna na yun nga pong death certificate at saka yung autopsy po ng victim po, ma'am.
0: Si Police Major Dante Gonsaludo Jepe at New Washington PNP sa naman nga pagpahaya.
1: Express Balita sa Gahod.
0: At sa lamusan man yung balita lokal, lubos nga ginpasalamatan ni Julieta Vallejo, 66 anyos, itbaragay ang Dagog Kalibor, gintawakan ng wheelchair ni Mayor Juris Bautista Sucro. Si kay J.R. Arante, media head, itbagong Kalibon News, nga ginpapit itanang maunga kay Mayor Juris sa sitwasyon, itanang inarason, isigida mananarang ginpabakgan it wheelchair. Dila yung sigon nandang gindaga sa Aklan Provincial Hospital ro wheelchair. Pagod na confined ko na itong atsyempo si Lola Julieta tugit makomplikasyon sa ikaayong gawas. Pinapahayag ang listan rayang magtindog o kung magtikang. Rason ni ubos o anang kalipay kat matawaan ikatumanan o anang handom nga magka-wheelchair. Pagpawas sa gandaya nga bulig para makugag ag makapanaw-panaw imawa. Si Lola Julieta ay dating nagapangamuhan ag nagalabada kung sa siin may napuo imaw nga mga unga.
10: Kaya karoon niya Lola ay ginpagapit no, sa atong karoon niya alkalde. Mangod nga niya sana karoon niya sitwasyon. 60 years old pang raimaw pero nagpangatubang ang imaw sa nagkakasari-sari karoon nga komplikasyon. No? Sana karoon niya kayawasan. Bangod nga niya imaw na kay Manugaba. Mm-hmm. Siyempre hey, sa pag-edad yun na ay ginbatsya guna na rin karoon niya mga sakit. So that's why nga ginpagapit nga ni no, ang matawaan ni Mato wheelchair kasi nagaginubog ang gitabira imaw. Pwede matakuntay mo makapurupong ko pero siyempre, hey, malisod. Wheelchair, gita dapat to anak karoon niya pagagamiton. So, rato, nasagiran ni Mayor anak karoon niya sa sitwasyon. Ora-orada, nagpabakay si Mayor anak karoon niya wheelchair. Agin padaga mismo sa ospital. Kasi datay, magindahin natin sa ospital. Ay, naka-admit dahil karoon niya si Lola sa anak karoon niya sakit. Agapas nga amatsanda, no, sa anak karoon niya na baton.
0: Si J.R. Arante, Media Head, at Bagong Kalibon News, sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa Gahod. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dardamala sa Isbante 7 sa Agam. Ag sa malitalyo mga balita, national nga tumangkaton Santo Plus Gold Herbal Capsule. Inabubantang ubusan yung makakasalin sa bilit kuryente o system loss charge sa 2027 ante sa Roma sunod nga State of the Nation address sa konsona ni President Bongbong Marcos Jr. sunod kay Energy Secretary Sharon Garina. Aminado sekretarya nga bukon raya it madali bangod maski na pwede sanda mag-issue mga polisiya posible gisigon nga mabuhay ang implementasyon kara sa Partid Electric Cooperatives. Ipagma ni Secretary Garini insigida nanda nga pag-aumpisahan o pagtala kay angot kara kay Baro Energy Regulatory Commission o kon ERC ag National Electrification Administration o kon NEA. Pusin andang pag-usisahan o masobra 100 electric cooperatives ag private distribution utilities para matumod o mga kinahangan investment para mabawasan o recoverable system losses o kung mga naduduga ang kuryente sa sistema ginapabayaran sa mga konsumidor.
1: Express Balita sa Gahu.
0: At sa tapusan man yung balita, National Target at National Bureau of Investigation o NBI nga tapuson sa suhuli 3 at 4 ni Domingo ang investigasyon sa anomalya sa 2019 Southeast Asian o SEA Games. Ipayag ni NBI Director Melvin Matipag na sa nasambit ni Champo ay may una-unsa ng mga pasakaan at nagkakaigo ng kaso. Ay bangod may una-unsan da nga klarong ebidensya. Una ko naging padaghan sa PNIT NBI, rupitong dating opisyal at Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o kon PISGOC. Kung sa informa, ugado gamang itmaraya ro nagpakita sa NBI ko Lunes. Una ko naging payag ni Matibag na nakabaton o PISGOC itakapin sa 6.7 billion pesos sa pagaling sa pondit gobyerno gabingan o Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at Department of Budget and Management ko 2019 SEA Games. Ag para mas sa kanyang foreign exchange rate update, ito niya as dollar na kabalor 61 pesos sa 0.61 centavos.
1: Express, balita sa Gahod. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa madetalyo man at balita international, ito magkatan Santom Plus Coffee Mix. Nagabot ngon sa White House, Sir Kenya na President Volodymyr Zelensky para sa pagipagpugong kay U.S. President Donald Trump. Ang Ukrainian President yung makabauray at mas mabuo nga anti-ballistic missiles defenses. Pagbisita na nahay kadungan it mas ginpasanyog ang pag-atake nanda sa Russia. Pagkatistingan kara nga piliton si Trump nga tawon sanda disensya para makahimot Patriot Interceptor missiles kung sa siin mabuhog nanda rayang pagdepensa kontra sa Russia.
1: Express Balita sa Gahod.
0: At sa kapusan mga balita, international, nagdihon ro Oman Joint Regional Management System sa Strait of Hormuz para mabawasan o tensyon sa Middle East. Nasa Iran, naging session right Oman sa mga opisyal at Iran ko weekend sa Tehran. Sa proposisyon, mag-atoy bayad ang mga shipping company para sa pagpabilin at mga kagamitang makabulig sa pagbiyahe at mga barko ito. Sa itaming proposisyon, hindi makaangkon at eksklusibong kontrol ro Iran sa Strait of Hormuz. Sa Bailo, gusto ka rang gamitin ro modelo nga kapero at ginahimo sa Strait of Malacca kung sa sinagabuligan ang mga nasyon at Indonesia, Malaysia at Singapore. Posible si Gonya gamitan o pondo sa pagpabilin at navigation equipment pag-atipan sa aga palibot aga search and rescue operations. Sa kilang bilang Gulf States maro nagagabag o nagabagabag sa pagpasaka at bayran para sa mga barkong nagaagi sa strait. Klaro man it International Maritime Organization na kon IMO nga bukon right kaparte at presenting negosasyon agro anumanya bagong proposisyon kaangot at shipping routes kon traffic management ay kinahangan niya mag-agi sa pag-usisa it ahensya.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ag sa mga detalye man balita entertainment nga tumang katon it premium TV. Yan pa sa kaanit kaso it singer nga si Ariana Grande o daywa nga wa pa makilang hackers nga nagpagawait andang bagong kanta aga studio footage. Sa kasong gindihon kara sa Los Angeles, gintarget it mga hacker, mga photographers at producers para makakabuo it access sa computer it anang collaborators. Pero sa mga unreleased song hay ginabaligya it mga hackers sa sangka dark web. Madumduman nga 2023 hay may 45 nga wa pa ni pagawa nga kanta ni Grande ro na hack gintakaw ag nalika. Ipasigur man ang abogado singer nga nagahimo on Sunday pamaagi para insigid ang makilaga ro mga hackers.
1: Express, balita sa Agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa mga detalye man, balita sports, gato mang kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Hindi gawin makaibahan sa Nay Dwight Ramos ag AJ Edo sa Gilas, Pilipinas para sa Asian Games sa buwan September. So sa samang basketball ng Pilipinas sa kon SBP nga may pagkatapuson sandang mahampang sa Japan B. Mag-enkwentro maro ko po na Nanay Ido ag Ramos sa pag-iwato niya Japanese tournament sa September. Bigang pagkarang normal gamang sa ibang mga kuponan na hindi magkahampang rupilang players. Man kara makahampang sa Gilas Pilipinas si Justin Brownlee base man sa kagustuhan ni head coach Tim Cohn.
1: Express Balita sa Agahon, XFM Health News.
0: At para man sa nakanya health news portion, may una nga ginatawag nga enteric nervous system sa solid aton niya tiyano kong digestive system nga nagaangkon ito 500 million nga neurons. Abisar na bukong right pareho it utok nga nagahuna-huna o kung naghimot mga desisyon pa din rayang nagapakigangot sa aton niya utak pinaagi sa mga ugat o kung nerves, hormones ag immune system. Sunod sa mga eksperto, rayo siguro sa bilog sa mga rason kung hamaan ro stress o kung anxiety posible magtugay at pagsakit it aton niya tiyan o kung iba pa nga problema sa pagtunaw it pagkaon. Sa piyak nga pater, mga problema sa tiyan ay pwede man yung makaapekto sa mood ag aton emosyon. So, popular nga tinaga nga gut feeling o kung pagbatsyag nga may isang kabutang nga matabo, mas ginagkabi nga resulta at pagproseso it aton niya utak sa taliwan niya ma-experience sa masami nga sinyales sa palibot. Pinapadumduman o publiko nga magpabili niya aktibo sa pisikal nga buhaton, mag-angkon it bastante nga tugog, kontrolon o stress, aglikawan o hindi kinahangan niya paggamit it antibiotics, pangod posible rin makasamad sa balanse it mga good bacteria sa atong tiyan.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras mga katropa Philippines at their time at 6:34 sa Agahon. Balita ng tipon pilog nga puwersa at Axafam Network Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kita at Wabas July 30, 2026. Agrayan balita ng katong Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men Premium. Kaman ang Vision X Plus Subgel Capsule, kapsula nga para gid sa aton yung mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Met Oil, Santo Plus Herbal Soap. Agro mga produkto it Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, and Clear Skin Glutacodase. Para para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
11: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

Nga abala kinahanglan nun ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling bilang nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil na niya, no? Kung pasusyal-susyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo ba ng

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gid kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ng ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen, nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthon Plus Gold, mas pinalakas

0: Platinum Plus Gold.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisa.

0: con Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itim-itim sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: pa-exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:47 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: Hi, good morning!
1: Good morning!
0: Maayad-ayad nga gahon banwa, maayad-ayad nga pagpropamati mga katropa.
1: Good morning!
0: Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad, pag-ililiba.
1: Good morning!
0: Makaroon nga adlaw it Webes.
1: Awesome!
0: Oy, pizza 30 na! Sa Bugan it Julio, Julio
1: awesome!
0: 2026. Pizza di peligro mga katropa, oh. Hoy, good morning, anay. Sa aton karang mga igmang hod. Iya sa may Banwa at Kalibo, Kabugusan nga probinsya Itaklan.
1: Good morning!
0: Sa aton nga mga tricycle drivers, mga negosyante ta, kaina pa, nag-aarangkada.
1: Awesome!
0: Sa aton karang mga karsadahon, sa aton karang mga negosyante. Good morning man sa mga katropa naton nga nag-apropamati o nasa Islay Boracay sa mainland Malay.
1: Good morning!
0: Sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan, probinsya Itkapis. Sa Antique, Northern Part, it Iloilo. Sa Romblon, Masbate, Southern Part, it Mindoro.
1: Awesome!
0: Oy, nakabulsay ka mo, ha? Taton ka lang ang mga katropa ro na. Good morning!
1: Good morning!
0: Magandang umaga po! Buenos dias!
1: Good morning!
0: Kanan nga mga nagatutok makaroon nga gahon sa radyo.
1: Awesome!
0: Sa mga naka-online, oy, good morning! Taton ka lang ang mga suki nga mga OFW sa abroad.
1: Awesome!
0: Naka-bullseye man doon. Naka-monitor sa aton nga Facebook Live sa XFM Kalibo 96.5.
1: Good morning!
0: Sa mga katropa naton nga mga OFW sa abroad. Mayad nga pagpropamati kinyo ro na. Paki-highlights na at paki-share. At least mabu-abo raton karang maabot-abutan. Aton karang mga katropa ro. Morning! Kapi-kapi ang anay kita, ha? Saraying adlaw, Webes. Kamusta ro aton nga dagagarit panyempo iya sa Western Visayas? Ma-weather update ani kita mga katropa. May ginabantayan na ginamonitor daywa ka mga low pressure or LPA sa Sugod ag sa Guwa it Pilipinas. Aton ka nga Philippine Area of Responsibility. Pero pariho nga manabarong tsansa ka ra nga wagid it bagbagyo. Sa Sugod it 24 oras. Bag ita pag-asa. Makaron, Easterly suro naka-apikto sa may Northern Luzon. Pero iya sa aton sa probinsya Itaklan, ag Kabugusan nga Western Visayas, may paggugag umman lang sa pangkabilugan. May pag-ugan-ugan, pero iya taron sa hapon, gadaya ka nga mga localized thunderstorm, mga katropa. Butang bago, nami raton karang chip ko. May pag-ugan-ugan pero mga ka.
1: Pulsan! Pulsan!
0: Ani, kamay pa dire-diretso gumanda sa aton nga weekend. Pero aton nga mga mangunguma makaroon, nagahirit gapon ita tubig. Kapin paro mga mangunguma nga uwa nakasamit ita irigasyon.
1: Pulsan!
0: Iya sa aton nga probinsya ita Aklan. Mga katropa. Ayun. So, pinakalitis nga dagagan itaton karang panyempom.
1: Awesome!
0: Good morning sa mga nagatutok sa online sa aton nga Facebook Live.
1: Good morning!
0: Kay Opilia Rocio Alejandro, paring James Magpusaw, good morning man. Kay Michael Villanueva Solina, ga-monitor makaroon. Tabid yun imawa.
1: Good morning!
0: Good morning gidaha kay Michael Villanueva Solina ba? Parang hook up lang. Kay nung Rolando Flores, ha? Good morning una sa Mercedes Village, man. Nagapropamati na sa New Buswan.
1: Good morning!
0: Lola Didang Lau, good morning. Ayun, Rini Rosgal, good morning gidaha. Nung Andy Norada, nagapropamati man. Baga pa, hello, good day kay Toto Iri Libardulasa o nasa Akilco.
1: Good morning!
0: Good morning! Kay Bonski Mendoza Channel, nga nag-monitor man makaroon nga gahon.
1: Good morning!
0: Good morning! Mati Tornia o nasa Ipahay. Ag sa Tornia family nag-tutok man, but thank you good sa pag-highlight.
1: Good morning!
0: Rod Salvador, good morning! Nag-kapi-kapi gon. Si Rod, kahit gumanda. Antindi, nag-Uncle Charlie nga nag-KIKI pa, nag-pogasuga. Samtang nga nag-kapi-kapit Santon Gold Coffee Mix. Good morning!
1: Good morning!
0: Kay Jima Kiswani, good morning. Una sa Bacoor, Cavite. Good morning. Si TJ Nuinoy Igtanlok Solidad sa San Francisco, California. Good morning!
1: Good morning!
0: Present sa atindan sa mga katrupa, no? Kay Aristo Natividad, mayad man nga pagpropamati sa anak ka ng pamilya. una sa barangay Tigbawan Madalag kay Nanay Clotilde Natividad ag Ate Girlie Natividad, Christy Bereber ag kay Chiska Magbaga ag si Easy Bereber. Good morning. Nagapropamati ron makaroon
1: niya. Good morning.
0: Good morning sa mga katropa nato na. Samtang nagakapi-kapi ka muro na. Kay Mama Medina Beltran Tiad, nga nagapropamati man makaroon nga morning.
1: Good morning.
0: Samtang nagapupahao man. Sa aton makaroon nga pagpangalagad banwa, anong mga mainit nga mga tupiko nga aton karang nga pag ugo istoryahan. No? Iya sa aton karang pag-pangalagad. Kahapon may impeachment eh. Aton doon nga istoryahan makaroon rong impeachment sa hindi magbuhay. Now, may mga kaso makaroon nga bullying sa ibang mga eskwelahan. Ang dayat na problema ta makaroon right aton karang nga gobyerno kung paano ma-resolve ro bullying nga ra. No? Agro mga bullying nagakaganabo makaroon sa mga eskwelahan sa bilog nga Pilipinas. Even ya sa aton sa probinsya Daklan may mga recorded kita nga mga kaso it bullying. Ha? Sari-sari nga sistema. Roraya karang nga bullying nga nagakaganabo mga katropa sa aton karang nga mga igbanghod sa eskwelahan. Pero iba nga mga ginikanan wa kasayod. Nga may mga maura, nga mga klase, nga mga senaryo, mga... Now, bullying sa eskwelahan, pauman-uman. Diba? Sa kabuhay yun nga problema na. Although sa among nga mga panahon ka to, nakikita nga problema pag-abot sa bullying eh. Kasi makaroon may una agot nga pagpangsakit, pagpamalag, ag pagpang-abuso. It estudyante or mga grupo at mga kabataan no sa eskwelahan. So kagabanan may bukon at patas nga gahom sa tunga at daya karang nga pagbuli sa mga biktima. Ha? Kasi iba hindi yun magsuko. Kasi mas magugang, mas may pwersa. Or mas maabo nga mga kaapin. That's why nga naga kaganabo ruray karang nga bully. Now, iya sa aton sa probinsya Taklan. May ginpaguwa nga mga record nga hagos iya sa probinsya is daywa ka mga kasugang it bullying. Nga nagakaganabo banwa. Pero sa mga report, mga katropa sa mga eskwelahan, nag-abot it mga, more or less, mga 200 ka mga kaso it bullying. Pero na i-record. Now, the question is, anong aksyon nga ginobra kara kung mga taga-DepEd? Diba? Daw, aton nga ra, ginapaintindi tama lang. Pero dagagan ag sistema una sa eskwelahan nga hamat until now, may mga kaso tagyapon it bullying. Ha? Kaabo nga mga eskwelahan, nagawangag rong mga ginikanan kasi randa nga mga unga, nabubuli. Oh. Agdaya nga mga klase it bullying, physical, verbal, or social relation bullying. May cyberbullying pagid nga ginatawag mga katrupa. Pero physical bullying is daya ka nga ginsakit mo, gintikod mo, gintugop mo, ginsipa mo, ginsamad mo raan nga ron nga mga gamit. Diro mga physical bullying. Verbal bullying. Diro ginatawag nga matsagin insulto mo ito, gin lait-lait mo turo unga. Aginambagan it mga masakit nga mga tinaga mga katrupa. Ha? Or may una pa ron nga mga pagpamaga. Pag social bullying or social relation relational bullying nga ginatawag, dayrong pag guba ko imo nga reputasyon. gin pagapta mo ituro saga nga impormasyon or chismis. No? Or uwa pag intra itsang katawo sa grupo, agud imawhay ma-isolate ta. Dindro social or relational bullying. Sa cyberbullying, una sa social media gintinira mo. Text, chat, or even email, or iba pa nga mga online platforms, mga like ginpakalhit mo ito, ginpakahuyan mo ito. Oh, pati ro picture, whatever nga ano nga gusto nga. So doon is part it mga bullying. Now, hamat ginatawan tat importansya ra. Kasi very alarming na, especially sa mga eskwelahan. Nga hagos adlaw-adlaw, may mga kaso. It mga kabataan, mga katrupa. Ha? Ara, una na pirmin, dit amalikawan nga may nagawa nga, hasta nga nag-abot sa pisikalan. May mga bugunan ro mga estudyante. Now, daya, wake up color na tabo sa Tacloban. Nga dapat matutukan it Department of Education. Kung amatabi, ginahipsan niyang ita taga-DepEdman ro mga record ng dauna pag-abot sa bullying nga na. May reported nga 200 plus ro ipagawa lang daywa tatlo ka mga tao. No? So, dapat matawaan it nagakaigo nga aksyon. Kasi bukon itanan nga tungkianay or diskusyon ita bullying. Halimbawa, kung dudaywa ka mga estudyante, mga katropa, nag pariho mata, randa nga pwersa. No? Kung amat, nag-aaway, nag-diskusyon. Bukon man rayet automatic nga bullying eh. So, naging bullying on imura kung pauman-uman, ginahungod, ginapakahuyan. Ah? Mga katropa. Ang ginagamit na itanda karang mga kalaban sa ulihi kung sanda guman mag-discuss. Oo. So kung may una nga nagkakanabo nga bullying, dapat sayod ro eskwelahan, sayod ro mga teacher or guidance counselor or school administrator. Even ang mga ginikanan para mas maagapan naton itimprano ag matawaan it nagakaigo karang aksyon mga katrupa. Kasi arang mata, may natabo nga mga bullying sa mga eskwelahan, no? Ito sa Davao, sa may partit Luzon, even niya sa aton sa Western Visayas, may mga kaso. Mga katrupa. Ha? So rin sa bilog, aton karang pagkatawan itdagan, iya sa aton karang pagpanganap. Morning, Anik. Ito to, Biron Espiritu to. Good morning.
1: Good morning.
0: Nag-monitor. Shout out ko na sa Pamilya Villanueva sa Mabilo. Amumuong ag sa Pamilya Escanio sa Navitas, Numancia. Good morning.
1: Good morning.
0: Ayun. Kaya Mary, Rista Fernando. Pasyaran man ng mga igbata. Pamilya Fernando, Rista Nadua Nacion. Good morning. Watching mga ron sa Pampanga.
1: Good morning!
0: Kay Mama Marie Cristan Tinko Polmonis, good morning. Una kay Idi Galiag sa Alfaro family nga nag-monitor mga ron.
1: Good morning!
0: Good morning, but thank you gina sa pag-highlight sa itatong karang programa. Ginalin Amaro, watching gina mga ron sa San Franz, sa Agusan del Sur.
1: Good morning!
0: Turon sa may party kara ita Mindanao. Ayan. Good morning ha! Sa mga nag-apropamati, makaroon ka aton sa atong
1: good mga morning!
0: Pangalagad. Now, kahapon sa impeachment trial, istoryahan naton. Pero bago taron istoryahan, hindi na bantay ka mo. Raya nga rang natabo nga pagpamuno kahapon, di kara sa may barangay Daha, sur, sa Banwa Karait Banga. Dating alitan da, nga rayang gayaki nga nagakatog amigo man lang magkakilala man lang man grabe ta ni kanadang pagililiba man nga dayon.
1: Good morning.
0: Binuno na, ginbuno na patay agrong suspect mismo mang inkampod nga nag batitika na una sa barangay Daha sur sa Banwa. Ano ro investigation it banga PNP No, sana tabo karanga insidente mga katropa. Diretso tartugo git biktima, wate mo kabog taugon. Now, hindi naman bantay ka mo. May isang ka maestro. Actually buhay pa temora nabakugan ta. Pero kulihin na matay. Mga katropa. Ha? Bakugon binako it anang nakainuman nga estudyante. 19 anyos nga yaki sa barangay Mabilo sa Banwait New Washington. Kasugubo. Wala tabo. Sa sangka teacher? Itsang ka pribado nga eskwilahan. Iya sa may Banwa karait kalito. Mga katropa. Ay ano tabar madagom karang rason. Although nagainuman, dayang teacher at dayang unga, abo ko matunga ko noon, binatilyo ko noon. Ikuan yun, 19 anyos, ay anak akarang binako, si sir. Sus, mariyos. Namatay. Mga katropa, doon na ito ng tawanit dagan, no? May pagpamigo sa ibang mga traders man nga ra, pag abot sa, ra, may ginawa nga yung mga hog research nato niya sa probinsya Taklan. May kaantanan sa pagbaka dahil ka nga barato makaroon nga presyo it buhi nga babot. Agrumasakla pa, may mga nagainabo makaroon nga mga imported nga karni iya sa probinsya Taklan. Now, problema ra sa mga hog research nato niya sa probinsya Taklan. Ha? Dayang anay Taklan Livestock and Poultry Research Producers Cooperative nagawangay. Nagpaabot itsugat kay President Bongbong Marcos. Itaw ko matawan man kamot atensyon ni presidente sa kabuabo nga ginaasikaso ro presidente makaron.
2: Bullseye.
0: Anyway,
2: bullseye.
0: Basi po hindi pa man iya maaksyonan man aton karang provincial government ta. Do day karang problema mga kanto.
2: Makaron
0: sa kabilugan itaton karang pag uistorya makaron karang agahon mga kanto. Now, sa hearing kahapon, sa trial, it impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. I-update na kamo mga katropa. Kahapon, day 10, it daya karanga trial kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Now, mga importante nga mga nagkaganabo kahapon nga ato natawan itdagan. After it na day 9, kahapon, after suna, nagpadayon rong presentasyon it ebidensya or witnesses it house prosecution mga katropa. Under sa ibagon nga articles of impeachment. No? Agdayang articles of impeachment, may kaantanan ra sa pagiging deputy secretary ka to nga may mga confidential fund, may mga anomalya nga nagkanabo, may mga corruption. Now, ginpresentar ro mga ebidensya. Ginprovide it mga witnesses. May mga suggestion pa gani nga baguhon rong dagagan itrial eh. Pero uwa it naging kasugtanan sa magtimbang karanga kampo mga katropa. It's because ginmando it presiding officer si Senator Chis Escudero nga igapabilin rong schedule agro-sequence it daya karanga mga ebidensya. Daywang ka mga dating opisyal it land bank rong nag-witness nga rong mabaho nga cash withdrawal nga may kabilugan more or less mga 612.5 million pesos halin sa mga account it office of the vice president ag DepEd gina-consider nga unusual or paghinamba naton nga unusual bukont it ng normal bukont it normal nga banking practice ra mga katropa. Imagine ka, 612.5 million, ma-withdraw ka. Ah? Although, waman ginhambag, nga automatic, nga illegal. ruraya nga transaksyon. So ginplastar yang randa ka nga mga obserbasyon base sa na-experiensyahan sa bangko. Now, may witness. Sambilog sa mga witness at prosecution. Ro nagpangutana sa mga ro nagsabat sa mga pangutana. It pila ka mga senador judges may kaangtanan sa proseso it pag-incas it chike ag pag-turnover it cas. Agro pagklaro kung may mga dokumento nga nagapatunay sa otoridad. Itawo nga nag-incas it daya karanga mga chike mga no? So nagprotesta man to kahapon rong prosecution.
2: Bullseye.
0: Ginasugid mga katropa nga may mga splice organ edit nga mga video. Kapin pa ay Representative Bachela Jokno. Kasi nagkapta online. Ay gindaga ito ron sa impeachment trial. Mga katropa.
2: Bullseye!
0: So, sa next week nga hearing, maumpisa rin hearing is 10:30. Oh, 10 to 10:30 ta gahon. Dahil sa mga, kung naman tabi, kung nagahon eh, problema traffic to sa Manila. So, nga, dapat alas 4 pa at agaga, naghalin ka o timo pa to sa Senado para makaabot kayo to 10 o'clock. No? Now, may isang bilog nga dapat natong tawaan it dagan di kara. Kahapon uminit ro mga senador. May kang tanan sa rayang mabagahugan ang cash withdrawal it office of the vice president ag dipit. Ha? Ag kaabo nga mga senador ro nagpangutana. It detalyado sa rayang mga dating opisyal it land bank may kaangtanan sa withdrawal nga umabot sa mga more or less 612.5 million pesos. No? So, gin-question nga at unusual. Gina-consider nga bukod at normal rumaurang klasing pag-withdraw. It maurang amount. Mga katrupa. So, ano ro normal nga ron nga proseso? It bangko, especially na sa land bank. Baga may paggapas or simple yang nga paglikya it ordinaryo naton nga mga banking practice iya sa Pilipinas. Ha? So, ging klaro it mga witnesses nga hamat gintawag ra nga unusual. Di ba? Although bukon man it mahambal nga illegal. Di ba? Ay sino man mag-withdraw it maurong kabaho mga katropa para ano? Ha? So pag mag-withdraw ka bit maurong kabaho may plano ka eh. Either ipanupod mo hindi mo man pwede ron nga ipatinir mo ang nasing bagay ro maurong kabaho nga ama. Di ba? Although ana it DepEd. Ana it Office of the Vice President. Pero point is siin daghon rong maurong kabaho nga kwarta nga sang ka kwanyang matsa ordinaryo gang nga ginapraktis it mga taga office office of the vice president ag DepEd. Diba? Ikay wise rong proseso sa pag-incas mga katropa it mga chike or pag buyot it daya karang nga mga amount. Ha? So di kara ginpo pangutana kung sino rong otorisado nga mag-incas it daya karang nga mga chike. Paano ginsaylo rumabaho nga amount dayang mga kwarta nga ra at kung baga bastante mga katropa o mga dokumento nga nagasuporta sa rayang mga transaksyon kasi rung tinutuyo malang kahapon it dayang nga mga senador nga makita or magsinantogang magtugma ro testimonya sa mga documents nga gina plastar una sa trial. Ha? So doon doon. So sa pangkabilugan, matinding isyura. Kung aton nga isipon. Sa pagbusi-isi, dahil ka na nga mga senador, sa mga bank record, sa cash withdrawal. Ag kumbaga, bastante ro mga dokumento, agro pag-explicar, itdaya ka ng mga testigo. So kung sa aton pa nagasinanto ro testimonya, agrong mga documents, maurong dapat. No? Sa plastada, sa pagklaro, agon pati kita makaintindi sa dagagan mga katropa, it withdrawal, itdaya ka ng mga amount. Kasi rayang kwarta is aton da, bukod at andara. No? Kwarta tarat mga pumuyo. Dayang amount ta. Oh. So bisan do taga land bank naghambag sa bukon at normal dai. Nga mauron na ro amount nga withdrawal. Si Imadto. Kita mo si Senador Rapitol po na pa wow. No? After it sabat it daya karang official it land bank sa proseso. Sa pag-withdraw it maura kabaho nga amount mga kat alin sa account ko Office of the Vice President ag DepEd. Na ano ang testigo? Ro mga chike nga nagabalor mga katropa it minilyon na in cash agin paguwa bilang cash kwarta gin buo it taga OBP or DepEd mga katropa. No? Nga sa baylo pero iba karon ginakuha niya ta, gina-transfer through electronic transfer nga ginatawag. Mga katropa. Pero dato, nga million, minilyon nga kwarta, gin-incas, gin-sugod sa bag, gin-pagwa sa bangko, mga ha? So gin-explicar it, daya ka nga testigo kahapon. Nga rong maurang klase nga transaksyon, is unusual. Bukon it, mahambang naton nga ginapractice da, it mga milyonaryo nga mga tao ya sa Pilipinas. Ha? Nga mag-withdraw ka, it mauron ka baho nga amount. Pero bukon imo it illegal. Oh. Ro ginakangawan malang it bangko is mauron ka baho eh. Ag kun paano ro paagi sa pagpaguwa it kwarta. Oh, sinugod niya tayo sa bag. Pero pila to, 612 million pesos sa amount mga katropa. Ha? Pero iba ka ta, kuha niya ta, electronic transfer eh. Pero dito, ginbutang ka ta na, we don't know kung sa'yo nag so, bisan sino, nakibot ah. Kasi, wait mga milyonaryo yan sa Pilipinas nga nag-withdraw kahit maroon ka baho nga amount. Ha? Kung dato nga amount is intended sa mga project, matik na yan. Bukod at nang buon mo ta ito nga personal sa bangko ro cash. Abo nga mga pagi kasi electronic kwan. Transfer ita kwarta. So bisan sino, mapapawa. Wow, nagdi mo dun. Makibot ah. Saray ang proseso it withdrawal it daya ka nga amount. Ha? So iba nga mga senador nakibot man nga mauron rong proseso mga katropa una sa land bank. Oh. Pero raya ka nga unusual nga transaksyon mga katropa it OBP ag land bank is bukon it illegal. Diba? Raton man nga punto ay bukon tara it ordinaryo nga ginaobra it mga tao bisan milyonaryo ka. Ha? Uat at mga naka-experience sa it mga mauron nga mga tao. Sandagang. Mga katropa, ro OBP yang. Ro proseso, normal yata ro operasyon na sa bangko sa gihapon. Ha? Now, mga tanang kamo kung may legal karang mga sagabton or uwa. Ay, depende ko, taron sa pagdesisyon it impeachment court. Ha? Base sa pangkabilugan nga ebidensya nga ginpakita mga katropa. Ha? So, mangutana kita, si Inbaga daghon, rung mauto kabahong nga maunta. Dato kabahong nga kwarta. Ginpangutana man kahapon doon una. No? So, sa bilog da nga, mabahong nga isyo sa impeachment trial. Dahil rung isyo, bukon yamang it sa pag-withdraw it kwarta. Ro question is, ano rong tinutuyo siin pagagamiton rong masubra 600 million pesos nga ginwidro cash o na sa land bank mga katropa ko Office of the Vice President. Ha? So what's about? Oh, alin sa mga witnesses? Kung siin na adto ruray karang kas ay paano ron masabat kasi taga land bank ato kahapon eh. Pero gin kwan nga to. Gin presentar nga testigo mga katropa i prosecution. No? Pero grabe ta. Mangawa ka timo kasi bukod ato ubrahon it bisan sino nga milyonaryo yan sa Pilipinas maron ginampang mga katropa. That's why nga normal yung takandar o proseso.
2: Bullseye!
0: Para, araw pag pangusisa ni Senadora Rapi Tulpo, napawaw ito. Papatian ta sa pagpaday ni day 10 sa impeachment trial, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Parda. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct?
4: Yes.
3: Now, anong mga dokumento yung sinamite sa land bank, DepEd land bank para magpapatunay na in fact talagang si Edward Parda ang designated SDO?
4: Wala po.
3: Wala?
4: Wala po.
3: Ano yung sabihin wala? So, walang dokumentong isinumite na dinedesignate si Parda ng head ng agency na yan para sabihin, ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo? Wala?
4: Wala.
3: Laway lang?
4: Nagpunta po dun si Mr. Parda na siya yung payee at nagpresent po siya ng identification.
3: Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO, right?
4: Wala po silang na-present sa amin.
3: And then you honor it? Face value? Nagpakita lang siyang dokumento. Ako si Parda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay.
5: Di naman.
4: Yes, sir.
3: Wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the VP. Or kung ayon ni BP, magde-designation ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse niyang SDO na yon. Who happens to be Parda? And you said wala. So sinabi ni Parda, hello, ako si Parda, akong designated na SDO ng DepEd, and agad-agad pininiwalaan niyo.
4: During the first encashment, na-mention po ni Ma'am Sonia na mag-encash si Mr. Parda, pero parang hindi naman niya na-mention na SDO.
3: No, ma'am. Ang ibig sabihin, dapat someone should have endorsed Parda as the SDO for the DepEd. Sabi mo, wala. So pumunta lang si Parda doon, nag-present ang sarili niya, sinabi niya akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige.
5: Hindi.
4: Yes.
3: So hindi kayo sumunod doon sa patakanan ng COA circular?
4: Wala pong na-present sa amin, sir.
3: Wala. Okay, so paano malaman kung si Parda talagang authorized na mag-withdraw, makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa land bank DepEd?
4: As payee of the cheque, in-honor na po namin yun.
3: As payee of the cheque. So sino ang tumatawag sa inyo para sabihin na si Parda pupunta dyan at mag-withdraw ng such and such amount of money day before or two days before?
4: Si Miss Sonia De Leon po.
3: Sino po si Sonia De Leon?
4: Siya po ang head ng cash division ng DepEd.
3: Okay, siya yung kilala niyong head cash division ng DepEd. Pero you know what, nagtataka pa rin ako na wala kayong hawak na dokumento na nagsasabing si Parda ang designated SDO coming from the head of that agency. Na pirmado. Wala.
4: Wala, sir.
3: Thank you, Madam.
6: Your Honor.
7: Thank you, Senator Judge Rafi. The chair would like to make a brief interjection. The payee of the check is Parda. Correct, ma'am?
4: Yes, sir.
7: So kung sino, kung kanino nakapangalan yung check, doon yung ibibigay.
4: Yes.
7: Yung cash o kapalit yung check. Kung SDO man siya o hindi. Pero ayon sa COA circular, SDO lamang ang pwedeng pangalanan ng mga ganyan cheque. Hindi niyo na po alam yung bagay na yun.
4: Nag-ano lang po kami sa pagin ng cheque, sir.
7: Kung kaninong pangalan yung nakalagay doon, yun po ang sinusunod lang niya. Yes, Representative Chua.
5: Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Your Honor, the witness has no knowledge as to the designation of Mr. Pajarda and as to the purpose of the fund, Your Honor.
7: As to being SDO, yes. I believe you'll be presenting SDO. Another witness for that.
5: Yes, we are going to present another witness for that, Your Honor. Thank you, Your Honor.
7: Duly noted, Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
8: Yes, before my line of questioning, gusto ko lang pong klaruhin rin po, ma'am. Alam niyo po ba na para sa confidential funds yung pondong yan? Hindi rin po, di ba? And you're not required to ask?
4: Yes.
8: Hindi rin kayo kayo nagtatanong talaga?
4: Yes.
8: Okay. Pinag-uusapan ko kasi yung covered, suspicious, pati yung salitang unusual. Sa inyo pong pagkakaalam bilang isang bank manager, ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction?
4: Ang covered transaction po is automatic po yung inire-report sa AMLC. May system po ang land bank na ang mga transactions ng banko na in excess of 500,000 ay automatic na naka-report. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroon kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang mayroon, parang doubtful yung transactions, kailangan po namin i-report as STR.
8: Okay,
4: suspicious transaction.
8: Yung covered transaction po, tama po ba na walang human intervention ito? Sa sistema lang po ito?
4: The STR?
8: Sa covered transactions.
4: Covered transactions.
8: May human intervention po ba ito?
4: Wala pong human intervention. System po yan.
8: Ano po ito? Papasok o palabas o encashment o basta kahit anong above 500,000?
4: Yes, sir. Kahit na ano po above, in excess of 500, naka-report po siya.
8: Okay. So we can safely assume that this transaction was covered. Well, you don't want to deduce that, no? Ayaw niyo pong sabihin.
4: Yes.
8: Yung suspicious, sino po ang nagde-determine na suspicious ang isang transaction? Who determines that?
4: Sa amin po, sa branch, pagka po may napansin kami, ako po ang nagre-report niyan din.
8: Kayo po, wala hong ibang pwedeng mag-report or ang branch manager lang po yung pwede mag-report?
4: Ako kasi yung bali nagre-report, ako yung nagsasign ng report.
8: Okay, so ito po, tinanong ko rin po ito kanina dun sa manager ng land bank, pero nais ko lang po marinig rin po sa inyo. Nagkaroon po ba ng suspicious reporting ng transaksyong ito sa AMLA?
4: Hindi po kami pwedeng mag-divulge ng any information regarding sa reporting po ng STR,
8: okay,
4: sir.
8: And nasa batas naman po yan na hindi ho kayo pwedeng mag-divulge.
4: Yes.
8: Yung sinabi niyo po kaninang unusual, iba po yun sa suspicious?
4: Iba po.
8: Okay, can you help me understand ano po yung pinagkaiba ng unusual tsaka suspicious sa inyo pong perspektiba?
4: Unusual meaning kakaiba lang yung transaction pero not necessary suspicious.
8: Okay. Yung suspicious po, tama po ba may eksaktong definition yan sa mga batas natin? Yung unusual po ay inyo lang pong pakiwari?
4: Yes sir.
8: Okay. And kayo po bilang branch manager, ayaw niyo pong sabihin kung nireport niyo po ito. Pero sa inyo pong karanasan, lahat pong nakikita niyong hindi pangkaraniwan, nire-report niyo po ba sa AMLA? Not particularly this case, but in general?
4: Hindi naman po. Hindi lahat ng mga unusual transaction ay nire-report namin as suspicious.
8: Alright. Maraming salamat, Mr. Chen.
7: Senator Judge Ejercito is recognized for his interjections. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
9: Yes, thank you, sir, presiding judge. Just a clarification. Ma'am, kanina po nakikinig po ako, no, ang nabanggit nyo. Sabi nyo nga, na ilang beses sabi nyo, unusual po yung 37.5. Madalas, the transaction sa inyo pong branch ay nag-average yan 10 to 20 million. Tama ho ba? Aking pagkakarinig.
4: Opo, mga 10 million.
9: So sa isang karaniwang araw, ano po yung sa inyo pong experience, ano daw po yung pinakamalaking halaga ng cash na inyo pong nailabas sa inyong sangay para po sa isang client, in this case, ito pong ahensya na ang DepEd po. Ano po yung pinakamalaking amount? Ito na po ba yung pinakamalaki? Dahil sabi nyo kanina ay unusual.
4: Pinakamalaki pong amount na nailabas nga po ay yung na-encash is yung 37.5.
9: Ito na po.
4: Opo.
9: So ito yung nagsimula nung kailan po ito nagsimula yung ganitong withdrawals, yung ganitong kalaking amount?
4: Anong pong February, sir?
9: Nangyay, ito na lang po, last question na Mr. Presiding Officer. Nangyayari po pa ba itong ganitong kalaking ano, amount, ganito kalaking halaga na withdrawal sa ngayon?
4: Ay, during my time, wala na po yung, yun lang po tatlong yun.
9: Ito ano lang, well, hindi na po nasundan.
4: Wala na po.
9: That's all, thank you.
7: Thank you, Senator Judge Hercito. If there are no other senator judges who wishes to make interventions, Chair would like to make a few. Ms.
0: Okay. Dato porsyon pagat ato, no? Sa pagpropangutan ita mga senador. Kasi unusual eh. Bukon ita normal pero sitwasyon sa pag-withdraw it mauron kabaho nga amount mga katrupa. Now, sa testimonya abi itaya karang nga mga witnesses, gina-explicar ro mga dating nga mga opisyal ita landak. Pila ka mga importante nga dapat masayuran sa plastada nga nga natabo ka ako mga katrupa. Abang itistigo, ro dayang kabaho nga amount nga cash withdrawal nga nag-abot at ginatosta eh, nga kuan eh, million o ba piso. Agrong paagi sa pagpaguwa kara it kwarta bilang kas. Kasi bukon it ordinaryo nga nakikita nandara sa adlaw-adlaw una sa suod it bangko. Diba? Ro, terminong unusual, pag-explicar it banking practice. Agbukon it mahamba man naton nga illegal. Or may nahimo nga paggapas. Wait nakita nga paggapas di karon. So, ro naging focus sa pagpropangutana it mga senador. Ham at mauron ka bahog nga kas. Agaman it kas rung paagi sa pag-withdraw. Di ba? Ag ano ro gamit it daya ka nga kwarta. It maura ka bahong nga amount. Rumanga pangutana nga ra, hay ka parte sa pag-imbestiga sa Gyapon, ag pagbusikad sa mga ebidensya. Bukon para it conclusion banwa, nga may sagabton ro bisansin o man sa ginobra, co-office of the Vice President, ag DepEd at that. So in short, pwede nga mag-withdraw. It maroon ka baho nga amount. Kaso lang, unusual lang nga ni. No? Para kandahay, sandat ang paranawan ron, hey, masabukon at normal. Nga banking practice. Kung may account ka sa bangko mga katrupa. Pero term nga unusual is bukon para itpatunay nga may illegal nga natabo. Pero impeachment court, rumaga desisyon sa gihapon mga katrupa sa kabilugan kupag presentar it mga ebidensya it magtimbang karanga kampo. Now, question makaron, siin baga pagagamiton o siin ang naging gamit yun? Ro dato nga amount mga katrupa. Gin question ron ni Senador Erwin Tulpo eh. Kung siin maadturo kwarta, araw ang porsyon ka ron pamatian tanay mga katrupa.
10: Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
11: Wala po. Unusual po ito.
10: Unusual yung withdrawal. Mr. Presiding Officer, Ms. Witness, Ms. Constantino, diyan ba talaga ang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account yan sa bangko ninyo?
11: Yung Office of the Vice President po.
10: OVP?
11: Opo.
10: So hindi lahat dyan may account ang OVP?
11: Wala na po akong alam.
10: Okay. Kaya nga po, tanong ko natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ang account dyan?
11: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022, noong lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong.
10: Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
11: Wala po. Unusual po ito.
10: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
11: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
10: Pero what is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
11: Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward advice po sa branch.
10: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw?
11: Hindi po.
10: Hindi niyo po alam na intel fund ito?
11: Opo.
10: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
11: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na kasi may advice naman po siya.
10: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
11: Marami naman po mga government agencies po sa ano.
10: Sa branch ninyo.
11: Mm-hmm.
10: Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal?
11: So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki mga withdrawals po nila.
10: Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer.
7: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
0: Okay, so dato man na ginpupangutan na malang kung si Ingamiton rumaura ka baho nga amount mga katrupa nga grabe ta. Sa sangka withdrawal yang una sa bangko mga katrupa. Land bank. So wa mat klaro nga sabat ta. Halin sa mga witnesses or even sa mga ebidensya nga ginpresentar. Una sa Senado kahapon. Kung si Inro insakto nga maadtor na sambit tanan nga tong mga kas. Ha? Ro nagakaganabo pagamang ang bagit prosecution nga rong dayang amount mga katrupa nga gin-withdraw sa land bank dapat maexplicar dai ag masuportahan it bastante nga dokumento ag liquidation. Haman, kasi kwarta ra it publiko. Ha? People's money. Diba? So pwede man yan ipangutanon to, bisan tagalan bank nga, hamat mauron. Kasi side nanda, nga rung nag-withdraw is, came from the office of the vice president, ag-ana man it dip in. Diba? So kung para sa mga project doon, it dip in, matik na, bukunta na it cash nga bukunto, kundi online transfer yung mga tinatawag. Para ipaobra it mga classroom or ano una. Oh. Or even sa confidential fund. So, kinexplikar it mga testigo, halin sa bangko, rong proseso it withdrawal pagamat. Pero what asandara it gabot kung siin agpaano gamiton rukwarta nga rang agin matapos nga ginpagawa una sa bangko mga katulad. No? So, ano rong plano it depensa? It depends team ni Vice President Sara Duterte. Ugat yung mga kita karit, anda karang explanation, ag ebidensya man, sa tama man nga, chimpo itdaya karang nga trial, mga katrupa. That's why nga rong posibilidad, nga pirmi ginaistoryahan, no? Like, grupa gamit it, daya bang amount nga ra is gingamit para sa intelligence operation? Or operations it opisina? Or iba pa nga mga tinutuyo? Daya tanan is nagapabilin nga mga aligasyon or haka-haka hasta nga wapa it ebidensya nga ginbaton rong impeachment court nga nagapadayon mga at least sayod kita. No? Para at least maintindihan man it publiko rudagagan it daya karang nga no? So about naton nga may banghod, may andaut na karon nga mga pananawan, may conclusion na. Sa dagagan kara. Oh, uga tuntaguman. Ruan na matat dipinsa nga pagplastar mga katropa sa daya kara nga kaso. Daya kara nga trial. Now, kahapon ro daya kara nga impeachment trial. Hay bukon pa it mahambag naton nga abi. May naguwa nga sangka smoking gun. Kundi amat-amat pagang nga pagbilog, pagklaro sa rayang kaso una sa impeachment trial. Kasi sa maurang trial, even sa aton nga mga korte, sa RTC, rusang bilog nga ginatanaw is rung kabugat it ebidensya. No? Agrong kabugat it ebidensya, haywa man ro nasukat sa sangka testigo gang or sangka dokumento nga ginpresentar. Kundi kung paano nagasinanto rutanan nga mga ebidensya nga ra bisan tig sambilog utana basta tanan nagasinanto mga katrupa duyon ro punto sa mga trial no so ro natagupang dan yang kahapon ro raya kara nga pagprupangutana ipila ka mga senador may kang tanan sa raya kara nga milyon nga kantidad nga cash withdrawal. Dekar na kasintro eh. So, wa man hamba naton nga nagdesisyon kung sino may saga. Sa baylo, gintistingan nga tumuron kung baga may bastante nga eksplinasyon, dokumentasyon para sa raya karang nga mga transaksyon it bangko. Di ba? So, maurang klase nga mga pangutana importante. Kasi ro impeachment nakabase sa ebidensya. Bukon itsa chismis nga istorya, mga katro. So, kadungan kara, may unaman nga medyo importante nga reminders sa sarayang trial nga ra kahapon. Nga rong pag-picture out itdaya kara nga testigo sa ginatawag nga unusual ro sangka transaksyon kay bukon yang itkatumbas sa paggapa sa aton karangalay. Sinadot agihapon mga desisyon kon rong kabilugan nga ebidensya bastante para pamatud-an nga nagkasaga si Vice President Sara Duterte.

0: tinaga rong pirmi na babaan. Diba? O bukon it pabaskog-baskog suportara alin sa publiko. Agro sa bilog nga pangutana di kara mga katropa may klaro baga nga ebidensya nga magapakita kung siin na adturong pundo. Doon yung ginahugat. Kung gingamit gidman para sa publiko rong datong nga mga ano. Ag kung baga nagasinantor paggamit na ito'y pundo sa aton karon nga layi. No? Ag sa pagsalig nga gintao, ito. Doon yung mga pangutana karon mga katropa. Nga una ron, sabton man itdipinsa. Ha? Saan da ka nga pagpresentar itandaman nga mga witness. So, mintras tantong wa pa natapos nung presentasyon, it magtimbang ka nga kampo. Kita, nagapabilin, bukas, raton man nga isip, pagpananawan, agrupag husga, well, ibasita naton sa mga mapamatudan nga mga kamatuuran, bukon it sa chismis or sa politika. Mga katrupa. Doon doon. Raton nga ginatanaw karon, mahaba-aba pa ron. Diba? Sa aton karon nga mga katropa, habang ni James Espiritu, kapag sumablay ang aking BP Duterte sa impeachment na yan, lilipat na ako kay Lini Robredo. For President. Ay, tao lang. Dibina Yepes, good morning. Kay Ampod Margie Ascanio, good morning. Kay Dodds, Walter Miral. Dodds, good morning.
1: Good morning!
0: Nasa LD Ponso, Bulacan. Kay Manang Linlin, kay good morning. Master Christian Dorigo, pare, good morning. Agsatran nga mga katropa, happy happy birthday. Happy heavenly birthday gali sa kay Tatay Boy. Dorigo, good morning gali na sa Dorigo pamilya nga nagapit. Mabahay sigurado matrah na aga master.
1: Good morning.
0: May kuan yung mata. Ay, sa ato makaroon nga pagprobaday na, good morning na kay Master Christian Dorigo. Sa ato nga mga katropang Bliss, Paldo Matas Master kahapon.
1: Good morning!
0: Good morning. Sa ato makaroon nga pagprobaday yun, kay Boboy, kay GC, Joseph Costan. Boboy, good morning ha. Ano mga pulmon, tara na ka na.
1: Good morning!
0: Kay Lily Cloyd Beltran, good morning man.
1: Good morning!
0: Yan, nagamonitor makaroon.
2: Bullseye!
0: Sa Bullseye. Now, sa aton makaroon nga pagpangalaga, daranay, tawantanit, daganda. Yan ay kita sa aton nga mga lokal nga mga taupang doon makaroon. Itse kami si paring, paring Christian.
3: Ayaw, di ba?
0: Pare rin ay, kuanday. Hindi kita sana nga, now, si katropang Christian, ag si katropang RR kahapon, nagtutok sa day karang binuno nga rito sa may party at daha. No? Agrogin na tanaw, tao ko na nung ginarong madagom nga motibo kara. Kasi, hindi mo mahambal nga abi may tungki anay ro daywa bago naging patay ay. So, nagakatugog ko taro sa bilog, nga watat kalaban-laban. Siyempre, makasuko kat imo kon no naga pagangabot ring espiritu to kon sa inyo tanang nga sa mga damo. Nga binuno kat imo mga katropa. Santa nga nagakatugog. Sa linyata si katropang RR Kulas, no?
4: XFM. Police report. Police report.
0: Mabuhalang ko sa kiring background. Ano rin istorya na tabong ara kahapon sa pagbunan na sa may barangay Dahasur?
5: Katropang kalbos na tabo na pagpamuro na sa mga Dahasur. Katropang dyan nga ginasugid matang nilikaranya matang haling sa birthday party, no? Raya karang quarantine años nung suspect nga ra. Ang imaura ay pauli, no? Or umagid mo sa kaya karoon niya payag po dahil ka nagbiktima na si Guanta Iyos, no? Nga si Richel nga nakatropan dyan dahil ka nagbiktima. Agro suspect din sila kay alias JR, no?
0: Bali mag-ano sanda nga daywara? R, mag-anor sanda daywar, ano nang relasyon ka na? Magkagampod, magmanghod, mag-ano, nano?
5: Katropan dyan, no? Medyo nag-impact
0: ang mayroon. Medyo mga kwan. Pakiayos na yung signal nito.
5: Nag-ubaro.
0: Dali ka. Kung ani, dali ang R, ha? Pag mataro plastada, eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Balikan na ito, na i-establish yung nato sang kiriro plastada sa rin nga pagbinuunan nga nagatuhaw. naga ko katugog at imo to kanami nami tering tugog nagapang

0: wata nakabalik ang espiritu to, ay binunot. Kanyara, suspect na. Ako nalanganin, anda ka signal. Sige lang. Balikan talang galing ron. Ah, una, ama. Sige, sige. R?
1: Katropan dyan, balik na ako. No?
0: Balik, mag-ano ra, magkagampod?
1: Yes, katropan dyan, mag-iyon kampod. No? Actually, nga nila, karang suspect, karang katropan dyan, agro biktima. Suspect na mismo ro, nag-atap, nag-masakit ba na? No, ray karang biktima kasi sobrang iwang na ginabi, no? Kung biktima nga katropan dyan, dasay nga gintatap, naging muli dyan na, no? Para nga ni nga mangin maayos, no? Ro, pagpanika nga, no? Ita, dahil karang biktima nga
0: so, ano ro motibo nga, amat? Patso na kita, biha, matbunon na kita.
1: Hindi kita katropan dyan yung mabaho nga question namin kasi naka-hospital arrest makara, no, raya kara nga suspect nga ra. No,
0: so, pag-i-di mo na ano may ego man imaway?
1: Yes, katropan dyan. May last route. Kasi habang nagkatulog, abi do daya bagang biktima nga ra katropan dyan, ay sa yung buno no ko suspect nga ra no nga 40 anyos ka eh tapos siyempre pagka buno na mugtawan ta dahil kaya nga
0: biktima ano ka bugtaw ta kasi
1: oo may maiping matabi nga sanduko eh no ray kaya nga biktima no so pag kabugtaw na ay nakabagos pamatay mga kutropan dyan so may mga last roman no rung suspect no particular no sa pila ka mga party ko anak karang gawas sa or sa may party anak karang lima katropan dyan kasi nga ni possible sa paggabo no kung biktima nga raka naman ay yung tagang na katropan dyan rin yung mga ron ay after
0: so naka-retaliate matagali rukuan nga ra ro biktima na kabugtaw tay imaw so nakabuno man imaw ano ro plastada
1: nakabagos-bagos pa eh, no? Ray ka ng biktima. So,
0: ano na nagamit sa pagbagos? Nagbuno imaw o nagtugop yan?
1: Sanduko, ginabo, natakatropan
0: yan. Ay, si.
1: Sanduko, kasi may iping kami nga sanduko, no? Rayan sa biktima, no? Okay. Katropan yan. Kasi saan nagkatugos, saan nagkaroon niya katre. And then, plastada rin katropan dyan, ay matapos nga bunona na kasi may mga ninaman dahil karang suspect umagto imoto kay barangay Captain Arnold Tihada
0: nagsurinder
1: no, kasi magapit mo lang mando sa crime scene ang sa bagay man o ni barangay Captain nga nasurang ang timoto nagpahayimot dahil karang nga buling ang suno matahanik ka ng katropan dyan habuno na no si JR aga din kamang na masa makaroon karo plastada masa nagkasugod mga katropan dyan nga may pagpangplano
0: oh, may plano kita may murder kita ro kaso ka na eh
1: din kamang tabi.
0: Pero prior karon may mga away sa dadaywara bago nagkatugog ro biktima
1: huwag dit katropan dyan eh no huwag matrecord sa barangay no raya
0: so, karoon niya so tanging tripingan niya tanan ng patsyon bunon
1: no, no? Pero may rason kita namin may madagong kita na rason katropan
0: oh hindi man yan eh mamagako eh siyempre kung maroon raan nga ginasugid na nga ginkamang na ito huwag mati mo gasugid kung ano ro rason ay may something ko taling pinuino karon kung maroon abi kasi watat kalaban-laban to kakatugog na gani ro biktima
1: katugog.
0: Anat ang bunon ito?
1: Oo. Ay, siyempre, sandala tagigbang nakasago, ano man ako niya away. Pero siyempre, pag ako tabi-tawo, ay okay na sandala kasi gimbuligat dahil karang suspect nung biktima, no, nga maka-recover gani, no? Sana karoon yung ginagyan, karoon niya medikasyon. And then, ngayang close it agin sandara nagabuligan man sanda no sa pag kondon pag kualin-alin na lang karoon yung side man karoon yung trabaho pero medyo minugtortol ko na raya ga suspect ka na katropan dyan ag ging una ni kapitan no nga dago no sa hospital bago dyan isa na agum nga last stroke o suspect agad di karaman doon informa man no si barangay Kwan barangay Kedawad noong
0: sino na kapitan una sa Daha Sor si Kapitan
1: Tihada Arnold
0: Tihada okay sige oh
1: imauro barangay kapitan ay taton kira nga Daha Sor and then o Juan ro nagadto man sa crime scene dahil kana nga si barangay kagawad Ray Tapar no ang pagkakita tanan da katropan diyan ay kuwa tani ro tinai no, ko biktima katrupar dyan. So, on the spot, ah, no, nga wala tapos
0: kulang karaya. Sige, pupasinsya ang sa mga nagapupamahawa. Sige, pero na-interview niyo ro aton nga Banga Municipal Police Station, no?
1: Yes. Mm, katropang dyan.
0: Sige, sige, ipamati lang nato siguro under investigation. Pero sa initial, ano ro iga-file nga kaso? Murder?
1: Murder, katropang dyan.
0: Murder, tawin, watat kalaban-laban ro, kuhan nga ra?
1: Oo, possible murder ako noon. Noro,
0: anong possible? Okay. Murder kita ron, hey. Kaya klaro man, kita kita nga maya, diro ginobra. Kita sa'yo karang suspeka, ara.
1: Ano sa may hindi na kita nga pagpamplano katrupan dyan. Kaya katrupan dyan, pamatihan.
0: Pamatihan na to, no? Si Police Major Ronald Cesaro, Chief of Police, ita Banga Municipal Police Station. Mga katrupa, ara makaroon.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Na nasa naka ano na nasa ground actually sir na ma'am na identified naman yung suspect kasi nag-surrender siya kay cop. And ang sa sequence lang ng event is while tulog yung victim tong si suspect under the influence of liquor pumasok siya sa bahay ni victim. And doon niya sinaksak yung victim. Fortunately naman naka-regain ng consciousness si victim, mga nagkaroon ng malay, naka-retaliate. That's why yung suspect natin is may injury sa kamay niya. After that incident, itong si suspect tumakas but definitely sumurrender naman siya kay barangay captain. Si barangay captain sinamahan ni barangay captain yung suspect natin papunta dun sa provincial hospital para sa for surgery ng kamay. And as to the update, currently si suspect andun naka hospital arrest sa provincial hospital natin. May bantay naman tayo na PNP personnel dun, and at the same time yung victim natin is nasa Serenity Funeral Homes sa New Washington pa.
4: Sa ano sir, sa nakuha naming information, si victim pala is matagal nang inaalagaan yung suspect, matagal nang inaalagaan yung victim. Ano sir, sa pagkandak natin ng investigation, ano yung nagtulak sa suspect na gawin itong cancer?
3: May personal grudge actually si victim tsaka si suspect against kay victim. So yun nga, actually sinabi din ng taga-barangay yun na itong si victim at si suspect magkaibigan talaga to the point na itong si victim nung na-paralyze siya nung may time na may sakit siya itong si suspect pa talaga yung nag-aalaga sa kanya, pamaliguan siya, but andun naman din yung family ng victim. But itong si suspect, kumbaga nagtulong-tulong din na mag-alaga sa victim natin that time.
5: Magkaano-ano ito sila, sir?
3: Wala naman silang relation, ma'am, in terms sa blood or sa ano. Wala silang relation.
5: Ano particular daw, sir, yung pinag-awayan nila? Nasabi ba ito ng suspect at may mga previous records sila sa barangay, yes, sir?
3: Sa as to the records, ma'am, wala talaga, ma'am, pati dito din sa station, wala din, ma'am, but nagsabi din yung ano, ma'am, yung taga-barangay kanina is may malalim talaga na dahilan.
5: Okay. Yung ginamit na kutsilyo, sir, na recover at saka yung nangyari sa victim, may malapit ba na ano na kutsilyo na nagamit niya agad laban doon sa suspect, sir?
3: Sa investigation natin, ma'am, no, is defend pa yung victim. Nagka-gain siya ng consciousness, tulog siya, nakagain ng consciousness. Yung bladed weapon na gamit na yung suspect is actually kaka-turnover lang din ni barangay captain kanina habang in-interview ako kanina din.
5: Pero yung ginamit ni victim sa kanya naman, sir?
3: Yeah, probably, ma'am, kasi si victim, ma'am, is a farmer din. So pagkita kasi natin sa ano, ma'am, sa area is medyo magulo, so may ano talaga, may traces o may evidence na nagkaroon ng commotion, nagkaroon na naka naka-defend pa si victim.
6: Sir, sabi niyo nga no may parang may mga may mga sugat no itong si suspect. Yes. Ano yung ginamit ba ng biktima para ipagtanggol din yung sarili niya?
3: Probably sir yung ano niya sir yung itak niya kasi farmer din siya. Actually yung silang dalawa is farmer nagtutulungan sila sa pangunguma.
4: Yung pasal yung bulo na ginamit nasa tabi niya ba sir or
3: hindi natin ma-establish na kasi pagdating kasi natin sa area medyo magulo na yung ano magulo na yung kwarto. Pero ang bahay kasi nila sir is bahay kubo lang. Bahay kubo so may elevated lang siya na portion but definitely yung si victim andyan lang naman talaga din yung ginagamit niya pang uma.
4: Yung sir, stab wound ng victim sir, ilan yung stab wound?
3: Hindi pa natin na-receive yung official report but as observed kasi ng investigator natin kanina nagtamo siya ng stab wound dito sa left side, meron din dito tapos meron din sa kamay indicating na nakaano siya naka-regain ng consciousness at naka-defend pa siya.
5: Wala bang lock sir itong bahay ng victim? Bakit nakapasok ka agad yung suspect?
3: Actually ma'am kubo lang kasi yung kubo.
6: Madali lang pasukin open area talaga.
3: Pagka-open. Light materials lang, konting tulak lang. Kasi suspect natin medyo kahit sabi natin 40, medyo kalakasan po yan sa mga nguma.
6: Ilang taon ba itong involved? Ilang taon sila at ano yung trabaho nila?
3: Si suspect natin is 40 years old. Si victim natin is 50 years old. Ang trabaho nila is accordingly, nag-uuma lang din dun sa area.
5: Mako-consider natin ito, sir, na pinagplanuhan ng suspect kasi walang commotion na nangyari. Pinasok niya lang bigla.
3: Yes ma'am, possibly, probably ma'am, kasi yun yung pinasok niya habang tulog. So, pwede nating gawing angle yun para na pinagplanuhan na may plano talaga siyang i-commit yung bagay na yun.
5: So, pasok siya sa murder, sir, yes, sa elements pasok ng murder?
3: Yes ma'am. But definitely kasi sir, ang mag-ano naman yan ng kung anong case na ma-file is yung fiscal's office po natin. But we will recommend yung murder na case.
6: Sir, no, yung area kasi parang malayo no sa kabayan.
3: Yes.
6: No, yung area, sir. After yung incident na yon, ano nakahingi pa ng tulong itong biktima?
3: Actually, sir, ang si suspect na yung nag-surrender sa barangay captain at si barangay captain na po yung nagtawag dito. So si victim po actually si nandun kasi sa area yung nanay niya na medyo may edad na din. So nakapagsabi pa nga yung suspect din daw na tumawag sa police.
5: So, may witness kayo sir?
3: Meron naman po ma'am. Meron.
5: Yung victim sir, may kasama siya doon sa kubo niya?
3: Yes po ma'am. Andun yung nanay niya na medyo may edad na din. Hindi rin niya ganong marinig kasi medyo may edad. Tapos yung mga anak niya kasi is wala dyan.
6: So malayo naman talaga na hindi mag-surrender itong suspect sir eh, kasi pumunta kay Kapitan.
3: Yes sir. Actually sir, immediately thereafter nagpunta na siya sa bahay ni Kapitan.
6: Okay.
5: Nakuha natin sir ng statement yung suspect sir.
3: Sa ngayon ma'am is wala pa ma'am kasi nandun pa siya sa hospital. But isa din yan sa ano namin ma'am for filing sa case.
6: Naka-hospital arrest siya sir?
3: Yes sir. Sa
5: provincial. Status niya sir?
3: Arrested po ma'am. May PNP personnel po tayo nagkabantay doon.
5: Okay. Yung sugat niya sir, hindi naman ganun ka-severe yung ano niya?
3: Wala kasi tama akong niya report ma'am but ang recommendation kasi is for surgery. So malamang may pagkamalubha siguro din. Pero sa we leave it to the medical na lang ma'am. Yes, hindi kasi ako. Pinaman kasi ako yung expert.
6: Sige.
5: Yung family, sir, willing mag-file ng kaso?
3: Yes po, ma'am. Sino, ma'am, nandyan po, ma'am, yung nanay ng victim. Hinahanda lang po natin yung mga documents para sa pag-file po.
6: Okay.
4: Mintahin na lang, sir, sa mga taga-baka, sir.
3: Yes po, sir. No? Once again, good morning sa lahat, especially sa mga banganhons. sa side naman ng PNP, kasi nga yung sa nangyari is medyo under the influence of liquor naman, hindi naman natin pinagbabawalan na mag-celebrate ng birthday kasi mga tradisyon naman po natin.
6: Yes.
3: But wag po tayo mapadala sa mga ganyang bag,